0: KRD Radyo Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, mabati humani ini.
2: Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining Balita Pilipinas ato sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first-class tire service. Di kalidad ka serbisyo tungod kay gipaluyuhan man sa Goodyear. Duwa magkaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech diya sa Dan Binancio Pinting Avenue ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mga balita gikan sa kauluhan, patay ang totoo ka mga miyembro sa pamilya human kining gi-massacre dito sa Batangas. Kini mo igitutukan sa News 5.
4: Labis ang paghihinagpis ng ama ng 2 taong gulang na batang nasawi sa massacre sa Batangas. Panawagan niya, mabulok sa kulungan ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebwe.
5: Sa burol na ito sa Barangay Ayat, Talisay, Batangas, hindi lang isa, kundi tatlo ang pinaglalamayan. Sila ang pamilyang nabiktima ng massacre. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Yan ang kalunasunod sa sinapit na mag-inanayan kahapon sa Barangay Ayat, Talisay, Batangas. Bukod sa kanilang dalawa, patay din ang 2 taong gulang na batang lalaki, ang anak at apo ng mga biktima.
6: Bandang alas 10 ng gabi nitong nakarang Biyernes sa Barangay Ayat sa Talisay, Batangas, umakyat ang sospek sa teres ng bahay na ito sa kapinasok. Dala na pala nito ang patalim na ginamit sa pananaksak sa 3 biktima. Kabilang riyan ang isang senior citizen, 2 taong gulang na bata at ang nanay nito.
5: Pito ang naninirahan sa bahay na target umanong patayin ng sospek. Kabilang dito ang 5 minor de edad, ang nanay nila at isang senior citizen. Narinig ng 2 minor de edad ang kaguluhan sa kabilang kwarto. Kaya tumulod sila sa bintana at humingi ng tulong.
7: Sa first floor, wala namang dugo o kung anuman. Walang commotion. Pag akit mo sa second floor, doon na bumulaga sa akin. Ang 3 bangkay na nakadapa at saka isa'y nakahiga doon sa taas ng hagdan.
8: Samtang niabot sa kapin kung kuwang 1.59 kamilyong mga tao, ang apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga migo dito sa Mindanao nitong Hunyo 8, kinibasin na usab sa taho sa NDRRMC. Sa taho sa ensya, miabot na sa 77 ang namatay gumikan sa linog. Samtang padayon paghihapon, ang gimonitor ang kadaot sa infrastruktura, lakip ang 130 ka mga kalsada o 47 ka mga taytayan nga naapektuhan dito sa Davao Region, Sac Sargent. Samtang 47 ka lugar ang nakasinati usab og burnout atol sa maong hitabo, apan karon mibalik na ang supply sa ilang kuryente.
9: DYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas ug sa paugnat sa kusog human niini.
10: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
11: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Sa gawas sa nasod, hatod sa Tire Queen Goodyear Servitech, subling gisiradaan sa Iran ang Strait of Hormuz, human giatake sa Israel ang Lebanon. Kini mo'y gitutukan sa GMNU.
12: Muling isinaradaan

0: Ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro.
1: Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong wag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan ng makailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid itong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad ito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz.
2: We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern. A very important concern.
3: So far, it's 2,000 seafarers.
4: Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center. Ani ang balita sa paugnat sa kusog?
5: Pagyas nga makasud sa final sa Berlin Open si Pinay tennis player Alex Iana. Kinihuman siya gipildi siyang kontra nga taga Czech Republic sa semifinal round. Na-score nga 2-6, 4-6. Sa natal sa boxing, napildi si Eman Bakusa Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao, matok ni Rodelyn Perez sa majority decision kagabi sa DRP Sports Complex. Kideklara si Perez si bagong kampiyon sa Philippine Boxing Federation lightweight title. Taliwa sa kapildihan ni Eman Pacquiao, nagpabilin pagyahapon nga usa si Eman sa mga giatangan nga batanong boksingero dinhi sa Pilipinas. Samtang sa nata sa football, gipildi sa Germany ang Ivory Coast sa nagpadayon nga World Cup o FIBA World Cup 2026 sa score nga 2-1. Samtang doon natin masulubon nga paibaw, gibaybaw ang tanang higala og paryente ni John Anthony Golciano kinsa namatay sa edad nga 35 anyos. Yang haya, anak karon sa ilang Pinoyanan sa Dampas. Ang lubong ipahibaw lang unya. Gihangyo ang tanan sa paglitok og pipila ka mga puong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay. Ang nagpasibya, asawa sa namatay, nga si Am-Am Descaliar.
4: Inyo nabati ang balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service sa Dan Binencio Inting ning Dakbayan sa Tagbilaran. Wagagi pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, ane ay mga pulong sa kaalam. Ayaw pag-ampo sa Ginoo sa sayon nga kinabuhi. Hinoon pag-ampo sa Ginoo nga tagaan ikaw igong kusog aron sa pagtubag sa mga pagsulay, hagit o problema diha sa imong kinabuhi. Maukadto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo nabati pag-una dinhi sa numero 1 istasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Sangan ni Arnold Lucas, kini si Atoy Kosap.
5: Og usab kini si Gli Orculio, ang friend mo forever.
4: Labing labas o kumpletong balita dinhi sa DYRD. Mayong buntag, atangi ang nagaunang tulumanon dinhi sa Bohol. Inyong alagad nga mabati sa dili madugay. Bali.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

0: at dilaw na musaw bang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Arangkada ta mga kaigsoonan sa tong isgutanan karong nga adlaw-adlaw nga Lunes, mga igsoon, mobisita din sa lalawigan sa Bohol ang presidente sa nasud nga Pilipinas, sa presidente Bongbong Marcos, mga kaigsoonan, kinsagi katagda nga moabot karong buntag adito sa lungsod sa Mabini aron subhan, mga igsoon, ang usa ka irrigation dam sa Barangay Capayas. Unsa kahay epekto, mga kaigsoonan, ni maong proyekto nga may kantidad og gaduol sa usa ka bilyon ka pesos. Nindota, mga kaigsoonan, no? Mismo ang presidente, mga higala, iya taling i-check, mga kaigsoonan, kung dili ba ghost project ning maong irrigation dam. Welcome to Bohol, Mr. President Bongbong Marcos, sir. Kabahin ini, mga kaigsoonan, atong paminawon sa ang report gikan sa tong alagad reporter, alagad Ray at Tutas Ray. Pasok.
1: Mahidangat karumuntag din sa Bohol si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mayang ikatulong official nga pagbisita sa lalawigan aron pagunahan ang formal nga turnover sa dulan usah ka bilyon ka pesos nga mabini kaya kay Small Reservoir Impounding Project kon SRIP. Usa ka dakong proyekto sa irrigasyon nga gitumong sa pagpaligon sa produksyon sa pagkaon o pagpauswag sa sektor sa agrikultura. Kini ang ikatulong opisyal nga pagbisita sa Presidente dinhi sa Bohol sukad sa pagani ni atong Hunyo 28, 2024. Ang proyekto usa sa mga prioridad sa nasunong kagamanan aron mapalambo ang ani sa mga mag-uma, maprotektahan ang kinayahan o makatag og bagong oportunidad alang sa ecotourism. Si Ray Anthony Chu, Manager sa Philippine Information Agency Bohol, miingon nga kauban sa presidente si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen ug ubang opisyal.
2: Usa ra gyud nga ikantura katong turnover sa kanang mabini kaya kay nga SRIP. Wala mo'y confirm ang sigurado si niya Administrator Guillen ra.
1: Ang mabini kaya kay SRIP nga gipatuman sa National Irrigation Administration Region 7 adunay katidad nga 828,791,558.45 pesos o gilauman nga makatag og kasaligan nga supply sa tubig sa mga umahan sa mga barangay sa Abaca, San Roque, Agipo og Cabidian sa lungsod sa Mabini, ingon man sa barangay Kaya kay Salisya. Sama sa Kalunasan Small Reservoir Impounding Project sa Kalapi nga giturn over usab sa presidente ni atong miaging tuig ang mabini kaya kay SRIP. Giila isip usa ka multipurpose infrastructure nga dili lamang magsilbi alang sa irrigasyon apan mahimo usab nga flood control facility, aquaculture production area o potensyal nga destinasyon sa turismo. Sayang pagbisita sa Kalapi na itong September 2025, giyawhag sa presidente ang mga lokal nga opisyal nga himuong eco-tourism site ang nahimong lawa nga bunga sa mga proyekto. Ang mabini kaya kay SRIP gidisenyo aron magkabenepisyo sa 717 ka mag-uma, lakip ang 433 ka miyembro sa Mabini Kaya kay Irrigators Association. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagsulban sa karunaing pagbaha sa ubos nga mga lugar sa Alicia, pinagi sa mas maayong pagdumala sa tubig gikan sa kabukiran. Nahimutang sa tunga-tunga sa manindot nga Rolling Hills dool sa bantugang Alicia Panoramic Park ang proyekto nagabog na usab og bagong ecotourism attraction nga gitawag og Decamp Site Lakeside View Scape nga nakadinina sa mga lokal og langyong turista. Ang pasilidad anonay 32.2 metros nga taas nga zone earthfill dam og usa ka ungated spillway nga nagkontrol sa dagat sa tubig gikan sa bawhanan o kawasan streams nga kasagaran hinunan sa pagbasa sa ubos ng mga umahan sa Alicia panahon sa kusog nga ulan. Pinaagi sa mong infrastruktura, magatigom ang reservoir o hangtod 3.82 milyon ka metro kubiko nga tubig o magkapatubig sa kapin 530 ka hektarya nga prime agricultural lands. Kini maghatag og dugang og mas kasaligan nga supply sa tubig alang sa mga mag-uma nga gilauman nga mapataas sa ilang produksyon og kita. Ang proyekto usa ka manong danong lagang sa gobyerno sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon o pagpauswag sa pakinabuhi sa mga mag-uuma sa Bohol. Gikan sa Philippine Information Agency Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Ray Tutas sa maong report. Kung maang mahimong epektibo na mga kaigsunan ng maong proyekto, nindot kayo ha? O, 1,000 kapin ka plato ang ektarya ba ito nga ma-irrigated? More food production na expected mga kaigsunan, no? Nining maong mga proyekto. So, mo ito na hingusgan sa itong gobyerno karon, do, no? Kanang mga pocket dams, so, mga dakpunta ng mga tubig nga uwan. I-impound, oh, kanang labi ng nas mga bukid-bukid nga dapit. Nya panahon sa ating init, hinahinay na og release, ah. Kay aron magamit kay naay daghang mga kabasakan karon nga gihimo na laman og gi-convert na lang into other use. Tungod kay way tubig kanang gasaligra og uwan mga kaigsunan. So kay gasalig man tag uwan, dapat atong hiposo ng uwan. Solusyon niya na mao ning mga impounding mga kaigsunan, no? Aron na mahipos ang maong tubig kay sayang, ah. Okay, magsalig lang ta ng suba nga tubig, dili tanang mga kabasakan na sa kilid sa suba nga ma-irrigated, no? Main tag pareha tag Vietnam ngayon, eh, mako kayong suba nila dito. Munang grabe ang supply sa ilang bugas production sa humay dito. Tungod kay naadiha ang mako kayong suba mga igsuon, ah. Wa man tay natay suba din he, pero wa man tilitanan ang kilid anak kabasakan. Kanina lang mga dam, oh, dakpon ang mga hipuson ang mga tubig mga kaigsunan. Kana mo'y trabahoon na Mr. President, dili na mga flood control nga porbida, mga wa radiay, kawaton radiay. Kabahin ini mga kaigsunan na hinabi usab sa DYRD News ang atong gobernador niining maong pagbisita sa ato ang presidente karong adlawa. Atong paminawon ang maong pamahayag sa atong gobernador uban ni alagad atoy COSAP.
3: Actually ang on the way nata sa lungsod sa Mabini, no, tungod kay musugat ta ni President Bongbong Marcos Jr. Og last week pa ni na hibaw na mo na mani si presidente o atong panahuna dito po ta sa Canada. O timingan yun na mo may pag-uli po na ko kaghapon sa alas 5 sa hapon o mo hinungdan na makatambong ta sa pagsugat ni President Bongbong Marcos.
4: Okay. Ang tumong sa iyang pagbisita din, he, maabalang ang pagtambong sa pagsubo ba to sa dakong reservoir diha sa Mabini o doon na pa ilang mga kalihukan ang importanteng ang tambungan sa presidente?
3: Yes, ang pag-turnover sa maong kayakay Mabini strip, no? Small reservoir irrigation project, usani ka long overdue na project, no, kahit panahon pag yun sa kong amahan na siya pa'y gobernador atong panahon na way back 2009. So karon nalipay ta na fully completed na gyud o mapahimuslan ni sa atong mga kaigsuunan na 300 kapin ka mga farmers aron makadugang ni o rice production sa atong probinsya sa Bohol. O kaning dam mikabal po ni og 725 million pesos para makumpleto gining facility na mapahimuslan sa itong mga local farmers labi na sa lungsod sa Mabini o lungsod sa Alicia.
4: Okay. Go moditso ka dito sa Mabini sa ato pa din na lang ka mutagbo sa airport baka din he, sa Audiha sa Panglao nga adto mutugpa ang presidente ang sakyan sa presidente.
3: Per instruction arhi man ta pa abuton sa Mabini, mo na karon na naglawig na tapaingon dito sa Mabini.
4: Okay, so unsa kay dugang mga balita o maayuhon ka sa paghidangat sa presidente dinhi sa tuwa?
3: Well, magpasalamaton ta no na gi turnover na gyud ang maong dam and dako kayo ni ikatampo ikadugang na food security sa atoang lalawigan sa Bohol. And naapot na ipang-andam na mga requests, mga project na ito itunol ni President Bongbong Marcos, hoping na mahatagan ni o pagtagad ang atong mga yangungo para sa itong probinsya sa Bohol.
4: Human dito sa Mabini, balik ang presidente dito sa kauluhan, Governor Aris.
3: Most likely, mo balik sa Manila or napasailang appointment after Bohol.
4: Okay, o sa paidugan na ito ay kasulti sa pagbisita sa itong presidente din itong lalawigan sa Bohol, Governor?
3: Well, I welcome ang atong mahal na presidente o sa kanunay. Magpasalamat sa iyang suporta din sa itong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat o maing buntag na lutanan.
4: Salamat kayo, Governor Aris Sumintado.
0: Mga katong mga kaigsunan, ang pagkikinabi ni Alagad Atoy Kosap with Governor Aris Aumentado ay supos karo mga orasa ang gobernador hapit na muabot dito sa Mabini mga kaigsunan. Aron dito yung sugaton ang paghidangat sa atong presidente. Ang DYAD News Team mga kaigsunan to ausab gauna na sa atong presidente dito sa lungsod sa Mabini to cover the event mga kaigsunan. Atong paminawon kuno unsa na iya sitwasyon dito sa lungsod sa Mabini karon nga nagpaabot sa paghidangat sa presidente Bongbong Marcos. Alagad Ray Tutas nakatutok sa maong area dito sa may barangay kun lungsod sa Mabini. Ray Tutas, pasok. Ray?
5: Yes,
0: Ray, palihog ko no, Ray, o makakita kang lain nga area, Ray, no? Kay muraga ang sound system nga tingog, ana, muraga may overwhelm sa muhang tingog, Ray.
5: Yes, kita tatip, no, kay...
0: Okay, that's good. Okay, that's better now, Ray. Okay, go ahead, Ray. Kamusta diha? Unsa na kinsa na naa diha ug unsa na ang gihimong pagpangandam sa lungsod sa Mabini karon nining paghidangat sa presidente sa Pilipinas?
5: Nini mga gutlo tips, no, andam na ang tanan, gipaabot na lang ang pag-abot dire no ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron subhan kining dulaan sa 1 billion pesos ang Mabini kaya kay small reservoir irrigation project no dire sa lungsod sa Mabini tips nga imo nga proyekto nga nagatindat og kapit sa 828 million pesos maka mapatubig dini ang 530 hectares no nga basakan tips no nga karon ang mga orasa ang pre-arrival no preparation na himo diri sa maong site tips.
0: Okay, so na diha ang presidential team naguna na diha karon, Ray.
5: Yes, kagahapon pa ni ang presidential team tips no niya grabe ang seguridad no higpit nga seguridad actually karon mga orasa naka lockdown na ang area tips no napuno ni maong site ining irrigation na site no sa mga bisita lapatan duol sa gate no kay wapakay takasulod dito gyud sa ining sentro tips niya gipabot ang mga ining officials no dinhi sa atong lalawigan sa Bohol particular diri sa lungsod sa Mabini.
0: Kinsa na may naadiha ron, Ray, nga makita ni mo sa provincial leadership na to na hidangat na ba ang gobernador, Ray?
5: At mapadulta gabay dito no kay layo mo buta.
0: Okay.
5: Mapunta diri sa kining likod pa kung kakita no ni kining Governor Aris no dinhi sa atong kay mo pagi pa ipagsulod nato.
0: Okay. Basin og makita nimo si Mayor Onje.
5: Ang atong mayor nga nakita dere no kining mga si mayor sa anda na ang atong provincial administrator as per Caberte na si Mayor Unjie Lim, of course, no, kaya mabini man eh. Kung yan nakitaan ko na to, si Mayor Benji Oliva, pipila ka mga board members pa lang atong nakitaan kayo sa lugar.
0: Okay. Og maduol ka ni Mayor Onje Ray, palihog ko no. Og nabakay kahigayunan ka hang itong mahinabi na to ang maong babaeng mayor diha, Ray.
5: Once nga naka-lockdown na teams, no, si Mayor Onje naman dito sa Atubangan, no, once nga naka-lockdown, eh, restricted na ang movement sa tao.
0: Oh? So, dilit na ito makadot-dot, no?
5: Yan ang gagabaras-baras sa teams.
0: Mm-hmm. At basin og okay. Ang media ana re mura og layo ra mo sa stage.
5: Mga kuan po 30 nami sa likod ng atong mayor sa Tikira din nakitaan. Most of the mayors nana din ni kanya. Ang among location po gikan sa Entablado. Mga nasa mga 30
0: meters po. Mhm. Sa mga bana-bana pila naka gatos ng mga tao nga nagtapok ana ron na Ray.
5: Kini mga 200 ka mga tao no nya na ato magauban ang atong information officer no manager sa PIE Puhol si Ray Antino Chu para ding mga tag break pa break ng bayan eh.
0: Okay.
5: Sir Ray, no gamay lang no ang highlights ani sir. Kanira ba yun ang ining inauguration mo ay activities sa itong presidente, sir?
6: Yes, Mr. Ray, on your third teams ang
0: may bundag.
6: Usa na lang yun ang schedule niya ining pag-turnover o pag-inaugurate aning mabini kaya kay small reservoir irrigation project, sir.
0: Okay. Kanin siyang proyekto ha, Sir Ray Chu, dugay ra ni gisugdan og trabaho?
6: So far sir, groundbreaking sa itong 2017 ani unya gi-implement by phase. In fact, last year atong gi-operationalize or dili siya complete nga operationalization pero nakaabot ta og 260 hectares last year na katubigan na to. Unya, hopefully, makumpleto yun ang operation karon. Kaya pila raman ito kakanal ang atong giablihan. Karon, mabuksan yung tanan, target na to na makabot o 530 hectares.
0: Ray, buti pa sabot nga kaning maong irrigation dam, nagsugod na ni og operate long time ago?
6: Wala pa, sir.
0: Wala pa?
6: Gisugod og trabaho, gi-groundbreak katong 2017.
0: Okay.
6: Unya, by last year, November of last year, naana siya substantial completion.
0: Okay.
6: Naana pwede na nga makapadagan o tubig sa pinakakanal nga ilang giablihan kay aron makatabang po din taon.
0: Mm.
6: So, ga-operate na portion ani last year. Nga karon hopefully, mag-full operation after sa turnover.
0: Okay. Why it took almost 10 years to finish this 800 million worth of project rate 2? Unsa nga naman yung nadugay man kayo?
6: As per implementation, sir, implement me by phase man.
0: Okay.
6: Yeah, man, no, as far as we know, dili kasla ang tagak sa kwarta, moraw by phase at ang paghagbong.
0: Kinsa so, may implementing completed agency, ani DPWH or NIA?
6: NIA, sir. NIA Region 7. Money osa sa mga highlight projects sa media, NIA 7 karong tuiga.
0: Mm-hmm. Kinsa may contractor nining maong proyekto, si Ray?
6: Wala tay information ana so far karon sir.
0: Mm-hmm. Local ra ba or
6: kiningli ang niyaman jud kay niyaman ning mga takyanan nga naa diri sa sulod.
0: Okay. Pero ang contractor ni ana not necessarily from Bohol or outside kasagarang mga national
6: niya
0: projects. Ah, niya.
6: Niya gid ni. Oh, niya naa na sila consultant dang
0: what do you mean by NIA? The administration nila? Wani magyagi
6: National Irrigation Administration. Oh. Nana sila kaugalingon nga construction team
4: Oh?
6: Engineering and construction.
4: So dili sila mo dili na ipakontrata nila og lain kintahay nga mga private contractors.
6: Depende actually sa project sir, depende sa project. May mga projects nga like atong sa Kalape na hay portion atong ilang i-subcontract niya kani murag daghan ani nga niyagit ang contractor.
4: Okay. So kun na fully finished na ni siya no, ma-completed na ni siya, it can irrigate pila ka hectares of rice land?
6: Murag, ang target so far, ang tanaw is wabot o 530 hectares, sir.
4: Kanang, with that, kanang inagurahan karon, kung mahuman na ni siya, gyod, kay inagurar naman ka karon, turn over naman ka, ni, subhan naman eh. 500, kapin? Ka hectare ya?
6: 500, yes sir, 500 hectares, 530.
4: 530 hectares, no? Covering how many barangays, both Alicia and Mabini?
6: Actually, upat ka barangay ang Mabini, usa ka barangay sa Alicia. Pero, ang wala ay istorya ganyani is this, ang Kinimanggong Baudyanan River o kaning Kawasan Creek, inigkusog ang uwan deris bukid, mubuhi ni siya o kanang tubig nga gikan ani makolekt niya, mo ni usual nga nagpalunop anang sa Napo.
4: Okay.
6: Kining kani bitong roadside sa Alicia nga dako kayang dasakan.
4: Okay.
6: Mm. Karon so, gatuot ang with this tungod kay ma-manage ang tubig sa ibabaw basin og maayo ang water management ani di na mo baha na diha sa ubos or mo baha magaling. Dili as grabe gyud kay sa kanadto nga moabot og tagduhan semana nga ma-flood gyud ang area.
4: So naanay muhipo sa tubig gikas taas.
6: I-manage na din na siya mudaghan og bagsak dayon. Mahinahinay na siya kay ang gated maning ato. So, hantod mapundo ang tubig diri sa taas. Usa pa siya mawas o kanasubra na gyan.
4: Mm-hmm. Expected kung doon ay mga 530 hectares nga rice land. Na'y bago ane, na'y pila'y bago, pila'y daan ane. Pila may magama nga rice land because of this?
6: Di pa po, what tayo data na so far karon sir, basta kay kaning 530 mo na ang data nga available gikan sa niya.
4: Mm-hmm. I suppose nga kaning 530 kuha na siya, dili lang na kay ang already nga rice land karon, basig na ay mahimong rice land tungod anang maong irrigation na project si Ray, just like what happened in Malinaw no, dito sa Pilar, yeah, nga tungod sa
6: na, sir, kay, posible na kay nagsaka sa level sa tubig na yung mga basakan sa una nga mawa na po yung mga bago nga ma-develop yun.
4: Mm-hmm. And that, mo na mo total og 530 hectares equivalent to how many bags or sacks of rice ka na, Ray?
6: Yes, sir.
4: Pila ka na kasakong bugas kung assuming there is a good harvest?
6: Mo na ilang target nga makapot og 100 kaban, so 100 bags of rice per hectare. Although gahapon, nagka-istorya ta, so initial nga release nila itong pila ka kanal nga maablihan o pila ka farmland nga magundang tubig, sa una kay mabot rin magka-40 ko no, ka-sako ka-hectare ya.
4: Mm.
6: Karoon, nanay nakakuha o gusinta, dili pa siya full kuhaan.
4: Based on...
6: Dili pa siya full...
4: Okay, based on experience sa Malinaw nga irrigated, pila gyud kasagaran ang ma-harvest given the kind of variety sa humay? Pila ka sako, 1 hectare, ma-produce?
6: Di ko ka pinpoint na sir, pero as far as data nga gikan sa DA atong og boy atong basihan, nay nakakuha og 3.14 tons per hectare na. Ang target gani nato ani is makaabot ta og bisan mga 4 to 6 tons kay na mo man ay usual nga nasa Central Luzon pero seemingly lisod na kaya ato na to.
4: Mm-hmm. So kanang 3.4 tons per hectare tungod na sa irrigation.
6: No, mo na full service irrigation yo dani wa ugara.
4: Mm-hmm. Kani data ni sa asa man nga data, Malinaw or somewhere else?
6: Kaming 314 mo na itong average 3.14 tons, metric tons per hectare. Mo na itong average data nga nakuha gikan sa Department of Agriculture, sir.
4: Ah, the whole, asa man eh, the whole buhol na eh.
6: Oo, maray kwanto. Okay. Posible good nga na eh, mas dako pa na, napoy, mas gamay to, the average 3.14.
0: Okay. Anyway, nindot ta makuha po na nato Reno og kining maong 530 hectares nga soon to be irrigated with this project. Pila gyud ka kuha na ni, pila gyud ni ka bags of rice ang ma-produce? Aron na kaya ba ning mo pakaon sa mga bulanon tanan or sobra ra pud kini kaayo? Unsay impact ni ngadto sa ekonomiya ug sa atong mga mag-uuma? Pila ka mag-uuma, Ritsu, ang ino na ito mabulahan ni ning maong proyekto ha?
7: So far, sir, kaning fully irrigate na ito ni, katong kaning 530 hectares, na ito 717 ka mga farmer beneficiaries.
0: Coming from this five barangays, four in Mabini, one in Alicia. 717 na farmers, no? So, na-increase sa yield aning I suppose na-increase sa yield ani nila, no? Ray, dili lang ni kay stable lang, kung dili increase pag yun nga harvest ilahang ma-experience ani puhon.
7: Yeah, sir. Mga na itong ipon, ginapong yun nga ating na ito na tininood yun nga guan. Potential kita sa yuta.
0: Other than irrigating the rice field, unsa pa other benefits na ning maong maproyekto ha karon? Apil ba ni ini? Doon na ba ni siya other use like fish pond or something like that? Tourism potential? Pwede ba ni suruy-suruyag mga turista maglangoy-langoy anang maong dam, si Ray?
7: Yes, sir. Actually, karon sir, kung nakabantay sa aning natin ay usat mga gidugog ng mga tourism destination dito sa Alicia, kaning campsite, lakeside view estate, kini, usanika site man na-develop tungod aning tungod aning pag-impound na to sa tubig aning Bautianan River. So pag kuan ni saka siya, so nakahimo siya sa ka lake diri niya ang kuan man ni siya ang lugar kanang Rolling Hills nga ubos dito sa Alicia nga panoramic park. So makita ni mo nga murag buntod-buntod nga mga wayamoy tanong way kahoy puro kogon ra siya niya naay lake sa tunga niya. Mo ni ang lakeside nga kuan nga
0: lakeside. So,
7: mga kusog na generation pa din yung turismo.
0: So, mayo nga idea ni, no? So, with this lake, labi nagduwer, doon na pa yung mga features nga ibutang ni ini. Pwede ba ka na butangan na og mga campsite diha or butangan na og restaurant diha or unsa pa na diha? Daghantag birds maigo ni ana, dili lang irrigation, kundi tourism potential, right?
7: Yes, sir. In fact, mura seemingly magsunod ang tulong ng beef parane kay potential po siya for aquaculture, you know?
0: Aquaculture, tilapia.
7: Oh, tilapia.
0: Compatible ba na, Ray? Tilapia, compatible, sir? Ba na sa irrigation? Di ba madaot ang kamamayan kung doon ay tilapia nga?
7: Okay, sir. Mao man ikibuhat po nila sa Malinaw. Oh. Mga down sa to, ang bayongan, naputay buyan dito.
0: Okay. So, nindot kayo, no? Sa ito pa murag integrated farm, farming po na, kung baga, Ritsu.
7: Yes, sir. Marag gana agad. In fact, kahapon, dirita para sa auxiliary inspection, in the middle sa atong trabaho kahapon, nakita tao kanang flight ng mga wild ducks, ito nga, yung tugpa dirita tubig. Kunya, dirita, kanang usual ito nga makita na ito sa Malinaw, ito na kahapon, mao na nakita na mo gahapon dire, although dili pa kay daghan siya, less than 100 pa ka wild duck, pero kuan gyud makatunong na sila ani dapita kay bawta nga kani posible gyud nga tupahan sa og daghan ng mga wild duck anytime.
0: Okay, so nindot na Ray, no, nga kung mao gyud ni ma-develop ning tamantaman ning mga area aron ni makahatag yun og kaayuhan, no, sa atong mga katawhan. Pila di ka kilometro from the highway, Ray? Dili ba ni siya challenging kayo at tuos mga tao?
7: Medyo layo-layo, sir.
0: Layo-layo yun, no?
7: Kani murag na agad sa boundary sa Kayakay o sa Abaca, no? Ang siguro mga para na ko murag na mga almost 10 kilometers niya na ikagika sa ikina pa doon sa Kayakay, marag mga 3 to 5 kilometer sa niya. Gikan sa kaya kay padung ani nga sayda kay mulibot sa siya. Para dimili ana atat kalayo.
0: So gikan sa highway sa Mabini.
7: Mga almost 10 kilometers gikan sa highway. Kami karon kay dire ni gaagi sa Alicia nga side.
0: Okay.
7: Rest for time daw ana tay oras yo so dire ta sa shortcut ni agi. Unya kato murag almost 10 kilometers so gari ka dire sa highway sa Mabini nga gikan sa eskina sa lungsodaan motor pa kay padug Mabini murag nataas ang lapian murag hapit mo almost 15 kilometers sa yale.
0: Okay, so layo-layo day good, no? So,
7: layo-layo, sir.
0: If we talk about tourism, kanahan ito should be worth the experience nga mudong diha kay layo-layo man di ayo. Kanahanglan nga ini breathtaking ug uban pang mga native food or unsa nang naa diha, no?
7: Naay mga pagkaon actually, nag-abli na sila diri mga pagkaon diri sa campsite. Pero ang nindot ani actually they considering ang una gid ang the Alicia Panoramic Park nga kuan nga naka-establish, no? So bukod to kadito sa ibabaw sa Alicia Panoramic Park, bakit ani mo ni diya? So posible nga kani mo isunod ni mo nga anion ngale because kani ang sunod nga barangay ani gikan sa kaning kayakay kambaol naman ang kambaol mao na nay katong barangay sa Panoramic Park so duol kayo sila posible ni nga mahimong i-tourism package bitaw para sa usa ka circuit na lang
0: dili ka potential na re butang ano zip line mo you will be flying over the kuan kanang dam irrigation reservoir dili ka nindot na mo lupad ka na with the zip line
7: murag para na ko sir I don't know kuan kanang murag dili kayo kay exactly pareha niyo makitaan o naa ka diri sa gawas o kanang mag zipline ka kay mo ora man mga bukiran ni siya
0: but nindot ba the experience ba nga
7: kitaan nga na motor trek diri mga motor kanang mga enduro nga mga motor cycles kay
0: okay.
7: Tungod kay kaning mga bukit lagi niya nga medyo wala tayo kahoy puro mga kogon pwede siya o subay-subayon ng mga motor ba padung sa mga ibabaw ng mga bukid na mga buntod kundi nakatag mo but better view kay matapok man kita
0: tinood no kailangan nga ma-maximize ang potential anang dapita rin no kay aron na daghan ang malipay dili lang kay ang mga farmers aguban pang mga potential nga business nga ma-create because of that irrigation ray.
7: Yes sir correct.
0: Okay, salamat kayo Ray Chu nining maong kabuntagon nga maghihatag nato karon. Nahibawta nga dunay 717 ka farmers ang mabenefited niini. Covering 530 hectares of 5 barangays, 4 in Mabini and 1 in Alicia. And hopefully ang bigger picture niini mauman ang paghatag og igong abot sa yuta labi na ang humay aron dili ta magutman dinhi sa tong nalawigan sa Bohol. Ray.
7: Okay, yes sir. Dagan po kayo salamat for this opportunity nga baka may bottle sa tumungan kay Bunang Bulanan. Ako nang ibalik ni Ray ang
0: okay.
7: Phone, sir.
0: Sige. Salamat kayo, Ray Chu, ang ato ang happy sa Philippine salamat, Information Agency. Ray, the shooter.
8: Yes.
0: Okay, kinsa na may niabot nga dugang na politiko di aron?
8: Okay. Niya, no, ang diyan naman, no, si Governor Ari Sumintado, onya mostly the mayor sa ato na nakita na sa first, second, and third district. Kung Guzman Baba, nakakita na punta, no, onya. Niya so far mapalang na itong nakita no si Gugusman na Baba Dave o niya siguro karong tataon magsusunod na ni sana ka proyekto nga dagkog tabang ganto sa itong mga maghuma sa humay Dave no nito kayo ang maong lugar Dave no kay kini sa gitutin na no ni Ria Chu no nga dool maguni sa kining campsite katong tourist destination po no dire sa lungsod sa Mabini o niya dool po ni sa kining angat bang ani ang Alicia Panoramic Park so duha ka kining tourist destination ang maduaw po no dire sa maong kining irrigation project tips.
0: kay Ray?
8: Yes, so mao ni. No, kapabot na lang yun. Nag-ready naman. Doon na po yung mga, I think, mga mag-uuman ni. No, ang nasa tubangan po. Tibs, no? Kanya, money ang usa sa mga highlights sa project no sa ining National Irrigation Administration Central Visayas teams.
0: Okay.
8: Kay yes. Kay napuni kwan ang dugang maulagway nato ini ikining gipaliwat ari sa maong irrigation small reservoir project sa mga maingon sa mga puntod-puntod ikaw, mga health ba, no? Na wala yung mga punuan sa kahoy, mga ining kugong grass lamang ang ining nakatanong ano yung mga puntod-puntod na things.
0: Okay, Ray.
8: So, mo ang latest, no? Atong mahatag niya sitwasyon dari sa Panginoon, no? Na pagsuko sa dulaan ng 1 billion pesos na pamili kaya by small reservation irrigation reservoir irrigation project sa National Irrigation Administration. Ano ka kaya dere sa lungsod sa Mabini? Ay ito na siya ba si Ali Doctora inyong alagad. D-Y-R-D.
0: Salamat Ray the Shooter Tutas mga kaigsuunan na tutok lang sa tuntulumon on DYRD kaya itong ihatod ganin live ang mga panghitabo din itong lalawigan sa Bohol nining pagbisita sa ato nga Presidente Bongbong Marcos dito sa may lungsod sa Mabini aron subhan mga kaigsuunan ang usaka nindot nga proyekto ang irrigation dam nga muhatag kini og panubig patubig sa 530 hectares nga rice land mga kaigsuunan benefiting 717 farmers ditong dapita that would yun na to mga ka-exon mo tabang sa lima ka mga kabaranggayan usa sa barangay sa Alicia ug upat ang barangay sa Mabini. Hinaot nga magmalampuson kining maong intervention sa itong gobyerno pagtubag mga kaigsuunan sa kakuwang sa pagkaon din sa ito ang nasod nga Pilipinas o nindot unta po nga ang maong dapit ang uban pang mga potentials niya like tourism.

0: mo diri sa DYRD ato mga pasubo, mga kaigsunan sa pamilya Reyes dito sa lungsod sa Ubay sa kamatayon sa ilang mayor karon nga si Mayor Vili. Hingpalangat usab si Congresswoman Vanvan Amentado sa iyang mga pasubo. Ingon man ang Gobernador Aris nga giila nila mga kaigsuunan nga kapamilya ang maong Mayor Reyes dito sa lungsod sa Ubay. Karon daud-daud mga kaigsuunan ato pang ipadangat kaninyo ang uban pang mga katikaran kabahin ining pagbisita sa atong presidente. Karon daud-daud ining balik na to human ining pipila ka pahinumdom. Standby.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
11: Kahit itanong mo sa doktor!
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyo ug labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong ug labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta og na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dinhi ko believe.
4: Lahi ra gyud ka sis.
5: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
4: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage and help strengthen immunity pa.
5: With regular intake, proper diet and exercise.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron oy.
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New alaksan extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New alaksan extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong dulo mo noon inyong alagad ng adlong Lunes. May buntag ni Father Lionel Grado nga nagpaminaw ng tukrong ng buntag mga kaigsuunan. Sa itong pagpadayon karong buntag sa itong mga isigutanan samtang itong gitutukan o sabang pagbisita sa itong presidente dito sa may lungsod sa Mabini mga kaigsuunan. Atong isigutan o sab gineng lupad sa mga aeroplano din sa ito ang lalawigan sa Bohol. Makuhaan, makuhaan o biyahe mga kaigsuunan. Paingon din sa Bohol sugod karong Oktubre ang kinimoy gipahibaw mga kaigsuunan sa Air Asia nga muundang sa ilahang panaw paingon sa Bohol, sa Palawan o sa Dakbayan sa Rojas gumikan sa himuong rerouting sa ilang mga panaw sa Pilipinas o sa gawasan nasud. Ang Air Asia o sa ka-airline mga kaigsuunan nga nagbase sa Malaysia unsa kay epekto niini sa turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ning pagundang sa Air Asia mga sano mo dugang kaha og panaw ang Cebu Pacific og Philippine Airlines. Ato ning hinabion mga kaigsuonan ang ka-op manager sa airport dito sa Panglao si Pogs Ibanez sa atong linya karon. Sir Pogs, may buntag.
2: Mayong buntag, Sir Tibbs, o sa itong mga smoking tigpaminaw, mayong buntag sa itong tanan.
1: Okay, atong salamat kayo, Sir Pogs, nining kahigayunan. Atong nabalitaan nga ang Air Asia mukunhod sa ilahang panaw din sa Bohol. Epektibo Oktubre. Pagkakaroon na, Sir Pogs, pila ka in and out ang Air Asia diha sa ito ang airport sa Panglao?
2: Sa pagkakaroon, Sir Tibbs, natay usa ka flight daily ang atong Air Asia, one flight daily.
1: Okay, kani mao na ni ang bag-o or mao ni ang iyahag yung naandan nga one flight.
2: Pone ang ilang kuan schedule ug buwan na one flight daily sila.
1: Okay, subot ipasabot kun effective na ning ilahang rerouting sa Pilipinas. Subot ipasabot nga jamo nay Air Asia nga mo lupad sa Panglao.
2: Oh, sigon sa ilang kanang paibaw na to, karong Oktubre magsugod, temporary suspension ng ilang kuan flight.
1: Why idea kung ano sa nila mo ibalik?
2: Wala pa may gihatag po ang Air Asia kung ano sa ang sila mo ibalik.
1: Okay.
2: Ang ina lang yun, looking forward to work collaboration with the airport.
1: Sa imuhang nasairan na Sir Pogs, dili ka tungod kay minus na ang ato ang pasahero sa Bohol, muna nga gansin na ang mga airlines, dili na lang sila mo panaw diri sa Bohol. Maong kanang maong ang guluha ni gawas ba na Sir Pogs?
2: Wa man nagisgutan sa ilang kuan sa ilang suwat na to, ang ilang main gid kuan kining rason is kining volatility of fuel prices.
1: Fuel crisis, no? So, murag tungod din yung fuel crisis. Daghang biyahe, way ginansya tungod kay mahal ang gasolina. With this development, tungod ni ining maong pull out sa Air Asia, posible ka ha, Pogs, nga dunay madugang panaw ang uban ng mga aeroplano at this level na isigutan na kahana for possible replacement? Ang oras aning Air Asia, unsang orasan ni siya galupad?
2: Kining Air Asia galupad ni kadaadlaw alas wabot siya sa Panglao alas 3:30 sa hapon. Unya mo depart pod ni alas 3:55 sa hapon.
1: Okay. Sa karong panahon na isgutan na ka ang possible replacement nga lain nga trip from other airlines.
2: Sa pagkaroon wala pa Sir Tibbs.
1: Pagkakaroon, pila man ka flights nang mutumod diha sa ato ang airport, Sir Pogs, from all airlines nga na diha nga operate karon?
2: Sa pagkakaroon, wala pa man tayo kuan bagong airlines nga nag-operate.
1: Okay.
2: Mag-iap mo ang atong operation o gini-follow pa ka airline nga main airline na to, ang Cebu Pacific, PAL, Air Asia o kaning kuan. Air Swift.
1: Unsa nang usa? Air
2: Air Swift. Katong biyahe na to sa El Nido.
1: Okay. So mao ni ang upat ka mga eroplano nga nagatugpahan diha. So mawad ana ni og usa ka Air Asia. So wa na tong kadtong eroplano nga gabiyahean sa Korea. Unsa man tong eroplano ha?
2: Napa siya po nang ato ang Jeju Air o Bin Air.
1: Unsa Bin Air?
2: Bin Air o Jeju Air.
1: Okay. So sato pa usa duha tulo upat lima unom ka eroplano nang naag gatugpahan anak karon.
2: Usa kay mo.
1: Unya kaning Air Asia mahawa ni by October. Okay.
2: By October. No?
1: So kaning Jeju Air og kaning Jeju Air og Jin Air mao ni ang kuan siya kanang Korea.
2: Gabi ay nito sa Korea. Incheon og kanang Busan.
1: Okay. Incheon Korea. Okay. So Cebu Pacific naa pa gihapon ang PAL naa pa. Kamusta tuod? Naalagi sila pero ang ilahang mga trips may kunhod tungod kuno kay wa na kayo mga Koreano nga mga turista. Unsay observation nato diha karon na Sir Pogs diha sa tong airport?
2: Ino kini atong kung flight sa international na in kunhod kin siya di sumak di susama sa kani aging katuigan.
1: Mhm. May kunhod on the average daily passengers nga mo abot na to diha pila pila na karon compared to before
2: ang nato pero although puno-puno ko siya sometimes pero na ang number of flights lang kunhod.
1: Okay, number of flights. So pagkakaron pila naman ka kuan, pila naman ka pasahero ang mo motugpa diha sa tong airport kada adlaw pagkakaron
2: sa exact nga video sa TV di pa tawag ko matuwag. Ato pa nito kan isusi sa tum kanang in charge sa atoy patutal ba.
1: Kaning Cebu Pacific pilay flights ani kada adlaw.
2: Ang Cebu Pacific na ana sila ay
1: okay.
2: Natay mga one set trips 5 to 8 flights.
1: So mo ni kinang daghanan no? Ang PAL ani pila ra man ang PAL? Duha, tulo?
2: Ang PAL ay 2 to 3.
1: Kanang El Nido, daily ba nang El Nido Palawan? Kanang Airway?
2: Kan dili sa times na schedule sila Monday, Tuesday, Thursday o Saturday.
1: Okay. Thursday o Saturday. Pila man ka seater na sa kanan?
2: Kan ATR ka na ang atang gabiyahe sa times.
1: Pila ka na katao ang makasakay ane?
2: Kasi di ba po na yung makuno kan?
1: Kanang adi po ni mapuno. Okay. Dami ibalik og El Nido
2: kina. Mga foreigner
1: na gid. Mga foreigner na kasagaran, murag mahal-mahal tingali po ni. Ang kuha na?
2: Yes, of course.
1: El Nido ha. So mayo ni kay dana tay direct line to El Nido.
2: El Nido, yes.
1: Wa jamo tay direct to Cagayan no. Na.
2: Sa wala na.
1: Wala na.
2: Sa pandemic wa.
1: Wala. Dabaw ra. Dabaw Manila rata.
2: Dabaw.
1: Ati Dabaw. Dabaw Manila rapod. Wad jamoy Clark.
2: Di atoy Clark. Sa niyagi. Ataro na atoy Clark man.
1: Napay Clark ron.
2: Oo. Martes o Bribes ang schedule.
1: Okay. So at least covered na na no. Except kuan. Cagayan. Ang sa Mindanao, ang mga dagko nga airports adto, maoro ba na sila? Cagayan ra ba o Dabaw? Cotabato area, walay airport dito?
2: Jinsan,
1: yeah.
2: Wala tayo flight sa Jinsan.
1: Cebu ra, Cebu to Jinsan ra.
2: Cebu Jinsan.
1: Okay, na Jinsan. So at least, dilit na maglisod o magtuyok-tuyok sa Mindanao karong panahon na kinaaman. No? Except Cagayan. Pero na ay Cagayan, Cebu, Cagayan.
2: Oo, nang Cebu kagayan.
1: Mm. Wa jam moy Bohol lang, no. Ang ato lang Bohol to El Nido Palawan, Bohol to Clark, Pampanga, Bohol to Manila, Bohol to Korea. Bohol to Davao. Bohol to Davao. Okay, so this na yung mga kuan na to, no? Hinaut unta nga with this Air Asia nga pull-out, na yung mupuli aning flight, no? Aron na dili maalanganin ang ato ang mga katawhan nga mudbisita sa Bohol, labi na ang turismo, Sir Pogs. Salamat kayo, Sir Pog Ibanez, sa maong pagkikinabi ng mga gihatag na to karong buntaga. May buntag ganin mo, Sir Pogs. Salamat.
0: Yung alagad ta forever.
1: 27 minutos mga kaigsunan, human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagpadayon mga higala. Atong timbayaon sa kaning atong mga Facebook users karon nga naminaw pod si Dodong Jetro Manelio Seridulia, si Feli Aceron Galagar, may bundag, mambiti matiga humawid, si Doki Pon, si Florami Usaraga Besa, may bundag ganimo from Katy, Texas. Salamat kay Florami. Ni Doors Kaluyong from Corelia. Shout out siya ni Rodel Malanog, Valley in Anislag, Corelia, Bohol. Okay, Marivic Marinas, may buntag, nindot ang view. Tinuod Marivic, no? Nindot ka ang view nga gipakita dito do sa kanang sa Tono Pitaro, Kayakay, no? Mabini katong maong dam mga kaigsuunan, irrigation dam, oh. Basin ra one day, makasuroy putana. Mutanaw ta sa to ang kagulingong mga talanawon dinis Bohol, mga kaigsuunan, no? Explore Bohol, ha? Aron na malipay putaan niya, malipay pong turismo, mga igsuon. Mm. Doki Pon, Kalo Russell Tibbs, Kalo, okay, you like my hat, Doki? Dito ni si Doki. Mm. Okay, yang giinitan niya kung kao do. Sandy Amo Katunaw, ni Great Jack Sir Pogs. Hi Sandy, atong DJ Sandy. Si Wim Bam, ngayong buntag sab kanimo. John Mark Chungson, John Mark Chungson, good morning. Lubgob Sevilla, Bohol, Porok Ilawod. Uy, kamusta mo diha? Diha si Bilya, sige, paminalo ba kong iyaan na ng Ambrosia Panos, oh, diha sa may Barangay Kalingaan. May pagpaminaw diha. Si Marco Pono, ingon Gob Aris, panahon pa sa iyang papa ka ng proyekto wala mahuman, pero karon na sa interview ni Chu 2017 pa sila ga-groundbreaking. Kinsa may tinuod ani? Sakto tong ka Gobernador Aris, no? Kahibaw panahon sa iyang amahan, mao ni ang iyang mga battle cry, mao ni ang mga slogan, basta aumentado, kalsada, sementado, irigado, kabasakan, irigado, mao na, no? Tingali na himugso na ang maong idea. Panahon niya, hantod nga nakakita na kwarta, hinahinay, dito sa 2017, ga-groundbreaking, no? Kay daghan kayo during the time of the father, no, of the governor, kalsada, simentado, kabasakan, irigado, mao man to ang mga linya mga kaigsuunan nga tungod niya na why pildi-pildi gyud ang amahan. Okay, tinuod bang pud nga kalsada, simentado, tinuod bang pud nga mga kabasakan, irigado, so mao unta ginay buhaton maning kamot nga irrigation, ha? Apa kinsa pa ning ubang yung may text na to, ala sige. Okay. Okay. Maayong buntag, Vice Mayor Tibbs. Salamat sa presidente nga may bisita aron iyang ipamatuod nga way ghost project dinhi sa Bohol. O bitaw pod, no? Nabay ghost project do, ha? Basig na, ah. Wa makita kay ghost god na. Nabay ana bay ghost nga makita do, ha? Ala sige. Wow na wow, oh. Ang napita mga kaigsuunan. Oras mga kaigsuunan, 31 minutos na human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Ato po na paminawo ning uban minsay dire sa text klamo nga misod karong buntaga mga kaigsuunan. Engineer Vice, Si ika tanawa ang dam kung pasba sa imong quality control. Eh, maldito ha. Oh, di man nato up close and personal nakita nato ba sa video raman, no? Kung nasakto ba, ha? Okay, na si Rhea Tutas the shooter mga kaigsunan nga tuan nanukad karon sa Mabini aron paghatag og dugang paghulagway sa mga area karon diin. Tuwa dito ang dakong aksyon to sanglit tuwa dito mga kaigsunan mahidangat ang presidente sa Pilipinas. Ray. Pasok, Ray. Unsa na latest diha?
3: Yes, teams, baliktad, no, today sa may Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa NEA. Hangtod karon pag-ihapon, mabot din sa atong gibarugan, no, dinidol diyot mismo sa Kining Lake ang atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapoy gipabot, no, sa mga bisita o mga opisyal nga nitambong karon sa pag-inoon niya kining pag-inagurar sa 828.7 million pesos irrigation project usa sa mga dako nga proyekto sa irrigation sa atong kagamanan unya usa sa mga makauban nato no ang kining farmers no farmers no

0: sir. Bido ulahay, sir. Sir Nido, nagnido totoro ulahay. Bido ulahay. Yet, sa ka sa mga farmers, ano eh? Nimbro ka sa Irrigators Association? Yes, isa na yung kasulti karon nga finally, no, sa katagusan, gamit na ganyan yun. Actually, face to face man eh, pero karon impit na ganyan magamit.
1: But kung kalipa, sir, nga, naayabot ang irrigation, hindi siya. Abaka, kung nagini, pasalamat ako ni Presidente Marcos.
0: Okay. Aha. So, unsa barangayain nyo, sir?
1: Abaka, sir.
0: Abaka. Karon na nakatanong na ba?
1: Wa pa man eh.
0: Wa pa
1: magayong ulan pud.
0: Okay. So ang imong basakan sa ni rainfed gasaling sa ulan
1: o maka kuan sa irrigation siya.
0: Irrigation. So dili sa gasaling sa ulan.
1: Okay.
0: Pila ka hektarya nang
1: mga kuan ano, eh kanang katungara sa ikan,
0: katungara sa hektar. Kumusta man ang karong mga karong tuiga kung gusto ka ng mga abot nakaagi na bag ano
1: eh oh nakaagi na
0: musta man ang gagan sir
1: okay naman sir kaya man to na harbit ng mga king city na to sako
0: okay. So biro miro mi us-us ba yun sa panahon karong malisod ba
1: okay sino mag ako lang yun ang tubig, kumuha taas pa na sir, ang 1-0-ani.
0: Ah, so dati nga magamit na ninyo, ang inyong tanaw mo sa kain yung ani-ani.
1: Sige, salamat kayo sir, Donald.
0: Salamat, salamat kayo. Yes, thanks no. Moni, no, nga kining positibo kayo ang mag-uma na huwag magamit na ni sa hingpit kining irrigation project sa NEA. Musaka ang ilang abot yun sa Humay Ateps.
2: Ray, makita na to diha sa footage, Rino. Doon ay tugpahanan o helicopter nga naagyo diha sa kuan yun, no? Silbing Riverbank, anang maong gitaw, dam, irrigation dam. Anak ba mo tugpa ang presidente, anak Ray?
0: Yeah, sorry, patugpa na, no? Patugpa na ang chopper, no? Ang gisakyan sa itong
2: patugpa na?
0: Presidente.
2: Yeah, anak, so anak siya motugpa, anak Ray?
0: Anak siya motugpa. Onya, di ang alang, mga photographer lang ang ipaduol, no? So mga reporters, ang arrest mo bisita, di yun ka duol dito. No?
2: Kay, okay.
0: For security reason, onya, nakatugpa na. Nakatugpa, kaya itong maliit, nakatugpa na tips ang chopper ng isang
2: so, so kaning video nga to ang nakita karon mao pa ni ang ganina nga wa pa ang presidente no so nakatugpa na pila man ka helicopter nang ni abot ana ray usara ba
0: puti man nga helicopter no dili na makita gyud na sa kampungan sa kahoy pero duha pa to nakitaan no nga samtang ya panaw-panaw pa sa kaninan duha ang ato nakitaan kini military chopper to usaw niya mo sa presidential chopper din.
2: Okay. Niya asa mamong mong dapita rin na mo sa kilid gyud anang maong lake anang dam rin na gin mo ana somewhere there sa lake side na mo sa lake side
0: yes na gin mo sa nasa tubangan yun no, sa lake niya sa ato nang ingon no, nga once mo po ang presidente is restricted na ang movement sa tao di na magka paras-paras niya kini tungod sa restricto ani bisag kami mga photographer no sa mga media di po may makato dito sa tubangan dire ra gyud mi sa likod dunay designated area para po namo
2: pero makita ninyo re makita ninyo ang panghitabo diha bisag layo ra mo
0: yeah ta makita no kay kining tulda mga 50 meters ang left nga gipatuhan ni sa akong tanaw no makita kay open po ang lugar tips.
2: Mhm. Okay. Okay.
0: Open ang lugar.
2: Okay. So ang programa na rin, hapit na nagsugod or nagsugod na?
0: Hapit na ni magsugod no mga 5 minutes from now. So magsugod na tingali atong kanawan eh. Ang kay mubura po ang yang sa atong nebalan from the PIA no nga mubura po ang kining diskurso no sa atong presidente introduce ni siya. No ni ni administrator engineer ED Gillian no dayon na humana na mawala na dayon ang program
2: okay okay makuha nato ray do na tay

0: chance ba kaha nga makakuha sa live nga mensahe sa itong presidente diha karon?
1: Yes, maka wada sa o atong tingwaon kay layo layo ra ba ni atong kining imaruga no para sa mga media.
0: Ah, okay. Yes. So, na makuha din nato rin na magtaga PTV4 ana rin no. Oo. Ga-live
1: ba na mo? Naman, naman ang kwan, ang TV Malacanian, no?
0: Malacanian, no?
1: Maka-live na sila.
0: Oh, okay.
1: Kanya, wapang kasal sa TED. Kapag-sadente, ulog sa TED. Probably, napanay dito sa Elepan.
0: Okay. So, kinsa man ang naa sa tent, Ray? Kinsa man ang audience ni Marcos anak karon? Ang mga farmers, ang taga-NIA, ang LGU officials, provincial officials?
1: Sa tuga, no? LGU, provincial officials, so niya, doon ay mga farmers, taga-NIA, naa, kaila man yung project teams, and more ng mga media personnel, naa, niya, uman pa teams.
0: Okay. So, wanay laing mga bisita, Anare, wanay laing taga-lungsod. The mayors, of course. The mayors,
1: Ray. Yes, of course. Yes, of course. No, naay mga pipila ka mayors, no, atong nakitan. Tapos, of course, ang third district mayors na din, no.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ang two mayors sa post municipality, ang Mabini, o ang Alicia, of course, si Mayor Unji, sa Talim, o si Mayor ining Junjun na yuba no, sa Alicia Maoy na of course no dayon ang pipila lang ang pipila ka mga provincial officials for members na mostly yun mga farmers ni siya kay kining maong project kapin sa 700 ka mga farmers irrigators no ang imbro ani na maong proyekto ha.
0: Unsa may mahitabo ana yun, Ray? Murag mag turnover, mag nabay blessing ay mo nabay pare or ministro sa simbahan. Unsa iya na diha karon nga mahitabo?
1: Sama sa kalunasan. Kining small reservoir dito sa Kanape, kining sa market. Simple ra. Atin daw ang himuo no. The market
0: openly opened and
1: turnover ang
0: mong
1: na project.
0: Gawas na, Ray. Wabay lain nga mahitabo. Wabay ipang panghatag ng mga majuhon ang presidente.
1: Wala, Dave. Kanina yun, no, ang turnover sa mong millions of pesos nga irrigation project. Kanina yun. Unlike sa uban no, ng mga lugar na gidunganan o laing activity pero kare, kanira yung ining turnover inauguration no mao na ni ang ikatulo na pagbisita ni Presidente Marcos dinhi sa Bohol una atong June 28, 2024 visit niya katong distribution sa 10,000 pesos nga presidential assistance to farmers, fisher folks and families. Ikaduha katong kalunasan serbuwa kining inauguration o kanang ikatulo kini karon nga kining mabini kaya kay small reservoir irrigation inauguration.
0: Okay, human ana Ray, asa man ang presidente mo balik ba sa Manila o napailaeng pod nga engagement sa Bohol or sa Bisayas?
1: Walay information na teams no nga niabot ta to nga og asa ni siya paingon for secretary so gani wala pa information nga kintay uban niya na cabinet na secretary pero ang confirm ang of course ang niabot na din daw si naka yan na doon sa ikablado no si presidente Marcos tulog na siya no,
0: okay.
1: Sa tulda.
0: Okay, Ray. Makita na ito direre niya sa footage, Ray. May abot na si Marcos. Mura na siya o gasanina o gray. Gasapatos ni Gitom. O niya, gitagbo siya ni Gobernador Ares o ni Banban. O na usa ka duha kataw taga niya ni, no? So, mga lima ni sila kataw karon nga naan, makita na ito mga kaigsuunan, no? Ang paghidangat yun, no? Dito na sa lungsod sa Mabini ni Presidente Bongbong Marcos. Murag slim kayo ang atong presidente do no? Kuan lang, yano lang kayo. Wani siya magbarong mga kaigsuunan. Pulo shirt lang ni siya. Atong gobernador nagaputi og sanina niya si Juan Ban nagsana og buwa ba na, no? Orange ba na? Sana, no? So, buwa. So, mo ni makita na itong mga kaigsunan. Hinglan taw na sila karon sa usa ka mako nga tarpulin. Din sa maong tarpulin, mga kaigsunan, na dito ang detalye sa maong proyekto na ang mga hulagway sa proyekto o uban pang mga narrative diha, no? Nga gibutang sa maong tarpulin, no? So, nadiha ang presidente karon, gibrief siya, no? Sa taga niya mga National Irrigation Administration, no? O sa tupahing sakay, paghihapon siya o sa kenando nga auto, do, no? SUV. Gikan na dito sa maong helipad nga iyang atugpahan. Okay, Ray, salamat kayo, Ray, no? Kay ato nang makita karon, nag-sunglass ang ato ang presidente. Kay mura init yung tili dito. Kay nag-sunglass po si Banban o si Aris, no? Tanan mga kwan, no? O, oh, nag-sunglass mura na sila o main in black, no? Okay. Itong presidente do kay Slim kayo do, katapad sila ni gobernador, murag ganiwang dyan mo siya ikumpara sa itong gobernador, ha? Oh, simple ra kayo ang itong presidente, mga kaigsunan. Og dili pagod ni presidente, og naanis merkado do, murag malipat ka do, og presidente ba niya?
2: At the count of three, Mr. President. One, two, three! Ang Mabini Kayaka Small Reservoir Irrigation Project ay isang pangunahing proyekto ng pambansang pamahalaan na nalaglalayong pataasin ang produktibidad ng agrikultura sa lungsod ng Mabini, Bohol sa pamamagitan ng pagtatag ng makabagong infrastruktura ng patubig. Magbibigay ang proyekto ng maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa irigasyon sa buong taon sa humigit kumulang 530 hektarya ng sakahang lupa na magpapataas ng ani at magtitiyak ng matatag na siklo ng produksyon. Sinusuportahan din ito ang pagpapaunlad ng aquaculture at ang pamamahala sa pagbaha. Makikinabang dito ang apat na barangay ng Mabini, Abacas, San Roque, Agipo at Cabidian, gayon din ang barangay Kayakay. Muli! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Gihimo ang unveiling, mga kaigsunan, no? Katong kortina nga gibuksan sa marker, no? Oy, na nato, nakita na nato si Congressman Baba dito. Isang na do, usa na puti do. Ah.
2: Maaari na po tayong umupo.
0: Ana sa crowd, no? Ang presidente, mga kaigsunan. Nakita na to ang atong provincial administrator.
2: Magandang umaga sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Ngayong araw, tayo ay nagtipon-tipon para sa pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Upang formal na simulan ang ating programa, inaanyayahan po natin ang ama ng lalawigan ng Bohol, Governor Aris Omentado, para sa kanyang pambungad na talumpati.
3: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Good morning, sir. Esteemed guests sa atong mga higalang bulanon, ladies and gentlemen, maayong adlaw kanatong tanan. On behalf of the people of the Municipality of Mabini, Barangay Kayakay, the Municipality of Alicia, and the entire province of Bohol, I am truly honored and privileged to welcome our beloved President on this momentous occasion. Today, we do not simply inaugurate the Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. We celebrate hope fulfilled promises, realized, and a brighter future unfolding before our very eyes. This project is a lifeline of our farmers, a source of strength for their families, and a foundation upon which dreams can grow and flourish. It is a long-term investment that will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity, strengthen our nation's food security, and ensure that no Boholano, no Filipino is left behind in our shared journey toward progress. For many years to come, our people will look upon this project not just as infrastructure, but as a powerful symbol of a government that listens, that cares, and that acts. It stands as a reminder that even the most distant communities are never forgotten, and that genuine public service reaches every corner of our nation. Beyond nourishing our fields and sustaining our harvest, the Mabini Kayakay SRIP will open doors of opportunity, restore dignity in labor, and inspire hope for generations yet to come. It is indeed one of the shining gems of the National Irrigation Administration in Bohol, and it is only fitting that we celebrate its inauguration alongside the agency 63rd founding anniversary today. Atong pakpakan ang niya. Mr. President, we, the Boholanos, are deeply grateful for your leadership and vision. Through your administration's program and initiatives, growth and development continue to reach communities across the country, including the province of Bohol. In fact, as of the latest data, Bohol's poverty incidence rate among families has significantly declined to 14.8%, a remarkable improvement from 47.3% in the year 2000. Behind these numbers are real stories of resilience, opportunity, and hope. With your continued support, Mr. President, we have turned aspirations into achievements. And for that, we thank you. Rest assured, Mr. President, that we will continue to stand with you in advancing the vision of Bagong Pilipinas, a nation where progress is felt in every barangay, every farm, and every home. Once again, Mr. President, welcome to Bohol and to the Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project site. Thank you for your unwavering support to the province of Bohol as we continue to build a future that is smart, resilient, and inclusive, a future grounded in human dignity, social equity, and sustainable growth. Dagang salamat og sa kanunay, Abanti Bohol, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Maraming salamat po, Governor Omentado. Inaanyayahan po natin ang lahat na ituon ang inyong atensyon sa screen para sa isang audio-visual presentation patungkol sa Mabini Kayakay SRIP.

0: a promise fulfilled, a future secured. The Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project stands completed, delivering irrigation to Barangay Abaca, San Roque, Agipo, and Cabidyan in the Municipality of Mabini and Barangay Kayakay in the Municipality of Alicia, Province of Bohol. Standing at 32.20 meters above the stream bed, this dam has a total capacity of 3.82 million cubic meters, secured and ready to support year-round irrigation built to safety and efficiency. This project is a medium-scale irrigation development with a project cost of over 828 million, servicing 530 hectares of agricultural land, benefiting 717 farmer beneficiaries. Water now reaches where hope once waited. With this project completed, harvest will flourish and communities will thrive for generations.
1: Pag ganitong tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig dahil marami pang stack ng tubig doon sa taas, sa dam, inaasahan namin na marami talagang mangyayari sa buhay. Dahil pag maraming ani, maraming pera, maraming may pasok sa bulsa o masaving natin.
2: Para sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, kami po sa Mabini Kayakay Irrigators Association, malugod na nagpapasalamat na sa ngayon, sa tagal-tagal ng panahon, na ay i-turn over na po ang Mabini Kayakay slip. Maraming salamat po sa inyong pagbigay nito at pagtugon sa mga pangailangan ng mga magsasaka. At amin pong pangako sa Mabini Kayakay na alagaan po namin kasama ang aking mga Irrigators Association, mga presidente sa Chad. Kami magkakaisa na alagaan ito para tatagal at makatulong ito ng marami sa bawat pamilya na magsasaka. Ito po ay makakatulong ng malaki para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa amin. Maraming salamat.
3: Laki pong pasalamat namin sa NEA administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po niya sa inyong ginagawa para sa aming magsasaka dito sa Abaca, Mabini.
0: Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang administrator ng NEA, Engineer Eddie G. Guillen, upang magbigay ng kanyang mensahe at para ipakilala ang ating panauhing pandangal.
4: Thank you po. Maayong buntag sa kaninyong tanang. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating mga opisyal ng pamahalaan, to my NEA family, mga panauhin at higit sa lahat, sa ating mga minamahal na magsasaka, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang formal na pasinayaan ang ating proyekto. Narito po tayo upang makita ang bunga ng isang pamahalaang nakikinig, may malasakit at kumikilos para sa taong bayan. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito upang ipaabot ang taus-pusong pasasalamat ng NEA at ng ating National Confederation of Irrigators Associations sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, sa gitna po ng ingay ng politika at maraming hamon, pinili ninyo ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Pamumunong nakatuon sa tunay na mahalaga ang pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga magsasaka. At ngayon, ang mga magsasaka dito sa Mabini Bohol ay patunay nito. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang impounding dam para sa irigasyon. Maari rin po itong magamit para sa aquaculture, power generation, at bilang tourism site. Higit sa lahat, ito rin ay isang sustainable flood control project. Ngayong araw na ito nga pala ay ipinagdiriwang din ng NIA ang 63rd founding anniversary na itatagpo tayo noong June 22, 1963. So happy anniversary po sa buong NIA family. Para naman po sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa 63 years nakikipagbayanihan at sakripisyo upang makapaghatid ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Para po sa inyo ang tagumpay na ito. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy po na nagsisikap ang pamunuan ng NIA sa paghahatid ng mas mahusay at mas makabuluhang serbisyo. Sa NIA, simple lamang po ang aming prinsipyo. Ang tubig ay buhay. Ngunit higit pa rito, ang irigasyon ay pagkain, oportunidad at dignidad. Ang Mabini Kayakay Irrigation Project ay magsisilbi sa humigit-kumulang 530 hektarya ng sakahan at makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, magbibigay tayo ng sustainable na solusyon at pangmatagalang pag-asa sa ating mga magsasaka. Ito ang bagong Pilipinas, proyektong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan. Sa NIA, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, NIA gets things done. Dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto para sa amin. Ito po ang ating kinabukasan. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong BBM. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Maraming salamat sa ating NIA Administrator, Administrator Eddie Gillian. Ay, please, mag-sit down. Bohol First District Representative, Representative Gisnel Yap. Bohol Provincial Governor, Erico Aristotle Aumentado. Mabini Municipal Mayor, Andre Grace Bernales Slim. Alicia Municipal Mayor, Marciano Junjun Ayuban, and other local chief executives present today. Sa ating mga benepisyaryong magsasaka, mga kapwa kong lingkod bayan, mga minamahal kong kababayan, maayong buntag sa inyong tanan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabasa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang laban sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagmagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini-Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating

0: Mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Ipinapapunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot kailan matapos? Ha? At 4 na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating Pangulo para sa isang group photo sa baba ng entablado kasama ang ating mga bisita.
2: DYRD Gisaligan. Og dinhi na pupos mga kaigsuna ng atong pagpanaguan karong buntaga. Atong dungog ang mensahe sa ato ang presidente. Ang ato lang mga panghinaot mga kaigsunan ng maong proyekto nga gigastuan og duol sa 1 billion ka pesos, tinuod tong nga maghatag og kaayuhan kanatong mga bulanon, tinuod tong maghatag sa magkaayuhan sa atong mga mag-uuma. Then 717 farmers ang maong benepisaryo sa maong programa mga kaigsunan. 5 ka mga barangay din itong lalawigan na sa Bohol. Hinaot pa unta nga naapay musunod ng mga programa nga sama ni adto proyekto sa mga irrigasyon aron daghan pa ta nga maanihon nga tanom din sa atong lalawigan nga bulanon. Og dinhi napupos na atong pagpanaguban, ako na lang magpasalamat kaninyo og mga adlaw magharong ta din nilang gihapon mga sunog sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dang salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Oras 7 minuto sa mga kalabayan ng Alas 10 sa Kabundagon.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom.

0: Balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
3: drink response.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cheers sa barkada nating
4: night shift,
3: OT,
4: breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly. Tayo na.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: Sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
7: Friends, pinagigid sa pagtaon.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.

0: kini dito sa Plaza Rizal aron mas mapalambo ang integrasyon sa mga kalihukan ug accessibility sa publiko. Sumala usab sa itong mga organizers, padayon ang koordinasyon sa tanang ahensya aron masiguro ang luwas, organisado ug makalingaw nga kasinatian alang sa mga Bulanon ug mga turista atol sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala. And of course, ang tanan natong mga kalihukan, tanan natong mga activities nga paghahimuon sa Sandugo sa Bohol 2026 mga higala, anaa ang atong mga kaubanan din ha, sa Provincial Information and Media Office kun paimo mga higala nga maog yung mga cover, magahimog mga news articles, magsulat no. Ato gyud nang gina-post din ha sa ato ang Facebook page mga higala aron gyud nga atong hisayran no unsa ang atong mga kalihukan, kinsa ang mga nitambong ni participate no, diin ba nga mga dapit nato gipahigayon ang atong mga nagkalain lain nga mga stream sa Sandugo no, kay naman tay tigi stream para sa ato mga sport events no, sa mga nagkalain-lain nga mga pakigtigi no. So
1: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
5: Rexino Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Lahi, ragyad ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Mara 8.
1: For all vitamin E is the generic name of Myra.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wak pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wak pa.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Wak pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Nauliyan na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya, wa
5: basta Neozep Z Plus Forte. Karon na yung zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what a-
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
14: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
15: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
16: Basta na ay hilanat,
17: dapat matik. Ibay Jessic.
16: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
17: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
16: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
19: Happy Fiesta!
20: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karo up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
24: Rexino Forte!
22: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
24: Rexino Forte!
22: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilana.
24: Rexino Forte!
23: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
24: Rexino Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique ka, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right sort. Sa MX3, there you go, believe.
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
3: Engineer ko spirited and sir tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa gino sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud ang akong gina
4: DTX 500 highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Agay, sakita sa kong lawas ron oy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra
6: Extra paspas, extra galing.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, at ang first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O siyempre mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors ato mga kaubanan ato mga city hall employees ato mga department heads office heads sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa ato ang chief of staff sa city mayor's office si Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asaman kutob din sa itong programa ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, di sad na ako makalimtan no sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays nitong siyudad sa Tagbilaran, ang ato mga 15 nga kapitanes nato no. Hello, maayong adlaw ug daghan kayong salamat no sa pagiguban kanako ug pagpaminaw ilabi na sa itong mga Tagbilaranons nga naminaw sa itong programa both sa ato ang Facebook page kundi naka-live ang atong programa. Huwag labi na usap sa ito ang kung labi na usap nga naka-air atong programa no sa DYRD station. Yes, hello, maayong adlaw. Huwag dagan kayong salamat kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayang adlaw usab ning tigtimon natong programa nga mao yung nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan si Sir Gilbert Tulop nga nag-ensure jud no nga ma-air ang ato ang programa no sa ato ang DYRD station through sa ato ang radio program and of course sa ato ang usab nga Facebook page live kundi in naka live no ang ato ang tong programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 22, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no? And may adlaw usab no sa ito ang online viewer na ito karon no? Nga nagminaw sa itong programa si Sir Tonji Makaumbang. Hello, Sir Tonji, mayong adlaw. Yes, no, tungod kay laing adlaw na sa mga higala, laing na usab nga adlaw nga ito ang pag-aisgutan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ning atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And Of course, unya tatado sa mga higala atong basahon ng atong news beats na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And lainaw sab nga update, no, kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card, no, nga itong isibya niya itong mga programa, ilabi na sa itong mga Tagbilaranons, no, nga wala pa nakaklaim, nakakuha sa ilang Tagbilaran Citizen ID card. And sa dili pa nato paghisgutan, mga higala, itong mga dadaiyang mga katikaran, programa, serbisyo, itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, tuguti sa ako sa pagpangumusta ng itong mga katawhan na itong mga Tagbilaranons, Boholanons, nga naminaw og nakiguban ka na ako ng itong programa, no? Hello, kamusta man mo sa itong mga online viewers? Hello, kamusta yung Tibok Adlaw? And of course, at naminaw sa itong programa, no? Through radio, kamusta yung Tibok Adlaw? I hope you're all good. You're all fine, no? Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, a reminder sa itong mga sukinig paminaw, no? Kung magawas man galita sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan, o asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, ayatan mo kalimot sa pagdala og payong, no? Or pagsuot og jacket nga doon yung hood para protection sa itong lawas, laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya panahon, mga higala, sa himuuan, nya yeah, grabe pud kaayo ang kainit. Yes, no? So grabe kainit, mga higala. So anang ampingan dyan nato itong lawas, labi na kay kung kita na narbahot, ano, niya mugawas na niya init kayo, musuday tag aircon sa dako kayo puruan o tansya, no? Nga maka-acquire tag ubo, hilanat, or sipo, no? So manang ampingan nato itong lawas. Kaya kung natingin nga niyong mga ginagmeng mga sakit-sakit, no? Dako kayo tansya o puruhan nga it's either maka-absent ka, tungkol kailain mo hang lawas, or lain pa kayo maghingos-hingos ka, no, sa sulod sa trabahoan. And of course, manang as much as possible, ato yung ampingan, ato ang lawas, matag-adlaw, no? So don't forget, no, to drink 8 glasses of water a day. Kung mahimo, mas labaw pa siguro, kay grabe, para mas stay hydrated lang ta, no? Kay grabe ang kainit sa panahon, no? Whether you like it or not, grabe jud ang kainit sa panahon. So manang ampingan jud nato ang ato ang lawas, mga higala. And of course, di po makalimot sa pag-take og vitamins, no? Para protection po ni tabang sa mga sakit-sakit. Manang tuntimaan matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, aring puntuha, mga higala, ari na usab kita sa ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta, og machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties og surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jania, inyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matud sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga muadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon kabahin sa tax amnesty period. Sa laing bahin sa mga hinggana, laing dakong pasidungog ang nadawat sa dakbayan sa Tagbilaran human mapili si Mayor Jane Yap isip usa sa mga regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayan sumala sa anunsyo sa Civil Service Commission Regional Office 7. Ang Gawad Lingkod Bayan, usa sa labing taas nga pag-ila nga gihatag sa Civil Service Commission ngadto sa mga talagsaong kawani ug opisyal sa gobyerno nga nagpakita og ehemplong pag-alagad sa publiko ug integridad sa serbisyo. Napili si Mayor Jane Yap isip regional qualifier human sa proseso sa pagpili sa mga nominado alang sa search for outstanding government worker or government workers sa rehiyon. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap sa maong pag-ila ug mapahinungod niini sa tanang empleyado ug opisyales sa City Government of Tagbilaran. Matud niya, ang pasidungog dili lamang alang sa usa ka tawo kundi alang sa tibuok City Government nga nagtinabangay sa paghatag ug epektibo, matinud-anon ug people-centered nga serbisyo sa katawhan. Dugang pa ni Mayor Jane nga naghatag kini og dugang kadasig aron mas mapalambo pa ang mga programa ug serbisyo alang sa tanang tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga hinggala, padayon ang pagsulod sa mga investors sa Dakbayan sa Tagbilaran uban sa pag-abli sa tulo ka bag-ong negosyo ni Adtong Webes. Gibuksan ang Kia Bohol nga nag-display sa pinakabag-o nga modelo sa mga sakyanan. Apil na ang mga full electric cars ang ilang showroom na himutang sa CPG Avenue sa Barangay Buoy, samtang nag-abri og bagong branch ang Cookie Tales Cafe sa ICM Cyber City sa laing branch usab ang gibuksan sa Fortune Agrivet Supply nga naa sa CPG Avenue Corner Builderall Street, Barangay Cugon District. Kitambungan ni Mayor Jane Yap ang mga opening ceremonies o blessings sa mga bagong negosyo. Mapasalamaton si Mayor Jane sa mga negosyante sa ilang kumpiyansa o pagsalig sa Dakbayan. Ang maong negosyo maghatag og dugang trabaho og serbisyo alang sa mga bulanon samtang nagpaligon usab kini sa ekonomiya sa syudad isip sentro sa negosyo sa probinsya sa Bohol. Sa laing bahin usab, mga higala sa ato ang newsbeat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran, laing dakong lakang ang gihimo sa City Government of Tagbilaran human sa opisyal nga pagperma sa usa ka Memorandum of Agreement o MOA uban ang Clean Air Asia. Gipanguluhan ni Mayor Jane Yap ang og City Planning and Development Coordinator Engineer Estella Margate ang pagperma sa kasabutan nga maghatag sa Dakbayan og Air Gradient Open Air Quality Monitoring Devices aron masukod ang kalidad sa hangin sa syudad. Pinagi sa maong teknolohiya, mahimo nang mamonitor sa Tagbilaran ang particulate matter, carbon dioxide, temperatura, humidity, and uban pang environmental indicators nga makatabang sa pagpanalipod sa panglawas, sa publiko, o sa pagplano alang sa kalikupan. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, CDRRMO Head Gerard Lavadia, o mga representante sa Clean Air Asia. Matod ni Mayor Jane Yap, kabahin kini sa prioridad sa iyang administrasyon alang sa usa ka green o clean environment. Dugang niya, pinaagi sa paggamit sa siyentipikong datos o modernong teknolohiya, mas mapalig-on sa Dakbayan ang mga programa sa environmental protection, climate resilience o sustainable urban development alang sa umaabot ng henerasyon sa mga tagbilaranon. Og mao kato mga higala, ang ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa naibayon sa mga higala, ari na usab kita sa lain na pud nga update kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa atong mga kaigsoonan tong mga tagbilaranons, sa mga ni-avail sa atong Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget no sa pag-claim or pagkuha sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card diha mismo sa itong ICT office sa second floor. Sa itong mga igsoon na ito, mga tagbilaran nun, ni atong July 2025, hantod sa May 2026, kung naka-avail na ang mga hinggala sa itong Tabran Citizen ID Card, pwede niyong makuha ang inyuhang Citizen ID Card. But before that, no, sa itong mga kaigsoonan na itong mga tagbilaran nun, before mumana sa City Hall, please don't forget, no, at tuta sa itong Tagbilaran City Government Facebook page, pangitaan ninyo ang ito, ato ang Tabran Citizen ID card post para sa dugang link para ato ninyo i-click ang link mga higala para mo direct mo sa to ang website para makita ninyo kung naaduna na ba ang inyohang ID card or wala pa para di pud sayang inyong panahon ug oras ug pamilite sa pagana sa to ang City Hall. So i-check una, i-verify una na atay link anda nga ma-check ug matan-aw ninyo kung ang inyohang ID card naa ba sa ICT office para ready to claim. Ug sa itong mga tagbayanans nga wala pa pod nakakuan sa itong tagbayan sa design ID card, pwede pod no sa anak nga link na apod tayo option ay na nga mo apply sa ito ang tagbayan sa design ID card. So both, no, dual ni siya nga purpose mga higala is to una to check ug naa na ba yung tagbayan sa design ID card ug bagong mga registrant na to or magpa-register sa ito ang tagbilaran sa design ID card. And kinatong tagbilaran sa design ID card is powered by GCash. So mao na mga ikikigsuna, no, and aduna po tayo mga benefits or perks na makuha ani, no. One, if mo abroad ta, no, or mag-tour ta, no, outside sa ito ang country, pwede ito magamit, no, sa for payment, no, for tap ug swipe lang kay Visa ni siya ang ato ang tagbilaran sa design ID card. Ikaduha, pwede sa ni siya magamit, no, sa mga cashless payments na to, mga local cashless payments na to diri, no, sa mall or any mga cafe nga pwede nga mudawat sa to ang pag-swipe ug tap, pwede na kaayo niyo na magamit, no, di na mo magdaog bills or mga coins. Katulo, pwede siya magamit pud, no, kung ginahanjo mo og namoy bills mga hinggala, pwede siya magamit mag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. Plus ikaupat, aduna po tayo mga partners ng establishments and ongoing pa ang atong pagpahiluna o pagpartner sa atong mga tagbilaran mga entrepreneurs o mga negosyante na ito, no, nga mo hatag o mga dalaing mga discounts. Though ginagmay lang, pero dako po ning tabang, no, kung mga discount po tayo ginagmay sa ila atong mga partners na ito, ng mga establishments or merchants na ito ni atong syudad sa tagbilaran. So again, sa itong magigsunan, please don't forget, no, sa pag-claim, labi na katong mga naka-proseso na, naka-pa-register na, no, nya wala palang makuha, pwede ninyong makuha ang inyong tagbilaran citizen ID card, pero check lang una sa link nga among i-provide dito nga naka-post sa tagbilaran city government para ma-check ninyo og matan-aw kung aduna na ba ang inyong tagbilaran citizen ID card. Ikaduha, pwede po katong mga wala pa, pwede pang ma-apply po, no, through our link po nga akong gimension kaganina. So mao katong mga higala, no, ang atong update kabahin sa atong tagbilaran citizen ID card. O galing punto ang mga higala, arinaw sa pita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, it's June 22, 2026. Yes, taga Barangay Dao, happy birthday. Happy birthday nila ni Agio Medardo, Villamore, and Alan Sarabosing. Taga-Barangay San Isidro, greetings going out to Nishas de la Serna, Nishas Bero, Paulina Garan, and Paulina Lacosta. Taga-Barangay Tip-Tip, happy birthday. Nani Paulina Tatad, Paulina Evelina Cabagnot, Luisa Ibanez, Basilides Balistoy, and Bat Sheba Ingito. Taga-Barangay Manga, happy birthday. Nani Cornelia Perez and Albana Dalusa. Taga-Barangay Ubuhan, greetings going out to Consuelo Paulita Tagaro, Consorcio Campesino Corazon Bicar. Taga-Barangay Taloto, greetings going out to Rosita Crudua and Consorcia Ale. Taga-Barangay Buoy, greetings going out to Midarda Yap, Paulina Udtuhan, Estelito Claveria Senior, and June Sales. Taga-Barangay Kugon, happy birthday ni Lourdes Balo. Taga-Barangay Poblasyon Dios, happy birthday nila ni Anasensio Adlaon and Lester Dumpa. Taga-Barangay Poblasyon Tres, greetings going out to Surya Nita Paningsoro, Fraxides Orola, and Paul Gliserio Ingles. Taga-Barangay Poblasyon Uno, greetings going out to Clemente Galia, Pergalia, Andres Manique Jr. and Wilfredo Graciosa. Taga Barangay Mansasa, greetings going out to Divini Gracia, Basio, and Barangay Dampas. Happy, happy birthday nila ni Rosita Datahan and Consorcio Golosino. Happy, happy birthday sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog-usab sa adang natawahan kayong adlawa. Happy birthday nila ni Divine Grace Vertedazo Kasulukan, F.O. to Orlando De La Torre Logico Jr. or Lohico Jr., F.O. to John Rick Bana Crimulta, Mildimir Ibanez Ganob, Dulce Escobilla Barol, SJ04, Josinel S. Doroy, Juan U. Corambao, Innocencio Adlaon, and Roxanne M. Unyes. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson, and First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Sangguni ang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Huwag sa itong mga kaisunan na ito, nga naminaw sa itong programa na both sa itong radio and sa ito ang Facebook Live. Nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlawa nga wala ta na mention sa tong programa. Happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet also sa tong mga online viewers nato nga tan-aw nato sa tong programa. Hello to Sir Tonji Makaumbang and Ma'am Mary Vic Marinya. Hello, hello, maayong adlaw ug daghan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw nato karong adlaw. And yes, hello, ano, I would like to greet also to Kuya Val Rimolador, no, nga mao'y nagatud nako diri sa to ang programa. Thank you so much, Kuya Val Rimolador. Huwag sa itong mga sagting paminaw, dagang kayong salamat sa inyong pakigunong, pagiguban o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na itong siyudad sa Tagbilaran. Dagang kayong salamat, kaninyong tanan. Huwag mag-uban-uban na usap kita mga higala, ugmang adlaw sa sasamang takna itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson nala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na

0: Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: uminom ng DTX 500.
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay.
2: DTX 500.
1: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
9: Balik sa buhol, balik, balik, balik.
8: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group, balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group, balita sa ugtong tutok. Alturas Group, balita sa ugtong tutok.
1: Igala may ngunto kini si Ray Tutas ang magatugin sa mga balita karong tuha sa Alturas Group, balita sa ugtong tutok. Dinigan daw karon nga Lunes, Hunyo 22, 2025. Ako ang magatugin ninyo sa balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, nanukad na karon sa lungsod sa Mabini, alang sa itong mga balita o karon sa mga uluhan. Presidente Bongbong Marcos Jr. nanguna sa pagsubuh sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na ganinang buntag. Kapin 700 ka mga mag-uuma, magka-beneficio sa irrigation system nga nagkabidad o 828.7 million pesos. Sa laing abahin o pahay, Mayor Julie Reyes, mitaliwana. Sa atong police report, dulaan 1 million pesos nga balor sa Shabu, nasakwin sa bypass operation kagabi diha sa barangay Buol. Sa kauluhan, ipadayon karong hapon ang pre-trial conference, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, Strait of Hormuz, gisiradan o balik sa Iran, human gatagi sa Israel, ang Lebanon. Huwag ito mga igalang at mga uluhan, mga detalye ninyo, kung mga balita, pumandang sa pinumdugigan sa Alturas Group.

ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasalukuyan po nating natutunghayan ang briefing sa ating Pangulo na pinangungunahan ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen tungkol sa pangkalahatang impormasyon hinggil sa proyekto.

0: At ngayon, pangungunahan po ng ating Pangulo ang
1: Barangay Irrigation Project ay magsisilbi sa humigit kumulang 530 hektarya ng sakahan at makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, magbibigay tayo ng sustainable na solusyon at pangmatagalang pag-asa sa ating mga magsasaka. Ito ang bagong Pilipinas, proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Sa niya, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo.
2: Sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayan ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Baba, Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa. Lumaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyo o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ang pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at panglamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabala sa Mabini Kayakan, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project.
3: Senior, ang pasilidad sa irrigasyon magsilbi sa mga mag-uma sa mga barangay sa Baka, San Roque, Agipo ug Cavidian sa Mabini ingon man sa barangay Kayakay sa Alicia. Mingon si Marcos ang proyekto nagtuman sa engsaad sa maging pagbisita sa Bohol nga nagingon nga construction na human itong Nobyembre sa maging tuig. Subala sa presidente ang proyekto ginauman nga magadugang sa produksyon sa agrikultura pinagi sa pagsiguro sa igong supply sa tubig para sa humayong mga tanom nga taas og gili. Mingon siya nga ang mga mag-uma mahimo na nga makadugang sa pagtanom gikan sa duha kay gayon sa pagtanom kada tuig ngadto sa tulo. Gitudlo sa presidente ang buwan pang nagbanayan nga mga proyekto sa irrigation sa Bohol. Lakip ang Burot-Bunot Irrigation Project sa Buena Vista ug ang Hibale Irrigation Project sa Danao isip kabahin sa mas lapad nga mga paningkamot sa pagbalikon sa produksyon sa agrikultura ug seguridad sa pagkaon sa Bohol. Si Governor Aris Omintado usab Mayor Ujilim sa Mabini o Mayor Marciano Ayuban Jr. sa Lungsod, Alicia. May padayag sa Tumagalipay nga natuman o natapos ang maong proyekto. Ang usaw-usaw sa mga mag-uubang si Bernardo Totor Ulahay sa Lungsod sa Mabini. Nagkasalamat nga to sa Presidente sa pagtuman o pagtapos sa maong proyekto. Mala pa sa mga mag-uma na ako ginagtabang nga doon kanila o ginauman nga mo taas ang ilang kita pinagi sa bagong irrigation project. Saray nga bahin sa itong mga balita, gikonfirmar ni 2nd District Representative Maria Vanessa Hurtado nga mitaliwa na si Ubay Mayor Violi Reyes. Si Congressman Omintado, nagtarangat na yung matubuong nga ito sa pamilya. Ang kagaman ng provincial usap sa Bohol, pinagi ni Governor Aris Omintado, nagpadayag usap ang pasubo sa pagkaliwan sa mayor. Si Mayor Violi Reyes, kapitas ni Vice Mayor Gustan Reyes. Tumagasab din ni ang lokal nga kagamanan sa Ubay, nagpagawas og opisyal ng pamayag sa kamatayon sa ilang mayor, ilang ikasubo, ang pagkataliwan sa ilang chief executive. Tumala pa sa official statement sa LDUBI na ang kamatayon ni Mayor Piule, usaga dakugawan o hindi lang sa mga minag kinabuhi, kundi sa tukos sa lungsod sa umay na iyang yalagaran sa tinod anay. Sa atong na Pulitzer Report, doon ano sa kamilig kapesos nga kandidat sa Shabu sa Akwin Zambay na sa Parangin kagamitia sa Barangay Puol sa Italian sa Rubukap, Willy Maris Rato.
4: Ibel individual nga presidente sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybas operation nga gipaykayon sa kapulisan sa Dawis Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Edward Saludo, 36 anyos, uga lumad kani nga molupyo sa Puro Kuno sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Niadtong Sabado sa gabi ang kapulisan sa Dawis Drug Enforcement Unit nga nagpaykayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dao na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Yolando Bagutsay Jr., gihimo ang Baybas Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad PUB ni Mikotuan o Barangay Kagawad Juan Balani, Barangay Kagawad Ani Bungalos sa Barangay Dao o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 1,000 pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon laing 5 ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 4.7 ka gramo ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 31,960 ka pesos plan sa 1,000,000 ka pesos. Kantidad sa Shabu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinaagi sa plea bargain agreement nga nasikop sa Baybas operation nga gipaykayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Steven Bisas, 28 anyos, ulitaw, construction worker ug lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Bato sa lungsod sa Gindulman. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipamunahan ni Police Lieutenant Dobel Padernal nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation diha sa Barangay Bol na tunugan nini ang gikatahapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwin National, gihimo sa kapulisan ang usa ka Baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Ivit Angalot o Barangay Kagawad Limuel Giritan sa Barangay Bol o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 12,000 ka pesos pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos daling gisikop niini ang ikatahapan o pagsusi sa posisyon niini laing unom ka mga putos nga gingong Shabu nga ang nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 125.6 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 854,000 iti kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kay pasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Steven Bisas. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas 12 by Designs at Tangi. Ibalayan karong hapon ang free trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang detalye sa tupagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, ipadayon karong adlaw ang pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ang report sa UNTV News?
1: That is anticipated because we have voluminous exhibits pagdating po dito sa unexplained wealth at saka sa confidential fund. And that is why babalik po tayo sa Monday to proceed with the marking of our exhibits. Sana matapos at the end of the day on Monday, no?
2: Ngayong araw, nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang kanilang komento kaugnay ng stipulation process. Ipagpapatuloy din ang pre-trial conference sa pagitan ng dalawang panig sa pangunguna ng clerk ng Senate Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug. Kasabay nito, mamarkahan ang mga ebidensyang may kinalaman sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo na umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Pinaghahandaan na rin ng House Prosecution Panel ang inaasahang pagtutol ng defense team ni VP Duterte sa gagawing pagpresenta sa korte ng mga testigo at ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Sa July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial kay VP Duterte.
0: Nagsalamat tayo UNTV News at ang balita sa Gawas, Strait of Hormuz, gisirada nagbalik sa Iran human giatake sa Israel ang Lebanon.
3: Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis, pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro.
4: Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong wag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan ng makailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid itong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad nito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino, sa Strait of Hormuz.
5: We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern. A very important concern.
6: So far, 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz.
4: Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaamba ang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naon ang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
0: Salamat sa JMA Integrated News. Ato di Bayarong may papaminaw ni Noel Daging diya sa lungsod sa Carmen. Bago ko ito mga ikalang, naglangkob sa ito mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong at Tutok. Kauban sa Technical Department Engineer Gilberto Lopong Eric. Kini si Ray Tuta sa friend mo forever. Maingod po.
7: Yung nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Maayong udto Bohol, maayong udto Sir Hill.
1: Maayong udto Sir Larry.
0: Maayong udto sa ato mga suki na tigpaminaw diri sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Naa na punta sa atong bagong edisyon sa atong broadcast diri sa atong programa ang kasayuran alang sa kalambuan o kalinaw sa Bohol. Ang petsa karon Hunyo 19, 2026. Atong pangtibaya sa atong mga kauban sa probinsyal na kagamahanan ang atong mga kawani na naa sa tag-satag sa opisina. Mayong odto ninyo diha. Mayon ta nakapaniodto na sila Sir Hill, no?
1: Siguro.
0: Mm-hmm. Unya, ato pong pangtibaya sa atong halangdong gobernador na tuwa karon sa ipo ako na sayop.
1: Mabini.
0: Sa Mabini. Bago pasad ni siya niabot gikan sa iyang official travel, gikan sa gawas. Unya, of course, sa ato pong pagtimbaya sa atong vice gobernador, si Vice Governor
1: Nicanor
0: Besas. O sa tanang mga board members na, of course, alas 12 man karon, udtong dako, duda ko na niudto po sila. Sa atong atong pagpasalamat sa atong provincial na kagamahanan, particularly sa Provincial Information and Media Office, headed by our Chief of Staff, Attorney Filipina Piolio, og being administered by our friend from Paimo, si
1: Mark.
0: Sir Mark Anthony Pernia.
1: Yes.
0: And of course, ato pong pagpasalamat sa atong head sa atong Provincial Cooperative Development Office, na usap po sa nagkuanan eh. Mm-hmm. Usa sa rason nga nung naatakaroon sa kahanginan. Mm-hmm. Head na to si Ma'am Maricar na busy po karon Sir Hill.
1: Yes.
0: Kauban ang atong
1: party list.
0: Co-op, not co-party list.
1: Yes.
0: Representative.
1: Daghan itong gibisitaan nga mga cooperatives karong buntaga. Mm-hmm. Kaya nangonsulta, no? Mm-hmm. Siguro doon ay pag-amendar.
0: Naagyod. Naay forum na buhatan. Forum tulukaadlaw sila diri Sir Hill. Si Congressman Filimon.
1: Filimon.
0: Espares.
1: Espares. M. Espares.
0: M. Espares. Junior.
1: Junior.
0: Wako na sa'yo, napay junior. Welcome to Bohol, Congressman Espares.
1: Welcome, sir, to Bohol.
0: Unya, ang ato pong mga tsuki na tagpaminaw, daghang kay salamat sa pagpaminaw ninyo diri sa DYRD o sa atong Facebook Live. Sir Hill, basing na kay mga pagtimbaya.
1: Itong itimbaya, ang ato ang mga kaubanan karon nga tuwa pa siguro karon sa Mabene, no? Mm. Wala gita kaabot ito. Na-late gita pag-abot na ito nga nang larga na sila. O hinaot nga mayo rin yung kayimtang. Di na, ayaw o palabi pa init karong mga adlawa.
0: Masabta ng panahon po, Sir Hill.
1: O, galagiting ang kainit niya. Karon, gahangin-hangin. Gabi eh, naghangin-hangin. O niya, gato kong muuwan. Kaya na may yedi ay bagyo. Umabot si Fernando. Fernando ba ito? So, ambing tantanan.
0: Okay, ato pong pagtibaya sa atong partner sa atong buhat ang usa ka national government agency na kanunay kantimbayayong sa PCDO ang Cooperative Development Office. Authority Office na DIA, Extension Office DIA sa Bohol, CDA 7 maayong udto ninyo diha og sa Philippine Information Agency pinanguluhan nila Sir Ray Anthony Chu og nila Ma'am LV sa akong kauban sa Audio Bohol pinanguluhan sa among presidente nagikan sa TESDA Ma'am Isabel Doris Ratcho.
1: Mayong Duray. Mayong udto ni mo din na Ma'am Duray.
0: Sa akong mga kauban sa una, mga information officers, duda ko ang uban na ni na sa Mabini po karon.
1: Yes. Nakuha itong mga kuan. Mga data, no?
0: Sige, Sir Hill. Kanam, unsay tawag ani? Unsay unaw na to?
1: Ang ito unahon karon, ang ito ang development regarding aning paganhi ni party list NATCO nga si Filimon M.
0: Espares,
1: no? Unsa kay sigun pa sa ato ang kuan murag ikaw mag naka
0: yes sir
1: naka follow
0: kuan yes sir nag-communicate sila last week
1: yes.
0: Na nagplano sila na muari sa atong provincial pinanggam probinsya sa Bohol para ipatawag ang mga kooperatiba na niya sa atong probinsya. Kay gusto sila mag-conduct og forum tungod kay naay kausaban na buhaton sa Cooperative Code of the Philippines.
1: Mao din na nangonsulta na si Adaan diri sa atong mga kooperatiba. Ako murag dindot kaya na Sir Lar kay so far no. Daghan kayo sa atong mga kooperatiba labi na tong karon din na singan gitawag na to anang dili na aktibo.
0: Nagluya ng mga
1: nagluya. Oh, yeah. Dunay mga daghan kayong papel panghimuon, manay daghan
0: ko. Requisitos.
1: Requisitos o niya gipun-an na po. Hopefully, ma-kuan niya, ma-gamayan. O di ba, ma-usus.
0: Ma-unified.
1: Ma-unified. Mo na nga, nindot kayo din niya nga development. Nga niya adiri ang ito ang co-opnat ko nga congressman.
0: Yes, sir. Ato po gi-invite ang mga kuan ka ng mga gitawag nato na MCDOs, Sir Hill.
1: Yes.
0: Mga mao ni mga gipang appoint, gipang designate sa iyang lungsod, mga mayor na mututok sa kuan. MCDO ang tawag, Sir Hill. Acronym ni siya sa Municipal Cooperative Development Officers. Ato po sila gi-invite og appeal. Kay dili kaya sa PCDO ra, sir, kung PCDO ra ang probinsya na kagamhanan ang add to yun sa grassroots baya ng atong mga kliyente, sir.
1: Yes.
0: O niya, tungod po sa limited nato na personnel, kuan man, kana maka-apas man ta, although kana mas dali kung naay tay local counterpart.
1: Yes.
0: Na gitawag na
1: dali ra kayo ang kuan, no?
0: Dali ra kayo ang pag kuan nato sa atong mga transaksyones, atong mga buhatunon diha sa kada lungsod. So ato silang gi-invite, Sir Hill, kini na forum kay importante po para na ko, Sir Hill, as the cooperative development specialist sa atong opisina. Nindot po na naa ang local na kagamhanan arong makasabot sila unsa ang role sa MCDO, unsa ka importante ang kooperatiba sa usa ka komunidad.
1: Yes. Sayod man gunta, Sir Lar, nga sa 700 cooperatives diri sa atong lalawigan sa Bohol kaniadto nga naani sa nagkadairi ang mga lungsod, no? So og unsa na to ni pag-revive, kinahanglan gyud buta og support sa LGU, no? Karon para malig-on pagbalik ang mga co-op.
0: Yes, sir. Kay naatay dili wala na ko gitanan gabi igani, Sir Hill, na mantay online tool na to nagigamit. Nag-check ko, ang gi-check ang kada lungsod. Naanay mga nitunong nag-designate na gyud. Wa man ganin mo appoint na permanent,
1: pero
0: designate sila na
1: designated
0: kana mga cooperative development officers.
1: Ah, okay.
0: Naapoy lungsod na wa pa. Tungod siguro kay wa sila kasabot pa sa unsay
1: function
0: role sa usa ka MCDO. So
1: yes,
0: again, importante na naapod sila ugma sa forum na ipahigayon sa opisina ni NATCO. Co-op man, co-op NATCO party list.
1: Yes.
0: Congressman Filimon Espares Jr.
1: M. Espares.
0: Di kita kalimot sa middle initial ni congressman. So mas maayo na agmutambong yun sila, Sir Hill.
1: Yes. Okay. Dinha ba na sa ato ang kapitulyo, di ba?
0: Duha ka ang may tabuan, ang duha ka lugar ni Sir Hill. Base sa ilang communication, nag-request sila Tagbilaran City ang June 23.
1: June 23.
0: Ugma. Then naa na puy lain na ipahigayon nila na forum sa June 24 adto na pud sa Ubay. So kung kinsa tong mga co-op na kung asa sila pabor siguro.
1: Yes, yes. Kinahanglan mo atong imbitaron yun sila nga mo attend aning pagpatawag sa atong kongresista regarding ning forum. Kayron mahapsay ang mga reklamo ba? Kay daghan kay nang reklamo kabahin aning atong mga co-op nga kaning
0: maglisod
1: compliance ba?
0: Maglisod in so, terms of compliance medyo yes, daghan man god
1: unya daghan kayo ang requirements, no?
0: Niya
1: sayod man ta nga diri sa ato ang lalawigan sa Bohol ang atong PCDO gasige gid in town og paningkamot atong matabangan pero di gyud ato matikar tanan
0: kay tungod pod kay napay kakuwangan sa balaod.
1: Yes.
0: Naman ganing ngipon ang paak adto pod sa co-op. Ang paako ng co-op na supposedly mutabang unta ng balaod nila. Makatabang yun din noon. Pero yes, maulagi na ay mga compliance. So niya, kasagaran sa mag-co-op, kinirabang naa sa grassroots.
1: Yes, tinood. Kaya atong side bantang from kaning sa grassroots, no? Una yun na itong makita nga intervention sa gobyerno. Kaning paghatag og ayuda, di ba? Then, kung sa man yung mga klase sa ayuda, AX, Tupad, Four Piece.
0: Kapag permi na nasa una, ka na mangingana, Sir Hill.
1: Karon, ang role sa PCDO, ato nang gigrupo, himong people's organization, di ba? Gitabangan na itong paristro. Kaya di rin na po, ang intervention sa gobyerno kabahin na pod og mga livelihood. Tudluan nato sila og pangita sa panginabuwian. Dili lang kay magsige raghangad og ayuda. Kay matapulan ang tao anang sigihan na nimo og hatag og ayuda. Unsa to imong giingon sa una sir nga duna kay giingon nga ayaw sige hatag og isda kundi
0: kanang ayaw tagai og isda ang usa ka
1: tao.
0: Tao or organization. Kay makakaon lang na karong adlawa. Ugma, manghayo na pud na.
1: So imong tudluan unsaon pagpangisda, tagaag pukot ug kadang pasol. No inani. Sumona na ang sa malig-on ang ilang people's organization. Pinagi sa atong pagpanghatag og mga livelihood. So ani na pud diri? Ato no bang mo upgrade na pud sila nga mahimo na pud silang usa ka kooperatiba
0: gikan sa association.
1: Association sa people's organization. Ato na i-upgrade sila, kay ani na po, tuluan na to sila nga mahimong mga negosyante or entrepreneurs. Diba?
0: Maugyan na, sir.
1: True co-op. No? O niya, ang kwarta din na nila, maglibot-libot ra, og appeal na sila nga nakaginansya, kay doon na sila yung dividend, og doon na sila yung mga patronage. So,
0: patronage refund.
1: So magtuyok-tuyok ra ang kwarta nila din na napita. O nini, ang ato ang paningkamutan nga atong malig-on gani sila. No?
0: Gani, sir. Na ay uba na gimisinterpret ang atong trabaho.
1: Tinod. Wag yun siya kibaw o wakatugkad sa trabaho kung
0: unsa kalisod ng gibuhat sa atong mga sa, ground personnel. Musuod yes. Pagyo dito sa kasuok-suokan pa lang sa gani kay mamliti pa.
1: Mamliti pa. O niya, kita gini mo ang epekto sa ato ang gihimo. Kanini alang doon alay mga few na critic yun dili mani
0: mudawat man tag criticism basta mudawat. Tinuod lang og kwan
1: ato lening i tukion og gamay kaning bahin sa kritisismo aning ato ang office nga gihimo kunong political tool no ato lang ipahibaw aning critic niya critic sa ato ang gobyerno critic sa atong Kapitulyo nga sir. Kung gusto gyud kang mahibaw kung unsay trabaho sa PCDO, kindly suroy po dito sa mga kabaryuhan. Aron makita nimo og interview nimo personally kanang mga tao nga gibang tagaan og mga livelihood. Kung doon na ba'y pakapin nga istorya
0: na political,
1: nini nga dili mo tagaan kung dili mo ning bilong sa maong grupo.
0: Wa mantay nga na sir.
1: Inani lang ba kay mura man og gi-personalize nimo ang pag-atake labi na sa office namo no sa PCDO o kakaibaw sa real score dito sa field kun ingina na ang imong utok amo kang i-challenge try to go to the kanang mga jida areas unya kanang gipangtagaan og mga livelihood sa probinsya sa Bohol og interview ha ang mga tao do na bay pakapin nga maone nga gikan ni kun dili gikan ning kwarta sa gobyerno para ninyo itabang sa inyuhang
0: sulti man ganita sir Hill na inyo ning kwarta
1: kwarta ni sa katawhan among gibalik ninyo
0: mao gyud na mao gyud na toy balik-balik nila gani gahapon di ba sir ay pagka Biyernes dito ta sa San Miguel
1: Tumok San Miguel
0: Tumok di ba ni sulti ta dito na kining evaluation natong gibuhat gisukod na kung kuan ba nakatabang ba gyud ninyo based sa atong evaluation o assessment nakatabang yod unya na kung nakadungog ka na ko sir ni sulti ko na ayaw mo pag apil-apil og politika kay kining atong mga programa sa community yun eh way sagol na politika no, di ba nakadungog ka to sir
1: tinuod sakto mo sakto kayo to imong gingon
0: so kuan nakatawa na ko pag kuan giingnan pa ko sa nagkuan ako nagpahibaw na sir tanawa na yung post basig masok ko kapag basa na ako sir nikatawa ako ayaw ka na di man itinuod
1: malige atong i-challenge no kung doon na kayo post din ha gusto yung kang mahibaw sa among trabaho sir try i-try nga kahit tagaan pa ka na mga listahan sa mga beneficiaryo nato sa ato ang livelihood programs og i-challenge ka na mo pang-interview din ha kung doon na ba ipakapin nga pang-politika
0: under man ako ang mga CEDOS mga niabot o gapit mo 30 sa una Sir Hill wa jud ko'y instruction na mauni ang isultihan na kanang muling sa politika bawa jud kay instruction na ingana. Natinga kung anong naiingana na story.
1: Di makurat mangod ta. Kung doon na ganyan mga negatibo nga mga kayuhan, para unta kayuhan sa mga katawan, unya maingnon ta nga gisagulan.
0: Ibutang ta sa bad limelight.
1: Ganang murag mamaot ang amo ang opisina sa imuhang gipanulti. You are attacking the office. No? Personally,
0: wala man gani, it's not substantiated by any evidence or proof man gani.
1: Oh. Manang mo react yun me kay imong giwa ang kakugi sa mga katawhan amo labi na sa amo ang mga sido na diin nagtarong og trabaho para gyud sa kayuhan sa mga
0: init uwan
1: napay gamotor
0: na di pasimentado ang kwarto natural kay Jida area man
1: Jida area naluoy mi sa among mga tao nga imo lang gi panamastamasan og istorya nga gadami og political kuan kanang usanis mga political tool, no?
0: So mao na siya Sir Hill na ato mang i-organize na ko. Gani ang imong gisulte, livelihood. Livelihood para sa mga people POs or people's organization.
1: Yes.
0: Actually Sir Hill, during the community organizing, pwede gani kung na sila'y project na nahuna-hunaan project idea. Ingno nato kini na Jida area. Ang sa gani meaning Jida.
1: Geographically isolated and disadvantaged area.
0: Wa ani sa una sir, murag remote area.
1: Yes, remote area gina.
0: Remote area. For example sa na sila project idea. Wa sila water supply dito. Wa sila supply sa tubig. Pwede to sir. Dili la livelihood, wala lata nagpokus sa livelihood. Pwede ganito na project. If tan-aw nila makatabang sa community as long as na sila'y kapasidad na i-manage, gani, income generating po na, kung kuan. Naano'y nga na, sir, na yung mga
1: livelihood
0: na
1: ito. Doon dito sa mabini, doon natin gigirilisan.
0: Murag anda po.
1: Oh, anda. No? Doon ay mga ganang nangayo na ito o tabang regarding ana.
0: So, kuan to na, implemented na to sir.
1: Yes.
0: Naano sila'y tubig dito, katubigan. Sa una, instead na maghuwat sila sa gobyerno, na maghimog project diha na murag siguro magkaapo na lang ang uban diha di wala pa'y water supply kay daghan baya pud gitan-aw na ko ano daghan pud gi-manage sa project ang atong gobyerno.
1: Yes.
0: Mas maayon nag-initiate na sila mismo unya ang gobyerno mutabang nila para ma-realize nang unsay project idea na ilang nahuna-hunaan. Ingana sir ang atong trabaho sa PCDO.
1: Di pud lang makaingon nga moingon ingnon nato nga kadtong adtong og gamitong politika manggaling nato. Di ka tagaan og tubig din na.
0: Wala yung ano. Wa man tay pili, sir.
1: Mo lagi. Usik kayo ang ato ang mga kahago ba.
0: Kung mag-init-init lang ta man kanang inita na to ang usa ka lungsod.
1: Yes.
0: Wa tay mga project sa mga lungsod na
1: bisag dili ato.
0: Pero naa.
1: Tanan.
0: Wa may pili.
1: Way pili.
0: Kay again dili na to sagulan og political color ning kwan. Yes. Kining ato mga
1: paglilibre
0: sa kwan sa PCDO.
1: Tinod.
0: Naaman ta sa tubig sir. Unya ato ra i-connect tong murag na niya project sa Mabini na. Kwan.
1: Katong niya project no nga
0: gyud. Unsa man to na project? Wa man koy idea na sir. Unsa man na?
1: Kwan siya kanang mini murag dam na siya. Para sa pila ni ka ektarya
0: National Irrigation Authority administration ba na authority na
1: niya administration
0: niya
1: kanini Asia kaning kay kaning tesa kanini 833.37 million ang mabini kayakay small reservoir.
0: Pila sir? 833 million.
1: Yes,
0: almost 1 billion. Yeah.
1: Yes. Kaniyang niya ang naanin din ha ma butang sa mabini kayakay small reservoir irrigation project SRIP no. Kini niya gikuan sa niya katong imong giingon nga sa niya. Just imagine no, kani siya nakapatubig ni siya naka-supply ni og tubig sa 530 ka ektarya. Ka basakan. So dako kay ni
0: asa ka dapit nang gimugingon ng 530 unsay sakop ano mga lungsod
1: mabini
0: mabini
1: oh mabini mabini kaning sa san, mag-uma sa barangay Abaka San Roque Agipo ug Kabid-an sa lungsod sa
0: daghang barangay di makakuha na no?
1: Ato na ning giadto didto kani ni ang mga irrigators aning dapit
0: ay oo oh, nakainumdum ko
1: do na tay giadto di ba
0: oo oh, na tay giadto
1: mas daghan gani ni sila nga
0: mga naman gani ni Alicia pod na murag nasagol
1: oh, nice. Oh nasagol oh, na ni sila kanito no ya yeah, salamat kayo nga dako kayo ning tabang diri sa tong lalawigan sa Bohol kay sayod man ta nga rice producing
0: rice granary ta
1: oh, sa diri sa Bisayas no so nindot kayo ning kaning gihimo nga gi ma daghang mga farmers ani nga makabenepisyo no. So man ang gihimo karon dito sa ato ang mabini nga kuan.
0: Tuwa karon sila Gobernador Aris Aumentado.
1: Oh, og ang ubang mga congressman gi imbitar usab. Wala ta mo concentrate og third district kundi tanang mga
0: ang mga mayors pud siguro,
1: mayors, mga tuwa po dito.
0: Mga silingang mayors.
1: Oh.
0: Kuan di Sir Hill. Medyo na sadden ko sa balita ganito buntag.
1: Yes.
0: Oo ni pass away na ang akong iyaan, ang mayor sa municipality of Ubay.
1: Yes. Mm-hmm. O si so, Ma'am Biuli, Mayor Biuli. Kuan, Reyes, no? Unsa na iya? Di Django?
0: Django.
1: Di Django?
0: Django.
1: Django. Oho.
0: Violeta Django Reyes.
1: Mo lagi.
0: So, condolence ni Vice Mayor Costan Reyes o sa iyang pamilya. Ako man ang iyaan. Sir Hill, iyaan po sa imong daughter-in-law.
1: Yes.
0: So, again,
1: pasasubo na mo. O sa tanang sa lungsod sa Ubay, nga lawan gid mo o usa ka leader, no? Din na sa lungsod sa Ubay. Yeah, dako-dako lubag ining Ubay o talking about Ubay sa population.
0: Dako. Yeah,
1: sa area.
0: Dako.
1: Yeah, na pwede ha ang dakong basakan.
0: So, katong balik ta sa kuan, Sir Hill, niya, katong dam sa niya, dili ma-distribute po sa kuha na Ubay.
1: Di nakabot.
0: Di nakabot. Ilarag yun.
1: Ilarag yun.
0: Mukuha pag ito na natay dam sa...
1: Duha na kadama inyo sa Ubay. Nanay kapayas.
0: Ang diriganis, bayungan. Nakabenepisyo ba ang Ubay, ana?
1: Yes.
0: Kanang bayungan
1: dam. Oh, yes.
0: Ah.
1: Oh, bayungan. Kito pang napayusa kami ni dam po sa ibabaw. Di na sa katong gigiga. Kuha na itong triplanting kanito.
0: Ah, oo, oo. Na,
1: nasa. Tulog yun ang...
0: Okay, kung... ang probinsya sa Bohol, kita ang rice-producing province.
1: Mm.
0: Ang rice granary sa Bohol, kung wako na sa iyo, Sir Hill, Ubay.
1: Tinon.
0: Ubay.
1: Kaya dako kayo ang area. Dabi tao to'y sa una ba, nga nakikuntis na koog, kanang ingon o kinsa kinadakaan o area, agricultural land. Huwag man siya kay bawa nga diha, kusdar. So kung ginan siya, Ubay. Ubay. Ang iya is Carmen.
0: Ah, Carmen ko na.
1: Iyon ko, layo na sa Ubay. Sa agricultural land, labi na sa farmland. Sa kanang, kaning sa intended for rice. Ingon siya, oh, di kumutuos, mas Carmen. Ate, kaya, kung ano mo, tanawa sa kuan. So, ingon siya, oh, dako, gini kayong Ubay.
0: Dako
1: pila ka Ubay. Hectares na sa Ubay nga. Hapit. Kaya ito, Sir Lar, sa Dapakos Department of Agrarian Reform, sige may anag Ubay, ari may agig Ubay, tungod sa na doon na may training center sa San Miguel, sa Bayungan, sa Kuan, sa Bayungan. No? Motong sige may anag, agi may diri sa San Pascual. Kaya mas dali, agiod dito kaysa San Miguel sa una sa Sawang. So, tabo na, kakugnan pag yun na sa una. Kabugangan. Why daghang tao din sa amagian ni mong kalsada?
0: Di pa simentado.
1: Di pa simentado. Looy pa kayo ang gianan. Karon makita ni mo nga kantutanan nga mong nagian sa una rice land na.
0: Unya simentado.
1: Simentado pa.
0: Simentado.
1: Mo lagi. Kanang usay ba makaingon ta dag mo ingon lang dayon nga why gihimo?
0: Simentado na oi. Mao gid. Hawan pa gid ang kan.
1: Hawan. Tinod na pa solar no. Kilid-kilid.
0: Oh, na mga solar.
1: Mao na nga kanini ato ni nga isgutan kay dako gumugod kayo og kaning dakog tabang ning karon nga gi inagurihan sa ato ang President Marcos no Although makaibaw man ta nga daghan kayong critic, no? Pero hunaon lang nato nga ang gibubo nga kwarta diha sa mabini, pila ka tao ang gasalig gid ana nga mga farmers, no? Just imagine the 500
0: hectares,
1: 530 hectares. Di na ni
0: 530 dako
1: na ni kayo.
0: Pero nag-compose na og lain-laing barangay.
1: No, lain-laing barangay.
0: Mga farmland na Sir Hill.
1: Kinakitong pagadto nato, di ba? Pag meeting nato dito, di mag nakakwa.
0: Dito ka.
1: Dako gyud kayo ang katong ilahang ko ang they're looking forward. Kaya ano? Co-op mo po to sila. Co-op to sila. So, aning higayuna na? Masinso gining ilahang panginabuhian anin niya. So,
0: kuan, dako yung kuan, atong pasalamat sa national na kagamhanan kay di sila gibubuan ta. Although, na ay threat sa super El Nino.
1: Kana, maoginay, usas mga ato ang gipangandaman, labi na sa itong provincial government, kaning unsaon nato nga maka-survive ta sa El Nino. Kay, paita kayo, no? Ang gingan sa El Nino is super El Nino.
0: For the first time, gamit og super.
1: Taas-taas ganyan nga, wow. September magsugod.
0: Abot ko noong 2027, sir.
1: Yes, maabot og 2027, mga March, April. So, hopefully, ato ning ma
0: ikaw man ang EA sa agriculture, Sir Hill,
1: daghan ang mga measures nga gihimo do na gipunduhan na gani sa atong gobernador ang regarding aning cloud seeding. Nangandam kita para ana
0: kuan, Sir Hill, siguro pod ang ato mga crops na itanom
1: kanang heat
0: resistance na may mga crop na ingana, Sir Hill, na bisag mga prutas.
1: Yes, kana di ang balanghoy. Balanghoy, di man na ganahan. Mais, pwede rin na. Sumunin niya, hopefully, makasurvive daan eh. Uga, usan is mga nindot kayo nga solusyon nga na ay mga minidam nga gipanghimo. No?
0: At least muna atay makatigom tas, bisag ginagmay ra ang uwan karon, makakuanta. Makasurvive gihapon tas pila ka months na. Pero ang kuan, Sir Hill, sa di pa tamahuman, ang El Nino, napi bagyo, di ba?
1: Okay, basta mga months of October, November, December, expected din ng nating bagyo na, no? Hopefully, makasurvive kita.
0: Okay.
1: Muna itong lako kayong pag-ampo nga makasurvive kita ng atong ipapunta magpaabot, kundili iiway unta na ang katalagman nga. Katalagman manggihapon as Sir Lar kay kanang El Nino. Nakasinati na manggutag El Nino. Unya ang pait na bagod kasagaran og mag after El Nino. Ana na pong bagyo.
0: Maologi. Okay.
1: So wa naman tayo oras.
0: Dali ara sa oras, Sir Hill. Na mandayon ta. Imong panapos, Sir Hill, before natin
1: close. Mingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining ato programa. Mayong palis ka na itong tanan og sa kanunay, abante buhol.
0: Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Mag-ambing, magpabili, maalam o magkita-kita kita sa sunod na episode. Lunes, gihapon, Sir Hill, no? Alas 12:30 diri sa DYRD Bohol ang kasaligan. Again, mag-ambing tatanan, abante buhol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: DJX 500.
2: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
4: Ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
5: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection, kining akong bill nga, sa akong nahindungan, kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
4: Dini pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maunagi, pre? Unsaon? Narbaho man ta?
4: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang nga ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ka mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matag bulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
5: Mao ba, pre? Ni

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoset.

0: Sigala kumusta mo yung police kerinyo dran. Kini na sab si ti ay double BS kini ang litania sa ala una. At daw Lunes mga higala sa 22 bulan sa Hunyo at mainiton ng mga panibaya kerinyong tanang mga suki na itong dipaminaw din sa Rundak Bayan sa Tagbilaran. At mga suki usap sa itong mga kalungsuran labi na diya sa mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta itong 24 ka mga kabaranggayan? Kamusta usapang itong mga online listeners and viewers na nagatutok na ng atong tulumanon? Pinagi sa Diwali Bulan Kasaligan Facebook. Ingunan sa mga nagtarano ito sa YouTube. Atong panginaot ang tarana sa kapis kay sa panglawas o positibo sa kanlunay. Naglantaw sa unahan. Ganyan yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa ala una. Presidente Bongbong Marcos magbisita din sa atong lalawigan irrigation project di inagurahan.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Kemudian untuk lomba diberikan saat kini Fanny's Bake Shop lemiannya torta insai mada empanada bibing cashew pau kuban pau Fanny's Bake Shop betul untuk mengajar mana produk tu sa Fanny's Bake Shop mapalit na to diha sa Bigview Mall Altura Smolog Island Sige Mall para sa inyong mga order. Pwede ka mong moderiso dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop. Poblasyon Luzon, Silaway na sa Bihang Nindad Gayong Refreshment Parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kinig limang ipakaon sama sa Dinuguan o Kudu Pumaya sa Buwari Spaghetti Fried Chicken Bumbang Baboy Pansit o Daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Never leave like in every bite.
1: DYRD Gisaligan.

Brenda Mangagala sa ato, super kasi kay today, June 22, atong tibayaron happy birthday ang atong mga nag-birthday karon ng mga pinangga ng mga senyores o senyoras diyan sa mahal na lungsod sa luway, kinagahan ninyo lamihan kayo nga cake plus 1,000 pesos. Happy birthday nga to ni Bibiana Seratuba diyan sa Agape. Happy birthday usab si ni Albino Cubarol Romero, restuklog ako. Ngadto kang Fabio Tare Reyes des Tangkasa ng Sur. Ug malipayang birthday usab ngadto kang Jeffrey Quinn Patalinghog des sa Sagnap. Imo man ngadto kang Paulina Capitus Lok ya sa Tayong Occidental. Happy birthday ngadto kang Paulina Carmesi Cinco ya sa Villa Libya. Kang Mercy Nolly Solidio dia sa Poblacion Ubos. Oi, nang Mercy. Oh. Ato ning kuan. Bidiro ni nang Mercy. Ah, oh, mao di ay tunggu ay pamaha. Ato ning bos amo ni. Maria Gilena Apaliso kasi sinawan ang happy birthday. Ngadto sa kang Paolino Marino Pakatang Senior. O kang Niseo Blanes Ilundo diha sa Putok Oriental. Nga to kang happy birthday nga to kang Modesta Indio Junio diha sa Agape. Okay? Sige. Ang mga panimbaya ka rin nyo. Karawad lang ako sa Pisabayin Diyos. Ako nga bayan ng happy birthday. Ang ito ang Beers W diya sa Bonbon, Luay, si Jocelyn Pasa. O itong barangay Tano diya sa Hinawanan, si Nisias Angkog. Ingun man, itong barangay Kagawa diya sa Lasalinas North, China, Putian. Advance, happy birthday for tomorrow. Ito ang daycare worker sa poblasyon na si Ubo, si Marites Arias. Ngayon man nga ito ang BHW diyan sa Sagnap. Siya, Creamy Jane Maranya. At ito po on ug advance for birthday. Ugma nga ito ang mga nag-birthday senyores. Si Edelberto Mylon Apor. Si Felix Durain Tumagan sa Tangkas Norte. Si Felix Budibuli des Agape. Si Zenaida. Uy, birthday niya. Ilumbong niya. Ugma, patay. Patay na niya si Zenaida Solera. Umaraga, umatila na ito kung ipaabot na iyang birthday karon. Lawa, parang kamos yung birthday, no? Di ka na saan eh. Ni Zenaida. Mario Molina Omkotia. So yan nga. Advance for tomorrow. Nato kang Maria Fe Campanay de Segusok Oriental kang Edmond Bahian Galibo. Yan sa palo. Kang Felix Gapato sa Butok Oriental Corazon si yan sa Construction. Si Felix Antigua, Polis, na siya na nga. Kaya nga po, Olino, si Cesar, na sa Calvario, o kang Agripino, Magnol, diha sa Boto Oriental. Alas, sige. Advance happy birthday. Nandok kang Rico Calgo, Kapaho, ni Julia Kenyo, Bonggan 10. Bonggan 10. German mo niyang bahana, nandito. Bilitin niya kahapot. Nung nagka-Rofino, sorry. Yes, sorry na. Padayon. Padayon sa itong komunikasyon si Kay. Itong kanhi kapitan di iPod sa Bonbon karon kagawin. Ah. Paul Panyo. Apulinaryo Pihano. Itong kagawa niya sa Bonbon Village. Naman. Ala. Okay. Parayon sa itong pabrikasi kay karon mga kaigsuonan, Trangadlawa. Ang atong lalawigan sa Bukol, mga kaigsuonan, nakasimhot sa baho sa atong presidente. Bongbong Marcos Angyit ang maong pangulo sa Republika sa Pilipinas ni Ariman kaganin ang buntag. Sakay sa usat ka helikopter, dunggo diyan itumod ang iyang aeroplano des Panglaw. Mga sa turapita yung tumod. Kanya, ang helikopter na padong dito mga kaigsuonan sa may area sa Mabine. Bihintuan dito ang nindot kayo ng proyektos gobyerno nindot tungod kay maghatag o kinabuhi sa mga tao tungod kay it's an irrigation project mo hatag ni o tubig nito sa 530 hektarya nga kabasakan diin mga kaigsuunan
1717 ka mga mag-uuma ang maong beneficiaryo sa maong na proyekto. Dindo tungod kay nakita na po mga kaisuhan sa dungang kwarta sa gobyerno. Labi na karong panahon na, nadaghan kayong mga kawat na nagpanghitabo na ito. Kawat tungod kay proyekto nga wa trabaho giingon nga nahumana, gibayaran sa gobyerno. Proyekto nga wa iwasa, nakuha na kwarta, gibayaran sa gobyerno. So, kawat ng tanan, mga kaisuhan. Sagaran lamang, mga flood control projects. Ambot o nga nung man matagbaw na sila kinawatay mga higala. Di man matagbaw sa porsintura. Dawat ng good ghost project ng good. Pero kaganina, nakita na to ang tinuod ng proyekto mga kaigsunan. Nakita na to ang tubig. Ato lamang panghinaot nga gitrabaho tumayo. Wato madik-madika mga kaigsunan sa National Irrigation Administration kun niya. Mga proyekto sa niya, dili na naagig DPWH. Hadlok tong maagig DPWH mga Exxon. Ha? Tungod sa experience nga itong nasinati, ba? Maragi na takasalig mga ka-Exxonan sa Department of Public Works and Highways na mo ay tahasan nga mo pa higayon na ng mga proyekto na ito. Kaya ba po ay billion kapesos mga ka-Exxonan ipang ghost project, ha? Natin sa mong pwede niya, masukuha na. Abnormal ang Pilipino mga kaigsunan nga taliwa na ng kawat nga malipay. Di, John. Kita apiltas mga nag-uol, apiltas na nga suko. Nga nung naingunan, ini siya. Samtang ang atong mga katawang Pilipino na gilaid sa kalisod, ni ay mga opisyal sa gobyerno, mga kaigsunan, naway ko kahabdok, kawat diri, kawat dito. Balikon ako, maradara ang datong porsinto, komisyon. Kanyang ila, di na yun, komisyon. Ha? Kawat na yun, yan ang bagukan. Proyekto nga wa, trabaho ang giingon nga gitrabaho. Proyekto nga wa, mahuman, giingon nga nahuman. Kung yan ang ngayon, bayad sa gobyerno. Iyaw mo na. Pero, itong mga proyekto nga, gindot, maotoy ang ngayon itong salamatan. Sama ng mga irrigation project. Kita mga kaigsuunan kung ano kita kaayo kana bang sold out kita kaayo ano yung mga irrigation projects ng panahon na tungod kay naa sa pagkaon ang ato ang survival naa sa yuta ang ato ang uma mga kaigsuunan pero magunsa man po ng yuta kung mabay tubing kung magsalit na taguan ay noon. Sa una kong panahon, naba din ang irrigation. Sa ligra kong tubig, natural ragod, nalihok sa kinaiyahan. Pero buhay man ta. Buhay ko ta, eh, gamay rin punta sa una. Karong kadaghan naman punta damo, daghan naman ba makaon. Dili na ego. Ang abot sa yuta, pinagi sa natural method. Tumoy sa ligan. Dapat doon ay human intervention. And that human intervention, mga kaigsunan, is to maximize the use of our water. To maximize the use of our rivers, to maximize the use of the rain. And answer ana is mga irrigation dam, mga impounding facility. Inipuson ang tanang tubig o i-distribute ng tos kabasagan. So na ay klarong organized na move mga kaigsunan. Ipuson ang tubig o niya i-apod-apod ng tos mga kabasagan. Bisan pagway uwan basta kay dunay na hipos nga tubig sa maong dam makatabang na ning atus mga mag-uuma mga igsoon tubig yun mo importante kayo partner kaayo sa tanom o tubig kaya importante han mao nga na gibuhos sa gobyerno mga kaigsuonan kining pag-establish og mga packet impounding facilities sa mga kabaryuhan. Katong mga areas nga naa diha maga inunato mga kaigsuonan mulabay ang mga baha katong lapit nga agianan og baha mo tuig daman og mga impounding e puso na tubig
sayang itu bigyan ni. At tulad po ni dagan sa katumoy-tumoyan, malabay na po ni sagat. Daghang usip. So, kani-unti mga irrigation unta mo ay atumanon mga kaigsunan. Kaysa irrigation, na ay mga yuta nga wa gitikan nga posible na matikan. Kaya na may tubig. Na ay mga yuta nga posible nga way abot, posible. Karon kung doon ay tubig nga irrigated na, na ay abot. Therefore, musaka ang ato ang abot. Musaka ang ato ang income. Mo angat ang kinabuhay sa tao, mga kaigsuonan. Mo tingali nga presidente, mga higala, iya kong ipangunayan o pagani. Kani mga proyekto nga sama niini, tungod kay hugot siyang nagtuong, ha? Related yun sa survival sa tao. Related ni sa kinabuhi sa tao, mga kaisuran, kini mga proyekto nga sama ni mga irrigation project. Makaingon tagi tinuntuhan ni mao mga proyekto ha, kung way tubig makita na to, kung way tubig na mahipos, tungod gigi sinampang ko'y pagtrabaho ang mga embankment, ang tubig na kalayas, to ang nakasibat, wa matrap. Sumutin ang mga indikasyon nga trabaho ba o wa ba trabaho ang maayo. Ayan, nakalindot na yun eh, mga kaigsunan. Kaya pwede na i-integrate nyo o other farming activities like fish or aqua inland, aqua karang kwa ano, culture na mga kalihukan sama sa mga tilapia, mga haluan, uguban pa na mabuhi anang fresh water. Pero akong tanaw ito, kinindot mo itong napita, tingali i-explore mga kaigsunan ang idea of tourism. Seeing a natural view, i-enhance lang nimo ang natural view. Pinagi sa pagbutang baka o mga pasilidad niya mo cater sa turista. Like comfort room, restaurant, cottages. Indot yan, nagmata nimo, tanaw ka mako kayong murag lake. Ah, you can see the other side of the lake. Mga kaigsunan nga na ay mga kuhan ito. Ah? Kalihukan sa mga tao, mga farmers. Ibaw eh, nga ang turismo na ito, mga kaigsunan, revolved around 4F, food tourism, fun tourism, food, may mga turista nga mga hindi niya kiniangay sa tungkol, nangita, niangay o nangita sa tungkol kawan. Mauna nga tunay, lami kayong display of food, a food bazaar, or sa pala street food. Muna sa ubang dapit, like Japan, Korea, Thailand, nanang lang street food, nila mga kaigsunan. Nagigagsa doon ang mga tao. That is called food tourism. Ay fun tourism. No? Lingaw. Kaya na ay mga daghan ng mga aksyon. Adventure, zipline, mga caves. Ah. So, ganito. Lingaw yun ka. Duwa-duwa kas mga hayop. Duwa-duwa kas mga wild animals. Tanaw ka lion o tigre like safari in Subic. Lingaw ka, liman mo mga wild nga mga hayop. Imong, you can come very close to them, no? Eyes to eyes mo. Fun, tourism, no? Mga water sports, guban pa. Diving, ha? So, pangyana na, jet skiing. So, bilang lingaw mga kaigsunan. Ha? Lingaw ta, dito ta sa Panglao kagahapon, ha? So, kita tanong jet ski, ha? Swimming pool, fun tourism. It's more fun in the Philippines. Walang daghang mga nek tungod sa fun, lingaw. Lingaw kasi lagi rin. Sunod, doon ay gitawag o farm tourism. Diyan ang atong mga tao, muhad to ka napita tungod kay gusto mo bisita sa usa ka farm. Farm na nagtanom o kasi klaseng mga buwak na lamay kita naon. Farm tourism nga. Nagtanom og mga vegetables nga naay mga cottage ito, pwede ka turo ka mo kuha sa imong kanon. Fresh. Gikan sa maong kanang mga vegetables. Mga kaigsunan, harvest ka kanang kamatis, harvest ka unsa pa na niya, imong harvest. Dinoon mo rito sa lamis sa kanon. Farm tourism. Experience the farm in the Philippines. Pwede indot kayo, ha? So, pwede ma-appeal na ng kuha niya, kanang dam diha sa Mabini.
Imuon ang farm tourism. Pwede po na sa gulag farm tourism. Sakay-sakay kay zipline nga mo, tabok anang ibabaw anang dam, ay kakahadlok o mahogay, tubig ba? Ha? Zipline experience. Why not? O niya, ang ikaupat nga F mga igala sa turismo, mao ang faith tourism. Ang atong bayhon ng mga Katoliko, bayhon nato ng mga religyoso, wala ataksyon sa upan. Daghang ma-attractive sa atong ipanghimo sa Semana Santa. Daghang ma-attractive sa atong gihimo sa panahon sa Pasko. Daghang ma-attractive sa panahon sa piyesta. So, faith tourism, ha? Tungod sa pagtuon nimo na akay mga practices nga gihimo na para sa ubang mga tao, nindot tanawon. Sabi ng Semana Santa, tanaw sa anang ipang kanang ipang lansang sa cross kuno ay tanaw sila anang mga pag-antos ni Kristo, ang pagsasadula, ha? O, naan ha? Faith tourism. So, tanan nga liyok sa tao ron, dipunit na sa turismo. Hasta ganit si Buhan, dipunit na sa turismo. Ha? Mura na, di-commercialize na ang atong pagtuo ba? Hindi mong attraction ng atong pagtuo. Ha? Mau na ni Karon, mga kaigsunan. Nindot nga ang farm, ang dam, magihimo, kung naabay integration na sa nindot po kayo ng farm sa kilim. Aron sulit mo itong maadto dito, makita sa nindot ng view sa kanang irrigation dam. Kung nindot po kayo ang experience sa kilim-kilim sa irrigation dam, ito adito ang mga organized plantation sa mga kung saan natin nga vegetable o guban pa. Mawag tayo kung saan ganyan mga ka-exona no? Sa gobyerno na ito. Mawag nga ang presidente na ngunay dyan pakita. Kalimutan sa ang problema dito sa Manila. Kaya mura man og hinoon na hunong-hunong na problema gamay Senado kay sa apresye naman sila. Kay Cayetano, di gito mo ariya mo kanaog sa iya pagka Senate Presidency, President mga kaigsuunan. Pero, nakuha naman presye sa bagong mayorya, away mahims. Away mahims. Naog na yun. So, mura ginaw-linaw na sila dito. Sigud ni Kabibo kung magsugod na gitingali ang trial ni VP Sara, which is to be televised mga Exxon. Pagkakaroon, pag i-televise ang ilang itawag o pre-trial proceedings, pre-trial conference. Pero iniga sugod na o gisa sa mga ebidensya o mga witnesses, mga ka-Exxonan, tingali anak na napita, ang Bibo na kuta. So, nautunta nga Bibo, dili Bibo nga kadautan ko ni Bibo for awareness sa mga tao nga mauni ang nagpangitabo karon. Aron ato kung mga tao, mga kaigsoan, manimpla o gunsay angay nga buhaton. Ng gobyerno nato sa Pilipinas, masulban din eh. Pinagis mga politiko o masulban eh pinagi natong tanang mga katawan. Kung nato ning ihatod, atong isalig na sa mga politicians na kahit maayong ugma ning atong nasod mga kaigsoan, maunay dakong peligro. Eh, mahila man yung mukha man. Isigduwa man yung sila ang interest. Isigbirahan ay man yung sila. Ha? Tungkol kito na sila yung mga teks-teksa ka mga interest. O ayaw na lang tapatuuhan ninyo mga buutan, mga abdik na senador. Ayaw na lang tapatuuhan ninyo ang inyong interest para sa kapakanan ng bayan. Ha? Ayaw na lang tapatuuhan ninyo diha. Kaya pulos mo pa rin ha, ang inyong itanaw. Pakapanan ng mga sa kausa ba ka o unsa ba? May subya po ng Senado, mga kaigsunan, maksud pa, 24 ka klase-klaseng huna-huna, 24 ka mga experiences, 24 ka mga ego na imuhang i-manage. Didi lalim kung mga kaigsunan, kung ikaw mga Senate President, anang Senado, no? Kaya naakay 23 kataw nga kauban ng lalahig mga utok, ay mong timpa-timplahan. Kaya kung hindi, anytime ka mga kaigsoonan, pwede ka mag-jaoban ng imuhang posisyon. Inalinaw na sila to dito. Mara si Marcos Tingali, kumpiyansa na to sa resuro sa Pilipinas. Bisita sa mga proyekto sa gobyerno. Aning dat kaya? Inaotuanda, magbunga o maayo ang mga proyekto dito sa Mabini, mga iso. Mara de oras mo balik na kumalan ng Bukla Kapirundo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Happy Fiesta!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
11: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

kumusta gmayong adlong Lunes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome! Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 22, 2026. Like, suwatan po na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Dexter. When you stand by Dexter, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na batiyon ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Anit, ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imno na lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatampo atong paghatag ang pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Og nasabdan ko nga, sakit pa kayo alang kaniya ang mga panghitabo. Apan gusto kong maging honest sa kong kaugalingon. Nato kang Sandra. Busa akong gipagi sa gestures. Ako siyang ihatod, sunduon, mag-lunch me o mag-dinner together. Hatdan ako siyang mga pagkaon sa ilahang balay. In short, nagparamdam ko sa iya. Bisan pa man, ngayon akong giignandaan. Nga di pa siya andam nga mahigugma pag-usap. Sobra kayo siya ka-devastated sa breakup nila sa iyang boyfriend ate. Gani ako ang iyang nahimong sumbunganan sa tanan. Miabot sa point nga gipadayag na kung akong gibati nga tuwang Sandra. Apan iya kining gibalibanan kay lagi. Dili pa siya andam. Gignan ako siya nga okay lang. Willing ko nga maghulat. Nagpadayon ang akong papel sa iyang kinabuhi isip o sa kahigala. O sa kahigala nga kanunay naa sa iyang kiliran. Every time nga nagkinahanglan siya ka istorya. Kinahanglan siya mo comfort kaniya. Dili lang ko sumbunganan ni Sandra kung dili. Shock absorber pag ko ate. Every time masulti siya nako kung unsa kasakit ang gibuhat sa iyang ex nga to kaniya. Di na ko malikayan. Batiyon po na ko. Ang kasakit ate. Maluoy ko nga to kaniya. Sulod sa 8 ka bulan ate. Mao kini akong role sa kinabuhi ni Sandra. Gignan ako siya. Nga oras na para siya mag-move on. Pero ate, ambot ba murag dili paghihapon niya kaya? Akong tanaw, mahal paghihapon niya ang iyang ex.

Apan bisan pa man ni ana, galong paghihapon siya nga magbalik sila. Ate, gipalampas ko na lang. Tuod man, milabay pa ang laing panahon. Hangtod, usa ka tuig na nakalabay, ate. Ning higayon nagipangutana ko na sa Sandra. Naaba ko'y pag-asa nga to kaniya. Iya kong itubag na friend dragyod iyahang pagtagad nga ika na ako, ate. In short, na friend zone ko at yar. Sakit man, apan ako kiningidawat. Pila ramay sugilanon, nag-move on ko. Uwa na ko, milapas pa sa kong limitasyon. Apan nagpabilin nga, managigala kami ni Sandra. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, taman ragid miss pa naghigalaay. Ibigbisan ka nusa, dili siya makagusto ka nako. Enough na ang 1 year na naghulat ko. Pila ramay sugilanon, nang labay pa ang panahon, ate. Hangtod miabot sa kong kinabuhi ang usa ka babae. Tawgon ta lang sa pangalang Irene. Sama kang Sandra, hitsuraan. Apan, social kininga pagkababae. Prangka, og naipagka-liberated. Ganahan ko siya, ate, kay sweet kaayo siya. Hangtod nga nabaling gyud ang akong pagmahal nga to kaniya. Pila ramay sugilanon. Ako siyang ipanguyaban, ate. Og ning higayon na. Iyang gidawat ang akong gugma. Naging kami giyod ni Irene, ate. Gani si Sandra ang unang nasayod. Sadihang nagkarelasyon kami ni Irene, kay lagi barkada kami. Hangtod nga nagka-close na usab silang duha. Every time nga naami group date, ate, musabay si Irene. Wapod ko'y naging problema kay maayo man po siyang makisama sa akong mga higala. Busa gusto po nila si Irene. Pareho yung personality ni Irene, ate. Showy me sa among feelings. Hilig big public display of affection. Every time mamag-uban me, by nature, lambing, caring, o thoughtful kay kong pagkatao. Labi na sa akong hinigugma. Nasaksihan gina ni Sandra ug sa uban namo mga higala kung unsa ko ka devoted nga boyfriend kang Irene, kung giunsa nako siya sa pagpangga ug pagmahal. Nagtuo ko nga way mamahimong problema sa among relasyon. Gani bisan kanusa, wa na ko gi-question ang iyang loyalty sa among relasyon, ate. Kay para kanako, gibuhat man ako ang tanan. Apan luyo di ini, nagtago ang tinuod nga pagkatao ni Irene. Usa ka adlaw ni ana, mihangyo si Irene kang Sandra nga magpauban siya, ate. Makikita doon niya iyang ex-boyfriend. Nakura si Sandra, ate, gipangutana siya. Kung nga nung need pa niya makipagkita sa iyang ex, nga naan naman kuno siya'y uyab. Ang tubag lang ni Irene, nga basta lang kuno. Sa laktog, iubanan niya na makipagkita sa maong lalaki. Pag-abot nila sa lugar, gipailaila ni Irene si Sandra sa iyang ex. Apa natingala ko na si Sandra, ate. Sweet pa kuno kaayo sa usag-usa si Irene o kanhing hinigugma. Nga bulag naman sila. Tapos, gipauna siya sa pagpauli. Og nag-uban pa si Irene o iyang ex, ate.

Mihangyo ko na si Erin kang Sandra nga dili konsultihan. Misaad ko na si Erin nga dili na niya buhaton ate. Naluoy sa Sandra nga to kaniya. Busa iya kining gitago nga ni kanako. Apan akurat siya sa dihang nakita niya pag-usap na nag-uban ang duruha. Ning higayo na ate. Iyang giwarningan si Erin nga isumbong kanako. Apan nasako ko na si Erin ate. Ang ibuhat ni Sandra, nakurat ko sa diya miingon siya nga rikan ako. Nga kami na lang kuno ang mag-uyab. Mikatawa ko ate. Gitubag ko siya nga ayaw pasiaw og ingon ni Ana. Apan mato de Sandra, wa kuno siya nagpasiaw, seryoso kuno siya ate. Busa gignan ko siya nga nung karun pa man. Nga doon na naman ko hinigugma, di ko gustong masakitan si Erin. Ate, iya kong gisultihan. Kabahin ni Erin ug sa iyang ex. Pagkasayad na ko, ate. Murag di ko makatuo. Rabi ko ba og nagbinuang lamang sa Sandra? Apan seryoso gyud siya ate og determinado. Gusto niyang bulagan ko si Erin. Ning higayon na kalit ko niyang gihagkan ate. Iya kong giignan nga mahal ko no ko niya. Apan giklaro lang niya iyang kaugalingon. Kay di ko no siya gusto nga masakitan ko. Ambot ba ate? Natigayo na. Ado na ginihitabo, tali ka na mo. Ni Sandra. Wa ko magdahom mo abot si Erin, ate. Didto na siya matulog sa akong room. Apan akurat siya sa inakita ka na mo ni Sandra. Na nasa kama. Hilabihan niya sa kuwa, ate. Sobra gid niyang pag-eskandalo na tigayo na. Ate, tungon sa kung nahibawaan kang Erin, nag-desisyon ko na si Sandra ang akong piliyon. Total, dugay ko na siyang gihigugma. Apa na ako problema ate? Gasi na mo konmi ni Erin. Matod niya buntis ko na siya sa among anak. Buta nga nagduha-duha ko ate. Ilabi na nga duha may kalalaki sa iyang kinabuhi. Dili mo sugo si Sandra.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan

0: Ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga ang akong kaugalingon nga panunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay ako gibati. Doon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o bigaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhan. Ako gibati dayon niya. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

RTR dapat siguro iyang paminawon ang explanation ni Irene. Basin tinuod nga siyang amahan. Ugihulga lang sa iyang ex busta na hadlok ate. Ella of Balabagon, Mualbol, Cebu. Ati R, kung siya ang amahan, kuhaon niya ang bata para dili makaluluoy. Ray of Barangay Ipil, Surigao City. Ipa DNA niya ate para walay pagduha-duha sa iyang kasing-kasing. Lolet of Gindulman, Bohol. Ate, kung wala si Sandra, magmata siya og buntag. Dapat papasalamat siya kang Sandra ate kay totoo gid ni para sa iya ha. Wilma of Bayaman City, Negros. Ati R, dili niya pilion si Irene. Uyab pa lang sila na makaknes siya ate. Baka magka-problema siya kung magkadayon silang duha. Sally of Antoyok, Hagna, Bohol.

bisag naa si Sandra, kung sa imong tan-aw, mas mahal ni mo si Erin, imuha ka ng desisyon. Apan, bisag doon na naman yung anak ni Erin, kung imong tan-aw, naa si Sandra, imuha gyapon ang final decision. O sabun ko, piliya ang tao na sa imong tan-aw, tinood o sabun higugma ka nimo, o malipayan ka kung mag-uban mo.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Fluid Capsule. Nabalang ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Ate R. and Doc John, why man magngutngot ang ari sa babae bisan pagdalaga? Posible ba nga magngutngot mo bisan dalaga pa siya? This is Dailin of Iligan City.
1: Okay, kini siya mga kanans, pagngulngul bito o may pagngutngot, pasabutan na ay inflammations.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes is due to bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So meaning nagkakaroon ng infection.
0: Mm-hmm.
1: Or nagkakaroon.
0: UTI.
1: Oh yes, pwede po na siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede nagkakaroon siya ng vaginitis or mm-hmm. nagkakaroon ng cervicitis.
0: Kasagaran ba, Doc? On say cause ng vaginitis?
1: Vaginitis, ang cause na is bacteria or mga foreign body nakasulod or nakapenetrate
0: mm-hmm.
1: sa vagina sa babae.
0: Mm-hmm.
1: So ang vagina sa babae, dili enough yung protective mucosa or katong flora bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Naamang ko na sa certain acidity para mupatay sa bacteria. Pero kung
0: okay.
1: pang mumaba yung acidity sa iyahang vagina, mauto siya nakapenetrate, makasulod yung mga bacteria. So ang bacteria na yun, kitungod na hina ang depensa sa iyahang vagina, so dali mudaghan yung bacteria. So mauna siya makabantay sa medyo magngot-ngot or magngulngol or na ay something na discomfort ang iyahang mabatsyagan. So ako ang rekomendasyon na mga kanans, no? I recommend na ayos sa gamit o kinitawag nato ng mga panty liner while na naakay mga discomfort bitaw na bantayan. Iwasan sa na siya kay the more ka mo gamitan na, the more dugay ni mo siya. Kalibaw mga more than 2 hours na nimo na siya ginamit mga kanans, pasabot, nagapaspas, nagadaghan yung bacteria. Okay, more than 2 hours nakapromote na ka o tawag na ito mga bacteria kitong nagsugod na yung ang pag-moist kumbaga. So I recommend kung pwede likayan sa na mga kanans. And then of course kinahanglan nato yung antibacterial property na mupatay sa bacteria labi na sa iyang vagina. So kinahanglan nato pataasod yung protection pod sa iyang vagina, sa iyang cervix by improving sa iyang acidity sa iyang vagina. So I recommend Cervicare mga kanan. So usa ka kapsula 3 times a day ang pag-inom sulod sa 7 to 15 days. Kay tungod infection na siya, dapat istrito na siya sa pag-inom ang Cervicare herbal capsule sulod sa 7 kaadlaw. So after 2 days or 3 days wala na ka mabatsyagan din na pagngulngol, just to continue pa rin mga kanans kay dili pasabot na wala na, dili pasabot na matay na yung mga bacteria sulod sa imuhang vagina. So continue i-take na siya up to 7 days or up to 15 days. Then I recommend also mga kanans na yung perennial care importante po siya mga kanans. Then if you mm-hmm. have activated charcoal, pwede siya ihampol kay para masuyo po yung mga bacteria. Kay usually bitaw kung nagkakaroon ka ng infection sa imong vagina,
0: mm-hmm.
1: later on pwede po ka makadevelop og UTI or
0: okay.
1: tawag nato na urinary tract infection. So para maagapan na siya, pwede ta mag-recommend na magbutang siya og activated charcoal poultice kay para dili maka-transmit or musulod or mupaingon yung bacteria paingon sa iyahang kidney. Or
0: ayan.
1: Sa itong agianan siyang ihi para dili siya musulod dito mga kanan. So kung na-activated charcoal, mapunggan siya, maprevensyonan ang tawag nato na UTI.
0: Okay,
1: balikon ko yung treatment mga kanans. Perennial care, importante ang paghuhugas, importante na siya. Then palikayan po yung paggamit sa panty liner while nag-treat ka.
0: Mm-hmm.
1: And then activated charcoal poultice, then Cervicare, 1 capsule 3 times a day sulod sa 7 days up to 15 days ang pag-inom.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, unsay maayong itambal sa thyroid? Unsa pod ang maayong pagkaon para ini? 49 years old ko from Basay, Negros Oriental.
1: Okay mga kanans, para sa healthy thyroid mga kanans, no? Importante na siya mga kanans yung component na natawag or yung iodine content. So kana siya, the best na siya yung iodine content para sa ato ang thyroid functions. So na isa ka source na ayo din na pwede siya sa hyper o pwede po siya sa hypothyroidism. So which is yung tinatawag na to na kelp. Maganda yun yung kelp, mga kanans. Then second, mga kanans, ang kontra sa thyroid bitaw, dari sa atong greater area, mga kanans, no? Ang kontra niya, number one, kanang sudden changes of environment, mga kanans. Halimbawa, naaka sa area na grabe ka bugnaw.
0: Mm-hmm.
1: Or naaka, halimbawa, sa mall, as in bugnaw ka ayos sa siya. Dahil mugawas kalit ka, na grabe ka init, ka na kontra na siya sa ato ang thyroid, mga kanans.
0: Ah.
1: Kay take note, yung thyroid na to.
0: Mali na siya hinungdan po do, kung gikan ka mag-coffee, bawal may namutubig.
1: Yes.
0: Bugnaw.
1: Kay ang thyroid manggod na to is responsable siya sa ato ang body temperature bitaw, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kung init yung environment, yung thyroid na to, siya ang mutabang para, kung init ang environment, ang atong thyroid na to, ang iyang buhaton, pabugnawon niya ang ato ang body system.
0: Okay.
1: Para dili siya, kumbaga, kung sobra mood ka init, mang dilate ang ato mga kaugatan, so resulta mang luya ato ang lawas.
0: Okay.
1: So ang buhaton sa ato ang thyroid, ana, tungod init ang panahon, i-activate niya yung mga sweet gland na ito, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, mo na sa din na magsingot kita. So, sa pagsingot, ana, nag-provide siya sa pagpabugnaw sa ato ang lawas para dili kita ma-dehydrate, dili kita ma-stroke. Kana siya, kumbaga. So, pagbugnaw na sad yung panahon, ang ato ang thyroid, ipapaspalpod niya yung metabolismo. Kay kung bugnaw, nang luya ang tanan ng ato ang body system.
0: Okay.
1: Kay maano man siya, kay tungod sa kabugnaw, nag-constrict man siya tanan. So, ang buhaton sa ato ang thyroid, ipapaspas niya ang metabolismo. So,
0: okay.
1: Ipapaspas niya yung production or pagbuhat, katong tawag na ito na T3 and T4 to provide more energy sa ato ang lawas. Sumao na siya, may tabo na yun, na manginit ang ato ang lawas para dili kita bitaw ko ng murag tugnawon. So mo na siya kontra na sa thyroid, ka ng sudden changes bitaw sa environment, ka ng bugnaw ang panahon, no, ang lugar din kalit ka nag-adto sa grabe ka init, kontra na sa thyroid. So ako ang rekomendasyon, bago ka mo paingon sa bugnaw or mugawas gid sa mall, dandahan, okay, ayaw kalit. Then sa pag-inom sa tubig na ininit, then diretso bugnaw, then kana siya, dili po na siya maayo, mga kanans. So pagka na ang atong buhato, mga kanans, there is a possibility na pwede kita makadevelop ng mga hyperthyroidism, hypothyroidism, depende kung unsa ang mas nakatrigger permanente sa iyaha, mga kanans. Mao na siya nagkakaroon ng greater problem ang mga pasyente.
0: Yan.
1: So kung pwede lang likayan to siya sa mga sitwasyon. Then of course, yung deficiency, ang kumbaga deficiency sa iodine content. So mao na siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Hypothyroidism sometimes is very common sa mga kababaihan na when the time na buntis bitaw sila, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So pag bagsak ang ilang iodine content or dili kayo sila tingaon sa mga iodine content, so mo na siya nakaka-develop.
0: Sama sa pagkaong sa dagat.
1: Yes, mga lato, kana siya.
0: Kinason.
1: Oh.
0: Mm.
1: So kana siya, mga kanans, mo na siya nagkakaroon ng hypothyroidism. Mo na sa mga 1980s dagat kayo mga kaso nagkakaroon ng hypothyroidism sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
1: So mo na siya giregulate ang ato ang asin, dapat na anay sagol ng mga iodized para malikayan sa pag-develop sa tawag nato ng mga hypothyroidism.
0: Mm.
1: Then isa po na, mga kanan, sa yung kelp, maganda. Then non-serba capsule, kung nakabantay ka na anay mga bukol-bukol bitaw, kaya ang non-serba capsule makatabang siya para sa pagpakuyo sa mga bukol sa ato ang lawas. So kung nakay bukol sa imong thyroid, yes, ang nans makatabang kanimo. So pwede siya usa ka kapsula i 3 times a day nato ng pag-inom.
0: Okay.
1: Okay. Yung cervic hair pwede nato siya idugang sa ato ang treatment, depende sa iyang kaso.
0: Mm.
1: Kung iyang kaso is more on hyperthyroidism, pwede ta maka-add on sa cervic hair, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung lalaki siya, Megaman herbal capsule lang ato ang ihatag. Saka na siya, dako po diyang ikatabang para dali mapakuyos yung mga bukol.
0: Ayan. Ate Arlene and Doc John, o sa angay na kong buhaton, magsige magugusakit akong batang buntis ko mga nakay na. Of course. Muna'y sagad nga bation sa mga nakay na, Doc.
1: Yes, mga kanans, no? Sa bitaw, kapadulong pa lang sa mga nakay, so I recommend na sa mga 8 months or mag-start of 7 months, 8 months, paingon sa 9 months mga kanans,
0: mm.
1: I recommend na mag-exercise na sila, mag-walking every morning.
0: Mm.
1: Kinesia is preparation para sa imuang mga pelvic muscles. Kay on that time manggod sa pagpanganak nimo, kinahanglan kan na ay igong kusog ang imuhang pelvic muscles para iduso or i-push ang imuhang baby para sa pagpanganak. So kung muna siya, kung dili ka ga-exercise, ga-walking-walking early in the morning, during sa imong pagpanganak, maglisod ka pagpagawa sa imuhang baby. Kaya nga naman, kulang mangkag muscles. Dili man siya anad. So muna siya dugay mugawas yung baby. So muna siya, I recommend na pag-start og 7 months, 8 months, mag-start na ka og walking para mahimong kusgan ang imuhang pelvic floor or imuhang pelvic muscles para during sa imong pagpanganak, mas dali ka makapanganak din para maiwasan po yung mga komplikasyon.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, o sa may tambal, sige yung katulan, tibuok lawas. Nga naman eh, katulgit siya kaayod.
1: Okay mga kanans, if nakabantay mo na wala man mo gipangkaon na lain na halimbawa yung mga seafoods very common na makakos siya o mga itchiness or pagpangatol sa atong lawas o nagkakaroon ng allergy. So kung wala ka man nakaon ng mga allergy pero parang unexplainable yung pangatol sa imong lawas, kumbaga mga kanans ba. And then daga na kagi-apply ng mga topical cream pero magsigira gyapon siya o mga magbalik-balik. Meaning to say mga kanans, systemic ang imuhang allergy. Systemic ang imuhang problema. So unsa ba itong buhaton kung systemic? Dapat naakay imnon na tambal or na herbal na mag-purify, maghinlo sa imuhang dugo. O tabangan po nato ang imuhang kidney na makarecover siya kay para ma-perform niya mismo na siya mismo ang mag-detoxify, mag-neutralize sa mga hugaw or mga toxins sa atuang dugo. So I recommend para mahinduan ato ang dugo, magkaroon tayo ng blood purifier. I recommend isabay ang pag-inom sa NANS herba capsule 3 times a day and then UID herba capsule 3 times a day ang pag-inom. So when the time ino nato na siya nasabay, naasay blood purifier na effect sa ato ang dugo, so dali niya mapagawas yung mga hugaw, mga toxin sa ato ang lawas pinaagi sa pag-ihi, sa pagkalibang nato mga kanans. And then ginarekomenda nato na kinahanglan mo inom siya og tubig 10 to 12 glasses per day para mas dali ma-facilitate na pagtanggal sa mga hugaw sa ato ang dugo. Ani mangod siya mga kanans, if dili matanggal yung mga hugaw sa ato ang dugo, then nahimo na siyang systemic allergy.
0: Okay.
1: Pag musingot ka anak mga kanans, yung hugaw sa atong dugo maoto siya yung mugawas sa ato ang mga singot. Kay tungod wala siya na neutralize, magresulta siya og irritation sa ato ang mga skin or sa atong mga panit. Muna, magpula-pula dayon ang ato ang panit or magbutoy-butoy siya na parang na ay tubig sa sulod. Tungod na siya sa acid na wala na neutralize.
0: Okay.
1: So muna, dagan kang mga pangatol na bisan asa sa imuhang lawas, gumikan, systemic ang problema sa imuha. So balikon ko para maiwasan, inom kita og non-serba capsule 3 times a day, buntag og tuhapon, humankaon, then you aid buntag og tuhapon pod ang pag-inom. Then inom og dagan og tubig mga 10 to 12 glasses per day.
0: Okay. Ate and Doc, 4 years old na akong baby. Wa gihapon ko mabuntis. Og utro, wala man unta may control sa akong bana.
1: Okay mga kanans, inom ka og Cervicare herba capsule. Dako kayo ikatabang ni sa mga mag-asawa na wala na sundan ang ilang mga bata. Tungod na nagkaroon ng hormonal problem, tungod na medyo acidic ang sulod sa ilang matres, sa ilang uterus. So, we recommend to take Cervicare. Take Cervicare, one capsule, 3 times a day. Buntag og tuhapon, sulod sa 28 kadlaw. Isabay ang non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 28 kadlaw. After nato sa pag-inom, sa Cervicare mga kanans, o sa non-serva capsule, imna na lang ang non-serva capsule o cervix care 2 times a day until mabuntis. Kini siya makatabang na siya para pagpataas sa resistensya sa imuhang matres and then pagpabalik o kahimsog kahilti ang sulod sa imuhang matres mga kanan. So mao kini yung mga imuhang pagabuhaton sa mga kababaihan na gusto mabuntis mga kanan. So, and then likayan ang mga pagkaon ng mga acidic, mga maaslom na mga pagkaon o mga pagkaon na may ara sagol ng mga synthetic hormones. So, likayan kini sa mga kanans. And then, mga kanans, para naman sa imong husband, of course, ipatake siya o Megaman Herba Capsule. One capsule, once a day ang pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Kay para sigurado na daghan o taas ang resistensya sa iyahang sperm cell. Kay para taas yung survival rate sa iyong sperm cell. Kay para taas yung possibilities daghan ang maka-fertilize na kumaga na ay sperm jud na maka-fertilize sa egg cells sa mga kababaihan or sa imuhang asawa, mga kanans. So take Megaman, one capsule, once a day ang pag-inom.
0: Ate R and Doc Jan, positive ko sa ovarian cyst. Mag 4 years na ko wala gidugo. May posibilidad ba mabuntis ko na ako'y tulo ka anak sa una? Unsay angay kong buhaton?
1: Ako like this one, mga kanans, di ba? 4 years na siya na wala siya gidugo. So nakita nato, nagkaroon talaga siya ng ovarian cyst. So mo kini ang ako ang gusto nako na i-inform sa inyo, mga kanans, na okay man yung mga family planning, basta dili lang nato sa strict tone for how many years na wala ni balik sa normal process ang sulod sa inyong matris, kay naagid mga possibility na pwede yun ka makadevelop og mga sakit. Sama ni sa iya ha, 4 years na nawala sa gidugo. Then nakita dato na naadi ICI ovarian cyst. So moni ang isa mga komplikasyon. So kung kamon, irregular ang imong menstruation, naamoy mga gigamit, na mga ano diya, mga something-something, para ma-stop ang inyong normal process sa inyong reproductive system. So, ayaw lang na to, strict tone for how many months. Enough na ang 2 months or 3 months kung ay extension. Pero for 6 months, for 1 year, for how many years, no. Naagi kay paabuton na problema sulod sa imuhang lawas, mga kanans. Until such time, dili na makaya sa imong lawas, diya na dayon magsugod ang mga bukol-bukol like this one. Nagkaroon siya ng ovarian cyst. Ang iban, nagkaroon ng polycystic ovary o na ay mga mayuma, mga kanans. So ang ako ang ginarekomenda, mga kanans, take ka mo o Cervicare Herba Capsule para maiwasan natin ang mga problema sa mga kababaihan sama sa mga ovarian cyst, polycystic ovary or mga cervical problem, mga mayuma or mga cervical cancer, mga kanans. Na dapat nakinisya ng mga sitwasyon, kaya kaayon ni siya preventionan, kaya kaayon ni siya na i-address as early as possible. Ang ato ang lawas, bisan ingno nila na walay mga symptoms na ipagawas, pero sa abnormal pa lang sa imong menstruation, na dili irregular imong menstruation, sa imong pagdugo, na dili daghan ang imong gidugo, something wrong na yan, mga kanans. Nagkakaroon na ka ng problema sulod sa matris. So don't ignore it. Pag i-ignore nato ang mga kanans, there's a possibility talaga na pwede ka magkaka-develop. So sa imo ha, 4 years na na wala ka gidugo, pwede pa baka ka mabuntis. Okay. Bisan ino nato na kay ovarian cyst, as long as mobalik sa regular, sa normal, kahimsog ang sulod sa imong matres o sa imong ovary, na apagyapong possibility na pwede ka mabuntis. O gining imong ovarian cyst, kaya lang ni siya matunaw o mawala ni siya. So take og Cervicare Herba Capsule, one capsule, 3 times a day. Buntag og 2 hapon ang pag-inom, hantod mobalik sa regular ang imuhang menstruation, mga kanans. And then take pod og Nans Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, mga kanans. Makita man nimo, mobalik sa regular ang imong menstruation, ang imo pagdugo, mas limpyo siya, mga kanan. So, i-continue lang ang pag-inom hantod na mubalik na sa regular. Pag mubalik na sa regular ang imong menstruation, pwede na lamang ka mag-take og Cervicare 1 capsule, 2 times a day until kung kanon sa ba ang imuhang gusto na mabuntis, mga kanans. Then, sa mga pagkaon, likayan nato yung mga GMO or genetically modified organisms. Likayan man po ang mga pagkaon na naay sagol na vinegar kay makapaluya sulod sa imong matres.
0: Ate Arlene and Doc Jana, akong lapalapa pagbubakod ko o sa iyong kabuntagon, halos dili ko kalakaw unsa may maitambal, please.
1: Okay, Kirisiedo, daan sa isa kita, ginatawag na ito, dabaga, arthritis. Arthritis, buat akin di siya pagbug daw yung panahon. Lalo na sa isang buntag, kadang dili ka kabakod, arthritis yan, mga kanads. Possible po, nataas po yung cholesterol o ang ibuang uric acid. So, sa ito buhaton? Of course, haplasa niya ito. Ang imuhang mga tiil, okay? Para at least ba, babugkag, hatagad yung kainit ang ato ang kalawasan. Kay para pag mabugkal ang ato mga joints na yun, baka liyok-liyok na siya. So pwede na ito haplasad o that's little bit oil batag gabi o batag bugdaw yung panahon. Dito importante na naa kay ibdod. Kay kini siya magbalik-balik ba kung wala kay ibdod na mga herbal, mga kanan. So para sa na mga arthritis, You eat herbal capsule, isa ka kapsula eat 3 times a day, then dad's herbal capsule, isa ka kapsula 3 times a day pud ang pag-idob hadtod ba ayuad ka sa kinatawag na mga osteoarthritis.
0: Okay. Ate Orandok Jan, doon ay puti sa akong kalimutaw o sa akong buhaton.
1: Puti sa iyang kalimutaw, posible siya nagkaroon siya ng cataract or glaucoma. Okay? So mga kondisyon sa atong mata na kadalasan nakaka-experience ay yung mga naanay mga edad-edad. Medyo na yung mga senior citizen kadalasan. And then katong mga pasyente po na medyo uncontrolled na blood pressure or na yung mga high blood, na diabetes is a very common complication niya mga kanans. Para malikaya din siya mga kanans sa mga inani ng mga sitwasyon na yung mga cataract, glaucoma, or mga pterygium, pwede na mo resulta sa pagkabulag sa usa ka pasyente. Agod, malikayan kini ng mga matang na mga sakit, ginarekomenda ko sa pag-inom sa non-herbal capsule and you eat herbal capsule. Isa ka kapsula, 3 times a day, buntag o tuhapon, hantod mo balik sa regular ang imuha blood pressure, ang imuha cholesterol, pati ang imuha sugar, kinahanglan mo balik sa insakto ang imuha pressure sa dugo para dili mubuto ang mga ugat sa imuhang mata. Kay kung mubuto ang ugat sa imuhang mata, muresulta din siya sa cataract, glaucoma, or pterygium mga kanans. And then, pwede po ka makagamit sa ato ang NADS eye drops. NADS eye drops, available siya sa ato ang mga wellness center and then sa ato ang mga medical mission mga kanans.
0: Okay. Ate Orandok Jan, kini ba akong tuhod siging nagsakit hangtod sa batiis ug akong ipiko maglaguto akong tuhod ug naginit sa wala na ako nga tiil? Bisan unsa na lang ako itambal, wala gyud ni balik. Nagsugod ni atong November, pagka 50 years old na ako aroy, kini 50 mo edad-edara na gyud eh, Dok. Og maglingkod pod kog dugay inigtindog sakit pod og mangulngol pod usay.
1: Okay, kini mga kanans, no, isa usa siya ginatawag nato na osteoarthritis. Okay, osteoarthritis or mga pananakit sa ato ang mga kasukasuan, very common pag naanatay mga edad-edad, bumabagsak or humihina yung mga joints nato mga kanans. Sometimes nagkakaroon din siya ng deposition sa mga uric acid, lalo na permitin kita mga kanans nagakaon o mga pagkaon ng mga high in purine diet. Like sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda. So medyo musamot-samot po siya mga kanans. So na po yung mga other form ng mga arthritis, gumikan po siya sa ato ang mga paghina, sa ato ang synovial fluid. Muna siya na pagdugay taglingkod, resulta dayon siya na pagtindog nato na medyo musakit siya, kay medyo nimala yung uwil sa ato ang mga kasukasuhan. So sa atong buhaton, i-improve na to yung mga synovial fluid, ipa-improve na to yung guwapo na blood supply agod, nakakita enough na synovial fluid sa ato ang mga kasukasuhan. And then, kontrolo na to yung mga pagtaas sa imuhang uric acid. Then, muhatag po kita o mga anti-inflammatory mga kanans para maiwasan yung mga paghubag-hubag sa ato ang mga kasukasuhan mga kanans. Kinitanan mga kanans, mahatag kinitanan, pinaagi sa pag-inom sa non-herbal capsule kag sa UID herbal capsule. Ang non-herbal capsule, isa ka kapsula 3 times a day, makatabang kini aron sa pagpagwapo, sa pagpadaloy sa atong mga dugo agud na ay gwapo na synovial fluid. Okay? Then ang UID herbal capsule, makatabang siya para mabungkag, mapagawas ang mga uric acids sa ato ang lawas. Okay, makatabang po siya para maundang ang mga paghubag-hubag sa ato ang mga kasukasuhan. So pwede imnon, isa ka kapsula, 3 times a day, buntag o tuhapon ang pag-inom, hantod mawala na yung mga panakit-nakit sa ato ang mga kasukasuhan. And then if mawala na yung mga panakit-nakit sa atong kasukasuhan, pwede na lamang yung non-herbal capsule ang imuhang pag-imnon. Mm-hmm. 1 capsule, 3 times a day. Then kung musakit ang imuhang kasukasuhan, sabayan lamang sa UID. Pag wala na masakit, only dance na lang siya mga kanans. Kaya importante, ato ang mga kaugatan na kinahanglan guwapo yung circulation, guwapo yung daloy sa dugo, para dili na magkuyus ang ato ang mga gagmay ng mga arteries, para dili na magbagsak yung synovial fluid.
0: Okay.
1: Which is, pag bumagsak yung synovial fluid, diya magsugod na sad yung pamamaga or paghubag sa ato ang mga kasukasuhan. So importante na ligon, guwapo, hapsay ang daloy sa ato ang dugo.
0: At Orlin and Doc Jan, as lang ko uti tambal sa goiter.
1: Okay, goiter is part man na sa ato ang lawas. Sometimes nagkakaroon lamang siya ng mga abnormalities in terms sa iodine content sa ato ang lawas. Pag sobra, nagkakaroon tayo ng hyperthyroidism. Pag kulang, nagkaroon tayo ng hypothyroidism. Sometimes, sobra sa pagpamwersa or nagkakaroon lamang tayo ng mga enlarged thyroid na ito, mga kanan. So, okay, kailangan mabawaan na ito, makategorize na ito kung unsan na klase ang imuhang guiter, mga kanan. Kaya para matagaan na ito kung unsan na type ng pagkaon ang kinahanglan niya na kaunon, mga kanan. Kaya dili magod pwede ang mga pagkaon sa, halimbawa, hyperthyroidism ang imuhang problema. At din pakanoon din mo sa diet for hypothyroidism, mas musamot siya. Halimbawa, hyperthyroidism is taas yung iodine content. Daghan pa sa iyang lawas. Din pakanoon din mo siya o mga seafoods, musamot ang iyahang guiter, anak, mga kanads.
0: Okay.
1: Dapat ma-identify. Pag ma-identify, okay, matagaan na ito siya kung unsang yun ang iyahang specific na mga kaunod o unsa po ang iyang angay likayan ng mga pagkaon. Okay. Para sa pagpakuyos sa imuhang bukol, okay, kini siya pwede siya sa hyper, pwede po siya sa hypo. Isabay din mo yung pag-inom sa non-serva capsule at UAID. Kaya ang non-serva capsule na si anti-proliferative, pampakuyos sa bukol, sa guiter ni mo, mga kanads. Ang UAID, para mawala yung paghubag sa imong guiter. Kaya umana na, medyo muhubag magod yung guiter nila. So, I recommend non-serva capsule at UAID 3 times a day, buntag o 2 hapon yung pag-inom para mas mukuyos-mukuyos ang imuhang guiter. Then, in terms sa imong pagkaon, mga kanads, dito na babasi sa type, sa klase, sa imuhang guiter. Kung hyper, ayaw, sige, kaon o mga seafoods. Okay? Kung hypo ka, okay, kaon ka o mga seafoods. Basta ko ikatabang sa imuha.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang o mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: ba
1: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kung baga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, uptake nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit,
2: pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
3: Yes, Ate Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero, yes. pangutana, ang coffee ba ni mo, ana, abasya ay benefits ato ang panglawas.
2: Mm.
3: Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
2: Okay.
3: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
2: mm.
3: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, mm. and then sa mga lulo, lula, mm. mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan mm. na pinapagbugnaw ang panahon, mga
2: and kanans. And syempre, ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
3: Yes, Ate Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
6: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa Nancy Bangang. Gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat siya ako.
7: Po si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Marty Lola Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
11: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
11: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Balita.

0: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas na akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamit.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
3: Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kaninjang ka na mga kurima. Welcome na sub to this program, Mas Kurimaw. Balong Daguri. Kumusta? Kumusta? Oga. Maginaot lang tanga na amos kadasig. Oga condition may galas panlawas. Arwadlaw, adlaw karun lundis ba? June 22, 2026. 26. Okay, kumusta, kumusta, og maginaot lang tanga na amon sa kapis kay og kakondisyon sa panlawas. Og atong tigmo di may gala 1,300 may gala to ang tigmo. Wa kay pulos kunwa ko, wa pug koy pulos kunwa ikaw. Wa kay pulos kun wala ako, og wa pug koy pulos kun wala ikaw. Pabot na sa batong gandam kung adlawang ha, nasayod ba ka mo mga kurima? Ha, nasayod ba ka mo? Og unang lingaw-lingaw. Ha, dito may gala sa itong unang lingaw-lingaw, 5. O 5 may gala ang nag-una. Og paabot na may galang 2 para makompleto. Magsugod na ta, dito sa ito ang pagpanaguman.

0: Okay, matayo tayo ka lang. Kimbot, kimbot, baby.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ingi ikimbot mo, baby.
1: Ayaw!
0: Ingi ikimbot mo, baby.
1: Ayaw!
0: Lala, sige, matayo. Tabang ko rin, man. Darito, may galas to ang mga tubag, be. Kuya, balaong tubag ko si Muting Mungkay. Kutsara o tinidor. Bado ko na may galas bugo. Kaong ito ko may kutsara kayo may tinidor. Og akong tubag. Balong sa imo ang tingo. Akong tubag anagay. Til o gamot. O tora. Akong tubag balong. Sa imo ang tingo. Ang tubag anak kay Kuko Piotr. Waay pag-iapon ba yun? Waay pag-iapon nagka asakto ang tubag. Long akong tubag. Sa imong tigmo kay dila og baba inday sa buhoy. Ano man yung dila nida? Lame na lame. Ang saan ang dila niya, ano?
1: Ayaw!
0: Ni
1: ayaw!
0: Tubag ang alam kay Dila og Baba Gapon. Di apanyod. Gabas di mano sa truso. O para tabla. Ikan daw kang 558. Computer.
1: Ayaw!
0: Waay pag Gapon ba?
1: Ayaw!
0: Waay pa'y nakasakto. Sinilas wala og to from Loretex ang Corsica. Ang tagahamang ka Corsica Corsica. Kuya, wani mo nga, no? Sinilas wag to. Di abdiyod from Medellin, si Oscar. O si Oscar! Dayon, long ang tubag tigmo kay Sinina long sa Gisulob. Gikan daw kang 346. Gikan daw may galag kang 346. Tubag sa tigmo long kay positive o negative sa kuryente. Gikan daw kang nero sa Cebu. Piyo, to. Wa ay pag-apon mga salingan. Wa pag-apon nagka long butana na tao Mario Tagabakong Negros Oriental. Og di abyod bungol na nga tao Mario Gapon Bakong. Iwan ko ba kung makita? Kumusta mga taga-Bakong? Inyong team song di sa Bakong kay Kuan daw. Iwan ko ba kung bakit? Dala, sige, padayo ang tong saligan. Diretso to ang pagpanaguman. Diretso may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang boy. Si Kihor. Bye balong. Bye bye. Imo man ko nung gibuwagan si Tikla nga imong uya bay. Ay gibuwagan ako bay. Ano man? Lima mo nang basaan na bitong kanabitong siyampo? Oh, palmulibi. Oh, palmulibi. Bugok kayo. Kung sumayo saktong basa diyan na. Kuan. Iya kay palmulibi man. Oh, ang saktuan na kay palmulaib.
1: Ayaw!
0: Ang saktuan? Palmulaib.
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Hello!
1: Ayaw!
0: Palmulaib.
1: Ayaw!
0: Okay, gikan daw kang boy may galas, ha? Oh, no. Okay, gikan kang boy sa si Kihor.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Kumusta mang si Kihor, boy? Ha? Og balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Ang sene. Oho. Ang tubag ana long sa imong tigmo. Ayan. Ayan, tubag na ko longkay positive o negative. Kompyoto. Uwa, pag-ingyapon. Awa pag-iapon mga kurimaw, ha? Dayon ang akong tubaglong anang imong tigmo. Akong tubag anak kay kanon og sudan. Mayet daw sa Bohol. Kumusta mang Bohol mayet? Og akong tubag balong sa imong tigmo. Ang tubag anak kay ansan ni? Okay, tubag lang na ko sa imuang tigmo. Hagdanan. Diding daw may gala sa Tanghay. Kumusta mga taga-Tanghay? Kang Sir Jubal Mancho. Kumusta namang buhay-buhay natin din, sir? Akong tubag balong. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay kanina og sprakit. Ikan daw may gala kang Gina sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagyapo. Og akong tubag long anang imong tigmo. Nara ang tubag anak kay tanod og dagom. Mary sa Bohol. Kumusta man diha, Mary? Sinumdum ko tong bata bangay. Nay. Paliti ko kutsilyo ng Mickey. Dung gabo na ko si tatay. Uy, ayaw pag-ana doon. Kabrutal ba kinimo? Ay, pusil na lang, nay. Ano man? Ako na lang pusil yung si tatay. Ayaw lagi pag-ana. Tatay ni muna. Ay, dagom lang, nay. Ano man? Ako lang barangon. Wag yun gapo. Bisag apay yun. Lang tubagan ng tingunin mo kay payong og ulan. Pwede mas init. Bim-bim daw may gala si Kihur. Kumusta mga taga si Kihur? Akong tubag balong asa imong tigmo. Kanon og kaldero. Gikan daw kang mumong. Si Kihur. Wa ay pagyapo. Og balong akong tubag anang imong tigmo kay nara. Akong tubag lang kay kalendaryo og tao. Gikan daw kang Lin Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag longkay buhok og sudlay. Ako sugot mo kung kuy panudlay. Awi ang regulas na ang god. Og balong akong tubag si mo ang tigmo kay atop og dingding. Dereta Miguel last line pang pasiaw. Gikan daw kang butyok sa Bugosibo. Kinis balong nga meadto kang Dr. Henry. Jack. Oh, unsa man? Pa-check up unta ko, Doc. So may problema. Mangutot ko, Doc, bakit di na ko masimutan, Doc? Mo ba? Sige daw. Pangutot daw. Pangutot daw. Jack? Sige daw, pangutot daw. Wagid din mo masimot eh? Wala agad, Doc. Ay, kinahanglan na ikaw-operahan. Operahan ko sa lubot, Doc. Lubot si mong kabuang porting bahua si mong utot. Operahan ko sa imong ilong. Ang abin akong lubot. Hindi mo na ako masimutan ng utot. Lubot, abin ako. Pagkatuntog is kurima mo. Pagkatuntog ayaw. Lang akong tubag. Anang imo ang tigmo. Ang tubag anak longkay. Sinilas. Gikan daw kang Jeff sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol. Ang akong tubag. Okay, tubog lang kay Pusil og Bala. O, gikan daw kang Winnie. Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi Sabu? Okay, akong tubag. Long kay Bugas og Tubig. Gikan daw kang Lin Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pag paminaw mga taga Sikihor. Dayon na akong tumaglong itlog og igtray. Gikan daw kang Rex Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang akong tumag balong kay charger og cellphone. Gikan daw kang Mac Buhol. Kumusta ang Buhol Mac? Dala sige padayon ta og balaw akong tubag. Sakyanan og dalan. Gikan daw kang Ting Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Dayon akong tubaglong kay pultahan og bintana. Gikan daw kang Mani Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Kumpyoto. Wa ay pagyapon. Og akong tubag balaw payong og daw piyoto. Wap agapon ba? Wap agapon. Og balong akong tubag anang imuang tigmo ligid og interior. Og gikan daw kang Eva sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagyapon. Og ato ikaduhang ligaw-linga may gala 4. Number 4. Og paabot na yon ang duha para makumplito. Isa na lang. Anong duha pa? Nga ikaduha naman yun. Ikaduha na ng 4. Og balong. Akong dara akong tubag invitasyon kay Way Pulos kon wala ka. Wala ko kay Pulos kon wala ko. Eric nang si Katuna Street Cebu. Kumusta man Eric si Katuna Street? Long pungkol nga tao, Mario Tagabakong, Negros Oriental. Dayon amang Mario Gapon. Hey yo to. Hiyo to. Okay, wapag-iapon na siligan. Akong tubag-balong amang Mario Gapon ng Bakong Negros. Og tag-anong invitasyon Eric Sikatuna Street, Cebu City. Dayon sira sa balay puring ng San Remigio. Kumusta mang San Remigio puring? Mayong pagpaminaw niyo dyan. Lang tubag kay pagdating sa panahon na wa ko'y pulos kung wala ka, wala ka'y pulos kung wa ko. Kinsa ni si Eric, si Katuna Street, Cebu City. Dahil pa nga tubag, oras nga magkatagbo ta, wa'y pulos kung wa ka, wa'y pulos kung wa ko. O Eric ipon, Piotr. Piotr. E gayon sa panahon, Eric ipon may gala. Anang si Katuna Street Cebu. Og akong tubag balong sa imong tigmo medyas og sapatos. Gikan daw kang Tonyo sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og balong akong ang tubag anang imo ang tigmo. Ang tubag anak balong kay Kawayan. Gihimong bubuh. Piotr. Wa pagyapon na. Tiil wala og tuo. Kay Cebu. Kumusta man na Cebu kay?

0: ang imuhang digmo. Ang tubag anak kay Pusil og Bala. Oh, gikan daw kang manang loose buhol. Musta mang buhol manang loose? Ha? Dayon na ang akong tubag balong sa imong digmo. Lato-lato. Manok gitari long. Okay, wa may pulos og di mataperan. Ihaw di ay. Ha? Ihaw di ay. Okay, dito we got last line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Inday. Ah, si Kihor.
1: Yan ang bayhin. Oh. Mayo ba akong tingog bay? Ingon sila kutob sa makadungog kay Bugnaw kunong kayos na longgan. Mau ba?
2: Oh.
1: Sampuli daw kami.
2: Iwan ko ba kung bakit type kita?
1: Ah, ano man. Bugnaw kay Salunggan, oh.
0: Oh, bay. Bugnaw kay Salunggan, pero...
1: Ano may pero?
0: Bugnaw sa Salunggan, pero init kay sa ulo, bay.
1: Okay, bayo, pagpaminan niya. Ah, katong may tingog, bugnaw sa Salunggan, pero init sa ulo.
0: Ah, bugnaw lagi sa Salunggan, pero init sa ulo, o init sa dugo.
1: Hello.
0: Okay, palayon, tao salingan. Adere sa ito ang pagpanaguban. Long ang akong tubag. Anang imuhang digmo. Pintik og Bala. Christine daw may galas buhol. Kumusta mang buhol, Christine? Ha? Og ang akong tubag. Long anang imuhang digmo kay positive og negative sa kuryente computer. Wa ay pag-apoy mo salingan. Wa pag-apoy nagka asag tog tubag. Dirito may galas line pang pasiaw. Gikan daw may galagang suling. Ah, si Kihor.
1: Yan ang bayhin. Oh. Bright magigagmat bay.
0: Aw ka na, ginoon, tinuoy, ginoon siya.
1: Onsa mang numero ha, nga dugangan ni mong 15, mahimong 12.
0: Ay, nabuang manika. Dugangan og 15, mahimong pagiging 12.
1: Oh.
0: Na, di, wala ko na bay. No, dugangan og 15, mahimong 12. Onsa mo din ha?
1: Kuan bay, alas 11:45 or 11:45. Dugangan ni mong 15 minutes, di ba 12 na naya?
0: Muna numero ha? Muna numero ha nga. Dugangan ni mong 15, mahimong 12. Runtag yan. Lang akong atubag anang imuang digmo. Atubig og fusit. Oh, gikan daw may galag kang amang sa buhol. Piotor. Wap aga po lang. Dayon na long ligid og interior. Oh, gikan daw kang Freddy si Kihor. Kumusta ang taga si Kihor? Mayong pag mayong pagpaminaw ninyo di. Dayon tubag long. Anang imuhang tigmo. Oh. Ang tubag anagay. Ano ni?

Okay, tubag na kolong sa imuhang tigmo. Koko og Neil Carter, Piotr. Wap, aga po. Og akong tubag. Malong kay. Ang sanay traffic light. Og sakinan. Bim-bim daw may galas buho. Kumusta mga taga? Mga taga buho. Og Balong, wala pa schedule medical. So far, wala pa ba? Ha? Kung may schedule gihatag? Sige lang, kayo na ihatag. Ato'y warag-wag. So, schedule ko ng medical. Akong tubaglong makina og mananahi. Oh, Jovel daw may galas buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Og Balong, tubag kay charger og cellphone. Oh, gikan daw kang utik. Ah, si Kihor. Kumusta man si Kihor tek? Ah, kumusta man tek? Og ang akong tubag long kay Indian pana og bala. O gikan daw kang Ruel sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Madyog pagpaminda ninyo. Og butonis og uhalis jing daw sa Bohol. Uwa ay paghihapon mga kurim. Direto may gala sa tuwag na sa iyo at baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? O Father's Day man kagahapon, ang uban may galang extend nila karon. Father's Day was first celebrated on June 19, 1910. In Spokane, Washington, started by Sonora Dude or Todd, who wanted to honor her veteran father, it was an official U.S. holiday in 1972.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mamuhan na arisgado sa Lon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duoid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag-Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag-Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag-Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat na nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans og UE di Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, porok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali irang nawala ang pamahol sa akong lawas sa akong kemo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik to my galama, kurimaw. Lang akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana longkay graskator. So, ang siya inilukan sa pamputulog sa bot, graskator. Ang siya? Graskator. Magkanta ka o. Ang siya kanta? Don't remember me. Remember me. Okay, dito na Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw Miguel kang Joy sa buhol.
7: Kanang bayhin. Oh, kabantay ka ba? Gahapon ba? Father's Day. Sa tanan na kong paribay, ikaw lang akong gigreet o happy Father's Day.
6: Kung ano ako raman sab,
7: ay alangan igrit ng uban. Nga ikaw raman may proyek na ako sa akong kamanghuran.
6: Lisod po igrit na ako ng ubang pare. Nga ikaw raman may proyek na ako sa akong kamanghuran. Ay, katong gipanggrit ha. Nga pariga po na. Or may prehag na ong okay, padayon, tapos again. Doon sa to ang pagpanag-uban. Balong akong atubag. Anang tigmo ni mo kay tiil o gamot. Oh, tiil ko ng gamot, computer! Oh, kanabit ang tao nga di ka ba na mag-thank you, bay? Ha? Kanang bitang tao nga di ka ba na mag-tinkyo? Kanang bay? Oh. 5Q plus 5Q. Oh, 10Q. Thank you, Gatay. Katapos ang Emilio Miguelas, Curimao, number 1. Kompleto na. Walto oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga doon mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa, duha, tulo, pat lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot
14: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
16: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
19: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also for para sa mo ang anak.
20: I love EXL Makabuhay.
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kining sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa, Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga kaigsoonan, nga Lunes, Pitsa 22 sa Hunyo 2026. Kininausab si Alan Doidora, mag-uban-uban ta mga higala. Sa usa ka oras nga tulumanon, maghatod sa labing uwahing mga pangitabo sa Sangguniang Panlalawigan, gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board members, First District Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa Second District Board Member Jessel Ray Aumentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Fernando Iping Estabilia, o gamayon man sa itong mga bukal sa Third District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa tong tulo ka mga ex officio member, presidente nato sa Philippine Councilors League sa Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay, presidente usab sa Sangguniang Kabataan, ex officio member Lawrence C. Birangla o presidente usab sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Cipidosa. O gamayon man sa itong SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa mga Legislative Staff Assistant sa Vice Governor's Office o sa pagabuhatan sa itong mga board member, sa tanang mga staff o mga kawani diha no, sa Provincial Capital, maayong pagpaminaw o maayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw. Update mga higala, gikan sa buhatan sa itong busy gobernador alang sa iyang mga kalihukan o mga aktibidades sulod sa usa ka semana, gikan sa nakalabay nga semana, hangtod karong adlawa mga kaigsoonan. Kagahapong adlawa, Father's Day, gipadayag o gitimbaya ni Vice Governor Nick Besas ang iyahang pasalamat ngadto sa tanang amahan sa tibuok kalibutan nga nagasaulog sa adlaw sa mga amahan. Matud pa sa mensahe ni Vice Governor Nick Besas, "Today we honor the dedicated founders who guide our families and inspire our communities every single day. Wishing everyone a blessed and happy Father's Day." Na mahigala ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas sa pagsaulog sa Father's Day kagahapong adlawa. Samtang ito nakalabay ang adlaw usab gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas isip inducting officer ang induction ceremony sa Fraternal Order of Eagles dito sa Bohol Tropics ning siyudad sa Tagbilaran. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Vice Governor Nick Besas sa Sidlak Kasilak Eagles Club o Francisco Daguhoy Eagles Club sa pagpili isip guest of honor o speaker sa joint induction ceremony. Usa ka dakong garbo ang makakita sa kalig-on o kadasig sa pag-alagad sa komunidad. Isip busy gobernador, gipadayag niya nga andam nga musuporta sa mga programa alang sa kaayuhan sa mga kaigsuunang mga bulanon. Congratulations sa tanang bagong opisyalis o miyembro sa Sidla Kasilak Eagles Club o Francisco Daguhoy Eagles Club gikan ni Vice Governor Nick Besas mga higala. Sa laing abahin, mitambong usab ang atong Vice Gobernador sa ika-90 nga grand anniversary sa Bohol Medical Society o 12 postgraduate course program nga gipahigayon dito, so, dito sa lungsod sa Anda. Gipaydayag ni Vice Governor Nick Besas ang iyang kalipay nga nahimong kabahin isip guest of honor og speaker sa ika-90 nga grand anniversary sa Bohol Medical Society og sa ilahang 12 postgraduate course dito sa Bugnaw City Resort sa lungsod sa Anda. Ipasalamatan og kinasingkasing ni Vice Governor Nick Besas ang mga opisyales og mga sakop sa Bohol Medical Society nga gipulguluhan

0: sa lungsod sa Ubay ni Mayor Violi Reyes. Dugang pa ni Vice Governor Nick Besas nga ang iyang maayong agi o gabilin magpabilin sa kasing-kasing sa mga mulupyo dito sa lungsod sa Ubay o sa mga higala o mga kauban sa politika hangtod sa kahangturan. Ang kinising-kasing nga pahasubo gipadangat ni Vice Governor Nick Besas ngadto sa tibuok pamilya Reyes o sa tibuok lungsod sa Ubay ining panahon sa kaguol diin iampo ang malinawong pagpahulay uban sa Ginoo. So mana mga higala ang masubanon nga balita og masubanon usab nga pahibaw gikan ni Vice Governor Nick Besas. May ganun mapod no ni Governor Ari Sumintado og sa tibuok provincial government mga higala sa atong lalawigan sa Buhol mga kaigsunan. Nagatusong oras, doon na tayo 14 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Niadtong adlaw nga Sabado mga higala, nagpahigayon o inspeksyon ang Committee on Environment nga gipanguluhan ni Board Member Jessel Rey Umintado Villamor uban usab ni Board Member Nanay Lucy Lagunay kalabot ni sa iya ilahang duha ka privilege speech no ni Board Member Villamor o Board Member Nanay Lucille Lagunay mga higala diin kun atong balikan no ang ilahang mga privilege speech nagtutok ni sa concern diha sa Lubok River ilabi na ang nagpadayon nga flood control project mga kaigsunan sa maong suba no diin gipadayag sa mga stakeholders o mga residente sa maong lugar ang ilang mga kabalaka mga higala sa nagpadayon nga proyekto diha sa suba sa Lubok mga kaigsunan ilabi na nga dunay mga struktura nga gipamutang o dunay mga reported nga nga ibot na mga nipa nga mooy source of income sa atong mga gagmay nga mga stakeholders nagsalig sa panginabuyan sa paggama og nipa mga higala. At tuon ang balikan ang privilege speech no ni Board Member Jamie Villamor niadtong milabay nga semana mga higala atol sa regular nga session before nato pod ipapaminaw ang atong interview dito sa site mismo human sa inspeksyon og doon na tayo mga stakeholders pod nga nag padayag usab sa ilhang mga sentimento labot sa mga proyekto. Atong paminawon una, balikan gamay mga higala ang privilege speech ni Board Member Jamie Villamor.
1: Recognize Board Member Giselle Rey Amintado Villamor.
2: Board Member Villamor, it's recognized.
3: Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Floor Leader. Maayong hapon ka na tong tanan.
2: Maayong hapon.
3: On the need for transparency, environmental safeguards, and stakeholder consultation in the Lubok River Protection Project, I rise today on a matter of urgent public concern involving one of Bohol's most treasured natural and tourism assets, the Lubok River. Recently, my office received communications from the Bohol Provincial Tourism Office, the Lubok Association of Hospitality and Accommodation, or LAHA, and the Lubok People's Council, LPC, expressing concerns regarding the ongoing DPWH River Protection Project along portions of the Lubok River. As a duly elected member of the Sangguniang Panlalawigan and representative of the people, I consider it a responsibility to give voice to the concerns of our constituents and to ensure that issues affecting their environment, livelihoods, and quality of life are accorded due attention by this august body. Let me be clear, Madam Presiding Officer, that at the outset, this privileged speech is not intended to oppose development, flood control measures, or disaster risk reduction initiatives. We fully recognize the importance of protecting our communities from flooding and ensuring public safety. Infrastructure development remains a vital component of progress and resilience. However, development must be pursued in a manner that is transparent, science-based, environmentally responsible, and responsive to the concerns of the affected communities. According to the letter submitted to our office, stakeholders have raised several issues that deserve careful examination. First, the reported removal of Nipa vegetation and natural riverbank features. Second, concerns regarding the possible effects on firefly habitats, biodiversity, and sensitive ecosystems associated with the river. Third, alteration of the river's natural landscape through structural interventions. Fourth, potential impacts on the tourism appeal of the Lobok River, which remains one of Bohol's most iconic destinations. And lastly, possible long-term effects on the livelihoods of residents and businesses that depend on the river. The Lobok River is more than a waterway. It is a source of livelihood. It is a cultural landmark. It is a tourism destination recognized nationally and internationally. And it is part of the natural heritage that we are duty-bound to protect for future generations. The concerns raised by the tourism operators, civil society organizations, and community leaders and residents should not be dismissed. Whether these concerns are ultimately validated by technical studies or not, they deserve to be heard and addressed through proper channels. For this reason, Madam Chair, I respectfully call upon the appropriate agencies, particularly the Department of Public Works and Highways, the Department of Environment and Natural Resources, the Bohol Provincial Environment Management Office, the Local Government Unit of Lobok, and other concerned offices to provide the public with first, the project's approved plans, technical studies, environmental assessments, permits, and relevant documentation. Second, clear information regarding environmental safeguards and mitigation measures being implemented. Third, updates on compliance with existing environmental laws and regulations. And fourth, opportunities for meaningful stakeholder consultation and dialogue. Ladies and gentlemen, transparency builds trust. Public participation strengthens governance. Open communication prevents misunderstanding and conflict. I also respectfully propose that the Sangguniang Panlalawigan consider requesting a joint briefing or committee hearing involving the concerned agencies, local government units, tourism stakeholders, environmental groups, and community representatives to ensure that all sides are heard and that decisions are guided by facts and sound science. As policymakers, our responsibility is not merely to choose between development and conservation. Our responsibility is to achieve both. The challenge before us is to ensure that infrastructure projects designed to protect communities from natural hazards also preserve the environmental integrity and tourism value that sustain local economies. Bohol has long positioned itself as a leader in sustainable tourism. The way we address this issue will demonstrate whether we can truly balance environmental stewardship, economic development, and public welfare. Let us work together toward solutions that protect lives, strengthen resilience, preserve our natural heritage, and secure the future of the Lobok River for generations to come. I call for immediate disclosure of project documents such as ECC and other environmental permits. Second, committee hearing by the Sangguniang Panlalawigan and joining the different government agencies and stakeholders to attend. Third, immediate joint inspection by appropriate government agencies such as DPWH, DNR, the province of Bohol, LGU Lobok, tourism stakeholders, and affected communities. And fourth, review of its compliance to environmental standards. Because if warranted, this August body shall act and call for its proposal to hold in abeyance the said project. Madam Chair, with all this, I move for referral to the Committee on Environment as the lead committee and the Committee on Public Works and Highways. So move, Madam Chair.
4: There is a motion as mentioned and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
0: Matumay gala ang privilege speech ni Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, no? Kalabot sa concern sa mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok. Unya, human sa iyang privilege speech, no? Ni atong nakalabay nga simana. Sabado dayon gihimo ang maong inspeksyon mga kaigsoonan. Inubanan usab ni board member Nanay Lucy Lagunay. At usab ipabati ninyo no ang privilege speech ni board member Lucy Lagunay susama gihapon sa maong concern sanglit ang iyahang buhatan nakadawat usab og kining ni ang suwat no gikan sa pipila ka mga sakop no sa mga CSO, Civil Society Organizations, ang litsiyaman ang chairperson po no sa Committee on NGO, CSO, POs no og mga organization mga higala mausab nga iasab ning gihatagan og pagtagad mga kaigsoonan. So atong paminawon pag-usab no ang privilege speech po unod sa privilege speech ni Board Member Lucy Lagunay.
5: Today, I rise in a matter of public concern involving one of Bohol's most iconic natural treasures, the Lobok River. I do so upon the request of the Lobok People's Council, a duly organized civil society organization representing various sectors in the municipality of Lobok. Their appeal is supported by community leaders, people's organizations, tourism stakeholders, floating restaurant operators, accommodation establishments, and residents whose lives and livelihood are closely intertwined with the river. The concern they raise pertains to the ongoing DPWH River Protection Project, particularly the installation of ship piles along portions of the Lobok River. At the outset, let me make this clear. This representation is not an opposition to development, disaster risk reduction, or riverbank protection initiatives. We recognize the responsibility of government agencies to protect communities from erosion, flooding, and other environmental hazards. We appreciate the government's efforts to strengthen public safety and preserve lives and property. However, development must always be balanced with environmental stewardship, cultural preservation, and community participation, as well as sustainable economic growth. According to the representation submitted to this office, to my office, stakeholders have expressed several concerns. Among them is the loss of Nipa vegetation and natural river bank features. I called up Mrs. Racho of the DENR and asked if we are allowed to cut NEPA? Her answer was, we do not allow the cutting of NEPA, but we can allow the boiling out of NEPA. And as far as Lobok is concerned, there has been no application for the boiling of NEPA. The Lobok People's Council is also concerned about the gradual transformation of the river's natural landscape into a rigid canal-like structure, and then the possible adverse effects it will have on tourism appeal and the ecological integrity of the Lobok River. Madam Presiding Officer, the Lobok River is more than just a body of water. It is a source of livelihood for many families, and it is the heart of Lobok's tourism industry, as well as it is a part of the cultural identity of every Boholan. The NEPA stands along its banks are not mere vegetation. They serve as natural buffers against erosion, provide habitat for wildlife, support local livelihoods, and contribute to the scenic beauty that has made the Lobok River known throughout the country and beyond. When changes of this magnitude are introduced into a very important ecosystem, it is only reasonable that the public, especially the Lobokanons, seek transparency, accountability, and meaningful consultation. In this regard, I respectfully urge the concerned agencies, particularly the DPWH, to provide the public with relevant information regarding the project, including its master plan, the detailed engineering design, environmental safeguards, technical basis, and the inventory of NEPA vegetation affected prior to implementation. I respectfully appeal to the DENR to conduct an inspection and verify the reported cutting of NEPA stands in the barangays of Riverside, Valladolid, Poblacion Sawang, Poblacion Ondol, Ugpong, and Villaflor, as reflected in the photographs shown in the screen. The true measure of development is not merely the structures we build, but the wisdom with which we preserve the natural heritage that has been entrusted to our care. As policymakers, we have the responsibility to ask, as Dr. Mucha said earlier, ask difficult questions, not to hinder progress, but to ensure that development remains people-centered, environmentally sound, and beneficial not only for this generation, but for the future generations. May this representation serve as an opportunity for constructive dialogue among government agencies, experts, community leaders, and all those who cherish the Lobok River. Madam Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the Committee on Environment for them to consider conducting a committee hearing or inquiry in aid of legislation to allow the presentation of facts, technical studies, stakeholder perspectives, and recommendations related to the project. Such a hearing is not intended to obstruct implementation, but rather to ensure that decisions affecting our communities, not just the Lobok River, are guided by science, inclusivity, and sustainability. So move, Madam Presiding Officer.
4: There is a motion as mentioned and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
0: Moto mahigala ang privilege speech ni Board Member Lucy Lagunay o Board Member Jessel Ray Umintado Villamor kalabot sa ilang susamang concern, no, nga nadawat gikan sa mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok. Unya sa giingon nga human sa ilang privilege speech ang duha ka mga magbabaing ang mga babaeng magbabalaod mga kaigsoonan may adto dayon sa lungsod sa Lubok, particular sa Lubok River ni atong adlaw nga Sabado diin nagka-cover punta aron nga sutaon kung unsa ang sitwasyon, unsa ang dagan sa proyekto sa flood control projects diha nga nagpadayon mga kaigsoonan. Unya do na sabtay mga na interview, no, nga mga stakeholders nga ni padangat og suwat ngadto sa buhatan nila ni Board Member Villamor o Board Member Lucille Lagunay, mga higala. Si Anter Kalipusan, presidente sa Lubok People's Council, atong nahinabi, ingon siya nga daghan ang ilang mga concern, especially nga pagsugod sa proyekto hangtod karon wala sila konsultaha o wa nagpahigayon o consultation ang DPWH Region 7, kay kining maong proyekto mahigala, ang Region 7 sa Department of Public Works and Highways mo ay ga-implementar ni ini. So, matod ni Kalipusan, ni Anter Kalipusan, ang presidente sa Lubok People's Council, nga wa sila konsultahan ni ining maong proyekto unya para mahibawon ta sila o unsay epekto ni ini. Ilabi na kumahuman o unsay long-term effect ani mga kaisunan. So atong paminawon ang atong pagiginhabi ni Anter Kalipusan, ang presidente sa Lubok People's Council.
6: Atong mga tigsunod sa Lubok River o sa mga Lubok katawan sa probinsya sa Bohol. Kami sa Lubok People's Council nga the composed of different sectors is collaborating and reinforcing sa atong LGU. In fact, nagkakuha tag mga resolutions o mga minutes sa mga meeting sa LGU regarding ani sa ating proyekto sa suba, no, sa beginning sa soil erosions. So what tamo bypass ating LGU ang ato lang ani nakita nato nga naay mga portions na alarming na dili na kinahanglan og mga sheet files pero nabutangan gihapon. So samtang pwede pa nato ni siya nga ma-addressan, kumauna ni atong gihangyo ang naa sa taas. Inubanan sa si Nanay Lucille maumay ato ang speech chair, no, sa CSOs. Mm-hmm. O si Ma'am Jamie sa environment. Ato pong i-coordinate si BM Greg pero sanglit usam siya kalubukanon mo nang ismaya siguro katong concern ng BM in a way para magini sa environment nga issue. So salamat kay ta kay tungod ni adto sunod-sunod ang mga adlaw nga naay ni bisita nato dire. Supporting sa ato ang advokasya to protect the environment, labi na gyud ang panginabuhian sa mga Lubokanon. Mm-hmm. Nga wa pod mausab ang stand sa atong LGU. Mm-hmm. Nga masuportaan pod ang soil erosion nga problema sa atong mga baklin sa suba nga mga kabalayan.
7: Sa inyong assessment, sir, unsa may tan-aw ninyo sa project karon?
6: Ang usab gud nga challenge niini kay nangayo gyud ta og mga master plan, mga feasibility studies. Mm-hmm. So wala gyoy ipakita ang DPWH. So muna dili ta ka identify o unsa gyoy sakto, unsa gyoy angay nga pagabuhaton. Muna nga samtang sayo pa nga dili pa kay dako og nabutang mga concrete nga mga proyekto, mas maayog ma-assess. Kay aron dili gyud totally madaot ang suba o maapektuhan gyud ang tourism. Hibaw gyud ta nga ang nature sa Lubok River is very dramatic, dako kay nag-impact sa ato mga turista.
7: Mm-hmm. So sa inyong bahin, sir, katong giingon nimo nga di na angayan ng butang ang sheet pile ang kuan kadaplinan sa suba. But pasabot nga human ang gusto ipahunong.
6: Actually kahapon amo nang gi-inspect personally gini mayor. Nagyo nakita silang ilipot ang ayod butangan. So, ibang putang dili man po na amore gibatayan sa atong mayor, no. And then sa amo pong usa sa sektor sa Lubok People's Council kining Laha, kining Lubok Associations of Hospitality and Accommodations, nama sila sa dadaplin suba. So makakita gyud sila og unsay mga gipangbuhat. Mo na hinungdan nga na address na to ang mga issues.
7: Mm.
8: So welcome para ninyo sir nga gidagyod sa provincial board ang issue dito for an inquiry.
6: Oh, good kay ang kinaimanggong DPWH bisag taktong akong nakuha ng mga resolution sa sangguniang bayan. It's more than 5 resolutions.
8: Okay.
6: Yeah. Sato pa ang mismo ang lungsod ang SB nanikamot gyud pero wala ba nya di mo pud mahimog di ta mo tingan. In fact pag adto gyud nato sa sindro niingon gyud pud ang sindro nga mas nindot ang gibuhat sa Lubo People's Council tungod kay kung ang CSO na ay collaborations mas modali og tubag ang mga concern ng mga departments.
7: So ang punto ninyo ani sir unsa man gyud ihunong
6: oh no, of course not. No, in fact, ako mismo kay lumadong yung Lubukanon. 70% sa mga project yun is necessary.
7: Okay.
6: Pero kanang 20-30%, kung ato po ng pasagdan, long term po itang mahayan sa mga kabataan. Mm. Even sa mga nangyabunihan diha, kanang mga NEPA or kanang mga isda nga na diha sa atong suba, dako gina kausaban. Dako gina siya kausaban. Kita mong gina mismo kanina no, sa atong pagbiyahe. So, dili man kayo daghan pa ang napituhan, pero makaingon na kita. Huwag mo na siyang AI, kanal ko na siyang may mong resulta.
8: Sir, ang atuwa din ha, sir, nga ang project dapat gikonsulta mo, unta?
6: Kanal ko iusagot.
8: Na paibaw ba mo, gipa, diabay ba inyo nga gipa sabot ang mga tao o ang People's Council, talabot ani, sir?
6: Wala tayo na dawat na kay kini manggong yan ang dakong kantidad region nga
8: region project, na project
6: so even sa mayor gani nga end user wag yun sila
8: dapat ang mga collaborate ang tapos sila
6: so muna hinungdan nga usisa kita o nang hangyo kita o apel na sa atong sulat dito sa ganyang panaliwigan kining master plan dito sa
8: makaibaw mo ang transparency sir
6: transparency o kining o naayak kinanglan usbon tungod kay what gid mo haom sa nature base nga sa atong suba dapat welcome unta pud sila no kaya then of the day kung dili na siya maayo kung sama po image sa DPWH na kung mahuman na di ba
8: correct
7: So kaning wa pa mabutang ni sir unsa may inyong gusto pud ani mabutang ani o dili
6: na mao na sa next week siguro during the dialogue nga maka-invite buta og mga environmentalist nga mga designers na pwedeng atong i-hatak sa DPWH after pero sa among kabahin wala na may dili naman dili naman na among roles no ang among lang role good is kung natin nakita nga tan-aw na to nga dili wa musubay ato yung tagaan yun og importansya nga mapahibaw ang mga concerned agencies ang mga offices
8: okay.
0: Mato may gala si Andar Kalipusan ang presidente sa Lubok People's Council nga mao usas may padangat no sa suwat concern ngadto sa buhatan nila ni board member Jamie Villamor og board member Lucille Lagunay nga matan-aw no masusi ang proyekto sa DPWH 7 ilabi na ang flood control projects mga higala. Ang Committee on Environment ubos sa pagdumala ni Board Member Villamor gikatakda nga magpahigayon karon semanaha og inquiry no ipatawag ang tanang mga stakeholders DNR, DPWH o kanto sila no na miyembro sa People's Lubok People's Council mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok aron usab mabati ang ilahang kining ni ang tingog og matubag ang pangutana ang mutubag ani syempre ang DPWH no labi na og nanawagan sila nga transparency sa maong proyekto gumikan kay wa lagi kunoy gihimo nga kining consultation sa pagsugod pa lamang sa maong proyekto sa flood control mga higala so atong paminawon ang atong interview pod ni board member Jamie Villamor human sa iyang inspeksyon dito sa Lubok River.
9: Ibisita ang site and ang atong assessment is ongoing na gyud ang construction sa maunga project no for flood control and then nakita nato nga adunay mga sheets unya naapoy area nga wala pa unya naapoy mga areas nga aduna na siya'y concrete no mga nakasemento na siya so ongoing pagyud and then gusto lang nato ma-check no on the ground kung unsa nagyud ang situation kay para inigabot nato sa committee meeting we will be talking about the same things we see the same nga mga butang pod kay para mas smooth ang ato ang discussion.
7: Yeah. Base sa istorya ninyo ma'am nagkahinabi magid mo personally sa katong nagpadalag suwat nimo. Unsa man gyud ang ilang gusto mahitabo diri?
9: They are not against any flood control measures no or soil erosion. Ang ilaha is ang design. Ang pag-address sa ato ang flooding nga dili siya sukwahi sa nature-based nga approach. So ang gusto nila is kanang mo blend bitaw pod kung unsa ang sa nature and at the same time science-based siya kay sa ilaha manggong nakita duha gyud ilang gikabalak-an. Una, of course no, ang beauty sa ato ang river murag namaot na siya kung na atong magpadayon to siya nga project. Ang ikaduha pod basin og mas musamot no ang flooding kung concrete ang gibutang so mo gid na ang ilahang gusto gyud nga ma-address.
7: Unsa sunod may tabo nimo ani ma'am after sa inspection?
9: Magpatawag gyud ta sa different stakeholders, government agencies. Puhon-puhon ato naman yung na-schedule no. It's either Wednesday or Thursday ang ato ang meeting puhon adto sa SP.
7: Nganong wa ang DPWH ma'am? Sa inyong inspection karon?
9: Unang-una, kami manggud sa province, gusto lang sa gyud namo nga makita sa namo on the ground kung unsa no and at the same time because dinalian pud ni siyang pag-visit karon. In fact, wala gani ang tami plano nga today ang visit no. So, more on mura gyud ni siya sa province gyud ni siya nga perspective kung unsay amo ang makita.
7: Considering region ko nandiyan nga project, ma'am. Nada ba'y commitment po ang taga-region sa DPWH nga mutambong sa meeting po?
9: So far, wala pa mi nakadawat no og any confirmation from them. Pero magpadalag yung taong notice po nila.
7: Yeah.
9: Pero sa atong experience manggod with government agencies, no kalakip ang DPWH, DNR o uban pa, mo-participate mong gipod na sila po.
7: Ang concern sa mga katong mga grupo ma'am is ang Tibuok Lubok River ba nga project?
9: Actually no sa klaro nga istorya tungod kay putol-putol pa ang ato ang nakit-an nga ongoing nga construction usa pud na nga ilahang worry kung unsa gyud gusto nila ang kanang og transparency ba kung asa taman ang project, unsa ang naa, asa dapita ang simintuhon, asa dapita itong naalay mga sheet files, o unsa pa itong mga kuan nga, murag pasagdan ra siya. So, pero, looks like, murag tibuok yun ko, no? Ang ila. Pero, murag, it's more of an allegation pa bitaw, wala, bili pag yun. Muna nga, they want transparency sa project.
7: Yeah. Usapod sa ilang concern, wako na yung consultation ang ginimun.
10: Wapo sila ma-appel, ma'am?
9: Yes, maoy ato ang ning abot sa opisina nga sila sa
10: Council.
9: Lubok Association of Hospitality and Accommodation ug ang Lubok People's Council wala daw sila ma-consult kabahin ani nga project.
7: Okay. Nag-istorya pud mo sa Mayor Dere Ma'am sa Lubok. Yes. Sa po iyang reaction.
9: Actually, mapasalamaton kayo si Mayor no Raymond nga ning abot gyud ni siya sa province sa Sangguniang Panlalawigan kay mismo siya he wants to know kung unsa ang update ani nga project unya daghan kuno pud siya gusto nga ma-address nga mga pangutana kay of course siya manggoy nahibaw gyud sa area no so murag daghan na pud kuno mga barangays daghan pud nga mga people's associations nga ming raise niya ana ang concern so daghan pud siya mga pangutana with particularly with the design of the said project gyud kung unsa ilang angay but si Mayor nanapod siya na hunahunaan nga mga mitigating measures nga mura bitawg ma-address pud ang gusto pud sa mga tao ug kat mga gikabalak-an nga magtanong ba ibabaw sa concrete murag mga ingon ana nga mga paagi.
10: Sa mga nipa mami gawas man tong isyo gani si board member Laguna gi-raise ni nga concern biodiversity sa mga aninipot unsa assessment sa inspection ninyo sa imong
9: okay.
10: Tanaw
9: naay mga nipa nga wala gyud siya mahilabti pa.
10: Correct.
9: Maunay atong klaruhon with the DPWH kung kana nga mga area hilabtan ba, kay so far sa karon wala pa man siya mahilabti, but naana po yung mga area nga nahilabtan na. So mo na to nga na-converted siya into mo na to na may mga siminto, na anay mga sheet piles and everything. So labong na yung area nga wala pa, mo na ato ang klaruhon og maapil ba na siya, kay kung maapil mahurot gyud siya, no? So mo nang we want transparency. Actually ang atua ani karon is there's no definite pamangyod, no, nga tubag kabahin sa project, kay wala pa man nato maistorya ang DPWH. That's why we are here, kay para makita nato with our very own eyes kung unsa ang situation aron makibaw ta unsay atong ipangutana nila
10: sa environmental compliance ba, mo sa minaabot nimo sa mga compliance nila. Environmental regulation ba, compliant ba pud ning project
9: kani? That's why we are also calling for full disclosure of the environmental compliance. Ato na pong gitawag ang DNR, mo participate sila sa ato ang ipatawag nga dialogue. So maogid po na atong gusto mahibaw-an.
7: Okay. Pero sa giingon ni Mayor Ma'am nga murag daghan pa sila wala mahibaw yan, eh. So makaingon ta nga murag dili transparent ang DP ani
9: nga ba. Kay ganahan ang atong mga officials nga nagdumala diri sa Lubok and sa 3rd District nga makibaw sa updates aning mao nga proyekto.
10: Okay. Thank you, ma'am.
0: Ato may gala si Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Chairman sa Committee on the Environment sa Sangguniang Panlalawigan. Inyong nadungog, no, nga nagihimuan gyud og igong pagtagad ang concern, no, sa mga nanimuyo, mga nanginabuhi diha daplin sa kasubaan, mga higala sa lungsod sa Lubok, sa Lubok River, mga kaigsunan, sanglit sila man usab ang maapektuhan, no, mana nga ni padangat sila og kining ni ang tingog ngadto sa sangguniang panlalawigan, no, kay ang DPWH igo ra man nga mo trabaho kun sa i-request, no, nga project nga ginhanglan ho, ginhanglan nga himuon, kay naa na may budget pud ana. So in a way, ang project itself, mga kaigsunan, wala man hinuon nila gisupak, sanglit dako man og tabang gani si ang presidente sa Lubok People's Council. Mingon siya nga 70% sa maong proyekto is necessary. Gumikan lagi kay dunay mga portion o daghang portions daplin sa kasubaan sa Lubok, mga higala, ang landslide prone area, no? Kana bang mga nangalaka na gumikan kay muhumok, no? Tungod kay ilabi na kun magbaha. So muhumok ang yuta, mo landslide, muskaur, mga kaigsunan, mao na nga gikinahanglan gyud nga mapugngan, pero dili tanang area ilang nakita nga gikinahanglan nga butangan og structures, concrete structures, kay duna may mga area nga dili vulnerable, no, sa soil erosion, mga higala, no, mao na nga ilang gihangyo nga kun mahimo lantawon og unsa gyud ang kinatibuk ang plano sa DPWH ani nga maong proyekto. Ang kinatibukan ba nga stretch sa Lubok River maoy butangan sa kining ni ang concrete structures or flood control mitigating measures, mga higala, or portion lang, kay wa man sila mahibaw kay pagsugod pa lang sa proyekto, wala lagi gihimong consultation. So mani karon ang himuon sa Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment, mga kaigsunan, sa ilahang himuong pakisusi, no? Sunod karong si Manaha, it's either Miyerkules o Huwebes himuon ang inquiry o pagpatawag sa taga DPWH Region 7, mga higala, sanglit ilaha man ning proyekto, mga kaigsuonan. So ato nang atngan ug ato pong ipahibaw ug unsay mga dugang update ni ana, mga kaigsuonan. Nagatusong oras, doon na tayo ko 50 minutos sa milabay sa alas 4. Usa-usab kadakong aktibidad karon nga nahitabo dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mao ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito sa lungsod sa Mabini, nga mihimo sa pag-turnover, no, sa mabini kayakay small reservoir irrigation system, no? Nagkatayad ni og kapin 800 million pesos unya gi ubanan sab ni sa daghang mga irrigators association atol sa maong turnover nga maoy beneficiary aning maong proyekto mga higala, no? Sumpayin ini. Atong paminawon usab ang nahimong tipik sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pag-turnover, no, sa maong irrigation na project diha sa lungsod sa Mabini. Apil usab ang barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia ang makabenepisyo aning maong proyekto sa patubig pinaagi sa maong irrigation mga higala. So ani atong paminawon ang tipig sa mensahe sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos.
11: Yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayan ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Baba, Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa. Lumaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga panalim. Kapag papagubago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ang pagbabago ng klime ang kanilang ang inyong mga panganib at panglamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabala sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging matatag naman ang laban sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating paakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga tanim. Kaysa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hipale Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libo-libong hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Ipinapapunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako niya ngayon ni Administrator Gillen na yung bunot-bunot kailan matapos? Ha? Apat na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Anding Ebi. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makapagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse or recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyod. Hindi may sasakuntuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga panadim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama natin itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
12: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
0: Matumay gala ang tipig sa mensahe ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pagbisita sa Bohol karong adlaw, no? Sa pag-turnover sa irrigation project, mga kaigsunan. Dito usab, no, ang pipila ka mga sakop sa sangguniang panlalawigan isip paghatag usab og suporta sa maong proyekto sama nila ni Board Member Nathaniel Binlod, no, og uban ang atong Gobernador Ari Sumintado o mga mayor dito sa 3rd District sa atong probinsya sa Bohol, mga higala. Diin kining maong proyekto dugay na ninggi damgo pod, no, sa mga mag-uuma diha nga mahuman og karon na pahimusla na gyud, no, para sa dugang ani, ilabi na dugang pod ning tabang karong panahon sa El Nino, mga higala, nga masuplayan og igong tubig ang atong mga umahan dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higalaan. Wala tayo oras atong tulumanon. Takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action, magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Kini si Allen Doidora. Dagan salamat. Maying hapon. Keep safe. God bless us all.
13: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
14: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy! Buhat ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Yeah!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938

0: 416-4136-1679. Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari? Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Fee!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 5.20, og karon sa detalye sa atong mga balita, tulo pa tayo og lima ang samdan sa nitubong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Dugang detalye sa DZRH.
1: Mga kaibigan, meron pong tatlong patay, limang sugatan sa insidente po ng pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayan, standby lang Edniel Parosa, puntahan muna natin ang Tacloban. RH32 Jimmy, angay-angay sa detalye po ng ating flash report na yan. Jimmy, go ahead.
2: May nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School Tacloban City matapos maganap ang insidente ng pamamaril kanina lang. Na hanggang ngayon na inahabol ng kapulisan ng isa pang suspect basis batay sa initial information mula sa pulisya, tatlong individual ang kumpirmadong nasawi habang lima naman mga estudyante ang nasugatan sa naturang insidente. Nakatanggap ng ulat ang Station 1 kaugnay sa pamamaril at agad na responde ang mga pulis sa lugar upang magsagawa ng investigasyon at iyakin ang seguridad. Sa operasyon ng mga otoridad, naristo ang isa sa mga suspect na isang minoridad o child in conflict with the law ng San Jose Tacloban City, habang isa pang suspect patuloy na pinaghanap at nanatiling at large. Patuloy sinasawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong motibo ng krimen at matiyak na bibigyan ng justisya ang mga biktima. Hanggang ngayon, ang scene of crime operatives at saka yung SWAT special weapon tactics kasama na si Police Colonel Leto Hitig, ang City Director ng Tacloban City Police Office, ay kasama na humahabol sa iba pang suspect na nasa labas na ng paaralan. Sa loob ito, may nang paaralan habang may klase. Kanina mga pasada, alas 9 ng umaga, pero hanggang ngayon, ang isa sa suspect na minoridad na inahuli. Habang ang limang mga nasugatan na estudyante itinakbo ngayon sa hospital dito sa Tacloban. Pero sa ang namatay dito, may namatay na mga biktima. So, tatlo ang patay at lima ang
1: yung sugatan. Tatlong patay, sin ano yun? Nasa loob ng school?
2: Nasa loob school. Lahat sila nasa loob.
1: Pero yung tatlong patay ay identified na?
2: Tinitingnan pa dito, i-verify pa natin kasi sabi estudyante.
1: So may estudyante na casualty bukod dun sa nasugatan?
2: Mga estudyante ito.
1: Oh my God.
2: Pinasok. Pinasok ng armadong minoridad. Dalawa ito, isa ang nahuli na, isa ang hinahabol ngayon ng mga pulis.
1: Nako po. Oo. Sige, antabayan na natin yung follow-up report. So meron ng walang nahuli sa suspect?
2: Isa-isa.
1: May isa. So estudyante din sa loob ang suspect?
2: Tinitingnan pa ng kapulisan kung estudyante ito. Pero minoridad, estudyante, San Jose National High School. Malapit ito, may sa airport na eskulahan.
1: Sa Tacloban. Tacloban City.
2: Yung mga limang estudyante na sugatan andun sa ospital.
1: Tapos yung tatlo, puro estudyante din yung casualty.
2: Yes.
1: Nakakalungkot naman yan. Pero ilan daw ang possible suspects?
2: Dalawa.
1: Dalawa lang ang may gawa? Tapos
2: baril.
1: Menor de edad, may dalang mga baril?
2: Yes.
1: Oh my God.
2: May guard pero estudyante naman, hindi parang nag-ano lang, kampante kasi estudyante.
1: So talagang might be mga kaklase or schoolmates lang?
2: Mga tinitingnan dito kung isa ang estudyante, yung isa kung tagalabas.
1: Nakakalungkot.
2: Kasi nag-close door meeting ngayon, ang Department of Education dito na, City Government of Tacloban, Vice Mayor andito na, saka yung City Director ng Tacloban City Police Office. Kinurdo na yung area, wala nang mga sibilyan na nakapasok. Pero ang mga kapulisan lumabas, ang mga taga-SWAT kasi hinahabol pa yung isa nasa labas na doon dito sa may nakita dito sa puno ng akasya. Hinahabol ngayon ng mga kapulisan. Yung pong sitwasyon.
1: Nakakalungkot naman yan, uy.
2: Opo. Akala ko mga sugatan lang, pero may patay pala.
1: Okay. Antabayan na natin yung mga follow-up report mo. Makausap tayo ng ating mga otoridad dyan, Jimmy.
2: Nag-meeting pa bago magbigay ng mga informasyon. Ito, initial lang ito, pero galang ito sa PNP na informasyon na nakuha natin.
1: Okay.
2: Mula dito sa DYB Lacson Radio Tacloban, Jimmy Angay-Angay, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Alas 5:25 sa laing bahin, gitugyan ni Presidente Bongbong Marcos ang 800 million pesos nga kantidad sa irrigation project dito sa lungsod sa Mabini dinhi sa lalawigan sa Bohol karong adlaw. Ari ang tipik sa mensahe na sa presidente.
3: Napagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipat ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayan ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Baba, Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa. Lumaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga panalim. Kapag papagubago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ang pagbabago ng klime ang kanilang ang inyong mga panganib at panglamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabala sa Mabini Kayakan, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang laban sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay Strip noong nakaraang November. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahang pagkukulang ng tubig para sa mga tanim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hipale Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mangdawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan natin mabibigyan ng serbisyo patubig ang 1,000 hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako niya ngayon ni Administrator Guillen na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? Apat na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si
4: si Anting Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makapagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse for recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyod. Hindi may sasagutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga panadim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama natin itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
5: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
0: Alas 5.32 atangi. Laom nga imbestigasyon ang himuon sa kapulisan sa motibo sa pagpamusil sulod sa tunghaan dito sa Tacloban. Dugang detalye sa tumbagpalit.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic Mavanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
8: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Village Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
15: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
15: Uy! What ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
17: Team that is for...
18: Usapang immunity gap.
19: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
20: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
21: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
22: Immunity gap na yan!
23: Help stop immunity gap!
24: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
25: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
26: 100%.
27: Based on RENI with proper diet and exercise.
28: Help stop immunity gap.
29: Mag-Selene Plus araw-araw.
30: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw.
32: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Parenta, may igalas na itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nagatus itong oras, alas 5:45 oras atod sa Metinguha sa ImmuniPlus Traditional Herbal Drink. Ayaw galimti sa kanunay. Ang ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa nagkadaiyang mga butika. Sa laing abahin, gitanaw karon sa kapulisan ang posibilidad nga dunay kalambigitan sa bullying. Ang shooting incident dito sa Tacloban City, Leyte. Dugang detalye sa DZMM.
1: PNP iniimbestiga na kung saan ang galing ang mga ginamit na baril ng dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney at Laysay. Na alam na ngayon ang mga otoridad kung may mga kaanak na miyembro ng law enforcement ang dalawang grade 9 student na walang habas na namaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kaninong umaga. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, isang Glock pistol at isang 38 caliber ang o 38 revolver ang ginamit na armas ng dalawang estudyante sa krimena. Aniya, maraming entrance at exit ang paaralan pero iisa lang ang nakaduty na gwardiya na nasa guard post nang mangyari ang insidente, kaya nagawang maipasok ng mga suspect ang kanilang mga barila.
3: Ang isa sa angel na tinitingnan natin at it's proven na owned by personnel natin, agad-agad filean po natin ang kaso po. Kakasuhan po natin yung personnel natin.
2: Sa ngayon, inaalam pa ang motibo sa krimen pero lumabas niya sa kanilang initial na investigasyon na biktima umano ang dalawa ng bullying mula pa noong sila ay grade 7. Habang iniimbestigahan na rin kung sino talaga ang kanilang target sa kanilang pag-atake sa naturang paaralan. Tatlo na ang kumpirmadong nasawi habang pito naman ang sugatan sa krimen na pa mga stable na rin ang kondisyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Marlene, isang question lang. So grade 9 student ito, anong edad nila?
2: 15 tsaka 14, Liza. Parehong grade 9 student. At doon sa initial investigation ng Pro 8, close friends daw itong dalawang namarin na ito doon sa paaralan, Liza.
4: Bayan. Maraming salamat sa iyong update, Marlene Padiernos.
0: Sa laing abahin, good news sa mga motorista sanglit na dunay big time oil price rollback ugmang adlaw. Dugang detalye sa GMA News.
5: Abiso sa mga motorista, may nasang big time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, mahigit 8 pesos hanggang 11 pesos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 6 pesos naman ang posibleng mabawas sa kada litro ng gasolina. Isa raw sa mga nakaka-apekto riyan ang ceasefire agreement ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, impeachment trial ni VP Sara posibleng mudugay o mas mutaas pa sa tulo ka buwan. Dugang detalye sa News 5.
6: If I would consider the number of witnesses and evidence exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa.
7: Pero nag-reflect na po ito na po sa ibinigay niyo po trial date sa impeachment court, yung more than 3 months.
6: We submitted our list of witnesses and documents, including the possible number of trial dates. But of course, it is submitted to for the resolution of the impeachment court. as to how many trial dates will be provided to us. You can raise questions to our legal spokesperson.
7: Yes.
8: Sir, just to add to that, the prosecution asked for 62 trial dates.
7: 30.
9: Can you read the report?
8: 30 trial dates.
9: We'll present the evidence.
8: Sorry. 62 trial dates for the prosecution and 30 for the defense. But of course, this could change during trial. It doesn't necessarily mean that we will give 62 days, for example, because if the court would allow us to present, for example, two witnesses per day, then it could be shorter. So it will depend on how it will actually unfold during the trial.
7: All right, yung 62 trial dates. Yung 62 trial dates yun po is to present your evidence and witnesses.
8: That's correct.
0: Alas 5:50 sa Laing Bahin, 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia nagabalik na sa Pilipinas. Dugang detalye sa UNTV.
10: Nung nalaman po namin na dumating si President Bongbongnon Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Hindi na umagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko na mga security doon sa retention.
11: Ba't ako wala pa, Joe? Ano to pangalan?
10: Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagihiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami.
12: Hindi inaasahan ng mga Pilipinong nakaditine sa Irkutsk, Russia na agad silang makakauwi ng Pilipinas matapos ang 9 na pagkakaditine doon. Ito ay matapos ang naganap na pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong June 19, kung saan personal na sinabi ni Pangulong Marcos sa Russian President ang kaso ng mga naturang Pilipino.
13: Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
12: Dumating sila sa Pilipinas ng 2 batch. Ang unang 6 na Pilipino na dumating ay winelcome ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. At ang huling grupo ng 18 Pilipino ay sinalubong naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Ayon kay Secretary Cacdac, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na tulungan ang mga nakauwing Pilipino mula sa kanilang pag-uwi sa kani-kanilang probinsya hanggang sa matulungan sila sa kanilang paghahanap buhay.
14: Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na pinantulong pinansyal. So merong binigay sa kanila, and but ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila, ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA.
12: Ang mga naturang Pilipino ay illegal umanong nakapasok sa Russia sa pamamagitan ng sinasabing illegal recruiter. Matapos ang pagbusisi sa kaso, kinumpirma ng Russian authorities na walang anumang kaso na isinampa laban sa mga Pilipino at agad na inayos ang kanilang deportation. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
0: Alas 5:56 na, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB sa Laing Bahin sa itong mga balita. Gipanawagan ang pagkanaog sa pwesto ni Health Secretary Ted Herbosa. Dugang detalye sa BNC.
15: Pinagbibitiw na ng Philippine Medical Students Association si Health Secretary Ted Herbosa dahil sa umano'y incompetent na pamamahala sa ahensya. Ayon sa PMSA, sa 3 taong pamumuno ng kalihim, bigo siyang maglatag ng makabuluhang hakbang para sa anilay Genuinely Healthy Philippines. Gitnang grupo, dapat isailalim sa preventive suspension si Herbosa dahil sa mga alegasyon at formal na mga reklamo ng kanyang kasamahan. Dapat na rin daw siyang sibakin sa pwesto at managot sakaling mapatunayang guilty sa umano'y corruption, graft o malversation. Pinuna rin ng PMSA ang umano'y maling paggamit ng public funds ng kalihim habang maraming Pilipino ang nagtitiis sa mahabang pila para sa medical assistance at namamatay dahil sa mga sakit na kaya namang maiwasan.
0: Alas 5:57 sa Laing Abahin. Mihag ba ang satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos sa -13 matod sa SWS? Dugang detalye sa BNC.
15: Bumagsak sa record low na -13 o classified as poor ang satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa March 2026 survey ng SWS. Batay sa datos, 36% ng mga Pilipino ang di kontento sa performance ni PBBM. 21% ang neither satisfied nor dissatisfied, habang 21% naman ang kontento. Ayon pa sa survey, nagpapakita ang latest numbers ng 27 points decline mula sa moderate plus 14 rating noong November 2025 matapos makabawi sa neutral minus 3 rating noong September 2025. Ito raw ang pinakamababang rating sa loob ng 16 na taon simula sa classified as bad rating na minus 45 sa ilalim ng Arroyo administration.
0: Sa Laing Bahin sa itong mga balita, Philippine Coast Guard nagdeploy og barko aron abugon ang China Coast Guard sa EEZ sa Luzon. Dugang detalye sa UNTV.
16: Idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Malabrigo o MRRV 4402 noong Sabado, June 20, upang hamunin at paalisin ang Chinese Coast Guard Vessel 5304 na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagsagawa ng radio challenge ang BRP Malabrigo laban sa naturang barko ng China. Ngunit ayon sa PCG, hindi ito tumutugon sa alinman sa mga tawag ng mga otoridad ng Pilipinas.
17: China Coast Guard Vessel 5304, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Malabrigo, MRRV 440. You are advised that your current is sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 of which you are a part. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over.
16: Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight linggo ng umaga, namataan ang PCG aircraft na nasa humigit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba Sambales ang CCG 5304. Lumalabas din sa monitoring ng Coast Guard na mula pa noong June 16 ay umiikot na ang barko sa pagitan ng 27 hanggang 45 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Luzon. Naitala ang pinakamalapit nitong distansya sa baybayin ng Burgos, Ilocos Sur sa layong 27.29 nautical miles, habang umabot rin ito sa May Capones Island o ang pinakatimog nitong ruta. Ayon sa PCG, nagpapakita ang galaw ng barko ng posibleng pagpapatrolya sa hangganan ng mga lugar na inaangkin ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line at 10-dash line. Gayunman, binigyang diin ng Coast Guard na matagal nang pinawalang visa ng 2016 Arbitral Award ang naturang mga pag-aangkin. Nanindigan naman ng PCG na ipagpapatuloy nito ang mga legal na pagpapatrolya at presensya sa loob ng maritime zones ng bansa upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipinong mangingisda. Kasabay nito, Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang pagpapatuloy ng kanilang transparency initiative laban sa mga ilegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon.
0: Makuto naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Lunes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis, Bani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
18: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold, the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, the Holy Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, di way arde kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herbal strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
8: Mocha frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
9: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
14: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss. Gandang araw.
18: Lahi ra.
19: Myra girl good.
20: Ikaw sad.
21: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
23: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

Kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuuran.

Maayong adlaw, Bohol. Maayong adlaw, Tagbilaran. Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw nitong programa, ang Magpakabana, alang sa Kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. O siyempre mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan at mga city hall employees at mga department heads, office heads sa mga pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O labi na usab sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, si Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adda usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob din sa itong programa, ug asa man mo na himutang karong mga orasa, again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, di sad na ako makalimtan no, sa pagtimbaya. Ning ato ang 15 ka barangays na itong syudad sa Tagbilaran, ang ato mga 15 nga kapitanes na ito, no, hello, maayong adlaw. Ug dagan kayong salamat no, sa pagiguban ka na ako, ug pagpaminaw, ilabi na sa itong mga Tagbilaranons nga naminaw sa itong programa both sa ato ang Facebook page kundi naka-live ang atong programa. Huwag ilabi na usap sa ito ang kung naka ilabi na usap nga naka-air atong programa no sa DYRD station. Yes, hello, maayong adlaw, ug dagan kayong salamat kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayang adlaw usab ning tigtimon natong programa nga mao'y nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan si Sir Gilbert Tulop nga nag-ensure jud no nga ma-air ang ato ang programa no sa ato ang DYRD station through sa ato ang radio program, and of course sa ato ang usab nga Facebook page live kundi in naka live no ang ato ang tong programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan og sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 22, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no, and may adlaw usab no sa ato ang online viewer nato karon no nga nagminaw sa itong programa, si Sir Tonji Makaumbang. Hello, Sir Tonji, mayong adlaw. Yes, no, tungod kay laing adlaw na sa mga higala, laing usab nga adlaw nga itong pag-aisgutan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ni itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And, of course, unyatatado

0: sa mga higala atong basahon ng atong news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran and lainaw sab nga update no kabahin sa atong Tagbilaran Citizen ID card no nga atong isibya ni atong mga programa ilabi na sa atong mga Tagbilaranons no nga wala pa naka-claim nakakuha sa ilang Tagbilaran Citizen ID card and sa dili pa nato paghisgotan mga higala atong mga dadaiyang mga katikaran programa serbisyo ni atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran tuguti sa ako sa pagpangumusta ni atong mga katawhan natong mga Tagbilaranons Boholanons nga naminaw og nakiguban ka na ako ning atong programa no. Hello, kamusta man mo sa atong mga online viewers? Hello, kamusta yung tibuok adlaw? And of course at naminaw sa atong programa no through radio. Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you're all good. You're all fine. No, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas sa mga higala, a reminder sa itong mga sukinig paminaw, no? Kung magawas mga lita sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan, o asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala, ayatan mo kalimot sa pagdala og payong, no? Or pagsuot og jacket, nga doon yung hood para protection sa itong lawas, laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya panahon mga higala, sa himuwan, nya yeah, grabe pud kaayo ang kainit. Yes, no? So, grabe kainit mga higala. So, anong ampingan dyan nato itong lawas? Labi na kay kukita na narbahota, no? Nya mugawasan niya init kaayo. Musuday tag-aircon. Sa dako kayo puruhan o tansya, no? Nga maka-acquire tag-ubo, hilanat, or sipo, no? So, anong ampingan nato itong lawas? Kaya kung natin hingani mga ginagmeng mga sakit-sakit, no? Dako kayo tansya o puruhan nga it's either maka-absent ka tungkol kailain mo hang lawas or lain pa kaya maghingos-hingos ka, no? Sa sulod sa trabahoan. And of course, manang as much as possible, ato yung ampingan, ato ang lawas, matag-adlaw, no? So don't forget, no, to drink 8 glasses of water a day. Kung mahimo, mas labaw pa siguro. Kay grabe, para mas stay hydrated lang ta, no? Kay grabe ang kainit sa panahon, no? Whether you like it or not, grabe jud ang kainit sa panahon. So manang ampingan jud nato ang ato ang lawas, mga higala. And of course, di po makalimot sa pag-take of vitamins, no? Para protection po nitabang sa mga sakit-sakit. Manang, tuntimaan matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, ano yung puntuha, mga higala? Ari na usap kita sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta og machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties og surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenia, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matud sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga muadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon kabahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin sa mga higala, laing dakong pasidungog ang nadawat sa dakbayan sa Tagbilaran human mapili si Mayor Jane Yap isip usa sa mga regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayan sumala sa anunsyo sa Civil Service Commission Regional Office 7. Ang Gawad Lingkod Bayan usa sa labing taas nga pag-ila nga gihatag sa Civil Service Commission ngadto sa mga talagsaong kawani ug opisyal sa gobyerno nga nagpakita og ehemplong pag-alagad sa publiko ug integridad sa serbisyo. Napili si Mayor Jane Yap isip regional qualifier human sa proseso sa pagpili sa mga nominado alang sa search for outstanding government worker or government workers sa rehiyon. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap sa maong pag-ila ug mapahinungod niini sa tanang empleyado ug opisyales sa City Government of Tagbilaran. Matud niya, ang pasidungog dili lamang alang sa usa ka tawo kundili alang sa tibuok City Government nga nagtinabangay sa paghatag ug epektibo, matinud-anon ug people-centered nga serbisyo sa katawhan. Dugang pa ni Mayor Jane nga naghatag kini og dugang kadasig aron mas mapalambo pa ang mga programa ug serbisyo alang sa tanang tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala, padayon ang pagsulod sa mga investors sa Dakbayan sa Tagbilaran uban sa pag-abli sa tulo ka bag-ong negosyo ni Adtong Webes. Gibuksan ang Kia Bohol nga nag-display sa pinakabag-o nga modelo sa mga sakyanan. Apil na ang mga full electric cars at ilang showroom na himutang sa CPG Avenue sa Barangay Buoy. Samtang nag-abri og bagong branch ang Cookie Tales Cafe sa ICM Cyber City sa laing branch usab, ang gibuksan sa Fortune Agrivet Supply nga naa sa CPG Avenue Corner Builderall Street, Barangay Cugon District. Kitambungan ni Mayor Jane Yap ang mga opening ceremonies o blessings sa mga bagong negosyo. Mapasalamaton si Mayor Jane sa mga negosyante sa ilang kumpiyansa o pagsalig sa Dakbayan. Ang maong negosyo maghatag og dugang trabaho og serbisyo alang sa mga bulanon samtang nagpaligon usab kini sa ekonomiya sa syudad isip sentro sa negosyo sa probinsya sa Bohol. Sa laing bahin usab, mga higala sa ato ang newsbeat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran, laing dakong lakang ang gihimo sa City Government of Tagbilaran. Human sa opisyal nga pagperma sa usa ka Memorandum of Agreement o MOA uban ang Clean Air Asia. Gipanguluhan ni Mayor Jane Yap ang og City Planning and Development Coordinator Engineer Estella Margate ang pagperma sa kasabutan nga maghatag sa Dakbayan og air gradient open air quality monitoring devices aron masukod ang kalidad sa hangin sa syudad. Pinagi sa maong teknolohiya, mahimo nang mamonitor sa Tagbilaran ang particulate matter, carbon dioxide, temperatura, humidity, and uban pang environmental indicators nga makatabang sa pagpanalipod sa panglawas, sa publiko, o sa pagplano alang sa kalikupan. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga miyembro sa City Council, CDRRMO Head Gerard Lavadia, o mga representante sa Clean Air Asia. Matod ni Mayor Jane Yap, kabahin kini sa prioridad sa iyang administrasyon alang sa usa ka green o clean environment. Dugang niya, pinaagi sa paggamit sa siyentipikong datos o modernong teknolohiya, mas mapalig-on sa Dakbayan ang mga programa sa environmental protection, climate resilience o sustainable urban development alang sa umaabot ng henerasyon sa mga tagbilaranon. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug sa bayan sa mga higala, ay nausad kita sa lain na pud nga update kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa atong mga kaigsoonan atong mga Tagbilaranon, sa mga ni-avail sa atong Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget no sa pag-claim or pagkuha sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card diha mismo sa itong ICT office sa second floor. Sa itong mga gigsunan, itong mga tagbilanons, ni atong July 2025, hantod sa May 2026, kung naka-avail ta ni mga hinggala sa itong Tabran Citizen ID Card, pwede niyo makuha ang inyohang Citizen ID Card. But before that, no, sa itong mga kaigsunan na itong mga tagbilanons, before mumana sa City Hall, please don't forget, no, ato ta sa itong Tagbilaran City Government Facebook page, pangitaan ninyo ang ito, ato ang Tabran Citizen ID card post para sa dugang link para ato ninyo i-click ang link mga higala para mo direct mo sa to ang website para makita ninyo kung naaduna na ba ang inyohang ID card or wala pa para di pud sayang inyong panahon ug oras ug pamilite sa pagana sa to ang City Hall. So i-check una, i-verify una naatay link ana nga ma-check ug matan-aw ninyo kung ang inyohang ID card naa ba naanaba sa ICT office para ready to claim. Ug sa itong mga tagbiranans nga wala pa po nakakuan sa itong tagbiran sa design ID card, pwede po no sa ana nga link na po tayo option ay na nga mo apply sa ito ang tagbiran sa design ID card. So both, no, dual ni siya nga purpose mga higala is to una to check ug naanaba yung tagbiran sa design ID card ug bagong mga registrant na to or magpa-register sa ito ang tagbilaran sa design ID card. And kinatong tabiran sa design ID card is powered by GCash. So, mao na mga kikigsuna, no? And aduna po tayo mga benefits or perks na makuha ani, no? One, if mo abroad ta, no, or mag-tour ta, no, outside sa ito ang country, pwede ito magamit, no, sa for payment, no, for tap ug swipe lang kay Visa ni siya ang ato ang tagbiran sa design ID card. Ikaduha, pwede sa ni siya magamit, no, sa mga cashless payments na to, mga local cashless payments na to diri, no, sa mall or any mga cafe nga pwede nga mudawat sa to ang pag-swipe ug tap, pwede na kayo niyo na magamit, no, di na mo magdaog bills or mga coins. Katulo, pwede siya magamit, no, kung ginahan mo og namoy bills mga hinggala, pwede siya magamit mag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine. Plus ikag-upat, aduna po tayo mga partners ng mga establishments and ongoing pa ang atong pagpahiluna o pagpartner sa atong mga tagbilaran mga entrepreneurs or mga negosyante na to, no, nga mo hatag og mga dalaing mga discounts though ginagmay lang pero dako po ning tabang, no, kung mga discount po tayo ginagmay sa ilaha itong mga partners na to, ng mga establishments or merchants na to, niya itong syudad sa Tagbilaran. So again, sa itong magigsuna, please don't forget, no, sa pag-claim, labi na ka itong mga naka-proseso na, naka-pa-register na, no, niya wala pa lang makuha, pwede ninyong makuha ang inyong Tagbilaran Citizen ID card, pero check lang una sa link nga among i-provide dito nga nakapost sa Tagbilaran City Government para ma-check ninyo og matan-aw kung aduna na ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID card. Ikaduha, pwede po katong mga wala pa, pwede pang ma-apply po, no, through our link po nga akong gimension kaganina. So, mao ka itong mga higala, no, ang atong update kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. O galing po ito ang mga higala, arin na usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Karong adlaw, it's June 22, 2026. Yes, taga Barangay Dao, happy birthday. Happy birthday nila ni Agio Medardo, Villamore, and Alan Saraboseng. Taga-Barangay San Isidro, greetings going out to Nishas de la Serna, Nishas Bero, Paulina Garan, and Paulina Lacosta. Taga-Barangay Tip-Tip, happy birthday. Nani Paulina Tatad, Paulina Evelina Cabagnot, Luisa Ibanez, Basilides Balistoy, and Bathsheba Ingito. Taga-Barangay Manga, happy birthday na ni Cornelia Perez and Albana Dalusa. Taga-Barangay Ubuhan, greetings going out to Consuelo Paulita Tagaro, Consorcio Campesino Corazon Bicar. Taga-Barangay Taloto, greetings going out to Rosita Crudua and Consorcia Ale. Taga-Barangay Buoy, greetings going out to Midarda Yap, Paulina Udtuhan, Estelito Calaveria Senior, and June Sales. Taga-Barangay Kuguan, happy birthday ni Lourdes Balo. Taga-Barangay Poblacion Dos, happy birthday nila ni Anasensio Adlao and Lester Dumpa. Taga-Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Sir Nita Paningsoro, Fraxides Orola, and Paul Gliserio Ingles. Taga-Barangay Poblacion Uno, greetings going out to Clemente Galia, Pergalia, Andres Manique Jr. and Wilfredo Graciosa. Taga Barangay Mansasa, greetings going out to Divini Gracia, Basio, and Barangay Dampas. Happy, happy birthday nila ni Rosita Datahan and Consorcio Golosino. Happy, happy birthday sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa adaw natawahan kayong adlaw, happy birthday nila ni Divine Grace Vertedazo Kasulukan, FO2 Orlando De La Torre Logico Jr. or Luhico Jr., FO2 John Rick Banak Rimulta, Mildy May Ibanez Ganob, Dulce Escobilla Barol, SJ04 Husinel S. Doroy, Juan Yu Corambao, Innocencio Adlaon, and Roxanne M. Uñez. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Ralsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Huwag sa itong mga kaisunan na ito, nga naminaw sa itong programa ng both sa itong radio and sa ito ang Facebook Live. Nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan karong adlaw nga wala to na mention sa tong programa. Happy happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet also sa mga online viewers nato nga tanaw nato sa programa. Hello to Sir Tonji Makaumbang and Ma Mary Vic Marinya. Sala hello, maayong adlaw ug daghan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw nato karong adlaw. And yes, hello, I would like to greet also to Kuya Val Rimolador, no, nga mao'y nagatud nako diri sa to ang programa. Thank you so much, Kuya Val Rimolador. O sa itong mga sagting paminaw, daghang kayong salamat sa inyong pakigunong, pagiguban o pagpaminaw, kabayan sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na itong siyudad sa Tagbilaran. Daghang kayong salamat, kaninyong tanan. Huwag mag-uban-uban na usap kita mga higala, ugmang adlaw sa sasamang takna itong istasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson nala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguni ang Pandungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Uy, nabugat ko.
1: Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, di ay ni sir.
8: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, lagi nakaayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500, mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo!

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nganong watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Okay, daghang salamat atong partner Dermi Galas, Bicas Lawak, Engineer Gilbert Ulog. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang Bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga kanunay nagsunod no, pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Ingoman sa atong mga Facebook followers, labi na sa atong mga OFW nga mga kadugong Bulanon nga nadiha sa nagkadayang nasod. Kaninyong tanan, kanatong tanan, katawhang Bulanon, maayong gabi o maayong pagpaminaw sa atong programa ning adlaw nga Lunes mga higala. Hunyo 22 na, 2026 mga sano. Kamusta? Samas na andan o sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyahang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito, si Sikan District Congresswoman Banban Omintado uban sa iyahang pinangga ang inahan nga si Mang Brini. Kanamo din sa Tishon DYRD, hinaot pa nga kamong tanan, kitang tanan nga mga Bulanon kung asa mo karon dapit nagtingkawo ning sayos kagabion ning adlaw nga Lunes, hinaot pa nga natas kanunay sa maayong panglawas kay mao gyud labing importante karong panahon na taliwa ning kalisdanan nga atong na sinati mga higala gumikan sa kininiang crisis no, mo na nga sa atong pagsikay-sikay di puta magpalabi no, kinanglan gyud nga mag-amping ta sa atong panglawas. Kay mo nagingon nga lawas may puhunan. Mag-unsa man ang kumpay o halhal ng kabayo, mga higala. Muna nga amping ta sa atong pagpaningkamot o labaw sa tanan. Di ginato kalimtan ang atong makanunayon nga pangaliya. Pag-ampo nga to sa atong labaw nga makagagahom. Bisan pa man sa mga hagits kinabuhi, mga pagsuway o kabalaka, kanang tanan, no? Ato nang isalig sa atong labaw nga makagagahom. Mo inungdan nga agig pamukas ning ato nga tulumanon ning sayos kagabihon mahigala. Atong ipabati ning hamubo nga mensahe sa ato nga arsobispo. Arsbishop Abitoy, di nindot kaayo nga mensahe nga agi nagpahinumdom kanato gumikan sa ato mga kabalaka, kaguol, no, kahadlok sa ato nga samtang niya patas sa ibabaw sa kalibutan mga higala, no, di yun na malikayan na yun ng mga kanunay nga kabalaka sa atong pagsikay-sikay matag karon ug unya mga higala. Iyawat na lang makagiya ka nato, makahatag ka nato og dugang kalig-on sa atong pagpakabuhi ni ibabaw sa kalibutan mga higala.
1: Una kay problema, pasabot ana buhi pa ka. It sounds funny, but it is true. If you have problems today, thank God. It means you are still alive. You are still thinking. You are still growing. And God is not finished with you yet. Worrying is normal. It is part of being human. We worry about our family, our health, our finances, our work, and our future, and maybe our love life. Your love life, diay, wala pa ilabot, ha? To worry, that is okay. But sometimes, we worry too much. Some people worry so much about dying that they forget to enjoy living. Some worry so much about getting sick that they stop enjoying their food. Some worry so much about accidents that they are afraid to travel. Dili na nung abro at look makras ang aeroplano. Luoy kayo. Some worry so much about what to wear. Some worry about what others think that they can no longer be themselves. At that point, my dear friends, worrying is no longer helping us. It is controlling us. That is why it is good to remind ourselves, worrying does not solve anything. Amen? As someone said, worrying does not take tomorrow's troubles. It simply takes away today's peace. And mind you, no one has ever lived longer because of worrying. So yes, my dear friends, be concerned, be responsible, do what you can, but after doing your part, place the rest in God's hands. Trust that God is with you, God cares for you, and God will help you through whatever you are facing. That is the essence of today's gospel message. Three times, Jesus tells us, do not be afraid. Ayaw kahadlok. Kana dito ang ingon siya sa imong amahan, ay kahadlok. Ikaw kahadlok ay. Mabuhatan ka kahadlok. Amahan, nagunanin mo, niingon, do not be afraid. Ay kahadlok. Kung ang mayor sa syudad, muingon ninyo, ayaw mo kahadlok. Lipay ta. Mawadan tas kahadlok, mayor na guna. That means, he is willing to do everything to help you. How much more if the one telling you not to be afraid is God, our Father in heaven. Ang ngayon, mawadan ta kahadlok. Imagine that. God himself, the all-powerful one, the one who is in control of everything, telling us never to be afraid. Notice that Jesus does not say, do not be afraid because life will be easy. He does not say, do not be afraid because nothing bad will happen to you. Instead, Jesus gives us a reason to trust. He says, the hairs of your head have all been counted. Imagine that. Ang tanang buhok ni mo, gihap, nahibawaan sa Ginoo. That tells us that God knows us personally. He knows every detail of our life. He knows our struggles, our disappointments, our sleepless nights, our worries, and even the tears we try to hide from everyone else. If God cares for the birds of the air, even katong sparrow nga wagibili, how much more does He care for His sons and daughters? The message, my dear friends, is simple. You are loved. You are not abandoned. You are not alone. And that is...
0: So, matumigalanon, nindot kayo ang mensahe sa atong subispo. Diin nagpahinumdom ka nato, no? Nga di kita angay mabalaka, di ta angay mahadlok, taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi, no? Taliwa sa kalisod, sa atong pagpaningkamot, no? Nga mabuhi taning kalibutan na mga higala. Kining tanan, ato ning isalig sa atong labaw nga makagagahom mga higala, no? Kay siya ang nasayod sa tanan nga mga panghitabo o sa atong kinabuhi mga higala. Hinaot nga tumubo nga mensahe sa atong subispo, makahatag ka nato o kaligo, no? Makagiya ka nato sa atong pagpakabuhi, sa atong matag-adlaw nga paningkamot, ning ibabaw sa kalibutan, aron sa inguniana, alang sa kabulahanan, sa isang tagsa-tagsa ka, banay o pamilya, mga higala. Okay? So, alitas lain nga iskutanan, adunay subo nga inguntag panghitabo, although kitang tao, mutaliwan mangyod apan kalit kayo nga pangitabo mga igala diin usa sa inahan sa usa sa lungsod sa atong probinsya sa Bohol, labi na ang lungsod sa Ubay nga si Ubay Mayor Violeta Reyes kalit nga ning una kanato, no, ngadto sa laing kalibutan mahigala Muna nga, tuguti ko nga itong ipabasahon ng amubo nga mensahe sa banay ng umintado, ni Governor Aris Umintado, bansayahang kapikas, si Second District Congresswoman Banban Umintado, agigpasubo. Matod ni Governor Aris, akong ipadangat ang akong kinasingkasing nga pasubo sa pamilya Diango Reyes alang sa pagbiya ning kalibutana sa atong minahal nga mayor sa ubay, Mayor Violeta Reyes mga higala. Nakugang ko ganing buntag, no? Kalit kaayo. Si Mayor Violeta, dili lamang usa ka maayong kauban sa public service apan usa-usab katinuod nga higala nga adunay dakong kasing-kasing sa pagpanerbisyo sa katawhan. Ang iyang dedikasyon ug mga nahimo alang sa lungsod sa ubay magpabiling inspirasyon ug mahinumduman sa daghang katawhan, dili lang katawhan sa lungsod sa ubay. Mapasalamaton kita sa tanang kaayuhan ug serbisyo nga iyang nahatag sa lungsod sa ubay ug dako usab ang akong pasalamat sa panaghigalaay nga puno sa mga maayong memories. Mayores in internal peace, Mayor Violeta, ang among mga pag-ampo anaa kanimo og sa tibuok nimong pamilya, no? So mo ni may gala ang mensahe ni Banay ng Umintado sa kalit nga pagtaliwa, no, ni Ubay Mayor Reyes Mahigala, atong higala niyo, ilang pamilya. Iyahang kapikas kinabuhi si Vice Mayor Constant Reyes Mahigala na nasa kasubanan karong panahon, no? Mo nagingon nga kitang tao, awa may guy mo gaya aning kalibutan, no? Kitang tanan magin mo taliwan. Mo nang importante yun nga andam ta karunay, kaya kining kamatayon ko, no? Mura ni kawatan, watakibaw ka no sa amo, mahidangat sa ato nga Pinoyanan Mahigala. Unya, sa di pata mo paambit sa mga kalihukan, labi na sa mga maayong balita karong adlawa, alang sa atong lalawigan, ato lang ataga ng dutay nga update, kining talagsaon nga pangitabo nga makapanglibaw sa balihibo, no? Nga tanaw na ko, murag maupanay na hitabo sa atong nasod nga Pilipinas. Mga higala, nga adunay ganing buntag, adunay shooting incident dito sa kinini ang probinsya sa Tacloban, no? Nga mura og makapanglibot yun, no? Mga higala, din gikumpirmar kini nga adunay tulo ka tao ang kumpirma patay, samtang lima ang nasamdan sa nitabong pagpamusil sud sa San Jose National High School sa Tacloban City kaganihang buntag. Ang suspitsado nga namusil usa ka 15 anyos nga estudyante sa grade 9. Nya laing usapod, although kining duha nadakpan na ni karon ni usa ni surrender. Ang latest nga update niini, mga higala, ming abot nas 15. The injured rates 15, of which 12 niini ang mga na-injured. Naigo sa bala. Samtang tulo ang kumpirmadong patay, mga higala. Kining bala, di man yung mupili. Unya, matod pa sa kapulisan, mga higala, nga gibutyag sa Philippine National Police sa Camp Krami nga gipaubos na sa investigasyon o ganaang nakaroon sa kustudiya ang usa ka pulis nga babae nga may tag-iyas sa Glock nga armas nga gigamit sa matud pa sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban. So kini usa ka babae nga pulis iyaan di kuno ni sa usa ka suspek nga ang iyang armas nga Glock mga igala mo gigamit. No, gikumpirma sa mga otoridad sa kapulisan nga imbestigahan karon ang usa ka pulis nga babae nga nailhang iyaan sa usa ka suspitsado sa nitabong pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban human sa lanbigit sa iyang isyo nga armas sa maong kaso, mga higala. Matod pa sa Philippine National Police, nga nagbase sa kamkrami ang Glock 9mm nga pistola ang gingog gigamit sa insidente gipanag-iya sa maong pulis nga iyaan babay, no? So gipaubos na sa custodial investigation ang pulis samtang nagpadayon ang mga otoridad sa pagsuta kung giunsa pagkuha o paggamit ang maong armas sa pagpamusil sa nitabo sa Tacloban, mga higala, sud sa Tulungaan. So ngilingig kayo ni nga pangitabo, mga higala, no? Mga bata pa kayo. Unya kinini ang tulong taon nga kinabuhi ang nakalas. No? So kini imong mabasa sa social media, daghan kayo ang mga komento nga imong mabasa, no? Ang uban nga kinang nagiguno amindahan na ning balaod manghigala ni Kiko Pangilinan, no? Kay labi na kay minor di edad, di mapriso. So daghan ang nanawagan, no, mga higala, nga dinali ang pag-amindar aning mga balaod kay dili lang kuno kanin nagpangitabo nga pagpamusil patay dunay pa ibang rape nga minor de edad uban pa nga mga krimen nga gihimo sa ato mga kabataan. So kini nagpangitabo karon sa Tacloban National High School, naalarma usab ang ato mga tulungaan, no? So daghan ang ni pagawas og mga statement. So malagay po na yung problema na ito, mga Pinoy, anak pata manguros o maigo na, no? So kinanlang yun, istriktuhon ang ato mga tulungan. O niya, ang dakog papel yun din ang mga ginikanan, no? O nga nung nangyunini kabarumbado ng mga bata. O kung tinood magaling nga kining iyaan may tagiyas armas, how come nga napunta ni nga ito sa iyang pagumangkon? Kung sa manin ang butanganan siyang armas, o ba din ay laker? Pastilan. So, kini pong idara, matinga po ka nga nung suhito na, kamaon na mamusil. Nung gumikan po sa atong panahon karon, kini bagong teknolohiya, nga tanan nilang ma-access sa mga bata. No? Unsaon paggamit sa armas, tanan, no? Wa na'y limit ba? Usapon na, mga higala. O na nga ngilngig ang panghitabo, mga higala, nga makapanglibaw. Makadungog taning mga shooting incident sa mga tulungaan dito man sa gawa sa Lainasod, no? Kay dito muraman og open kaayo ang ilang armas, wa may dili man stricto diha di sa Pilipinas nga stricto man ta kaayo, no? Ngani bisag duna kay license sa imong armas, kinahanglan pa kag permit to carry to para ang license sa gawas. Ugwa ka na di na pwede. Unya og da kay PTC di pag gina basta-basta nga imong isukbit sa imong hawak yun lang nasa sud sa bag. So, pero, yung unini tabo, unya matod pas kapulisan, ang motibo ko nini, ilang pagtuo, kining pagpangbuli, ano? Dugang pas sa PNP, gituhuan nga bullying kung pagpangbuli ang inundan sa maong trahedya nga nakakalas sa kinabuhi sa tulo ka estudyante o nakaangol sa 12 pa ka mga personalidad, mga higala. So grabe. So dili tiaw ang gibati ron sa mga ginikanan, mga higala, labi na taon sa kapsas kinabuhi, no? Pastilan. So aray ta sa good news og maisip na to nga garbo na to og dako na tong kalipay nga ipahibaw sa katawang bulanon na adunay lain na usab nga dugang kalambuan nga naangkon sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Human nga karong adlawa gi inugurahan, no, ang usa ka kinini ang Small Reservoir Irrigation Project, kung SRIP, dito sa Mabini, Kayakay, mga higala. Diin mismo ang atong presidente, nga si President Ferdinand Marcos Jr., nitambong sa maong kalihukan kaganihang buntag. Matod pa sa gobernador, nalipay kita nga kining landmark project sa National Irrigation Administration kun NIA, Regional OP7, nga nakintidad og 810.5 33.37 million makatabang sa 717 ka mga mag-uuma sa ilang panginabuhian mahigala. So kining small irrigation project mahigala, no? Adunay zone earthfall dam nga 32.2 meters ang kahabog o reservoir nga mukabat sa 3.82 million cubic meters ang kapasidad. Ang tubig niini nagagikan sa Baudyanan o Kawasan Creek. Dugang ni Gobernador Aris Umintado, dako na tong kalipay nga kini nga maong proyekto makapatubig sa 530 ka ektarya nga agricultural land, particular sa Barangay Abaca, San Roque, Agipo, Kabadyan, sa lungsod sa Mabini. Kabadyan sa Mabini o Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Sa maong kalihukan, miduyog si Mabini Mayor Mayor Onje Grace Lim sa pag-abli sa marker isip timaan sa opisyal nga pag-turnover sa proyekto ngadto sa mga farmers beneficiaries. Kauban si NIA Administrator Engineer E.D. Gillian, kauban usab ni Governor Aris ang ato nga Agtec nga Provincial Administrator Ma'am Asteria Caberte, diha usab si Chief of Staff Attorney Pilipina Piulio o mga mayores sa nakiling lungsod. Ang atong nasikpatan dito si Mayor Benji Oliva, Carmen Mayor Che Toribio Dos Reyes, kisa pa to ubang mayor atong nasigpatan dito. So, ubay-ubay nga mga mayor nga mitambong ining maong kalihukan kaganihang buntag. Dugang ni Gobernador Aris, dagang salamat President Ferdinand Marcos Jr. sa imong suporta sa Bohol ug sa katumanan ning dugay nang gihandom sa mga bulanon mag-uuma nga karon ila nang mapahimuslan. Congratulations Mabini Kayakay Irrigators Association. Congratulations niya sa kanunay Abanti Bohol, mabuhay ang bag-ong Pilipinas. Munay tipik sa mensahe. So atong ipabati ang kinatibuk-an niyang mensahe atol sa maong kalihukan magigala kag ganihang buntag, no? Kay lapas pa kini, eh, no? Wa pa ni mapabati sa mga programa. So atong ipabati aron nga makadungog usab ang atong makaigsunan sa mga kasikbit nga mga lungsod, probinsya nga namati karon pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio mga higala.
2: Governor Aris Omintado para sa kanyang pambungad na talumpati.

0: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of Republic of the Philippines. Good morning, sir. Esteemed guests sa atong mga higalang bulanon, ladies and gentlemen, maayong adlaw kanatong tanan. On behalf of the people of the Municipality of Mabini, Barangay Kayakay, the Municipality of Alicia, and the entire province of Bohol, I am truly honored and privileged to welcome our beloved President on this momentous occasion. Today, we do not simply inaugurate the Mabini-Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. We celebrate hope fulfilled promises, realize and a brighter future unfolding before our very eyes. This project is a lifeline of our farmers, a source of strength for their families, and a foundation upon which dreams can grow and flourish. It is a long-term investment that will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity, strengthen our nation's food security, and ensure that no Boholano, no Filipino is left behind in our shared journey toward progress. For many years to come, our people will look upon this project not just as infrastructure, but as a powerful symbol of a government that listens, that cares, and that acts. It stands as a reminder that even the most distant communities are never forgotten, and that genuine public service reaches every corner of our nation. Beyond nourishing our fields and sustaining our harvest, the Mabini-Kayakay SRIP will open doors of opportunity, restore dignity in labor, and inspire hope for generations yet to come. It is indeed one of the shining gems of the National Irrigation Administration in Bohol, and it is only fitting that we celebrate its inauguration alongside the agency 63rd founding anniversary today. Atong pakpakan ang niya. Mr. President, we, the Boholanos, are deeply grateful for your leadership and vision. Through your administration's program and initiatives, growth and development continue to reach communities across the country, including the province of Bohol. In fact, as of the latest data, Bohol's poverty incidence rate among families has significantly declined to 14.8%, a remarkable improvement from 47.3% in the year 2000. Behind these numbers are real stories of resilience, opportunity, and hope. With your continued support, Mr. President, we have turned aspirations into achievements. And for that, we thank you. Rest assured, Mr. President, that we will continue to stand with you in advancing the vision of Bagong Pilipinas, a nation where progress is felt in every barangay, every farm, and every home. Once again, Mr. President, welcome to Bohol and to the Mabini-Kayakay Small Reservoir Irrigation Project site. Thank you for your unwavering support to the province of Bohol as we continue to build a future that is smart, resilient, and inclusive, a future grounded in human dignity, social equity, and sustainable growth. Daghang salamat ug sa kanunay, Abanti Bohol, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: So matang higala, no? Ang mubo ang mensahe ni Gobernador Arie Sumintado atol sa ipaigayong inaugurasyon sa small irrigation project dito sa Kayakay, Mabini, mga higala, no? So ato isunod pabati ang niya administrator nga si Engineer E.D. Gullien, mga higala.
2: Panauhing pandangal.
3: Thank you po. Maayong buntag sa kaninyong tanang. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating mga opisyal ng pamahalaan, to my Nia family, mga panauhin at higit sa lahat, sa ating mga minamahal na magsasaka, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang formal na pasinayaan ang ating proyekto. Narito po tayo upang makita ang bunga ng isang pamahalaang nakikinig, may malasakit at kumikilos para sa taong bayan. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito upang ipaabot ang taus-pusong pasasalamat ng NIA at ng ating National Confederation of Irrigators Associations sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, sa gitna po ng ingay ng politika at maraming hamon, pinili ninyo ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Pamumunong nakatuon sa tunay na mahalaga ang pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga magsasaka. At ngayon, ang mga magsasaka dito sa Mabini, Bohol ay patunay nito. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang impounding dam para sa irigasyon. Maari rin po itong magamit para sa aquaculture, power generation, at bilang tourism site. Higit sa lahat, ito rin ay isang sustainable flood control project. Ngayong araw na ito nga pala ay ipinagdiriwang din ng NIA ang 63rd founding anniversary. Naitatagpo tayo noong June 22, 1963. So happy anniversary po sa buong NIA family. Para naman po sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa 63 years na kikipagbayanihan at sakripisyo upang makapaghatid ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Para po sa inyo ang tagumpay na ito. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy po na nagsisikap ang pamunuan ng NIA sa paghahatid ng mas mahusay at mas makabuluhang serbisyo. Sa NIA, simple lamang po ang aming prinsipyo. Ang tubig ay buhay. Ngunit, higit pa rito, ang irigasyon ay pagkain, oportunidad, at dignidad. Ang Mabini Kayakay Irrigation Project ay magsisilbi sa humigit kumulang 530 hektarya ng sakahan at makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, magbibigay tayo ng sustainable na solusyon at pangmatagalang pag-asa sa ating mga magsasaka. Ito ang bagong Pilipinas, proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Sa NIA, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, NIA gets things done. Dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto para sa amin. Ito po ang ating kinabukasan. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong BBM. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: So, matumigal ano, ang NIA Administrator, si Engineer A.D. Gillian, mga higala sa iyahang mensahe. Ang atong oras, alas 7:07. So, atong ipabati ang kinatibuk ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa gipaygayon nga kalihukan kaganihang buntag.
2: Maraming salamat po, Governor Aumentado. Inaanyayahan po natin ang lahat. Ganang Bohol.
3: Mga Binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Maraming salamat sa ating NIA Administrator, Administrator Eddie Gillian. Bohol First District.

dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagmagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaysa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali Irrigation Project sa Danaon na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang 1,000-1,000 hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? At 3 buwan, 4 buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad.

0: kalidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
2: So, matumigal ano, ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa maong kalihukan kaganihang buntag mga higala. Kaya kay mabini small irrigation project mga higala. O matod pa ni Gobernador Aris Humintado, nga dugay ng pangandoy sa atong mga mag-uuma sa mga lungsod sa Mabini o Galicia ang panubig alang sa ilahang mga kabasakan o gumahan. Pinagi nining maong nining Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project atong ipakita nga nagpakabana ang gobyerno sa mga panginahanglanon sa katawhan ilabi na sa atong mga mag-uuma. Kay sayod kita sa importansya sa agrikultura sa atong probinsya o tibuok ka nasod mga higala, no? Sa kanunay, no? Magtinabangay ta o ang kooperasyon sa atong mga kaigsuunang bulanon ingon man sa atong mga opisyalis sa nakadaiyang LGO mga higala. Matod pa ni BBM nga 4 to 5 months ang bunot-bunot, no? Dam. Matapos sa pod, no? So, welcome na nga development mga higala nga atong na Saira, no? Kay hapit na po matapos ang maong dam dito sa bunot-bunot mga higala. Human sa maong kalihukan na hinabi sa Sakos Media ang atong gobernador, no? So, atong pamation.
3: Sultan ang Mabini kaya kay Small Reservoir Reservoir. Ano pa'y good na naman na kay Sultan ni way back 2009 pa, panahon pa sa kumahan ng governor. So, karon ako na po yung na i-turnover na yun, masabot magamit na sa mga farmers ang maong facility, labi na na nagkaduol ang Super El Nino, ang maong irrigation dam magamit ni sa itong mga farmers sa mabot na El Nino.
4: Sir, kung may istorya na may President Marcos, kaya mo lang seryoso mga ito?
3: Well, naaming istoryahan, bahin sa bunot-bunot, na same project din ni na dugay na po, no? Almost, murag mariani, mga 16 years na po. So, ang atong Binyunido Bohol Bridge po, na among istoryahan kung mahumagdali itong bunot-bunot and then naabot ang bridge na mapuli completed, at least usara ka biyayaan sa so, pag-turnover niya sa mga project sa...
4: 3 months, sir, 3 months.
3: 3 months, no? Yeah, yeah.
4: 3 months.
3: 3 to 4. I hope so, no? Yung kanta kasiguro kay si Comic Ingo ni Artis Rito. 3 to 4 months. Okay, and then kahit sa bukas na atong subsidy, no? May pangatag atong pag-i-review kaya kung i-consulta ni Presidente Laminara na kami complain na nganong sa utak ka release na bugas nganong the same na list ang mga kadawat. So atong i-consulta niya, so iyang ipa-review arong possibly postpone or dungagan o pundo ang maong allocation sa Bohol.
2: So bato Miguel, no? Ang hinabi sa Sakos Media ni Gobernador Aris Ahuman sa kalihukan, no? Unya na hinabi usab sa ato mga kaubanan sa buhat Migala ang kugihan ng mayor sa lungsod sa Mabini, si Mayor Lim, no?
5: Okay, So, maadyo mo tayo natuntanan na ata diri sa Mabini kaya Small Reservoir Irrigation Project. Diri. Actually, this is two LGU, Mabini and Kayakay Alicia. And then, sa Amuanga end, no, finally, last November 2025 mo gini ang pag-complete. Napasalamat gud me and we're so honored na gi-visit me ni Mr. President. So, naay mga problema ani kay naagian man ning mga bagyo, linog, so naay mga gipang repair, but I'm so happy nga gipunduhan siya og balik sa ato ang national government. Mao ni nga finally nahuman gid na to ang medium scale na irrigation. This is a landmark project from the NIA. So dako kini siya tabang sa amo ang mga farmers, no? This is all about 717 farmer beneficiaries. Ang ato adiri is i-organize na to tarong ang ato ang mga irrigators unya na po yung mga bagong mga development according to the regional manager sa ato ang NIA nga we could also utilize the place para sa pagbuhi og mga tilapia wherein everybody is welcome to fish, but of course we have to inform everyone that the season na pwede na may mamingwit. So this is not for tourism. This is all for the irrigators and farmers sa lungsod sa Mabini and Kayakay Alicia. Yeah, this is also amo ang mga intercropping, di ba? Because we are encouraged to plant also high-valued crops. Bona nga, even wala pa ni siya gi-inaugurate, no? Na nagridagahang mga pag-uminto sa amo ang yield, no? Mga harvest, labi na pakwan, na nadahin pakwan. In fact, ako, kaliyo kong natagaan dito sa opisina ng mga, as in, guwapa o tamis na pakwan na diriga gagrow ang ato ang mga farmers and irrigators niya. Kala, salamat ko sa tanan mga irrigators nga very compliant gid na sila kanang every time magpatawa og meeting na gid na sila unya once nakalingkod ko nila og meeting kwan gid sila kanang they know what's the project and they also know what's the responsibility. Ganahan ko nila very interactive tong amo ang pag meeting dito sa campsite. So for the information of everyone na atay campsite diha but it's only for sightseeing but they don't have any activities sa ato ang tubig. Giklaro gid na sa ato ang NIA administrator. So sightseeing lang siya.
4: Thank you, ma'am.
5: Yeah, salamat kaayo ninyo sa inyo ang pagdalo diri sa lungsod sa Mabini and finally nakani na gid mo sa amo ang lungsod nga guwapa kayo.
2: So matos si Mabini Mayor Unji Lee mga higala. Inguman ang mayor sa lungsod sa Alicia si Mayor Ayuban.
6: Proyekto kay sa mga farmers di na po sila malisod og tubig ba labi na kay na turnover na ni sa ato ang presidente tagod jug tabang sa mga beneficiaries kay naay beneficiaries na to karon mga gatos kapin na sila dako ka jug tabang jug nila ning proyekto nga gikan sa gobyerno nga dako tang pasalamat sa ato ang presidente nga gisuportahan din sa ang agricultural nga agrikultura ta
7: ano pa ba yung maabot nga mga tabang dito sa national government sa itong mga
6: mag-uuma
7: dito sa
6: Lisiam? Ahong pagka-isturahe po mi ni Mayora Unji, napakun yung phase 2 ani.
7: Phase 2?
6: Oo, mara na pa yung phase 2.
7: Expand
6: ang koan. Kay, ipadakan lagi kay, niharon po, ibalita mga po ni Presidente nga naiilin nyo ba? Basin, pagmapun yung panang pangandam po nga mag-expandan.
7: Gawas sa matubig sa umahan. Nakupot
6: ko
7: yung tabang sa
6: gatong
7: nako nga
6: bahaanan
7: nga
6: mapunod. Ay, oo. Oh, mura ko na. Nga, wag na tabang siya nga makakulik yung tubig sa mga baha.
7: Ayun taon, sir.
6: Oo.
7: Dito na lang, sir. Himuang, Alicia. Rain fed, no? Rain fed.
6: Hindi mapuntanan. Oo. Murag ko ano man tingali ko donation raman
2: So amo tumi kala no ang pamahayag ni Alicia Mayor Ayuban Mahigala no nga part sila sa makabenepisyo nining maong nindot kayo nga proyekto o natapos na o gi inugurahan kaganihang buntag Mahigala ining usa ka reservoir no dam dito sa lungsod sa Mabini o part sa Alicia. So muna nga gihangop kini nga katikaran ug nalipay ang atong mga mag-uuma kay labi na nga niay hulga sa huwaw mga higala, no? Ug mga punay kabalak-an ug ani halos tanang ahinsya sa gobyerno na ngandam na kung ugaling nga mo mahinayon kining maong hulga mga higala. Ang atong oras, alas 7:23, atong daginuto ni Mahigala, no? Ni atong nakalabay adlaw, si Board Member Attorney Jamie Villamor o si First District Board Member Nanay Lucille Lagunay, sila ang nangu sa gipahigayon nga ocular inspection sa Lubok River, isip kabahayan sa himuong investigasyon kalabot sa gipadangat nga concern gikan sa Bohol Provincial Tourism Office, Lubok Association of Hospitality and Accommodation kun Laha o Lubok People's Council kun LPC nga nagpahayag sa ilahang mga kabalaka may tungod sa proyekto nga gihimos na plin sa Lubok River. So naglakip sa mga isyong gipasaka sa mga stakeholders ang gikataho nga pagtangtang sa mga nipa o gubang pang natural nga bahin sa riverbank. O posibleng epekto nini ang pagkahanaw sa fireflies kining sanang fireflies kanang sanang fireflies da but kanang guban pa no mo na nga wala nga na hinabi sa sakop sa media si 2nd District Board Member Attorney Jamie Omintado Villamor, human sa ilang ipahigayon nga ocular inspection dito sa Lubok River nitong kalabayang adlaw.
1: Okay, ato gyud gibisita ang site and ang atong assessment is ongoing na gyud ang construction sa maunga project no for flood control and then nakita nato nga adunay mga sheets unya naapoy area nga wala pa unya naapoy mga areas nga aduna na siya'y concrete no mga nakasemento na siya so ongoing pagyud and then gusto lang nato ma-check no on the ground kung unsa nagyud ang situation kay para inigabot nato sa committee meeting we will be talking about the same things we see the same nga mga butang pod kay para mas smooth ang ato ang discussion.
8: Yeah. Base sa istorya ninyo ma'am nagahinabi magid mo personally sa katong nagpadalag suwat nimo. Unsa magid ang ilang gusto mahitabo dire?
1: They are not against any flood control measures no or soil erosion. Ang ilaha is ang design. Hmm. Ang pag-address sa ato ang flooding na dili siya sukwahi sa nature-based nga approach. So, ang gusto nila is kanang mo-blend bitaw pod kung unsa ang sa nature and at the same time science-based siya kay sa ilahang manggong nakita duha gyud ilang ikabalak-an. Una, of course, no, ang beauty sa ato ang river, murag namaot na siya kung na atong magpadayon to siya nga project. Ang ikaduha pod basin o mas musamot no ang flooding kung concrete ang gibutang so mo na mo gid na ang ilahang gusto gyud nga ma-address.
8: Sige sir, metabo ni mo ni ma'am after sa inspection.
1: Magpatawag gyud ta sa different stakeholders, government agencies. Puhon-puhon ato naman yung na schedule no. It's either Wednesday or Thursday ang ato ang meeting puhon adto sa SP.
8: Nganong wa ang DPWH ma'am? Sa inyong inspection ba?
1: Unang-una, kami manggud sa province, gusto lang sa gyud namo nga makita sa namo on the ground kung unsa, no? And at the same time, because dinalian po ni siyang pag-visit karon. In fact, wala ganyan ta aming plano nga today ang visit, no? So, more on, mura gyud siya sa province, gyud siya nga perspective kung unsa yamo ang makita.
8: Considering region ko na ni nga project, ma'am, nada ba'y commitment po ang taga-region sa DPWH na matambong sa meeting po?
1: So far, wala pa mi nakadawat no o any confirmation from them. Pero magpadala yung taong notice po nila. Pero sa atong experience manggod with government agencies, no, kalakip ang DPWH, DNR o uban pa mo participate mo gid na sila kuhon.
8: Ang concern sa mga katong mga grupo ma'am is ang Tibuok Lubok River ba nga project?
1: Actually no, sa klaro nga istorya tungod kay putol-putol pa ang ato ang nakit-an nga ongoing nga construction, usa pud na nga ilahang worry kung unsa gyud gusto nila ang kanang transparency ba, kung asa taman ang project, unsa ang naa, asa dapita ang simintuhon, asa dapita tong naalay mga files, o unsa pa tong mga kuan nga murag pasagdan ra siya. So pero looks like murag tibuok gyud ko no ang ila, pero murag it's more of an allegation pa bitaw, wala dili pag gyud bo na nga they want transparency sa project.
2: So mo to Miguel ano ang tipik sa paghinabi ni Second District Board Member Attorney Jamie Villamor human sa ipigayon nga ocular inspection kalabot ining isyu mahigala sa flood control project dito sa Lubok River Miguel to nakalabay ang adlaw. So wala tigong oras nga mapadayon sa atong talumanon sa nga lang sa banay ni Governor Aris Omintado o sa tanang mga opisyalis ng kasamtang administrasyon. Kaninyong tanan, katawang bulano, nagang salamat o may gabi. Sano, sana.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang unilabyan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: 6 ka mga barangay, mayong gabiin ninyong tanang katawhan, labi pa sa ato mga barangay officials. Batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpamina. Welcome ning aton tulumanon Plastada second portion. O niya, ngadto sa pamilya sa mga handayan din hasanda, mayong gabi eh, sa pamilya nila ni Boss Christopher Makinano, mayong pagpanikasikay nila ni Sir Ine Makinano, kumusta? O niya, ngadto sa pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, din has Barangay Ilawd, lungsod sa Pilar, mayong gabi eh. O niya, sa pamilya po ni Laster Mer, Barangay Kagawad, Christina Tagupa Dahan, Dinhas Barangay Bagakay Pilar. Mayong gabi ininyo diha Kagawad, unya sa imong tibuok pamilya, mga silingan, tibuok katawhan. Mayong pagpaminaw, mayong pagpanikasikay. Welcome ni aton tulumanon. Unya kanto nila ni Sir William Byron, ni partner Anthony Bagyo sa tibuok ninyong pamilya. Kumusta ninyong tanan diha? No, welcome ni atong tulumanon Plastada second portion. Unya akong pagpanimbaya sab ngadto sa atong inahan sa kanunay panabang may agis pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa iyang pinalangang kapika si Vice Mayor Toper. Mayong pagpanikasikay uban sa ilang mga pinalangang mga anak, mayong pagpaminaw. O niya, ngadto po ni Vice Governor Nek Mesas, kumusta niya, Bijinik? No? Mayong pagpanikasikay. O niya, way paglangan mga kaigsoonan ko, ako sa na yung pagtimbaya po sa Tanang Mayor sa Tibuok 3rd District of Bohol, Tanang Vice Mayor, mga sangguniang bayan member. Kumusta ninyong tanan? Ha? Welcome. Onya, way paglangan, nalipay ko kay bisag sa kabisi ani. Gikauban yun na to, no? Basta kita imuhang yun ani, mutawag na magkauban ba sa tuntulumanong Plastada, di yun mo balibad. Ni Aspikas Linya, ang batanong konsihal sa Barangay Ilawd, Kugihan Kasaligan, Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Cons Jess, mayong gabi idihan ni mo. Welcome na sab, di ka tong tulumanon, Plastada second portion, imusang mga mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga soking tig paminaw.
2: Okay. Maayong gabi pag-usab, Sir Wing. Nalipay kog dako, no? Nga, isa na pug ko sa imuhang gitawagan karon para sa tuang mainiton nga paghatag og mga kaayuhan nga mga proyekto nga ni Congresswoman Tutor sa Tercero Distrito kay ubay-ubay na gyud Sir Wing ang mga dapat pud mahibuan sa atong mga katawhan sa mga proyekto nga gihatag ni Congresswoman Tutor sa yung personal advocacies sa tuang pagpanimbaya no sa tuang katawhan sa Tercero Distrito pinangunahan sa tuang buutan abtik og labihan kakugihan nga inahan sa kanuneng panabang Congresswoman Alexi Tutor kauban sa iyang kapikas sa kinabuhi ang atoang Vice Mayor Christopher Tutor og sa atoang amahan sa atong inahan sa kanuneng panabang si atong Vice Governor Nek Mesas og inubanan sa iyang tibok pamilya sa tanan-tanan sa atoang uncle sa lungsod sa Pilar Mayor Wilson Paho, inubanan sa iyang Vice Mayor si Wilfredo Bernante og sa akong kapitan Honorable Expedito Bagtasa kauban pod sa akong kauban sa buhat og ilabi na sa akong ijaan sa Barangay Bagakay Ante Kagawad Christina Dahan mayong pagpaminaw paminaw diha ma og sa tanan-tanan maayong gabi eh.
1: Yes, Consel Jess, salamat kayo nga karong gabi una, ikauban sad kanako kay mangayo na sad kunimo sa mga dugang kalambuan katikaran sa Tercero Distrito nga kasabdangan ginumala, padayon ang pag-ugmad, padayon ang paghatag sa mga kalambuan katikaran para sa katawhan sa Tercero Distrito, pinaagi sa ligong liderato ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor.
2: Yes, tinood na Sir Wing, no? Ang ato ang last nga gi-tackle Sir Wing katong sa iyahang pabahay program kung wala ko masayop Sir Wing na siya karon sa 294 na minutes sa Sir Wing. Ang nahataga na to Sir Wing, no, ang last na to nga discusses ka to 284. So karon Sir Wing, baguhay lang taga istorya atong niagi, baguhay lang ta nag istorya about sa iyang pabahay program, karon niabot na gyud Sir Wing og 294. So akong isulti ni mo, no, ang ato ang ika 284 dito sa barangay
1: 94.
2: Atong ika 284 Sir Wing dito ni gipagayon sa barangay Calvario Lila, purok sa barangay purok uno Calvario Lila. Ang atong beneficiary Sir Wing si DC si Derio Jr. of si Ma'am Tiofani Liray. Mo ni sila Sir Wing, nindot ni sila Sir Wing kay daghan pod og anak Sir Wing. So ang ika 285 ni Sir Wing sa purok 5 nagsulay Lila si Ma'am Mina Fernandez og si Mr. Sir Carlos. Og ang ato ang beneficiaries pod, no, dito sa barangay Katugasan Dimiao Bohol. Ang ato ika 286 Sir Wing si Mark Vincent og si Ma'am Julian Varon. Anya sa ato ang ika 287 Sir Wing, si Mr. Rodel og si Ma'am Maria Ellen Cabagon sa purok 1 Kawayan Mabini Bohol ni Sir Wing. Og sa atong ika 288 Sir Wing si Ma'am Crispina Escobedo dito sa purok 2 Virgin, barangay Virgin Anda Bohol Sir Wing. Anya ang atong ika 289 si Mr. Roque og si Ma'am Dominiciana Kinayon sa purok 5 barangay Tanod Anda Bohol Sir Wing. Mo ni ang ato ang atong gi turnover Sir Wing nga ika 289. Anya ang atong ika 290 Sir Wing, pabahay program dito na to gipahigayon sa barangay Quirino Batuan. Ang atong beneficiary si Sir Lito og si Ma'am Alma Jane Dampol. Muna niya atong beneficiary Sir Wing, no? O niya ang atong ika 291 Sir Wing sa barangay Cantigdas Batuan gyapon ni Gabriel Purok 5. Ang atong beneficiary Sir Wing si Sir Chufilo og si Ma'am Erinia Bato. Muna niya ang atong ika 291. O niya ang atong ika 292 dito na to gipahigayon sa Purok 6 barangay Tikom Valencia Bol Sir Wing. Ang atong beneficiary ani si Ma'am Filomena Kahatian. O atong ika 293 si Mr. Danilo o si Ma'am Maribek Pagoplo dito sa Purok 7 Abihilan Garcia Hernandez Sir Wing. O ato ang last nga beneficiaries na na-turnover so far, ang atong ika 294 nga pabahay program dito gihapon sa Purok 7 ginuang gindulman Sir Wing si Ma'am Marina Solpak. Mula kaingon di ko Sir Wing na unom na lang gikuwang Sir Wing. Muabot na gyud og 300 ka beneficiaries ang mahatagan sa libreng pabahay program sa atong magtiayon nga tutor. Ngayon gyud nga magpasalamat kita dako ni Congresswoman Tutor kay iya gyung gipadayon ang ilahang personal nga advokasya which is ang pabahay program.
1: Yes, Consel Jess, kung hinumdum ka niadtong panahon nga gikauban sad kanako dinis atong tulumanon. Di ba nahisgutan man nato nga dunay ang gitarget ni Kong Alexi maugyod ang pagkabot sa 300 kapanimalay ang ilang mahatag sa dili pa mutapos siya sa iyang termino.
2: Yes.
1: Apan lajo padamo ang 2028, unom na may kuwang pagkumplito na ang atong giingon nga 300 kapanimalay. Ingon, yes, ana kasinsiro, ingon ana kamahigugmaon, mapinanggaon si Kong Alexi ug ang iyang pinalanggang kapikas nga si Vice Mayor Toper Tutor. Unom na may kuwang, yes, lajo padamo ang 2028. Makumplito na ning 300 kapabahay nga kining pabahay program usa kini sa advokasya nilang magtiayong Alexi o Vice Mayor Toper Tutor.
2: Yes, tinuod yun na Sir Weng, nindot magud kayo ang ilahang dagan sa politika karon Sir Weng, makaingit ang Hanoy or Hanutoy gyud ang ilahang pagserbisyong tinud-anay alang sa katawan sa tersero. Unya Sir Weng, dili ra na dili ra kay pabahay program ang ilahang gipang turnover Sir Weng, napud tay gi turnover nga barangay covered court duha ka book dili sa Batuan Sir Weng, sa barangay Hanlod o barangay Rizal gi turnover pud nila ang covered court nga nindot gyud kay Sir Weng. Makakita ka sa ang ihang poster Weng, nindot kayo kay ang floor na nay color gipinturahan na jud Sir Weng. Unya nindot kay hamugaway gyud ilang tan-awon ang ilahang covered court Sir Weng, kay habog og makaingon gyud tag konkreto ang mga proyekto, walay ingon nga gi dali ra siya maguba or anything nga dali ra ma pukan, kundi og makita na to sa iyahang mga proyekto ni Congresswoman Tutor, nagpabilin nga ligon, nagpabilin nga tinuod ng mga materyales og dili substandard ang gipanghimo Sir Weng. Mo nagingon na to sa mga nag-BIBI ni Congresswoman Tutor nga atong libuton, ubanan mo na mo og libot sa tibok tersero distrito para masayod mo og unsa ka sinsiro, og unsa ka tinuod, og unsa ka mga proyekto ni Congresswoman Tutor nga nagpakita og nagpabilin nga ligon, o atong ay pakita ato ipamulmul sa mga taong wala pod gapuyo sa tersero distrito nga naagoy proyekto nga namarog na ay mga advokasya nga gipanghatag si Congresswoman Tutor para sa katawhan sa tersero distrito.
1: Yes, akong hangyoon si Willie Ramasola nga kudugan nimo si Jack Consihal Jess.
2: Pwede, kaya, pwede kayo sir.
1: Onya, ako pong imbitaron ang The Bohol Tribune, tibuok puwersa nila aron makakita po sila sa agi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kay
2: tinood na sir.
1: Aron yun ilang makita kay sa base sa record aning sa social media kining The Bohol Monitor ang kaniadto aning account kay The Bohol Tribune man eh. So aron mo mahilom, aron mo matagbaw, kuyog mo o bahadlok mo kitkito ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, adaw mo kagool kay pati ako, kuyugan mo na ko kami ni Konsehal Jess, kamoy papilio na mo asa ta magsugod nga barangay o lungsod aron inyog yung makita ang tinud-anay nga kalambuan, tinud-anay nga kausaban sa panagway sa tersero distrito nga sukad milingkod ang among inahan sa kanunayng panabang dako yung kayog kausaban ang panagway sa tersero distrito ni ining mga panahona.
2: Yes, ako pong ipudugang Sir Weng, no? Naatay lima kabuok covered court sa lungsod sa Dimyaw nga giturn over lang karon lang bag-o
1: lima.
2: Sir Weng.
1: Lima!
2: Kanina, Sir Weng, magamit goodness, lima sa lungsod sa Dimyaw.
1: Huy, ginoong
2: daghana! Dito ipahigayo na itong covered court sa barangay Kabagakian, sakto ba niyang pagbasa ni? Barangay Tawid Bitaog, Barangay Kanlambong Dimyaw, Barangay Kabanbanan o Barangay Uwak Dimyaw Bohol Sir Weng. Maunigya kung gingon nga, labi na gyud, murag nalukop na ang halos 436 ka barangay sa tersero distrito nga makaingintag na anay magamit sa panahon nga kalamidad, sa panahon nga naatay mga aktibidad nga sa youth sector, sa to ang mga senior citizen, women's associations, PWD, sa tanan-tanan ng mga asosyon na anatay kasilungan nga ligon o konkrito nga gihatag sa atong Congresswoman Tutor nga makaingog dili pod na lalim bisan pa man og dili na iyahang kwarta, dili lalim mangita, dili lalim nga magpabagag na wong dito sa taas para mapunduhan na nga giingon nga proyekto Sir Weng. Makaingon kita nga good job jud Congresswoman Tutor, ilabi na sa iyahang itubuy punpuhon Sir Weng, makasapasalig yun ta 90% sa imuhang giingon na 90% kay luoy tong uban nga why ilahang 10% so atong
1: adjaw
2: po, nga
1: adjaw po si Roha
2: 90%
1: adjaw po si Roha kay luoy pod
2: 90% kung makaingit ang makasigurado ta na kung iyang itoboy o iya atong butuhan o atong saligan, sigurado gapon ko 90% pod magpadayon ang proyekto, magpadayon ang ato ang mga advokasya og magpadayon ang tanan nga mga yungo-ngo taman sa Makaya og andam gihapon mutabang ang atong inahan sa kanuneng panabang Congresswoman Alexi Besas Tutor.
1: Correct, konsehal, mao nay akong giingon nga bisag unsaon Alexi gyud gihapon. No kay lagi ang katawhan sa tersero distrito kitang tanan makasulti gayod nga ang atong kongresista nagmatinud-anon sa iyang pagpangalagad, wala mausik ang atong mandato og kumpiyansa nga gihatag ngadto kaniya tungod kay nasuklian kini sa tinud-anay nga pagpangalagad, sinsiro nga serbisyo, tinud-anay nga serbisyong gihatag ni Congresswoman Alexi Besas Tutor ngadto sa katawhan. Now, Consel Jess, ni yes. Ay tagaan atong pagtagad ni be. Kay gaban siwag magod sa social media, pinaagi sa social media account aning notorious fake news peddler at the same time social media political prostitute nga si Willie Ranasula. Nga matod pa iya namang gi-share ning ang newspaper nga gatunglo niya kaniadto kining The Bohol Tribune. Kalabot ining mga lakang nga gihimo karon sa atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga dunay gihimong imbestigasyon kalabot sa kanang mga proyektong flood control nga naa dinha sa lungsod sa Lubok. Nga diin, gisabong ni ining notorious fake news peddler gusto niyang ipatuos katawhan nga kining lakang nga gihimo sa atong mga board member nga pag-imbestiga ni ining flood control iyang gigam-an og laing kahulugan. Matod pa niya, iyang gi-insinuate nga ang mga sakop sa sangguniang panalawigan nga kaalyado ni Governor Aris Omintado, no? Mihimo mag-imbestigasyon ani matod pa niya, nagunay na badekono ni sila. Gipaagi pagpangutana, ha? O niya, gisumpayan pa nga nakahiring siguro si Aris Omintado nga gobernador nga lansaran, ha? A gobernador ang lansaran ni Kong Alexi. Now, unang-una, usa kini ka fake news kay si Kong Alexi in the first place wa gyoy pronouncement og unsay daganan ang iya padayon siya nga gaserbisyo karon wa mamulitika si Kong Alexi wa maghunahuna og 2028 si Kong Alexi kay ang iya trabaho gyud unya kining mga board member nga gaimbestiga kalabot niining flood control mura magud og insinuate aning notorious fake news peddler nga gisugo ni Governor Aris Omintado aron imbestigahan. Kay lagi ko no nakahiring na si Governor Aris nga mudagan si Kong Alexi pagka-governor sa 2028, which is wrong information. Nga naman, ang mga board member naghimo sila sa ilang trabaho isip mga sulugoon sa katawhan, mituman sila sa ilang tahas tungod kay duna sila'y nadawat nga reklamo sa mga nagkadaiyang sektor sa lungsod sa Lubok na mitingog na nga nagpaabot sa ilang mga kahingawag kabalaka kalabot ni inim proyekto nga gipatuman sa lungsod sa Lubok sa taga DPWH. In fact, nakasabot si Kong Alexi nga trabaho ni sa sangguniang panlalawigan kay gikan ni siya pagka board member kani adto. Kunya nasayod si Kong Alexi nga ang mga board member nagtuman lang sa ilang trabaho tungod sa reklamo nga gipaabot sa nagkadaiyang sektor sa lungsod sa Lubok og labaw sa tanan. Ha? Labaw sa tanan. Suportado kini ni Kong Alexi nga lakang. Kay dili usab gusto si Kong Alexi nga ang proyektong gipatuman sa lungsod sa Lubok sa DPWH nga tinuod siya ang nangita gyud og pundo aron mapunduhan kanang dakong proyekto kaysa pagkatinuod lang kanang proyekto sa lungsod sa Lubok. Dunay mga resolusyon nga gimiabot, gisubmiter dito sa buhatan ni Kong Alexi nga nagpataba nga mapangitaan og pundo kanang proyekto dinas lungsod sa Lubok nga flood control niining mga panahon na. Ayaw ninyong sabunga ang abante o ang kumbate kaysa pagkatinood in good relationship ang duha ka political group nagsuportahanay, nagpinanggaay, naghinigugmaay. Hugot bakos ang paghiusa sa abante og ni kumbate. Consel Jess, doon na pa ba kay kamay ikadugang?
2: Yes, tinawag yun na Sir Wing, no? Makaingil tanga, kanus apa ka na si The Bohol Monitor makahatag og sakto nga pra kalang na yung mga news, no? Makainta nga, di jud kasabot ning Bohol Monitor jud siguro nga kapila na ini nga si Congresswoman Totor.
1: Punan pa! Punan pa ning imong...
2: Ego na mo hitagwan.
1: Punan pa ning imong imo baling udzuan sa Willie Ramasula?
2: Anti.
1: Utro po ning, utro po ning maga, magagamag yung kaugalingong version ba? Kay Lagi,
2: Molagi.
1: Grabe ang ilang kasinag yun din yung mga panahon, ha?
2: Yes. Kapila, kapila na tayo nun. Atong, atong inahinayon, sir, yung basit di kasabot. Ang implementing agency ra nga pwede maghimo anang proyekto, ha? Only the DPWH 3rd District ra. Mo'y pwede muhimo. Kay nga no, si Congresswoman Totor ba'y nangunay pang panghakot anang mga materyales. Kundi li si Congresswoman Totor, ila siya ra, igo ra siya muduso, igo ra siya mo pangitag mga pundo, pero kanang pundo, dili na muagi niya. Mulargo na dito sa DPWH 3rd District. Kay sila na'y mo implement o unsa o kunsay mo bidding ana, umutrabaho ana, unya ilang ipaingon nga daghag malita nga gipanghatag si Congresswoman Totor. Wala. Mula'y giingon nga fake news jung dako, Sir Weng. Makaingon yung tag fake news.
1: Yes, kanang maong proyekto sa lungsod Lubok, kanang giingon nga flood control, ang ga-implementar ni Ana, Consul Jess, no, let me correct your line kaganina, ang ga-implement niya na dili ang 3rd District Engineering, kundili ang DPWH Regional Office 7, nga mauni karon ang gusto sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga ilang imbitaron aron matubag ang pangutanas katawhan. Unya, kining lakang nga gihimo sa sangguniang panlalawigan, gisuportahan kini ni Kong Alexi kay ang atong
2: yes,
1: inahan sa kanunang panabang dili gusto nga maagrabyado ang atong kinaiyahan. Mapanamastamasan
2: yes.
1: Ang atong kinaiyahan labi pa nga maunay dugukan sa turismo sa atong probinsya. Og labaw sa tanan, baliko
2: yes,
1: na ko niya. I will reiterate my statement and gusto na ko klarohon eh. Kanang proyekto
2: yes,
1: din ha, nangita si Kong Alexi og pundo, gumika na sa resolusyon nga gipaabot didto sa iyang opisina nga nagpatabang nga magpapangitag pundo aron magam-an og flood control ang lungsod sa Lubok. O kantong giingon kaganina ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, sakto to na ang pundo nga naningkamot si Kong Alexi og labi dito panahon sa pagpahiluna sa budget, ang iyang mga pagpanlimbasog nakaresulta yun og maayo, nakapangita yun og pundo. Unya, ang pundo to ana dito sa Department of Budget and Management. Og ang Department of Budget and Management, maunay mo pagawa sa pundo pinaagi sa SARO kon special allotment release order na ilang ipagawas address kini paingon sa taga DPWH nga ni anay kwarta para anang proyekto ha i-download na ni dinha na mo sa inyong opisina o kamuna ang mapatuman pinaagi sa pag post ni ini sa PhilJIPS pag conduct o pagdawat sa letter of intent pag papalit sa bidding documents kamo ang mo pahiluna sa bidding kamo ang mo award kamo ang muhatag og notice of award, kamo ang muhatag og notice to proceed, kamo ang mo-supervise, kamo ang magtan-aw sa proyekto, kamo ang mo-release sa pundo ang DPWH Regional Office 7 maoy manubag niini sa pangutanas katawhan. Kung ayaw ninyo gam-i, pintali og lapok kining gihimong lakang sa sangguniang panlalawigan mga holo-holo og utok kay wa gyud mo ilaing tumong og tuyo, maura gyud. Sabungon ang abante kumbate kay og mag-away kamo may makabenepisyo mga animal.
2: Yes, tinod jud sir. Murag gusto jud nila nga sila imo insert pero never na mahitabo kay ligon ang liderato, ligon ang panag-uban ni kumbate og abante. Mo jud ni sakto pagkasara mo ato nang i-correct nga si Congresswoman Totor igo ra na nangitag pundo. Wa jud na siya
1: wala siya participation. Wala yes. Siya'y legal participation in terms of project implementation tungod kay dili niya under ang DPWH. wa siya, dili siya konektado sa DPWH, dili siya engineer. In short, wa gyoy partisipasyon si Kong Tutor ni ining tanan ng mga projects nga gipahiluna sa DPWH.
2: Mo lagi na itong gingon, Sir Wing, nga sakto kayo nga ni suporta pod si Congresswoman Tutor para pod ang atong katawhan makita nila nga suportado ni Congresswoman Tutor ang paggawa bitaw kanang investigasyon para pod matubag na sa taga DPWH Region 7 ang mga yangungos kinabuhi aning mga buang nga tigpang hatag og mga fake news para makaibalo sila og unsa gyud ka tinuod mo nga lakang para mahimo nga naay proyekto diha sa lungsod sa Lubok nga gi-implement.
1: Yes, mao nay tinuod mo ni gipaabot nako nga magsugod na ang gitawag na tog in aid of legislation, no?
2: Nga Congresswoman Tutor nga atong lantawon og unsa ka tinuod og unsa ka tinuoray nga pagserbisyo nila para sa mga katawhan sa Tercero Distrito og sa kanunay, Sir Weng, sa kanunay tang mukumbate aron ang atong katawhan sa tibuok Tercero Distrito og tibuok Bohol mo abante. Once again, good evening everyone.
1: Yes, salamat kayo Konsehal Jess Madrigal Tagupas. Higayon nga gihatag nimo. Kanya mga igsoon, nindot po damo, panay patas ngantos unahan, pero di naman saan mutugot ang atong oras. Tibawason na niyong mapuong adlawa, kaduna pa po ko'y pangutana niining mga sektors katiling bandinas lungsod sa Lubok na mipaabot niining ilang mga reklamo sentimento. Simple lang ang akong pangutana nga ibili na ko ngadto kanila. Nganong karon pa man mo, dis amang daan pagsugod ining proyekto hawa, lagi mo maningog. Anyway, ug mapuong adlawa, palauman ko ni. Kinigapon inyong sulugons kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura ang inyong isoong lubukanon. Taga Tercero Distrito, kaming tanan, igo na lang sa pag-ingon. Salamat, og mayong gabi. God bless us all.
0: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko po'y bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 14 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Relax ang makabuhay plus dietary capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
10: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your

0: Alam ko alit yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! What a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Gainom ka o DTX side mandin. Gisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magandang kuhuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
20: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
19: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
20: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
19: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
20: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
19: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
20: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
21: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
22: Ace Medical Center Bohol.
21: Kasaligan mo.
23: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
24: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamulong ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tumuli sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Mocha frap for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko.
0: Wait lang sa orders po!
2: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Doy palinay, DYRD kanunay.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Vitribio o DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Vitribio. Mabibilis sa mga butika.
9: Anyway, hisgutan ta ni Ron. Atensyon sa mga mahilig sa tamis. Nya wala pa nakainom sa DTX 500. Ha? Attention sa mga mahilig sa tamis nya, wala nagainom sa DTX 500. Mga sweet lover dra, unsa nay ginakaon nato, ginainom nato nga tamis? Basin hilig tag mga colored drinks, soft drinks, energy drinks, nako. Mga color-color ba? Oh, hilig tana din. Hilig mo tagaog tamis. O tsokolati mana, unsa ba na? Basta tamis, mga higala. Ang pagkahilig sa pagkaon sa tamis ng mga pagkaon. Bunlay kini siya hunungon. Lisod kini siya hunungon. Kaling hilig ag tamis. Pwedeng lisura ni hunungon, mga higala. Kaya nga naman, kini mga added sugar god, nagasugo ni sa itong lawas nga mag-release mga higala sa gitawag nga dopamine. Usa kini ka neurotransmitter nga nagahatag og reward and pleasure sa atong utok. Nyaga panindot ni sa ato ang feeling samtang nagakauntas tamis. Nya satisfy ta sa iyahang kalami mga higala. Ga comfort kini nga klase nga mga pagkaon. Unang gingon nga comfort food. Oh, kaon tamis aron nga ma-comfort ka kay kanang you are very stressed. Oh, tanawa ra. Oh, antol yung mga higala kung salihan na to ang tamis. Naani sila'y mga substances nga gitawag mga higala nga mga love drug. Sa to pa na asay mga substance nga once you eat it mga higala kung imuning kanon eh mapapa-inlove ka talaga. That's why bitaw hilig taghatag og tsokolate, di ba? Sa itong mga gihigugma. Kung sa'y rason, sa science, tungod kay kining tamis, gahatag kini siya comfort, gahatag kinig happiness, gasaka mga higala ang hormone nga gahatag ka natong pleasure sa itong utok. Gasaka ang dopamine kung muhilig tagkaon og tamis. Muna nga kung atong tagaan na og tsokolate ang ato ang hinigugma, malipay yun na sila. Labi nagmakakaon na, musabot kalipay mga higala. Muna yung rason, nga nung ang tamis, most likely ginahatag sa mga hinigugma. Kay kanang tamis, gahatag ka ng pleasure sa atong feeling. So, alam nyo na ha? Mga girls, they ma-appreciate dahil ninyo kay ang tamis mga higala gahatag og pleasure sa atong utok. Karon, ang pagkaon sa tamis mga higala delikado kay ni tungod kay unang-una, nagapasaga kini sa atong sugar level. Nagataas ang atuang chances nga makabaton ta og diabetes. Labi na gyud sa mga tao nga wala gainom sa DTX 500 kada adlaw.
10: Francisco Barquez nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic og mild stroke. Busa nakabati man ko sa advertise sa radyo sa Energy aim sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang Yod o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City.
7: D3 Bio, mabibilis sa mga butiga.
9: Oh, atensyon sa mga mahilig gondirag tamis. Nya wala gainom sa DTX 500 na. Kung hilig ka kaon og tamis, inom. Usbon ako, kung hilig ka og kaon og tamis, inom mga higala og DTX 500. Available mga higala sa mga leading nga mga drugstore sa inyong mga lugar.
7: DTX 500.
11: Kodays Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
12: Usa, duha, tulo, pat lima.
13: Mga bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
17: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
18: Yes, Lucans.
17: Gainom ka og DTX 500. Gisulayan gini mo.
18: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? DTX.
7: Mabibili sa mga butiga.

0: elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang netong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: dilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Takna sa tagbilaran by night alas 9:15 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Mga higala, kamusta? Og mayong gabi inusab kaninyo nga tanan at mga suki indig paminaw sa tong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Adlaw Lunes na usab sa tong pagpanag-uban pit sa 22 na buwan sa Hunyo 2026. So kini na usab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban ko mga higala. Suod sa duha nga takna din makatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na hatod sa tong mga TBN Alagad Field Reporters. Ingon man ang ato ang mga hisgutanan din sa atong tulumanon, mga balita regional, nasyonal, ato kanang paghisgutan din hilang sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Sa pikaslawak ato makauban si Engineer Gilberto Lop na magtimon sa atong programa ug mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Ato sang makauban ang ato mga TBN Alagad Field Reporters na mo maghatod sa mga balita gikan sila ang mga area of responsibilities nanukad gikan sa Tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center si Alerto June Gutierrez, samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP si Darubocap Willie Maestrado o ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa BPPO si The Barker Cell Rebolador. Sa kanunay, ato ang mga pagtimbaya o ato mga pangumusta sa libuan na tuntig paminaw sa tung tulumanon sa Tagbilaran by Night ato mga sukintig paminaw. Bisang asang dapit sa tung kalibutan mahigala nga naguban kanunay sa tung tulumanon. Atong mga kaisunan, labi na sa naminaw kanato. Pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay. Ingon man sa tulo ka mga distrito dinhi sa tung lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Atong mga kaislahan, atong mga kabukiran diin mabato tong Sibya. Welcome na usab sa atong tulmanon sa TBN. Ingon man ang atong mga suking viewers sa atong Facebook Live pinagi sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Atong mga suki matagabi dinhi sa atong tulumanon matag Lunes hantod Sabado alas 9 ngadto alas 11 sa gabi nga kanunay gyud anaa kanato maguban sa atong tulumanon mayong gabi kaninyong tanan og kuyo kita sa atong pagpanag-uban karong gabi na manghigala. Ingon man ang atong mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com. Ato mga pagtimbaya kayong tanan diha kun asa mo karon tibuok kalibutan ato mga kisunang bulanon arangkada na puta sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night ug sa kanunay ato mga pagampo nga anaa kita sa maayong kahimtang karong panahon na bisan tuod adunay mga panghitabo adunay mga krisis adunay mga kalisod na ato nasinati matag adlaw no mga ikakugang na mga panghitabo. Ato laman ng ubanan sa itong mga pag-ampo, mga higala, aron kita anaakanunay ng itong mahal na magkagahom, magagiya ka na ito sa matag-adlaw na itong bangimhoton, aron kita malampuson usab, aron sa pagkabot sa ito ang mga pangandoy o mga tumong tinguha sa itong kinabuhi. So mag-ubanob sa kita mga higala sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Atong takna alas 9:21 na. Arita sa tumaluhan sa itong mga balita. Nahidangat si President Bongbong Marcos dinhi sa ito ang lalawigan sa Bohol para sa pag-turnover sa Mabini kaya ay SRIP ang irrigation project diin gitagbo usab kini. Sa itong halangdong gobernador, Gobernador Aris Omentado, ingon man sa mayor sa lungsod sa Mabini, si Mabini Mayor Onji Lim o si Alicia Mayor Marciano Ayuban Jr. Samtang sa laing uluhan sa mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP, niya si Darubocap Willie Maestrado. Willie.
1: Yes, aragang salamat. May gabi sa itong masuking team paminaw sa itong talamunan sa Tagbilaran by Night. Gikan rin sa itong imutangan sa Tagbilaran City Police Station. Dulan sa usa ka milyon ka piso sa kantidad sa Shabu na nasakmit gikan sa kanhi bilanggo na nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement na nasikop sa bypass operation na gipaykayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Samtang dito sa lungsod sa Dawes, state level individual nga presulti sa illegal nga dugas ang nasikop usab sa Bayban Supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Dawes Drug Enforcement Unit. Labing labas nga balita o kompleto ni Talia at mabati sa tabang bali.
0: Samtang sa laing balita, mukabat ngadto sa 717 ka mga mag-uuma sa mga lungsod sa Mabini ug Alicia, diin gilauman kini na makabenepisyo gikan sa mas kasaligan nga supply sa tubig alang sa irigasyon, mas taas nga produksyon sa umahan ug mas maayong panginabuyan human sa formal nga inaugurasyon sa 833.37 million Mabini kaya ay small reservoir irrigation karong adlaw. Ato nga sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center uban ni Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, nagkasalamat kay Leonard. May gabi sa mga suki nga tumiminaw nagsunod kanon na itong talamanontag Bilaran by Night. Naidangat, Desang Gallares Medical Center, ang usa ka driver sa usa ka motosiklo, humakin na nakaangkon o grabing angol, bunog siyang kaluwasan, tungod lang sa bula sa basketball nga may tadla sa National Highway, diha sa Lunso, Jack Bililian. Mga kompletong detalye sa tanya pagbalik.
0: Samtang sa laing balita, big time rollback sa presyo sa petrolyo, epektibo ugmang adlaw. Samtang laing mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO ania si The Barker Cell Remulador Cell.
3: Okay, dagang salamat din na dito mga panimbaya pang humusta matang gabi at yung pagpaminaw sa itong mga binangga sokinti paminaw. Nga kanon ay nangyong sa itong salamanan sa Tagbilaran by Night Worldwide dito sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia, nadakpan sa Joint Operation sa Kapulisan sa Maunga Lungsod o inabangan sa Regional Intelligence Unit sa Bol. Ang usaka 52 sa Diyos na Kaulitaw kuman kini masambigit sa kasong qualified rape o qualified rape through sexual assault. Nanukad gikan sa buwan sa Police Provincial Office sa Campo de Goy na Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa balita regional, dito sa Tacloban, ang duha ka suspect na parehong grade 9 student nga nag-edad o 15 o 14 anyos, padayon gihapong gibisigar, human sa nakakalas kinig tulo ka kinabuhi o pipila niini injured sa panghitabong pusil dito sa San Jose National High School sa syudad sa Tacloban City. Huwag atong higala atong maluhan sa itong mga balita o ang detalye nini atong mabati sa Dili Madugay.
4: Tagbilaran by Night.
5: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
4: Laran by Night.
0: Atong attack ng mahigala, alas 9:26 na. Once again, welcome na usab sa atong tulumanon. Lunes na usab na pagpanag-uban din sa atong tulumanon mga higala. Lunes nga edisyon Pizza 22. Kamusta ang ato mga suking tigpaminaw? Labi na nga itong nag-uban ka na ito. Pinagay sa ito ang Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga pagtimbaya sa ito mga viewers na ito, no? Ato mga suki na di yun matug o di mahuman atong programa. Hala, comment lang mo diha sa comment section sa itong Facebook Live. inyohang mga pagtimbaya, no? Unya lakipi po, no? Gasa mo dapita karong panahuna. Labi na sa to mga kaisunan na to mga OFW, mga migrants na to, mga kaisunan bulano nga nasa gawas sa nasod. Ang kanuna yun mag-atang, no? O kung sa'y mga panghitabo, kung sa'y mga kalihukan, mga kalambuan din sa tuang lalawigan sa Bohol, ingon man syudad sa Tagbilaran, ato nang ipabot kaninyo. Uban ang ato ang mga TV na lagad, Philip Porters, mga higala. Doon na kang mag-isoy padangan sa itong tulumanon, pwede sa kwa mo text, no? Sa itong text club number sa numero 0947-870-1262. Atong balikon, 0947-870-1262. Ingon man sa inyong mga tawag, ha? Pwede ka mumutawag pinagi sa itong smart number, no? Sa 0964-932-6383. Doon na ka mo yung mga panghitabo din sa ito ang mga kalungsuran. Ang awa maabot sa ito ang mga alagad flipperters sa lapadangat ka mo sa inyong mga mensahe kay ato ng paghahisgutan, pag-ubanan o gato ang ipaambit, no, sa ito mga kaisunan na ito. Labi na ito mga suking tigpaminaw din hilang sa itong tulmanon sa Tagbilaran by Night.
4: Tagbilaran by Night.
0: Samtang ito mga kalihukan o kalambuan sa ito ang lalawigan sa Bohol, mga higala, kaganina, nahidangat ang ito ang presidente na ito, no, si Presidente Bongbong Marcos. O niya humani yun, eh, may dalikyat po na dito sa Sugbo. Kaya doon na po'y ipahigayin usab ng mga kalihukan dito. O niya, giuna natin sa ito ang lalawigan sa Bohol ang ato ang presidente nga si Bongbong Marcos, no? Tungod ni ining pag-turnover sa irrigation project, no? Kaning Mabini, kaya ay kaning irrigation project, no? Kauban sa ato ang gobernador Aris Omentado, ingon man si Mayor Onji Ilim, no, sa lungsod sa Mabini, o si Alicia Mayor Marciano Ayuban Jr. O sa kuan, no, dito ni sa kining Alicia usab, diin pipilapot ka mga kaisunan na itong mga mag-uuma, makapahimos ni ini. Yeah, sumpay na yun, eh, ato sa nang ipaambit kanyo mga higala, labi na sa ito mga kaisunan na ito nga trabaho, matag-adlaw. So, wa mo makadungog ang mensahe sa itong presidente, ha? Na nahidangat din sa ito ang lalawigan sa Bohol. Then, malipay yun ta, no? O duwawon ta, labi na ang itong presidente, ha? O kung sa mga kalambuan din, eh, duwawon ta, o niya makapang mamarayag na punta o sa na po yung mga programa o mga proyekto na ibubo din sa itong lalawigan sa Bohol, mga higala. Ato ning paminawo, no, kaning ato ang pamahayag sa itong presidente na to ni si Bongbong Marcos, mga higala.
7: Napagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayan ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinayan ng Mabini Kayakay Baba, Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga panalim. Kapag papagubago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabala sa Mabini Kayakan, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang nagpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakan na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating paratong natupad sapagkat natapos na rin natin atong mabini kaya kay SRIP noong nakaraang November. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Buhol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan natin tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukulang ng tubig para sa mga tanim. Kaysa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Buhol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hipale Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang 1,000 hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Ipinapapunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako niya yung ni Administrator Guillen na yung bunot-bunot kailan matapos? Ha? Apat na buwan. O sige, narinig nyo lahat dyan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Anding Ebi. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makapagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyod. Hindi may sasakuntuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga panadim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama natin itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much.
0: Okay, so mo tumahigala, no, ang mensahe sa itong presidente, no, si Bongbong Marcos din na hidangat ka ganina. Aron na formal, no, na i-turn over ning maong irrigation na project, no, diya sa Mabini Kayakay. Unya na mention po tong mga pending pud karon, no, mga around 40% usa pa ma completed ning mga pipila ka mga proyekto, no, sa National Irrigation Irrigation Administration kung niya kining mga proyekto. Unya kadungog po ta sa mensahe ni Governor Aris Omentado na kaning proyektoha, kaning Mabini Kayakay way back 2009 pa ni, no, proyekto pa ni sa amahan sa atong gobernador ni si anghing governor, no, Erico Omentado. So mao ni mga flagship project ning mga pipila ka mga dam, no, kaning mga irrigation project may gala na katabang labi na sa tumang mag-uuma Unyang dako lang challenge ni ni karong tuiga kay adunay hulga ni ning gitawag og El Nino niin mo lanat pa ni sunod tuig. Unya matud pa kining atong nasinati ani karon nga crisis, labi na crisis aning petrolyo nato, pero good news ni kay murag may rollback na no ato nang isgutan karong to taod manghigala. Pero mas grabe pa kuno ning crisis na ato ang masinati nato kung moigo gyud ning El Nino dinhi sa ato ang nasod. Labi na din sa atong lalawigan sa Bohol manghigala. Gani, mahal na gani atong palaliton sa bugas. Maayo na lang gani kay adunay tag 20 kilos. No, nakapalit pa mo taga 20 pesos per kilo. No, pero pipila ra na. No? Aduna lay mga kinsaray makapalit ni ana. No? Dili tanan pwede makapalit ni ana. Programa po na sa atong gobyerno na to. Pero ang ato ang provincial government of Bohol, no? Aduna man is lay buyback program nining mga abot sa ato mga mag-uuma dinhi sa ato lalawigan sa Bohol paliton sa probinsya unya ibaligya ra nig barato no tag 32 35 kilo unya mapalit po ni sa ato mga Kadiwa store aduna gani mga Kadiwa na regular na diha sa Plaza Rizal no so mao nay unsa ka importante ang agrikultura dinhi sa atong nasod gani usa sa kalambuan niini kining gitawag na to og ubi kinampay no kinampay bay tawag ani kaning violet bitaw nga ubi diin na nabantog ne unya murag kinahanglan na magproduce ta ne aron makasupply ta sa mga laing nasod ni ning ube kay murag misikat na po ning ube manggala so usa rin pamatuod nakitang nasod nga Pilipino na agricultural ta di guta mawani ni ini og mingo maghisgot ta og mga abot sa to mga mag-uma mo nang nga na kay importante mo nang mikabat ngadto sa 717 ka mga mag-uuma or mga farmers may gala, labi na sa lungsod ya sa Mabini, ingon man sa lungsod sa Alicia, na maoy makabinipisyo ni ini. Kining adunay kasaligan nga supply sa tubig, pinagi ining irrigasyon, unya, mas taas po no, nga produksyon ni ini, kaya dili laman ni maghuwat o tinguan. Labi na karon kaya nausob naman ng dagan sa ato ang panahon. Kining sa una, kahibaw matag kanusaan ng tinguan, ting summer pero karon murag di nato na masunod ding usay na anda nato mo nang kaning kwan pod no kaning schedule by kaning panahon nga ting tano murag di na masunod sa naandan mo ning kining mga programaho sa irrigation mangigala dako nigtabang aron ang produksyon sa ato ang mga umahan labi na sa ato mga mag-uuma mga rice farmers na to no na makapahimos ni ini labi na usab sa ilahang panginabuyan kay medyo dako-dako ni proyektoha kay mikabat man ni og 833.33 million kining mabini kaya ay small reservoir no nga irrigation project kon SRIP small reservoir irrigation project diin karong adlaw mao ni gihimong kining gi-turnover sa atong presidente diin ang maong inaugurasyon na gihimo usa na kapamatuod manggala na ang suporta labi na sa atong national government no sa mga proyekto na to labi na na makatabang sa mag-uma kinahanglan gyud na tagaan gyud og kahigayunan og tagaan o pagtagad labi na aning mga infrastruktura aning irrigasyon og pag-modernize aning agrikultura unya proyekto usab no nagipatuman kini ubos sa National Irrigation Administration labi na sa pagpangulo ni Administrator Engineer Edi Guillen so gilauman nga makahatag kini og tibok tuig nga supply sa tubig di magagad og kanus ay tinguan labi na kay aduna tay umaabot nga El Nino so dako nigtabang labi na sa ato mga mag-uma diha sa Mabini og Alicia na maoy unang makabinipisyo ni ini. So, kining maong proyekto ha, na may dako-dako mani kay kuha mani, 530 ka hektarya mani nga yutang agrikultural na makabinipisyo, labi na sa mga barangay na makabinipisyo ni ini, sama aning barangay San Roque, no, barangay Kabidian, no, sa lungsod sa Mabini, barangay Abaka, no, unya, barangay Agipo, unya ingon man ang barangay kaya ay sa lungsod sa Alicia. So So kaning barangay Abaca, San Roque, Agipo, Kabidian, sa lungsod ni Samabine, unya aduna poy barangay usab no sa Kayaay na maoy makabenepisyo usab ni ini no niyong programa ha. So kaning pasilidad aduna ni siya 32.20 metros ang kahabugon ni ini unya 210 metros usab ang gitas-on sa Maong Dam. Unya kuan po ni no adunay 11.31 kilometro nga main canal nga gidesign ni siya aron na maka-provide ni siya efficient no nga tubig ngadto sa mga kaumahan. Mao nang ang tubig niini magagikan ni sa bawhaanan o sa Kawasan Creeks na makatabang usab pagpadugang ni og cropping intensity ingon man pagtaas sa ani og ingon man pagpalig-on sa local nga produksyon sa agrikultura dinhi sa atong probinsya sa Bohol, labi na sa atong mga lungsod diha sa Mabini o sa Alicia. So kabahin usab kini no na padayon nga programa labi na ubos sa administrasyon ni PBBM na mapalambo labi na ang sektor sa agrikultura aron mapalapad ang serbisyo irrigasyon o masiguro usab na adunay food security dinhi sa atong nasod kining bagong Pilipinas no ubos ni Presidente Bongbong Marcos mahigala mo nang sa maong kalihukan dako ni siya o gatabang nato sa to mga kaisuunan nato diin kaning tubig ngadto sa mga lugar nga mudagayday na dikto sa mga kaumahan no nasakop ni ning Mabini o Kayaay na mga barangay diin usani ini pagpalambo labi na sa produksyon panginabuhian sa atong mag-uuma o ingon man pagpalig-on sa food security dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon mga higala. Mao nang suportara na to no o uban pang mga gipang-mention sa atong presidente kining mga programa no sa irrigasyon do na pa man toy mga 40% no kapin pa ang kuan completion mga higala hopefully this year or next year ba or before mo kanaog atong presidente na mahuman ni mga proyekto ha aron na mapahimusla ni sa ato ang mga kaisuunan kaya gipang mention man to niya no labi na tong mga kuan pod irrigation project na ongoing na nagitrabaho karong panahon na mga higala. Samtang arita mga higala sa atong good news no diin lipay putaan ni kay dako ang us-us atong presyo sa atong palaliton sa petrolyo mga higala. Diin ang mga oil companies ni ini mo pa hamtang o rollback ato ning paminawo ning balita kabahin ning rollback o pila poy us-us atong presyo labi na sa gasolina, diesel o kerosene mga higala ato ning paminawo.
8: Mga kapuso, bukas na po ipatutupad ang malakihang rollback sa gasolina, diesel at kerosene. Pero ang ginhawang yan, posibleng panandalian lamang dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Nakatutok si Dano Tingkungko.
9: Malaking ginhawa ang hanggang mahigit 11 pisong rollback sa presyo ng diesel simula bukas lalo sa mga namamasada ng jeepney. Hanggang halos 5 pesos at 90 centavos naman ang rollback sa litro ng gasolina. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East noong nakaraang linggo nang inanunsyo ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa gitna ng nilagdaang kasunduan ng Iran at Amerika na wakasan ang gera. Pero sabi ng Department of Energy o DOE, posibleng hindi magtagal ang ginhawa. Nag-anunsyo kasi ang Iran na muling isasara ang Strait of Hormuz na daanan ng mga delivery ng langis.
10: Pabago-bagong sitwasyon. Ngayong araw po lamang ay nagkaroon muli ng mga pagbabago dulot ng geopolitical tension sa Middle East. Dahil dito, patuloy nating minomonitor ang mga pag-unlad kaugnay ng Strait of Hormuz.
9: Posibleng sa mga susunod na linggo pa maramdaman ang epekto ng pagsasara muli ng Hormuz.
10: Kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat umiiba ang presyo of Tuesday tomorrow up to Monday next week. Pag may nakita po kayong nagpapalit at sasabihin dahil po sa report na mukhang magsasara na naman, hindi po tama yan.
9: Ayon sa DOE, tuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy. Panghigit 41 araw naman ang inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa, panghalos 130 days naman sa kerosene. Samantala, kaugnay naman sa lindol sa Jensan at Sarangani, inanunsyo ng DOE na naibalik na ang supply ng kuryente sa 98.91% ng mga kabahayan o mahigit 1 milyong household. Naibalik na rin ang kuryente sa lahat din ng mga ospital. Patuloy naman daw ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa nalalabing bahagi ng barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani. Dano tingkong ko, nakatutok 24 oras.
0: Okay, so mga tumigala, no? Good news, pero murag mo bad news na po ni sunod si Mana. Ang aniba kong Israel po mga higala kay imbes na kasinabot na sa nahilom na mutan eh. Ha, o niya gi-open na ng Strait of Hormuz. Ha, gibirahan man sa Israel ang Lebanon. Ha, mo tong piyait po ning kuan. Ha, piyait ang Iran mga higala. Ha, inyo din ang gigira na po ng Lebanon. Hala si Radha nagbalik ng Strait of Hormuz. Ha, pero at least na lang, no? Ha, paimusla na to ni, o niya tibuok semana maunay atong presyo posibleng muus-us ngadto sa 3 pesos at 90 centavos ngadto sa 5 pesos o 90 centavos per liter no sa gasolina unya sa diesel 9 pesos o 4 centavos ngadto sa 11 pesos to 4 centavos per liter sa diesel morning taas-taas kayo ne ha kay gikan ni siya sa ko ano pila naman ni karon moraga si Tinta naman ni Kapin sa karon no kalabay ta karon gasolina ha o jam usos ni siya og 11 pesos no kay mo ni pinakataas nga posibleng mo rollback 11 pesos o 4 centavos no so dako-dako na ning pahak pero matud pa ha, ni Secretary Garin Mangigala na di po na ingana og mingon kita no pareha sa last week no nga nakasinabot nag Amerika o kuan aduna na sila kasabutan okay open nag Strait of Hormuz matud pa niya mukapat pa kuno ni og mga 12 ka kuan 11 12 ka buwan siyam ba to ka buwan usa pa ni mobalik sa naandan o gipangutan na po siya og mobalik ba ni ngadto sa naandan ato nga 50 murag di pa siya katubag og mobalik bago ingani nga kantidad pero kaning 11 pesos na posible mo us-us og mga adlaw dako na ning tabang no labi na sa usa ka semana na to kay labi na kay gi-close na pagbalik ning Strait of Hormuz so lahi na po ning paglihok na pod no posible na pong musaka ne unya sa kerosene ne 9 pesos og 82 centavos ngadto sa 11 pesos og 82 centavos per liter sa kerosene so mo nang medyo dako-dako ning ginhawa no sa ato ang mga motorista na to no labi na katong mga diesel no na mogamit og diesel kay dako-dako ni 9 pesos no ngadto sa 11 pesos ang rollback ug mang adlaw mo nang pahimusla na to ne unya gawas kay paabot ta po ta sa liho kay it takes 3 to 4 days tama po niya na ma-monitor nila unya makita na mabana-bana na po nila o pila na po isaka ni ini sunod simana sunod simana pizza 30 so anang pizza 29 sunod semana sa dili pa mo tapos ning buwan sa Hunyo makahibawa na po ta og pila na po sibog ni ini saka ba or us-us or ma-maintain at least maintain o manginaot ta mga higala na makasinabot na ning mga lugar na diha gagikan ng atuang mga kining gasolina labi na aning Iran o uban pa mga Middle East countries na dana source atuang oil kay aron na makapahimos usab kita no na di tama samutan ni ini kay matud palagi ha kaning crisis atong petrolyo karon gamay ra ni kumpara og crisis sa El Nino moy muigo tungod kay agrikultura igon ini panganabuyan ni ini so kaon kaguto mga tuang atubangon ni ini moning dakong tabang no ni adunay alibyo ni ining atong presyo sa petrolyo mga higala kay kun ugaling no mo abot ni sa sayong bahin no sa fourth quarter karon tuiga or posible baka ni third quarter mo igo ning El Nino nya hantod pa man ni sunod tuig dakong tabang ning mo alibyo na ning atoang presyo kay kaning krisis ato ang presyo sa palaliton at sa petrolyo aron ato mga presyo usab sa ato mga palaliton muus-us na pud ni usa na pud mo igo na pud ning laing problema unya dito kani sa kauluhan mahigala no malabo no bunok ang uwan dito lunop mo nang magpahinom do na po ning ato ang kinaiyahan nato no asa naman ang flood control niini kay matud pa ni Senator Rafi Tulpo or ni Win Gatchalian matud pa nila nga unya ra abrihag balik ning imbestigasyon sa flood control kung adunay mga bag-ong ebidensya. So mahog na ni sa limot mahigala. So mahon na nakaingon ining krisis na to karong panahona. Tinikungod aning corruption. Mahon na pinakadakong hitabong kawat sa to ang kwarta sa gobyerno mahigala. Mahon na dugang-dugang laning problema. Labi na kay aduna pa yung mga krisis ni Gatubang. Aning kinayahan na to nga bunok sa uwan, lunok, no, napay linog. Napaning mahal sa palalito na to tungod aning presyo sa tong gasolina. Unya, napaning umaabot na to na El Nino. Maunang medyo angay yun itagaan o pagpangandam sa to ang national government. Kawas pa ni Ana, napaganay bagyong Francisco mahigala nga posibleng maabot ni nga to sa super typhoon kategori. Kaning bagyong Francisco. Mo nang moabot kun ingadto sa super typhoon category diin may lihok ni siya sa west northwestward unya aduna ni gipaspason nga 20 km per hour manghigala unya adunay 625 km sa east sa Tugigaraw Cagayan ang sentro ni ining mata sa bagyo pero dito sa kauluhan aduna na mga pagkusog-kusog sa hangin niini unya sagol sa pag-uwan nakasinati na sila og pag-uwan dito mo nang bunok unya lunop na po sa dito lugar mo na makahinumdo na po sila ng flood control mangigala ang Cebu gani no pila ka billion to no na question na po ni kay asa man di ko ning napaingnan ining dako nga budget binilyon nga budget pero lunop man gihapon diha sa Sugbo mangigala. Mayon lamang ta diri sa ato ang lalawigan sa Bohol ingon ba sa atong syudad sa Tagbilaran nga di inga na kinta ka apektado tag adunay mga paglunop-lunop mo nang ato lamang ning kanon no sa mga problema mga concerns nato dire ato lamang ning tagaan og alibyo mangigala labi na kaning atong presyo sa palaliton sa Bohol na mo ni naguna natong kining challenge sa ato ang mga kay suuna na to kay mahal kayo ang isda no mahal ang mga palalito na to uban mo nang pahimuslan nato ni mga programa sa atong gobyerno labi na ning kadiwa sa pangulo kining ato ang mga abot sa atong mga mag-uuma nga barato ra so mo na to pahimuslan unya mag kwanta tipid ta karong panahon labi ning moabot ning El Nino na anhat na po ta makaingon ta na kaon na po'y pangitaon sa ato mga kaigsuunan na to. So mauna, ato na pangandaman mahigala kung umabot na mga buwan, diin way kumo ning mangandam ta kay maunay angay ko na tong buhaton karong panahon na mga higala. Alas 9:55 na atong mga pagtimbaya sa ato mga sukit ipimin na ito nang naman na muna ito gabasan ninyong mga mensahe aron na maanam po na ito pagtimbaya no labi na ni uy atong kauban na ito no sa mo ni mga kuan eh mga pioneer din na ito mga staff diha sa Fortune no Real Property Improvements Corporation no FRPIC atong staff na ito si Abel Baliong Bulayo ato po ning paryente na ito no maestra nini diha sa kuan diha sa Cortes mayong gabi ni mo diha no Ma'am Abel ato mga sukidik paminaw ni si Lumanaw Feli no good evening si Valerie Aiko sab no good evening TBN Sir Leonard watching from Antequera ato mga sukidik paminaw diha sa lungsod sa Antequera labi nang atong uyuan nato diha no si Abel Baliong ha o si Ate Aureng o mga bata no diha sa Antequera di po ni matog o di mahuman atong programa mo nang matagabiin ni maguban sa atong tulungan no labi na diha sa Antequera no ingon man ato mga parente usab no diha sa Hanupol Balilihan si Vice Mayor June Baliong mayong gabi ini mo diha Vice Mayor ato di pong pagtimbaya no og kining pizza 21 atong Domingo ne ha human ani Domingo congratulations diay no sa newlywed na to si Fidel, no, o si Jean, no. Congratulations, no, kay gikasal ni siya nitong Pizza 21, no, adlaw nga Domingo dito ni sa St. Vicente Ferrer Parish Church, no, sa Buol. Then kining panaghiusa, no, sa gugma ug kinabuhi giusa, no. So congratulations ni Fidel og ni Jean Gutierrez, no. Oh, bata. Wala ka kasabi mo bata. Bata din yan eh. Alert to John Gutierrez. Congratulations, John, ha? Ha? Simugan ang... Ah, bata, baye. Imuha, baye. O niya, ang laki, si Fidel Simugan. So, congratulations, Mr. and Mrs. Fidel Jean Simugan. No? Bata dito ni Alert to John Gutierrez. Congratulations! Onya sa tanang po mga nagsaulog silang adlaw na tawha, no, ato mga higala ingon man ato mga sukin dig paminaw ang nagsaulog silang adlaw na tawhan. Happy birthday labi na ni kuan, no, ni Romeo Balile ato ning silingan pariente usab nato dia sa barangay Ubuhan, no. So happy birthday.
11: Happy birthday.
0: Okay, so mo ito yung mga good news mga higala, no? Mga kalambuan sa atong syudad, sa ano, syudad, lungsod sa Mabini, o yung Alisa, atong lalawigan sa Bohol, o niya, rollback sa atong palit sa petrolyo mga higala. Apan arita, aning subo na ito po na mga balita mga higala. Diin, murag pila naman yung ka-insidente sa atong mga eskwilahan na ito. Kaya kita, diri sa atong lalawigan sa Bohol, muraman yung reklamo ni ining PTA, reklamo aning tampo kay nganong patampuhon ni ini. Pero ang ubang mga lugar mahigala aduna ni mga pipila na ni ka mga insidente involving sa tuang mga estudyante na to. Kay sud lang sa karong buwana. Di muubos ni ngadto sa tulo ni ka mga insidente sa ka mga school violence dinhi sa atong nasod. Mo nang mahinumduman na pod si DILG Secretary John Vic Remulla mga higala na matod pa niya safe na atong nasod, ubos na atong crimes atong nasod mga higala, pero karong buwana lang di muubos na ingat sa tulo ka mga insidente sa atong mga eskwilahan, ingnon ta lang og mga school violence atong nasod. Unya labas pa kining nahitabo kaganina dito ni sa Tacloban din may kabat ingat sa tulo, tulo ka mga estudyanteng namatay. Unya ang problema, o di tingon ta lang og usa sa dako kayong kanane. Dako kayong tulubagon sa maginikana niini kay minor. 15 years old, 14 years old mahigala ang maong suspitsado sa panghitabo ang pagpamusil patay sa tulo ka mga estudyante o adunay mga pipila niini nga na injured, no, tungod aning shooting. Incident diha sa San Jose National High School diha sa Tacloban City mga higala. Ato ning paminawon ning maong balita development sa maong panghitabo na pagpamusil patay dito sa San Jose National High School sa Tacloban City mga higala. Ato ning paminawon.
12: Mga kaibigan, meron pong tatlong patay, limang sugatan sa insidente po ng pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayan, standby lang Edmiel Parosa, puntahan muna natin ang Tacloban. RH32 Jimmy, angay-angay sa detalye po ng ating flash report na yan. Jimmy, go ahead.
13: May nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School Tacloban City matapos maganap ang insidente ng pamamaril kanina lang. Na hanggang ngayon na inahabol ng kapulisan ng isa pang suspect basis sa batay sa initial information mula sa pulisya, tatlong individual ang kumpirmadong nasawi habang lima naman mga estudyante ang nasugatan sa natural insidente. Nakatanggap ng ulat ang station 1 kaugnay sa pamamaril at agad na responde ang mga pulis sa lugar upang magsagawa ng investigasyon at iyakin ang seguridad. Sa operasyon ng mga otoridad, naristo ang isa sa mga suspect na isang minoridad o child in conflict with the law ng San Jose Tacloban City, habang isa pang suspect patuloy na pinaghanap at nanatiling at large. Patuloy sinasawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong motibo ng krimen at matiyak na bibigyan ng justisya ang mga biktima. Hanggang ngayon, ang scene of crime operatives at saka yung SWAT Special Weapon Tactics kasama na si Police Colonel Wileto Hitigang, City Director ng Tacloban City Police Office ay kasama na humahabol sa iba pang suspect na nasa labas na ng paaralan. Sa loob ito may nang paaralan habang may klase kanina mga pasada los 9 ng umaga, pero hanggang ngayon ang isa sa suspect na minor de edad na inahuli habang ang limang mga nasugatan na estudyante itinakbo ngayon sa hospital dito sa Tacloban. Pero sa ang namatay dito, may namatay na mga biktima. So, tatlo ang patay at lima ang
12: yung
13: sugatan.
12: Tatlong patay, sin ano yun? Nasa sa loob ng school?
13: Nasa loob school. Lahat sila nasa loob.
12: Pero yung tatlong patay ay identified na?
13: Tinitingnan pa dito, i-verify pa natin kasi sabi estudyante. Lima
12: So may estudyante na casualty bukod dun sa nasugatan?
13: Mga estudyante ito.
12: Oh my God.
13: Oh, pinasok. Pinasok ng armadong minor de edad. Dalawa ito, isa ang nahuli na, isa ang hinahabol ngayon ng mga pulis.
12: Nako po. Oo. Sige, antabayan na natin yung follow-up report. So meron ng walang nahuli sa suspect?
13: Isa-isa.
12: May isa. So estudyante din sa loob ang suspect?
13: Tinitingnan pa ng kapulisan kung estudyante ito. Pero minor de edad, estudyante, San Jose National High School. Malapit ito may sa airport na eskulahan.
12: Sa Tacloban. Tacloban City. Oo.
13: Yung mga limang estudyante na sugatan andun sa ospital.
12: Tapos yung tatlo, puro estudyante din yung casualty.
13: Yes. Oo.
12: Nakakalungkot naman yan. Pero ilan daw ang possible suspects?
13: Dalawa.
12: Dalawa lang ang may gawa? Tapos menor de edad, may dalang mga baril?
13: Yes.
12: Oh my God.
13: May may guard pero estudyante naman, hindi parang nag-ano lang, kampante kasi estudyante.
12: So talagang might be mga kaklase or schoolmates lang.
13: Mga tinitingnan dito kung isa ang estudyante, yung isa kung tagalabas.
12: Nakakalungkot.
13: Kasi nag-close door meeting ngayon ang Department of Education dito na. City Government of Tacloban, Vice Mayor andito na.
12: Sa
13: saka yung City Director ng Tacloban City Police Office. Kinurdo na.
0: By night. Okay, so mga tumahigala, no, ang maong panghitabo ka ganina, din nakugang alas 9 na sa buntag, no, to be exact, murag 9:20 na maong panghitabo dito sa San Jose National High School. Kaya murag makugang po daan, kaya nga to ang lalawigan sa Bohol. Doon na po San Jose National High School, no, sa Talibon, predicto ni nahitabo sa Tacloban City, mga kaganiang buntag. Diin, karon lang buwan na, no, sa buwan sa Hunyo, adon na ni mga upat, no, o tulo ba ni ka mga insidente ni ini nga kining involving ni ining mga school violence. O sana na ini kaganina ang Tacloban City diin adunay tulo ni ini nga konpirmadong patay na. Diin ang duha ni ini matud pa sa to mga nabasa nato ng mga balita, duha ni ini is on the spot tungod kay naigo ni sa likod ang usa pod naigo pod sa o aw ba, no? Bata, no? 14 years old, 15 years old. Onya gipusil, no? Unsa kingana kakuan ba, no? Ingana ka konsonada. Ti abay pusilo nimo sa u nimo moy gikamatyan tong usa. Ang usa pod likod, no? Onya aduna pa mga injured ini tungod aning pinusilan pod. Mukabat ngadto sa 40. Imagine nimo higala, ha? Ang ilahang gamit is kaning 38 revolver o katong kining 45 diin ang nanag-iya ni ini is murag iyang iyaan, pero aduna po tayo nabasa na murag iya man ay kunong mama na, no, pero confirmation na to na, pero murag iyang iyaan na pulis diin na naka-hold din siya for investigation ang mga tag-iya ni ini ni pusil ni ini nga 45 kaning Glock mga higala diin mukabat nga to sa 40 ha 40 ka mga basyo sa mga bala. So posible nga aduna na sila ibawon po, no, pila man ikaraw sa usa ka magasin ni ini. Aduna sila ibasyo, adunay basyo na nakuha nila 40. So usa ni, no, lahi pod atong June 19. Then dito po ni nahitabo sa Cavite City, grade 11 student po ni, no, ang kuno ni involved ni ini, nanungga po ni sa iya pong schoolmate. Unya ang usa sa barason ni ini kay depressed. So imagine na, ha, depressed. Cavite atong June 19, no, last week, Biyernes, dunggab, no, grade 11, sa iyang schoolmate, ang rason ni ini, kay na-depress, no, ang maong suspect. Unya, lahi pod, atong pizza disisize pod, sa General Trias Cavite pod, pito kasudyante ni injured po ni, tungod kay aduna po nag-atake ni ini, gamit aning kutsilyo sa schoolmate na po nila. Moning mga pipila ka mga panghitabo diin mas karumaldumal yung nahitabo ka ganina tungod kay pusil na madyo gigamit ni ini. Unya, ang maong mga suspitsado edad 14 o edad 15, no, gamit ining revolver o katong 45 caliber mga higala. Diin ang tag-iya, no, base pa sa pagduki-duki sa atong kapulisan, ang tag-iya sa revolver na trace nila na usa ka security agency nga nag-base diha sa Cebu City. Unya, katong usa na gigamit, murag ang gagamit ba yan niining revolver, katong medyo matod pa sa itong mabasa, itong mga komento, may gala na murag mag di katuhuan o si Jay Gibuli, kay murag mag ang purma, panagway, murag mag si Jamay, murag buguyon. Gamit niya ito, base pa sa picture na makita na ito, is revolver. Ang usa ni ini, katong 45 na murag ipanag-iya sa ang iyaan nga polis, mo ito'y nagkagsug bala to kay kanang revolver, pila na may pagtuyok ni ana. Pero kanang magasin sud ana, sa usa ka kining 45 mga igala, murag kaingunta na murag inusintihon o dagway, pero base pa sa itong nabasahan, ito, base po sa mga report, nakatuda yung bataan, na wakman gimension na kinsa ni ato, pero magmabasa-basa man ato, o kinsa ni bot pasabot, no? Mas base pa sa mga testimonya sa mga maestra, nga usa, nga kining bata is hilumon, di hiningugon, mura ba o kaning posible na mo ito'y biktima siguro o bullying. Kaya mura maghilumon bata ako, no? Di hiningugon, unya, minus-minus po sa klase. Posible na maunay mga kalidad sa mga bata, no? Pero ang angay dyan taga gibog ato ni ini, kining usa sa angulo na gitanaw karon sa kapulisan sa Region 8, kining bullying, no? So, og karing sa Cavite, no, sa grade 11 nga dunggab pod, depressed, no? Unya, karipot sa Jail Trias Cavite pod, pito po injured ni ini, tungod po ning pag-atake sa kutsilyo may gala. Murag concern eh, labi na sa ito ang mga ginikanan na ito. O kining sitwasyon sa ito ang mga eskwilahan na ito.

0: Sekian dah musa bisa kepolisan, sadawi sudah lagi pros minta unit ngai pasakan sombong, batok sai katapan nga si Edward Saludo. Gika diri sa Tabilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daga salamat, daro buka po Willie Maestrado sa imong report sa katos sa tuntak na mga alas 10:15 na. Away kahumanan ng legal nga droga mga igala. Pero sa maka ni pupos o maundang ni mga kalihukan sa droga. Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. No? Mahinaot lamang taga doon na po yung administrasyon na murag istrikto na mag-atubang ni ini. Ato mga dugang pagtimbaya ni Yor Milana Adilad, B.E.S.R. Leonard, watching from Bilisan, Panglao. Ingon man si Titi Tatad, no? Always watching from Poblacion Cortes. Si Mahart, no? In Noodles Land. Kuyawa, no? Mahart in Noodles Land. Maribel Madiloso, no? Watching from Cebu City. Mayong gabi inyo di, ha? Ingon man si Bernardita Mihias Acidilia. Good night, sir. Sige, good night po di, ha? Bernardita. Aster Doy Sabas. Good evening, Sir Leonard. Timbaya ko ni John Real Masana Mayor. Mayor Mer Arutsa, diha sa Punsod Maribok, ingon man Vice Mayor Dandan Summer, watching from Habitat Buol. Sige, salamat kayo, Sir Aster Doy Sabas. Ato po ning suki, di paminaw sa atong tuluman noon, mga higala. Alas 10:17 na, arita sa atong detalye sa atong mga balita, atong sitwasyon sa tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez. June?
2: Nailangat dres ng Galliares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo humakin ay nakaligis og bulang amig kalit og tadlas diha sa National Highway sa lungsod sa Balilian. Ang driver sa motorsiklo gipailangan si Jan Jenrick Carsula 25 anos nga lumad kang barangay Aluha sa lungsod sa Butuan. Sa tuwang mo ginabi sa driver nga gini mga alas 5:40 karon sa iyong kapunan nga padung naunta kini siya mo duty diri sa tuwang nakmayas sa Tagbilaran og sa iya nga pag-duty padulan sa ginaang motorsiklo pag-abot gyud sa may barangay Kabad Balilian. Wa siya makabantay sa usa ka bata nga nagaduwa-duwa og bula daplin sa may bahin sa may basketball court ug ang gutong bula sa iya pagpasapasa og duwa-duwa may kalit kini og laway dito sa may National Highway hintabok minunda nga tungod sa wa makabantay si Jendrek iya kini naliksan og nabalintong hinoon kini nga driver nagudali siya og rescue sa tuwa nga MDRR mo sa lungsod sa Balilian o gidagan sa Galliares Medical Center. Karon gabi ito ang gisuse. Nakaangkong kanil mga garawing angol o bunok siyang kalawasan o palasap kinig at iman sa tuwang mga doktor. Na ito na mga kongresulis no, sa tuwang batang malampuson na Leonard. Gatong adlaw nga Domingo. Salamat kay Gayo sa tanan. No? Ayang bana nga si Fidel Simugan Jr. o ni Lisel Jane Gutierrez Simugan. Kung asulisin niyong duha o labi na ni pare, no? Pare Fidel Simuga sa mong pamilya, may gabi sa tanan niyong pamilya. Daghang salamat o sa tanan nga nagapaluyo sa ang hintabang usab sa itong paghimo sa itong paghiluna sa akong bata. Daghang kayo salamat o labi na yun sa 33 ka mga ninong o ninang. Daghan kayong salamat kanyang tanan sa inyong pagduyog, sa pag-witness, sa paghiluna sa kuha nga anak. Gikalang dili matangan sa Galliares Medical Center kung sa leto jungot series ang print mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
1: Dagan salamat, Alerto June Gutierrez sa mong report sa gato sa tuntak ng may gala alas 10:19 na. Atong dugang pagtimbaya gikan ni Jeffrey Arotsa no diha sa San Vicente Maribok ingon man Veni Morishita diha sa Osaka. Nindot pa ipon ni Osaka mga igala no. Bong Calis Emilda mayong gabi watching from Tubigon Bohol asa makadapita sa Tubigon. Ato din pagtimbaya dahil sa atong mga staff na to diha sa Drus Gold. Ato ning in diha sa lungsod sa Tubigon ingon man na Munina. Munina in no diha sa lungsod sa Tubigon. Si Elvin Moore no shout out taga Bohol ingon man si Terry Lasco Dalogdog Buhada sa Kauswagan Katigbian mayong gabi inyo diha to mga suki indig paminaw no sa Katigbian. Nahuman na ba diha ang kalihukan sa kuha? Foundation Day no bibo man sa Katigbian kay adunay mga kalihukan ang kuan pod no inabangga. Ah, murag kapistahan nini, pero doon na yung mga nindot ng mga kaliwkan sama nining food bazaar, no? Or kaning agricultural kaning activities, no? Nindot na itong mga diapit sa lungsod sa Inabanga, hala, bisitahan nyo na, no? Atong pagtimbaya ni Mayor Dexter Angkla, uban pa mga opisyalis na to diha, na maoy nagkugi doon kanunay, no? Na may bibo ng Inabanga. Unya ang Alcopod, no? Nagipagayon sa Buena Vista, dool ni mga atleta diha, labi na ang Tagbilaran City College, no? Appeal ni ning Alco, no? Region 7, eh, na association ni sa mga state mga colleges, no? O universities. So naris la karon diha sa lungsod sa Buena Vista ato pagtimbaya ni mayor na to diha, no, sa lungsod sa Buena Vista diin diha gipigayon murag usa ka semana ni nga activity kaning Alco unya ang host ni ini ang lungsod sa Buena Vista. So mayong gabi o good luck, no, sa mga kalihukan. Duol naman ning Inabanga, hala, sorry-sorry mo Inabanga, kaya na dito ang mga nindot o mga lamian ng pagkaon, diha silang food bazaar mga igala. Inigbalik na to, atong sumpay na itong hiskuting kabahin ng mga panghitabo diha sa Tacloban, involving ining mga minor di edad na mga estudyante mga igala. Atong takna, alas 10:21 na. Balita.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: Tagbilaran by night.
2: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy, o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
3: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan o pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry o ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabii, samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabii. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabii. Duna pud sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabii, biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines, duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street ni Dakbayan sa Tagbilaran. O di ba kaha, kontaka sa numero 411-1848.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And UniPlus, wellness every day.

0: Kagilaran by Night.
1: At untak na alas 10:36 na, balik ta mga higala o basa tagdugang sa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Si Narcisa Saylag Okula, mo yung gabiin mo diha, no? Watching from Lila. Ingon man si Jaime Akae, no? Diha sa Purok, Purok Kawayan, no? Sa San Roque, Maribuhok, Bohol. Ubay-ubay ko itong mga listeners diha sa Maribuhok. Rita Olivar Miguelis, no? Diha sa Katarman, Dawis. Ingon man si Bernie Palapas, mo yung gabiin, Nard. Watching from Barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Nakoy na balitaan, naan man daw buaya gibuhi sa Mabini Dam, Mabini Bohol, na ba? Di sa magkakahibaw ni Bernie, no? Na doon na ay buaya diha, no? Peligro ne, oh, gibuhi ag buaya diha sa kanang Mabini Dam. Muta na ta ni Mayor Stephen, kay former mayor diha sa Mabini. Kita taugma. Na ay buhaya dahil kung nagiging buhay. Wilma Daldi Tagik Adami, good evening TBN, no? Watching from Valencia, Bohol. Shout out sa among uyuan Rito Itoy, no? Salvation Tagik, happy birthday sa tanang mga nagsaulog sa nangalang natawahan. Happy birthday, labi na ni Rito Itoy, Salvation Tagik.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, no? Onya si Roy Bagaw, no? Mayong gabiin mo diha, no? Diha po sa Malayo Sur, no? Diha sa Cortez, no? Si Ma'am Abel, mayong gabiin mo, Ma'am Abel Baliong Bulayo. Okay, muhang bana ni mo. Kamusta naman mo? Ha? Poring Kainya, good evening TBN, watching from Villa Limpia, Luway. O si Richie Turaha Pagaran, no? Diha sa Kalabisita, Kalabasita, Hagna, Bohol. Sige, salamat kayo. Ari sa tamang higala, sa itong detalye sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran, uban ni The Barker Cell Remulador. Cell?
3: Okay, dikan, salamat, Leonard. Gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon. Kiniatol sa sakap bypass operasyon na itabo dito sa Porocono sa Barangay Burgos, Talibon. Ang suspek, usaka 19 anyos na ulitaw na lumulupyo sa Barangay Villanueva, lungsod sa Tubigon. Kinsagi katao nga positibo kining napalitan ng usaka putos sa gituo ang syabo, kantidad sa 1,000 pesos sa dugang pagkisusi. Laing tulo ka putos sa gidudan usag mga syabo ang naipo sa kapulisan ikan sa posisyon sa mga suspek. Ipanabana nga mutimbang kiningan ito sa 5.13 grams kantidad kapin sa 27,000 pesos na ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo ni ini na anti-illegal drug operations. Inabagan sa PDA Southern Cebol ang isaksihan kini sa duha ka mga barangay officials sa Burgos, Talibon o gasakop sa media. Dosang panimbaya sa itong mga avid fans ya sa Purok Size sa Barangay Kanangkaan, Corilla. Si Caitlin Hapay Malanog, ingon man ni Hermes Malanog, kang Martin Ado o ni Alejandro Comidoy. O sa itong mga avid listeners dyan sa Katipunan, mansasa sila si Boss James Kiber. Ang Boy Villamor sa Remulador Clan o sa tanan natong Soking Tigpaminaw diya sa Katipunan Mansasa. Happy birthday sa Miss Park Diting Galia nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador and Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador, sa imong reports. Tagatod sa tuntak na mahigala, alas 10:40 na. Dugan na ito mga pagtimbaya gikan ni Ma'am Rachel Felicilda, no, diha sa Uptown. Mayong gabi, Leonard, no, TBN listeners and viewers, have a peaceful night, no. Always pray for our city and nation, no, as well. God bless us all. Kani si Ma'am Rachel Felicilda, ato ning maestra o values education sa Bohol National High School. Kami mo last batch before ta napulihan o kuan kining Dr. Cecilio Putong National High School. Onya si Ma'am Rachel Filisilda mo ni Values Education. Importante gito mga makatunan nato sa una sa GMRC. Ha? Tanawan ng mga 80s, no? Samot ng mga 70s, 60s na ang mga maestra na ito, magpatuo gita, no? Then, kining mga balaod po nga kuan lahi magbalaod karon kay gamay kusi ini mo diha sa mga estudyante kay ikiha naman ka mapahawa magkasi mo trabaho mao nay usa sa mga kuan mahigala mo nang balikan nato nag hiskot-hiskot ning panghitabo di sa Tacloban o mga pipila ka mga insidente kining mga school violence na hitabo karon unya basta moingon ta og juvenile kining mga bata na ma-involve ni ining maong mga kriminalidad mga higala kay dili wa mo maslay kriminal na tulubagon matud pa mahigala ni Senator Kiko Pangilinan sa Tagalog pa hindi pwedeng pakawalan ang mga suspect kahit minor de edad dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas so kaning batas nagitawag og juvenile justice law mao na yang giingon ni Maygala na nagpadangat po ni siya pod og pakikiramay labi na sa mga nakabsan sa kinabuhi tungod ni ining pagpamusil patay unya aduna kita yung mga nabasahan Maygala pero maningkamot tag makabasa kay waray magune kaning Tacloban waray ne pero atong gitranslate atong Bisaya which is kani di ay usa no o makita ninyo sa Facebook no sa post sa social media mga gala duha man ni kabata no wata kay bawkin say 14 years old or 15 years old ni pero puros grade 9 ni sila ang nahitabo di ning usa kay gibuli tungod kay ang iyang tupi niya ha tanimo tanaw tupi bitaw na moraga morag tinupihan bitaw og estudyante kag marin nga kuan limpyo na imo si kakilid ining gapalibot si mo nya nalay murag gamay buhok kaning babaw unya ginaan dai kun siya more ba dai common na to na pangbully na to no so for sure si James ani kaning magpatupi para ta karon no nagpatupi man ko inaon ta og buhi pa ba nang nagnupi nimo ha mao kuno po nay na experience atong gibuli ha mo nang ga kuan no nang pero aduna pag murag laom ana nga panghitabo kay base pa ha sa atong translations na gihimo na to kani dayng usa ka suspect no kaning usa ka suspect sa pagpamusil aduna dai poy panghitabo niini nga nadunggaban ni siya sa usa ka concert I don't know may confirmation ni mao ni no adunay concert nadunggaban ni siya naka-recover ni siya unya mo nang kuan ni iya kuno gipangita tong maong basic posible estudyante po na kay mubawos po ni siya pero di man na confirm mang higala so mo nang di ta makaingon na og unsa nakatinuod pero katong usa no makaingon matatong usa kay medyo hilumon beta tanawon sa video nimo og sa kining sa picture gi-describe no either atong duha ba to or katong duha ba gi-describe sa mga teachers na minus-minus po sa klase no gawas kay minus-minus sa klase pod mura pug manggiwawon di hiningugon no onya kaning kuan ba no prone for bullying prone for bully no ato po nang diskusyon karon mga higala pero atong sumpayan eh kay basta maghiskot ganini og mga bata na ma-involve in kriminalidad ang bukang bibig sa ato mga kaigsuunan nato is kaning Juvenile Justice and Welfare Act of 2026 din ang nangama ani ang principal author and sponsor is si Senator Kiko Pangilinan na nakabalik na siya karon sa maong sa Senado unya gikuan po ni ang version po dani sa Senado kaning bill na Senate Bill number 1402 gisponsoran po ni anghing Senator Joker Arroyo unya na kuan ni siya kadawat ni sila og multi-party support sa coalition sa mga co-authors and authors so kinsa man ni mga co-authors and co-sponsors during the 13th Congress So may ngunta og ang nangamaan ni si Kiko Pangilinan pero adunay mga co-authors and co-sponsors niini during the 13th Congress. Una niini is si Manny Villar, si Franklin Drilon, si Aquilino Nini Pimentel Jr., si Rabon Bong Rebilla Jr., si Loy Ejercito, kaning Loy Ejercito mo ni asawa ni former President no Joseph Estrada. Nya si Edgardo Angara, papa ni siya ni DepEd Secretary kining Angara. Unya si Ramon June Magsaysay Jr. Nya kinundong pabumo ni Jambi Madrigal, no? Apil po to. Unya si Richard Dick Gordon, unya matud pa ni who was made a co-author. Si Richard Dick Gordon. So maoning mga co-authors and mga co-sponsors during the 13th Congress niining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or gitawag ni siya Republic Act number 9344 nahimong balaod sa mga higala. So kaning balaod kabahin niining gitawag og ang Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act or RA number 9344 kabahin ni sa mga bata nga nakalapas sa balaod. Diin adunay gihimo aning pag-amyenda kani sa RA 10630 diin giputiktahan niini ang mga kabataan og gitutukan ang ilang pagbag-o imbis nga silutan sila sama sa mga kriminal nga silot aning mga hamtong ng edad. So kaning mga bata no just like kaning mga minor gani ang gusto gani ni Senator Robin Padilla nga us-usan ngadto sa 10 years old na aduna kay criminal kining tulubagon criminal kun ugaling maghimo ka og krimen. Pero kaning Juvenile Justice and Welfare Act no or Republic Act RA number 9344 giproteksyonan ani ang mga kabataonan unya gitutukan ani sa pagbag-o imbis nga silutan. So mo ni tumong niini. So mo ni ang minimal age of criminal responsibility diin gidili ang pagpriso ni ining mga bata no ang minimum nga edad sa criminal liability kay 15 years old ang edad. So but pasabot ani kung ga edad ang bata o 15 anyo sama sa nitabo karon 14 and 15 years old man ni sila so sakop pa ni sila sa RA 9344 kaning Juvenile Justice and Welfare Act no dili pwede or dili sila pwede prisuhon or silutan sa korte. Ipaubo sila og intervention program sa local nga gobyerno sa mga LGU. Kay sila niini is 15 years old paubos, protektado ni sila niining balaod nun. Kining Juvenile Justice and Welfare Act. Ikaduha, mga bata nga nag-edad o 15 ngadto sa 18 anyos, kung nasayran nga sila nakahimog krimen nga adunay discernment or nasayod sila nga sayop ang ilang gibuhat, ipaubos sila sa proseso kining gitawag og diversion imbis nga sumbungon dayon sa korte, no? So kining mga 15 to 18 no adunay gitawag og discernment, no? Kung nasayod sila nga sayop na ilang gibuhat, silang pagpanunggab, silang pagpamusil, no? Pero mo lagi na sa panahon karon bisag mga batang gagmay aware na sila silang gibuhat or sakto ba or di, no? Pero matud pa dire no sa maong balaod noon basta bata nga gaedad og 15 to 18 years old nya nasayran na sila nakahimog krimen, no, ang baon ang pasabot sa balaod aduna pay discernment niini, ipaubos sila sa proseso sa diversion imbis nga adto ni himuon sa korte ang maong paglitis niini. Unya aduna ni gitawag og buhay pag-asa, no? Gitukod ni sa mga LGU aron kapuy-an og atimanon ang mga bata nga nakalapas sa balaod imbis nga prisuhon or adto sila sa prisuhan, anha sila dadon aron ipaagi sa rehabilitation kaning pagrehabilitate niini, unya kaning ilaha pong education aron makabalik sila sa tarong na komunidad. Unya ikatulo kaning pagtul-id silang sayop, no? Restorative justice. Mo na gisunod sa balaod ang proseso na gitawag og restorative justice. Imbis nga ipriso lang ang bata, ang tumong mao ang tudluan ang bata nga dawaton ang responsibilidad na ilang nabuhat. Unya pagpaayo sa relasyon sa mga bata, sa iyang pamilya, sa iyang biktima. Unya abagan, no? Pag-abag sa bata aron makakaton og magbag-o ang mga bata. No, so maoro po ni gibuhat ng mga correctional, no, mapriso ka na aduna man may aktibidad pero lahi di sila dili sila prisuhon kundi aduna na sila kaugalingon nilang mga pasilidad. Unya ang ikaupat ni pag-appeal sa ginikanan, no, wala gipasagdan na sa balaod ang mga ginikanan. So kato mga bata naghimo krimen ang iyang ginikanan or guardian ipaubos usab sa gitawag og parenting effectiveness seminar aron matabangan sila sa paggiya sa ilang mga anak. So apil ang mga ginikanan niini. So mao ni naglangko mga igala kaning Juvenile Justice and Welfare Act no or RA number 39344. Pero base pa sa pagduki-duki ani or pag-imbestigar sa atong kapulisan, ang usa gyud naguna niini nga gitutukan nila is kaning bullying. Pambully ba? Unang mukabasa mubasa-basa ta niini, purma atong usa na medyo upaw-upaw bitaw no, sa lawayon pod ang purma niini kay medyo gapatupi nya kasagaran ani kay kag buhi pa ba ng katupi nimo. So muto na suko ni siya. Pero ngano mo santop man sa pagdaog pusil, so posible nga imagino nimo sa duha ka biktima niini, ang usa niini igo sa ulo, ang usa niini is igo sa lawas, nya aduna pay mga lain pa mga biktima niini sa pagpamusil no, igo sa tiil o uban pa niini mga injury nila. So busan naanad na sunog daha sa unig pusil ni. Nya kato yung usa no, kato medyo muraga kining inosintihon og porma bataa. Mao ni maka nakakuan no, nakagawas ni sa eskwelahan. Unya murag ang mga residente lang dito mooy nakasikop ani niya. And then wa pud siya ingon og kuan no nag kisi-kisi kay gidakop or na gikuanan sa mga residente dito kundi naghukuan lang kanang nagpaabot lang siya nga kuhaon siya. No, gisakay siya sa motor no base pa sa video mga igala. Ano makaingon ta ni isno inosente. Unang makaingon ta sa base sa wa man gi-describe o kinsa nilang duha ato. Nagiingon sa teacher nga hilumon no unya murag dili ka maghalubilo sa mga schoolmates or classmate unya hina gyud pod no sa klase no murag ka nang medyo minus gyud ba minus magayong tag minus gyud. So morning mga tawhana nga prone ni sila sa mga kining gitawag og bullying mga igala no. So tiaw by 40 no 40 mga 40 40 kakabhang sa mga bala na recover sa crime scene. Unya, kumakiskota ni ining kuan EDCOM 2 mga igala. Kining usa sa mga rason ni ini kaning overcrowded classrooms. Base pa ha no, base pa ni sa maong kining gihimo ani na pagduki-duki. Overcrowded classrooms and bullying mao ni mga factors na kaingon aning mga bata nga mga absent no absenteeism ba unya lower engagement in focus group conducted kaning gitawag og EDCOM no kaning secondary congressional commission on education mao ni nakita nila no base sila ang gihimong investigation which is in general niya overcrowded classrooms morning bullying morning mga nauna nining mga rason nga mao ning mga bata is medyo hina kayo sila sa performance sigig absent unya murag lower ang ilang engagement niini ngadto sa ilahang eskwelahan kay matud pa ha ang mga estudyante na grades 8 to 10 no gi-describe niya as regular classes up to 60 learners as noisy, chaotic and difficult for learning. Muna ang usa niini sa pag-describe labi na ato mga suspect matud pa sa mga teachers no mga testimony sa teachers hina jud sa klase. Ang pangutan na nganong hina man po sa klase, probase pa niini lagi sa resulta sa gihimo niini pagtuon sa EDCOM 2 mga higala, tungod kay ang regular nga classes is up to 60 learners which is very noisy, chaotic and lisod jud ang dili na gitawa ba conducive to learning. Makarelate tagamay niini kay ato kay graduate na to kay secondary education man no katudlo man gyud ta og secondary class no pero kita sa high school no pila ka section pila ta ka estudyante murag mga 50 ra bisa una 40 diha sa Bohol National High School pero kakaro wa ta kay bawo no pero matud palagi ha 60 ka learners no very noisy chaotic difficult for learning mao nang ang mga concerns about sa bullying classroom disruptions no mga ridicule unya lack of safety inside and outside the school anha na musod. So mingon tag imo din ay problema ganong naa ning bullying ganong hingsantop na man ning sa pagpamusil pamatay tungod aning bullying tungod po ni kay daghan no lisod kayo ba no may kaingon ta na dili ta ka blame siguro sa mga bata niini kay mismo ang atong gobyerno adunay pagkuwang niini gani before pa pagsugod aning klase karon wa joy natukod nga mga bag-ong mga eskwelahan. Pero si Secretary Angara nagpakita og mga bag-o mga border no mga classrooms na bag-o panahuman, no? So ne pagtuo na sa EDCOM, no, na kaning mga grades 8 to 10, no, nagi-describe as regular classes nga up to 60 learners na mao ni mga chaotic, no, difficult for learning. Mao ning aduna mo sa diha ang problema, crisis in terms of bullying, no, classroom disruption, unya safety inside and outside, no. So mao ni mga nagunang problema mo nang ang ubang estudyante ani avoid participating in class, no, tungod aning tungod sa kadaghan unya murag di na kay matutukan. So mo nang bottom line aning tanan labi na kay dili la na moy pangitabuan eh. Ah, lahi po tong concern dito sa kuan paranyake. Ah, na po to'y pangitabo sa paranyake mga igala na ang mga estudyante po. Ah, gawas po ni sila ang mga klase kay nag kuan po ni ha nag nahitabo aning Paranaque National High School. Nagprotesta ni sila sa mga estudyante sa ilang eskwelahan tungod kay aduna po'y gitawag aning sexual abuse sa ilang mga maestro ngadto sa mga estudyante. Oh, so kinsa may basulo ni ini. Dito po rin nahitabo sa Paranaque mga ilang. Muna nga doon na lagi tulo o upat, no, ka mga issues about concerning ni ining mga classrooms, mga school violence na nahitabo. Mas worse na nahitabo dire sa Tacloban mga higala. Maunang mahinaot na ma-address na labi na ka ning resulta sa pagtuon sa EDCOM na tungod ay ni kadaghanon sa mga estudyante na di na matutukan. Overcrowded ang mga class, ang mga rooms ni ini sa mga estudyante. Muna yun, makaingon na prone for bullying, no, prone for makagubot, mag-iaway ng mga estudyante. So, kaysa yung mabasol na, ang mabasol niya na is kanang atong gobyerno karon nga puro sa pagpangurap ang gihuna-huna. Wag at tanaw na, dako kayo budget, no, billion ang budget sa DepEd, mga igala. Ang pangutana, natunong ba ni sa saktong panudlanan, natunong ba ni sa mga proyekto ni labi na sa number of classrooms na ngayon tukurong na namuigo sa ratio sa classroom o estudyante. O, naipait kayong palandungon karong panahon na mga higala. Kanya, muingon yung atong DILG nga safe ang Pilipinas. Muingon ang ato ang DILG o atong kapulisan nga miusos atong krimen. Pero adunay mga nagbadya o mga kagubo tungod ng dili pagtuman lagi sa mga pagtubag sa mga pinanglanon sa atong mga estudyante mga higala. Dugan na itong mga napatay pahinomdom. Atong mga dugang pagtimbayan ni Jonathan Abadingo, no? Atong paspasan naman ni kay medyo abdan na taong pagkapupos atong oras. Ni Daduabes, no? Mayang gabi nyo diha, no? O ni Larda James Bustamante Bibero, Gilbert Calamba, o tanan na diha. Adi na maapas ugbasa ni, no? Ato lang pasalamatan o tanan, no? Ato lang ng ilang kubo na itong pasalamat sa tanan. Ato mga pasalamat, labi na sa ito mga TV Info reporters, no? Nag-uban ka na ito o naghatol sila mga balita. Ato mga listeners, no? Labi na sa inyong tasatagsa ka mga radio, ato mga viewers sa itong Facebook Live, nga di na yun na itong mapas o basa daghan. Daghan ko salamat sa inyong pag-uban sa itong tulumanon sa Tagbilaran Bayna. Sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulopingon Man, si DJ Bombolero. Sa ito ang social media account at tumanghigala. Sa ngalan ni Kagawad Tuntunan Niskal ni Alen Duidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mayong gabi, kaninyong tanan.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan,
5: Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator, DYRDAM, is now signing off.

0: Utsalawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana pa lang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na ginipikto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Kamay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: 3, 2, 1, 3, 4, 5.
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Misaad si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mubalik siya sa Bohol sa dili pa matapos ang iyang termino. Alang sa dugang turnover sa ubang pang mga irrigation o infrastructure projects sama sa Bienaunedo Talibon Bridge. Kini mo'y gitutukan sa report ni Alin Didura. Alin Go!
1: Gipadayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga padayon ang paningkamot sa gobyerno sa paggamit sa science-based agriculture o climate resilience sa farming technologies aron mapalig-on ang seguridad sa pagkaon samtang nag-andam ang nasod sa posibleng epekto sa El Nino sa uwahing bahin ng tuiga. Kini gibutyag sa presidente atol sa inaugurasyon sa 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abacal Lungsod sa Mabini kagahapong adlaw. Matod ni Marcos Jr. nga ginahanglan nga andamon ang sektor sa agrikultura batok sa taas nga panahon sa huaw pinagi sa paggamit sa bagong teknolohiya o modernong pamaagi sa pagpanguma.
2: Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong, imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makapagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse for recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyod.
1: Kapin 700 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Mabini o Galicia ang nakabenepisyo na sa proyekto pinaagi sa mas kasaligang supply sa tubig alang sa irrigasyon. Ang proyekto gibatuman sa National Irrigation Administration o sa pagpangulo ni Administrator Engineer Eddie Guillen o naghatag og tibok tuig nga supply sa tubig alang sa 530 ka hektaryang yutang umahan. Naglangkob ang sakop sa serbisyo sa mga barangay Abaca, San Roque, Agipo o Kabidyan sa Mabini ingon man sa Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Ang Mabini Kayakay SRIP kabahin sa mas halapad nga programa sa Administrasyong Marcos sa pag-modernize agrikultura sa Pilipinas, pagpalapad sa serbisyo sa irrigasyon o pagkabot sa dugay ng seguridad sa pagkaon ubos sa bisyon nga bagong Pilipinas. Gikalipay ni Gobernador Aris Mintado nga hingpit ng nagamit sa mga mag-uuma o mga sakop sa Irrigators Association ang 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abacal Lungsod sa Mabini nga giturnover ni Presidente Bongbong Marcos kagahapong adlaw. Mato ni Mintado nga mga proyekto nagsugod pa ni atong tuig 2009 panahon sa iyang amahan nga si kanhi Gobernador Enrico Mintado.
3: Gikalipay gud mi na nauman na ni kay isugta ni way back 2009 pa panahon pa sa pamahan as governor. So, karon ako na po yung nag-gob na i-turnover na yun kasabot magamit na sa itong mga farmers na maong facility, labi na na nagkaduol ang Super El Nino, ang maong irrigation na magamit ni sa itong mga farmers sa umabot na El Nino.
1: Gibutyag usab sa gobernador nga mubalik pa ang presidente sa Bohol alang sa pag-turnover sa mga dagkong proyekto sama sa laing irrigation project og infra sama sa Bienaunedo Talibon nga taytayan.
3: Well, naaming inspirahan bahin sa bunot-bunot na same project din na bugay na pod, no? Almost parehan mga 16 years na pod. So, ang atong Bienaunedo Bohol Bridge pod na among istoryahan kung mahumagdali itong bunot-bunot and then naabot ang bridge na ma-fully completed. At least, usa ra kabihayan sa pag-turnover niya sa mga projects.
1: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: At ang liliyo ng lakas sa itong panahon, mga higala, kaya doon ako na iduho ka bagyo ang ibantayan karon sa pag-asa. Doon ako na iusa ni ini nga super typhoon. Si Sir Leonard Summer, atong kauban atong korbuntaga. Sir Leonard, good morning!
4: Good morning, usap kanimo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan atong mga soaking atong tigpaminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani, akining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. doon natay padayon nga gibantayan nga duha ka dawtang panahon or duha ka bagyo. Ang una is kaning maong naa sa sulod sa par, kaning maong bagyo nga nahimo nang usa ka super typhoon category nga si super typhoon nga si Francisco nga naa sa east of Pare Cagayan, ug samtang ikaduha kining tropical depression nga naa sa gawa sa par or gawa sa Philippine responsibility nga naa sa east of southeastern Luzon. Una, ang bagyo nga naa sa sulod sa par kining maong super typhoon nga si Francisco nga doon ang introduction name nga si Makayla. Sa may alas 5 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo o ang super typhoon nga si Francisco gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini maimutang sa 410 km east of Apare, Cagayan o ana kini sa coordinate nga 18.5 degrees north 125.5 degrees east samtang nagdala kin sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 185 km matagtak na do sa sentro o gadon na kini gastinis o mga paghuros sa hangin mukabat ngadto na sa 230

0: Tikma sa alas 2 sa hapon, ang nakakini may mutang sa 295 km east-northeast of Basco, Batanes. Ug tungod ni maong super typhoon nga si Francisco, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini ditong dapita sa may Batanes ug lakip na sa the northeastern portion of Cagayan. Lakip na sab ang including na sab sa eastern portion of Baboyan Islands. Kining mga lugar makasinatig hangin nga naga-range 39 to 61 km per hours. Potential impact of the wind, minimal to minor threat of life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mong bagyo, kining mong tropical cyclone, kining mong super typhoon nga si Francisco, remain nagpadayon kini nga halayo pa sa Philippine area landmass o layo kini sa Philippine landmass. Then kining si Francisco sab you forecasting gradually decelerate kini while moving generally northwestward until tomorrow June 24 before recording kini towards the Ryukyu island of southern Japan. Then on the track forecast, kining maong super typhoon nga si Francisco will exit Philippine Area of Responsibility by Friday. Mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes. Samtang sa ubang bahin, gibatayan usab nato kining maong tropical depression nga naa sa gawas sa PAR, gawas sa nasod. Kaganilang alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang location ini ana kini sa 2680 km east of southeastern Luzon. O anak ni sa coordinate 14.9 degrees north, 146.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskon nga makabat nga to nasa 55 km taktak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o mga paghuros sa hangin nga makabat nga to nasa 70 km taktak na. O kini nag-airog sa direction, kasagpan, aminang kasagpan, nga doon ay gikuskon sa pag-airog 20 km mataktak na. Hinoon kini mo ang bagyo, halayo kinipa sa ato as Philippine Area of Responsibility. Then wala pagyapo na to what ang possibly kini nga makasulod sa PAR, although bisag makasulod sa PAR, layo pagyapo ang iyang chance nga makahimo siya kadaot dinhi sa atong nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon habagat nga mao ay gi-enhance sa maong bagyo nga si Francisco. Mao kini nakapikto sa Southern Luzon, lakip na usap sa tibok Kabisayan o Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmayan sa Tagnilaran. O kingon masap itong dapita sa may Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region o lakip na usap ang Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragumon ng kalangitan o ganoon ay katag ng mga pagulan o mga pagpulopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay o ngadto na sa kasatang hangin, nga may mupuslabi dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Ug samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 20°C pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon. Ug musalop sa kini sa may alas 6:00 sa hapunon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Divis ti Paghasa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Sir Leonard, kining iyang pagka super typhoon, ang iyang kusog nga hangin to ara sa loud gintani, dili kay ingog mutugpa ang mutugpa na nga sa yuta ang iyang gikusgon dili.
0: Yes, Sir Atoy, base jud sa forecast track ang iyang sentro is wala ni gani ang base sa to sa cone of uncertainty ang iyang pag-agian is dili siya motugpa og kayutaan Sir Atoy. Although doon na tay signal number 1 gumikan kay ang iyang movement magud sa pagkaron kung doon na kung walay changes mo paingon magud siya sa northern extreme northern Luzon man nga doon na gihapoy signal number 1 puro sa iyang gipakita nga tracking Sir Atoy is mo record siya Sir Atoy.
1: Sa ato pa super typhoon man kusog yun ta kusog yung yang gida nga hangin gyud ani bagyuha pero tuara dito sa loud lang.
0: Yes Sir Atoy. Super typhoon is 100

0: ang Super Typhoon is 185 and above, mao na nga nakaabot man siya og 185, himo siyang Super Typhoon.
1: Oh,
0: then ato alang ipaabot nato sa ato ang mga katawasan sa atoy, doon na lang tayo maka-experience lang tayo og hangin nga habagat nga gin-enhance ning maong bagyo. Then mao ni sugod karon hantud na sa Biyernes, mulihok na ang hangin nga habagat.
1: Sir Atoy. Okay. Kaning giagian na ni ikaduha, pareha ba po sa giagian ni Francisco?
0: Medyo sa pagkakaroon Sir Atoy, layo pa man siya. Medyo ang iyang tracking is taas-taas siya, sa ibabaw siya Sir Atoy. Posibleng wala gaya po na ito, wala nga posibleng makasun sa par, nag-abot na dito sa may gitawang to east of extreme northern Luzon, dito sa par as a Pilipino riyan. Dito rin po sa ans taas Sir Atoy, paingon ang maong bagyo.
1: Salamat kayo Sir Leonard Samar.
0: Okay, sa pen Sir Atoy, dahil salamat o mayong buntag sa tanan.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Padayalos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Patay ang tutuo ka mga estudyante o nakaangkon ng mga samad sa kalawasan tungod sa pagpamusil nga nahitabo dito sa Osaka San Jose National High School sa Tacloban City kagahapon adlaw. Ato paminahon ang mga balita gikan sa UNTV News Kapahiri.
3: Nagulantang ang mga mag-aaral, guro at mga magulang sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Batay sa pinakahuling ulat, tatlo ang nasawi habang 13 iba pa ang nasugatan sa insidente.
4: Meron tayong tatlong confirmed na casualties, dalawa ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated.
5: Iba-ibang grade level po kasi sir ang mga victims. Mayroong grade 9 and grade 10. I think ibang mag-ibang classroom po ito.
3: Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga rescuer upang maisugod sa ospital ang mga sugatan at masiguro ang kaligtasan ng iba pang mga mag-aaral at guro sa paaralan. Nasa kustodiya na rin ng mga otoridad ang minor de edad na sospek na pinaniniwala ang sangkot sa pamamaril.
5: As of now, ongoing investigation po and yung ating investigators are preparing na po. Kasi as of now, yung isang arrested na suspect is CICL, so I don't have the idea yet kung yung isa is CICL din. Pero if so, we will follow po the protocol on the handling of children in conflict with the law na mga offenders. Kasi iba naman po yung management sa kanila. So as to the documents na prepare, yun it will follow din po sa CICL na process.
3: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education Region 8 na nagpaabot ng malalim na pag-aalala at pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Ayon sa DepEd, agad silang nakipag-ugnayan sa Philippine National Police, School Division Office ng Tacloban City at mga kinauukulang opisyal ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Ayon naman sa Information Officer ng DepEd Tacloban City, may kasunduan na sila para sa police visibility sa mga paaralan sa lungsod bago nangyari ang insidente.
4: Actually, meron naman tayong during the convergence sa Brigada Escuela, nagkaroon kami ng agreement na merong dapat visible ang mga police sa ating mga campuses, no? So with this na nangyari ito, ipa-strengthen pa natin yung security measure sa mga paaralan with the help of our PNP.
3: Nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang kinauukulang ahensya para sa pagbibigay ng kinakailangang tulong at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at kawani. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa ng imbestigasyon ng mga otoridad ang insidente kaya nananawagan ang DepEd sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Binigyang diin din ng DepEd na nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Di apay laeng hilngig nga hitabo dito sa Sambuanga, mga higala. Gipunggutan sa oo ang usa ka mag-uuma dito sa Sambuanga del Norte sa iyang silingan tungod matod pa sa away sa yuta. Ato paminawan ang RMN News kabahin niini.
6: Patay ang isang 52 years old na lalaking magsasaka matapos itong pugutan ng ulo ng kanyang kapitbahay sa Purok sa Is, Barangay Maoswagon sa bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Sa initial na investigasyon ng Gudod Municipal Police Station, nag-away ang biktima at ang 29 anyos na sospek. Dahil sa matagal ng away sa lupa sa gitna ng alitan, ay kumuha ang biktima ng bakal at hinataw ang sospek. Ngunit nakaganti ang sospek sa pamamagitan ng pagtaga sa katawan. Dahilan ng kanyang pagkatumba kung saan hindi pa nakontento ang sospek, ginilitan pa nito ng leeg ang biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang naaresto ang sospek at dinala na sa Gudod Municipal Police Station at nahaharap sa kaukulang kaso. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
1: Ingiga hitabuwa eh. Basta masudlan na lagig demonyo ang unahuna, di na makunahuna o kangilngig o kaluoy, pero inighuman ana, inigkawa na sa demonyo nga to sa lawas, makahilak o magdangoy-ngoy nga nung nahimo niya ang maong salaod. Mauna nga angay yun mag-ampo. Salay nga bahin isyo sa conviction threshold, gisuwayang buksan sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa gipahigayon nga pre-trial conference. Ato paminaw ng UNTV News kabahin niini.
7: Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the two-thirds threshold, not to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luis Tro.
8: Ipinakilala ng House Prosecution Panel ang kanilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., isang litigation expert na magsisilbi ring private prosecutor sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang unang pagharap sa media, ibinunyag nitong tinangka-umano ng defense team ni Vice President Duterte na buksan ang usapin ng conviction threshold o bilang ng kinakailangang boto para makakuha ng conviction sa Senate Impeachment Court. Kinumpirma rin ito ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na iginiit na walang kapangyarihan ng clerk ng Senate Impeachment Court na desisyonan ang ganitong legal na issue. Bukod dito, pinabulaanan din ni Representative Luistro ang ulat na nilamon umano siya ng buhay o na naig laban sa kanya ang lead defense counsel ni VP Duterte sa unang pre-trial conference. Nagbabala rin sa publiko ang House prosecutors kaugnay ng mas matindi pang misinformation at fake news habang umuusad ang proseso patungo sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Gitpa ng mga ito, hindi nangangahulugan ng pagiging hindi handa ang hindi pagpatol sa manifestations ng defense.
9: That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now. And watching from the social media, we should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ang buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Our refusal to comment to the manifestations of the defense doesn't mean that we are not prepared.
10: As this proceedings progress, we can expect more of that, more of disinformation, more of fake news, more of factual distortion, spins of the real stories of the things that happened as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper.
8: Sa usapin naman ng timeline, inihayag ng House Prosecution Panel na nasa 62 trial dates ang kanilang kahilingan sa impeachment court para maipresenta ang kanilang mga ebidensya at testigo. Higit na mas marami ang bilang na ito sa inihiling na trial dates ng defense team ni VP Duterte.
7: The prosecution asked for 62 trial dates and the defense asked for 30. Because of the number of witnesses, no, that we've identified in our respective pre-trial briefs,
8: inipunan ng abogado. Nakapagtataka na 30 araw ang hiling na trial dates ng defense team, gayong meron itong itinalang 97 testigo. Bukod dito, maraming ebidensya rin umanong ini-adapt ang defense panel.
7: In their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates. Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt what actions they would want to do. Yeah.
8: Samantala, nasa Senate Impeachment Court ang pinal na desisyon kung ilan ang bilang ng trial dates o bilang ng araw ng gagawing paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Atod ka na to sa Marcela Fee.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6.33 na.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restaurant.
3: Tatna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, naglaom si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mudaghan ang ani sa Bohol, ilabi na sa humay o high value nga mga utanon. Humanhingpit na nga gibuksan kagahapon ang mabini kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Dimando ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang pag-imbentaryo o pag-audit sa tanang armas sa Tagbilaran City Police Station. Human ang milngig nga pagpamusil kagahapon sud sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga gikamatay sa upat ka mga tinun-an niini. Maghimo og coordination meeting ang mga kadakuan sa DepEd Bohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang nga sa seguridad sa mga eskwelahan nunot sa makapaalarma nga pagpamusil sa pipila ka mga tinun-an dito sa Tacloban City. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima!
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
9: Mare, kumusta? Kamalipayon ba nimo?
10: Uy pare, ikaw man day na. Malipayon gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
9: Unsa man ang dividendo mare?
10: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
9: Mao ba mare? Papila ko anabi?
10: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
9: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
10: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
9: Mao ba mare? Kanindot good.
10: Nindot jud kayo pre og naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
9: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Sige pre, way sa payan.
11: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
0: Alas 6:39 ang atong oras sa kabuntagon. Adunay pahibaw si Dr. Lalaine de los Santos, no? Mahitungod ni sa umabot nga Bohol Center for Diabetes Care, BCDC Lay Diabetes Forum, ubos sa Timang Diabetes Everybody's Concern. Karon ning umabot nga Hulyo 4. Alas 7:30 ang takna sa buntag ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Anha diha sa JJ Seafood Village ning atong siyudad sa Tagbilaran. Mato pa ni Dr. Lalaine de los Santos, free registration sa tanan bisan dili LLM ang forum for the first 200 registrants. So pagparehistro na, palihog bisitahi ang BCDC clinic na himutang across from the UCCP Church dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran diha sa Galyari Street. Og kindly pangitaalaman si Miss Jenny o mamahimong matawagan sa iyang cellphone number 0917-492-5270 nga mo'y mo tabang o mo assister kaninyo sa inyong pagparehistro or sa registration process. Oras mga igala, alas 6:40 ang takna sa kabuntagon. Good morning. Ato nila ni Ma'am Dors Kaluyong, no? Ba online viewers ni sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Juanitza Naresma Ogates Prema from Cabayugan, Calape. Villa Caballero. Mercedes Matalinis watching live from Australia. Raul Bon Lahoy, Kabawan District. Nori Silagan Luayon from Sikatuna, Bohol. Brade Tony Itak, no, diha sa Graham Avenue, Barangay Cugon. Josephine Humigo, good morning ni Paring Vin Arigo diha sa Habitat Buol, naglanog-lanog ta dito mga higala. Luciano Mika Yabas, Hanopol Balilihan. Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Salamat kayo. RJ Men Merto, Santo Niño Talibon, Buhol. Si Nika Noel from Kabudburan, Kalapi. Good morning usab diha sa Buhol ni Buhol Kagawad Sabel Rinca. Igsuon ni City Councilor Plong Rinca. Oras alas 6:42 na.
12: Nagpangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
13: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Mao lagi Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah?
13: Paopiran, lain ninyo si Junjun, Marie.
14: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Marie. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, oy, higayon na Junan ni Mare.
14: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
15: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
16: Ace Medical Center Bohol.
15: Kasaligan mo.
17: Ach! Ilong Ranger?
18: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
17: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
18: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
18: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: BDMP Cooperative.
3: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Oras alasais 46 sa kabuntaguna.
1: Ang Round the World Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga nagbangutan karon ang lungsod sa Obay sa kamatayon ni Mayor Violi Reyes. At ang paminaw, details report gigan ni Maskulado Uno, Winnie Reyes. Winnie Boy, pasok!
3: Naa sa kasubo og nagbangutan karon ang lungsod sa Obay gumikan sa hinanaling kamatayon ni Mayor Violi Dianco Reyes. Si Mayor Violi namatay gabi sa Domingo sa panginaron nga 50 anyos tungod sa heart kidney liver failure sumala sa nagbangutan Capicas Vice Mayor Costan Reyes. Ang haya na sa iyang panimalay sa sitwasyon o poblasyon Ubay ug ang lubong ipaygayon sa pitsa 2 sa bulan sa Hulyo adlang Huwebes. Si Mayor Violi Reyes naapa sa unang tuig sa unang termino sa pagkamayor, nakaalagad siya isip municipal councilor o punong barangay sa barangay poblasyon. Nagbilin siya ang Capicas Vice Mayor Costan o anak Corin. Nunot nini, gawag ang tanang nakapaminaw sa paglitok o pipila kapulong sa pag-ampo alang sa pahulayng dayon ni Mayor Violi Dianco Reyes. Gikan sa lungsod sa Obay, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasarigan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:48 ang atong oras sa kabuntagon. Good morning ni Sir Francis Antonio dito sa New York, ni Lynn Adelim Namalata Chan. Good morning. O ni Kagawad Paul Pahang Dismansa sa naglanog-lanog atong Sibya karon. Nadakpan sa joint operation sa kapulisan sa Presidente Carlos P. Garcia o Regional Intelligence Unit sa Bohol tungod sa kasong qualified rape nga giatubang sa usa ka lalaki. Ato paminawon detalye sa report gikan ni Cell Remolador. Cell, go!
4: Lungsod sa Presidente Carlos Garcia, nadakpan sa joint operation sa kapulisan sa Presidente Carlos Garcia inabagan sa mga sakop sa Regional Intelligence Unit sa Bohol ang usa ka akusado 52 anyos o litaw nga nagpuyo sa Purok City sa Barangay Agining sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Gisikop kini pinasikad sa usa ka restaurant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 sa lungsod sa Talibon, pinitsahan Hunyo 15, 2026, batok sa maong akusado sa kasong qualified rape through sexual assault o other sexual abuse kiniubos sa Section 5B sa Article 3 sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kiniaron pagsilbi sa sentensya nga gipahamtang sa korte batok sa maong akusado. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga dunay Smart TV, e-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa. Good morning ato ni Saturnina, Saturnino Lauay Senior, Gregorio Tinaha Junior, Erpat Capitol Valley, Sineka Noel Kabudburan Kalape, City Councilor Ide Burhan oh, diha sa Dampas o oh, si City Councilor Tim Butalides Poblasyon 1. Ma'am Betty Matiga Humawid, good morning. Si Ma'am Dori Gagoko, si Bosity Sanchez, good morning. Padayon karon sa ato mga balita, nakaangkon og angol sa kalawasan ng usa ka driver sa motorsiklo o man kini nakaligis og bola dito sa kalsada sa lungsod Balilihan. Si June Gutierrez sa iyang report. June, paso.
5: Dali og daghan sa Galeries Medical Center usa ka empleyado sa IBEX o man kini nakaligis og bola iyang gidang motorsiklo dito sa lungsod sa Balilihan. Ang driver nga gipailang si Jan Jenre Carsula, 25 anos, lumad gyud sa barangay Aluha sa lungsod sa Matuan. Tatuwa na sa ila gahapon sa alas 5:40 sayo nga kapunon nga kini si Adjendrick padong na unta kini mo duty diri sa tuwang na kwesta bulanan sa IVEX. Panwa la siya makabantay pag abot sa may barangay Kabada Balilian na ibata diha sa dapfren nga bahin sa kalsada dubas usab sa asoy sa driver.
6: Pagawas sa sa kalsada daw bata. Kuy. Ya, kedua nagmuyan siguro bola.
5: Bata nga nagduwa bola og nalipat kini wala ni makabantay nga malagpot ang bola og dito kini mitadlas sa may national highway sa barangay Kabad Balilian. Inundang nadas magan kini ni Jan Jendrick mayantan baka balintong intawon kini si Jan Jendrick og gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO og gidagan diri sa Galeries Medical Center na karong buntag atuwa nga gisusi nakaangkon kini mga angol bunok siya nga kalawasan og padayon kini gatuman sa tuwang mga doktor. Gikalang din hantangan sa Galeries Medical Center, Kanseler Tojo Mutseris, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Inyo na bati ang kretipukang bahin sa itong Round Buhol Balita.
2: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
1: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
7: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
8: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
8: Si Feliciana Makwani, sir.
0: Kisay pasyente.
8: Si Desideria Makwa, akong maguwang.
0: Pila may edad?
8: 61 ang edad, sir.
0: O sa may sakit ani, ma'am?
8: Cancer sa baga, sir.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang sa gawas, mama. Makadawat ka, 1,000 peso ikas mga loyal donors. Paliho ko nung kong pasa ng imong cellphone anang doon na po ilang ihangyo, di ma'am. Hello, good morning.
9: Hello, sir. Good morning.
0: Kisa ni, ma'am.
9: Si Erlinda ni Sir Abihero.
0: Kisa'y pasyente.
9: Ako.
0: Pila may edad mo, ma'am?
9: 73.
0: O sa may problema?
9: Kanang diabetic o kanang uric.
0: Diabetes. Sige, ma'am. Aduna kayo madawat sa kantidad ng 1,000 pesos kikas to mga loyal donors. Palihog lang kuno ko. Pasa po na lang yung cellphone
9: sige, gigamit. Sige, sir. Thank you, sir.
0: Salamat. Hello, good morning.
10: Hello, sir.
0: Good morning. Kisa ni, ma'am? Kisa ni si?
10: Si Lisa Silis ni, sir.
0: Kisa pasyente?
10: Si Cynthia Silis, ang bana, sir.
0: Pila may edad, ani?
10: 60.
0: Unsa may sakit, ani, ma'am?
10: Ubos mo globin, cancer sa dugo, sir.
0: Uy. Okay, sige. Huwat-huwat lang sa gawas, ha?
10: Oh.
0: Napay-usad kauban ni Munong. Doon na po ihang nyo. Usa na lang, ipasa palihog na imong cellphone na gamit.
10: Salamat, sir.
0: Sige, ma'am.
11: Hello, sir.
0: Hello, sir. Good morning. Kisa ni?
11: Good morning, si Jose Bidyan, sir. Atletis o kaling nahubag ko kayo, sir.
0: Kailan may imong edad ron, sir?
11: 80.
0: 80 na? Mura pa maligi kang nalabian ho. Mura pa mangkag sa 60
11: lagi. 80.
0: Onya, sa to'y problema ni mo?
11: Ang sa, sir?
0: Sa to'y sakit ni mo, sir?
11: Ako ang sige kanang atletis, sir. O kanang Yobok si bobore si maluare ko hubak perhubak si tihubak perhubak kapit na.
0: Ah, sige, huwat-huwat din na sa gawas, sir, ha?
11: Oh, sige, sir. Salamat, sir.
0: Sige, huwat-huwat din na sa gawas. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, PMI Instructors, Mario Cirujales, V. Butler, ug RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services.
0: Salamat guys to Kapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo. Og ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care. Adunay tag 2,000 karisimana, mga higala. Nahimutang ang Rolex Auto Care diha duol sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ni ato ang siyudad sa Tagbilaran. Ingo manusab ni Dr. Kristan, adunay 200 pesos nga makadawat nila ani karon. Ang 500 pesos gikan ni Father James Darunday pinagi sa programang baon sa gagawasan kon baksan. Ipaagi ang paghatag og tabang sa STK Diner. Nahimutang diha sa Poblasyon 2 at bang sa Solidad Suites, mga higala. Line 500 pesos gikan ni Maminday Boniti sa Hazel Bulaluan. Ang Hazel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia. Mauna na ang Hazel Bulaluan. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Fraxides Mahumas. Salamat ganinyong tanan sa ato ang mga loyal donors, mga higala. Adunay nagpa-public service, kinsay nakakita og nakapunit sa cellphone sa ahong anak nga natagak dito siguro sa sulod sa eskwilahan sa Bohol High or pagpadung naniyag uli. Nanakayan sa og baubao from Bohol High to Budiga, Alturas, Dampas. Palihog ko og uli kay gamit jud in town to niya sa eskwilahan. Palihog kontaka ang number 09914-766447 or 0992-354-5399. Ang Realme C51 maoy matang sa maong cellphone nga nawa. Palihog lang in town sa pag-uli. In town, gamit tayo to sa eskwilahan sa bata. No, palihog lang, ipaagi din sa itong sibihan. Wapay, giuli, sukat gahapon rin, no? Okay. Nagpahibaw ang Bohol Water Utilities Incorporated nga adunay pakasinati nga low water pressure ug ngadto sa wanag agas nga tubig nga masinati sa pipila ka mga konsumidor nila sa tubig. Ug mapuhong adlaw, adlaw Miyerkules, Hunyo 24, alas 8 ang takna sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto, pipeline interconnection along Kabawan line mo hinungdan ani. Ang mga dapit nga makasinati sa maong naasoy nga water service interruption, Mansaksa, Dampas, Buol, Talukto, Poblasyon 3, part of Kabawan, Libertad, Baclayon og lungsod sa Dawis. Sumala pa ni Production Supervisor Nilo Mikulub og Operations Manager Clement George Chu, mga higala. Good morning ato ni Anthony Cornell kanhi gagawad sa Barangay Dao, ni Ma'am M. Srikina, nagtimbaya ng ato ni Rosemary Inday og Paul Masirin, to Jovelin and Randy Lumayag nga kanunay namati din sa itong sibianan. Lanog-lanog kadere sa Poblasyon 2 toy si Kagawad Batsoy Albany og naminaw og namati usab nato karon si Bradilo Araneta des Katarman Dawis og ingon man usab si Kagawad Bro Dani Abeliana sa Barangay Kugo ning Dagbayang sa Tagbilaran. Ma'am Dori Gagoko, good morning. Og okay. Pigado iti nang atong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka natong tanan.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever. Unto pala siyate.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Fancheck is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
16: 3 times faster.
15: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
16: New Alaksan Extra.
15: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
16: New Alaksan Extra.
15: Extra paspas. Extra galing.
17: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015 tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, 10 minutos, pasado alas 7.
1: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD. Breakfast News.
0: Higala maing buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Ito ganing sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay og gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
6: Og kini si Gli Orgolio, ang friend mo forever.
0: Og karon sa ato mga uluhan. Naglaom si Presidente Bongbo Marcos Jr. nga mo daghan ang aning at his lalawigan, ilabi na sa humay o high value ng mga utanon, humanhingpit nga gibuksan kagahapong adlawan, ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project.
6: Misaad si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mubalik siya sa Bohol sa dili pa matapos ang iyang termino. Alas sa dugang pagtugyan sa umampang irrigation o infrastructure project susama sa Binondo Talibon Bridge.
0: Gibando ni Mayor Jane ang pag-inventaryo niya pag-audit usab sa tanang armas sa Tagbilaran City Police Station human ang ngilngig usab nga pagpamusil kaghapon suod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga gikamatay sa 4 ka mga estudyante.
6: Maghimo og coordination meeting ang mga kadaguan sa DepEd Bohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan nunot sa makapaalarma nga pagpamusil sa pipila ka mga tinun-an dito sa syudad sa Tacloban.
0: Mukunhod ang biyahe sa Bohol Panglao International Airport. Sugod karong buwan sa Oktubre tungod kini sa pag-suspensus biyahe sa Air Asia.
6: Mitaliwa na kagahapon si Ubay Mayor Viuli Reyes tungod sa sakit nga liver cancer.
0: Pakusgan sa kagamhanang nasyonal ang paggamit ng modernong teknolohiya o sistema sa pagpangumaharon sa mulahutay batok sa kalamidad.
6: Sa atong police report, naangol ang driver sa motorsiklo human nakaligis dito sa lungsod sa Balilihan. Sa balitang regional, Mayor Rajiv Inad, Vice Mayor o mga miyembro sa sangguniang bayan sa Minglanilla, gikasuhan o graft sa ombudsman.
0: Sa kauluhan, si Senator Robin Padilla giduso ang pag-amenda sa Juvenile Justice Welfare Act.
6: May padangat o bahasubo ang tingog party list sa mga pamilya sa mga estudyanteng namatay o nasamdan sa pinusilay nga nahitabo sa San Jose National High School dito sa syudad sa Tacloban.
0: Sa gawa sa rason ng Byronon sa visa, pumadto mong Japan, pilo-pilo o kaliba.
6: Sa baugnat sa kusog sa natal sa football, gitambakan sa Spain ang Saudi Arabia sa FIBA World Cup 2026. Sa balitang artista, bida si Charo Santos Cuncio sa fantasy series nga Sun Chaser.
0: Mo kato mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto ni Talye sa mo pagbalik.

0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, naglaom si Presidente Bongbong Marcos Jr. kamo daghan ang ani sa atong lalawigan Ilminas humay og ang high value nga mga utanon human kini hingpit nga gibuksan kagapong adlawa ang mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project. At ang paminahon kompleto detalye ni Alagad Ray Tunas.
1: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
2: Gilauma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mudaghan ang ani sa mga mag-uma sa Bohol. Ilabi na sa humay o mga utanon nga taas og bili tungod sa igong supply sa tubig o sa nagpadayon nga mga proyekto sa irrigasyon sa probinsya. Ubo sa iyang administrasyon ang pagtugod og Small Reservoir Irrigation Project on SRIP. Sama sa mabini kaya kay SRIP sa lungsod sa mabini, gipasiugdahan. Kagahapon lawa, ginagurahan sa presidente ang mga proyekto nga nagkatidad og 833.37 million pesos. Kini dungan usab sa pagsaulog sa NIACO National Irrigation Administration sa ika-63 nga anibersaryo kagahapon lawa. Sa iyang mensahe, gipahayag ni Presidente Marcos Jr. ang iyang dakong pagdaig sa walay katugbang kakugi sa mga mag-uma. Busa matod niya, katungdanan nila sa gobyerno nga tumbasan ang ilang kakugi.
1: Labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ng pagbabago ng klime ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2020.

0: Nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project, ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irrigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol.
1: Si Marcos Mingon nga proyekto nagtuman sa insaad sa maging pagbisita sa Bohol nga nagingon nga ang construction na human itong Nobyembre sa maging tuig. Sumala sa presidente, ang gobyerno nagtukod ang mga pasilidad o naghatag ang mga kagamitan aron masiguro nga ang kakugi o sakripisyo sa mga mag-uma dili mausik. Dugang panini nga ang mga mag-uma mahimo na nga makadugang sa pagtanom gikan sa duha kay gayon sa pagtanom nga natuig ngadto na sa tulo. Ang Mabini Kayakay SRIP sa Barangay Abaga sa lungsod sa Mabini, usa sa mga importanteng lagang sa gobyerno aron matabangan ang mga mag-uma nga dugay nang nagsalig sa ulan.
0: Itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot.
1: Muabot sa 717 ka mga mag-uma sa mga lungsod sa Mabini o Galicia ang magabenepisyo nini nga proyekto. Kini nga proyekto musuporta usab sa irrigasyon sa 530 ka hektarya sa yuta alang sa mga pananom sa mga barangay sa Agipo, San Roque, Abaca ug Cabediana sa Mabini ug Barangay Kayakay sa Alicia. Gikan sa lungsod sa Mabini, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Ninj Jewel. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Buboy na lupa nagtanaw. Gikan sa Agahay, Maribuhok. Irma Shiga, nagtanaw po ka na ito karon. Lito Maghinay, good morning, nagtanaw po. Ma'am Emma Rikima Conrikina o Leo Rikina. Misaad si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mabalik siya sa Bohol sa dili pa matapos ang iyang termino. Alang sa dugang pagtugyan sa Wanpang Irrigation, ug infrastructure project sama sa Bino Nido Talibon Bridge. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
3: Gikalipay ni Gobernador Ari Sumintado nga hingpit nang nagamit sa mga mag-uuma o mga sakop sa Irrigators Association ang 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca Lungsod sa Mabini nga giturnover ni Presidente Bongbong Marcos kagahapong adlawa. Mato ni Sumintado nga ang mga proyekto nagsugod pa ni atong tuig 2009 panahon sa ingamahan nga si kanhi Gobernador Enrico Sumintado.
4: Malipay good me na nauman na ni kay isugta ni way back 2009 pa panahon pa sa pamahan as governor. So, karon ako na po yung nag-gob na i-turnover na yun kasabot magamit na sa itong mga farmers na maong facility, labi na na nagkaduol ang Super El Nino, ang maong irrigation na magamit ni sa itong mga farmers sa umabot na ugnay.
3: Gibutyag usab sa gobernador nga mobalik pa ang presidente sa Bohol alang sa pag-turnover sa mga dagkong proyekto sama sa laing irrigation project og infra sama sa Bino Nido Talibon nga taytayan.
4: Well, naaming inspirahan bahin sa bunot-bunot na same project din na bugay na pod, no? Almost marihani, mga 16 years na pod. So, ang atong Bino Nido Bohol Bridge pod na among istoryahan kung mahumagdali itong bunot-bunot and then naabot ang bridge na ma-fully completed, at least usara kabihayan sa pag-turnover niya sa mga projects.
3: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: 23 minutos pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. Mayong buntag ato kang Julius Maranggit Doy, good morning. Samuel Tambis ug si Gaspar Dangoy. May buntag sa mga naga-view sa DYRD YouTube niya sa mga dunay Smart TV. I-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa. Gimando ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang pag-inventaryo

0: O pag-audit usab sa mga armas diha sa Tagbilaran City Police human sa trahedya sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban kagahapon adlaw. Gibando usab ni Mayor Jane si Tagbilaran City Chief Police Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy sa pagpahigayon og bugos nga inventory verification ug audit sa tanang firearms ubos kini sa kustodiya sa PNP Tagbilaran. Kini human usab sa makapag-uol nga school shooting sa mga nakapakurat usab sa publiko matud kini sa report usa sa mga armas nga gigamit sa insidente na lambigit sa service firearm nga gi-issue sa usa ka miyembro sa PNP. Matud usab ni Mayor Jane, importante nga masiguro ang hustong pagdumala o pagtipig sa tanang service firearms aron kini malikayan ang mga insidente nga makapiligro usab sa kinabuhi. Gipasiug daw sab niya nga ang kaluwasan sa mga eskulahan, pamilya ug matag tagbilaranon nagpabiling priority sa pagamhanan. Nagpahinomdom sa mga mayor sa mga ginikanan magtutudlo unya mga estudyante sa kamahinungdanon sa kaluwasan o mental well-being sulod sa mga eskulahan. Matod sa mayor nga ang maong insidente usa kani ka sakit nga pahinomdom nga kinahanglan kanunay ang priority sa kaluwasan sa mga kabataan o ang ilang kahimsog sa panghunahuna. Matod ni Mayor Jane, responsibilidad sa tibuok community ang pagpanalipod sa mga kabataan aron sa masiguro nga matag estudyante makakat-on kini sa usa ka luwas o positibong palibot.
1: TYRD Radio Balita.
2: Good morning, Mr. Ede Urig, FL Urig. Good morning, usab ni Anita Torrigosa sa Calceta Street, Tagbilaran City. Naminaw ka na to garon. Albert Olmido, niya sa City Hall. Joe Tambi sa GGS Seafood Village. Erwin Makiling o Edwin Makiling Pamugas, nagtanaw po ka na to garon live sa DYRD Facebook. Usab si Irma Shiga, nagtanaw po ka na to garon si Celeste Mejares, niya sa San Juan Village, Maribohok. Maghimo o coordination meeting ang mga kadaguan sa DepEd Bohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan hunot sa makapaalarma nga pagpamusil sa pipila ka mga tinun-an dito sa syudad sa Tacloban. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
3: Magpahigayon o coordination meeting ang Department of Education kun DepEd Bohol Division aron tukion ang mga lakang sa seguridad human sa trahedya sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa labing uhang datos, miabot na sa 4 ka mga tinunan ang namatay. Samtang 15 usab ang nasamdan o kasamtang ang nagpaalim karon sa tambalanan. Si Lupi Hubak, Information Officer sa DepEd Bohol Division, nga nahinabi sa DWD Balita Mingon, nga maghimo sila o coordination meeting uban sa tanang mga schools division supervisor aron pagbalik tanaw sa pagpahigpit sa seguridad sa mga eskwelahan.
4: Probably adlaw na may mga kanang coordination meeting ana sa tanang mga supervisors pagbalik tanaw o sa pahigpimoon sa mga eskwelahan aron pagpahigpit sa seguridad.
3: Mingon si Hubag nga doon ay mga dagkong tunghan, nga doon ay safety officer, ingon man security guard o disaster risk reduction and management coordinator nga nagtutok sa seguridad o kalawasan sa mga tinunan, magtutod loog mga kawan eh.
4: Ang atong mga eskwelahan kanang mga dagko ng mga high schools na naman yun ay mga safety officers na yung mga security guard. Okay. At the same time, naapod tayo mga gitawag na to DRRM coordinators na nagtanaw po na sa safety. Okay. Wala na to di-undermine kanang mga issue nga timbako o maupo tayo may tabo. Mauna nga, i-appeal na sa itong one of these days tungkol kay karong pamahinaw, appeal din na sa itong paghahimuon ng mga coordination meeting, appeal labi na sa itong kay naman tayo DRRM coordinator sa itong Division of Bohol, sir.
3: Gipahinumduman usab ni Hubak ang mga tungaan sa paghimo usab o coordination meeting uban sa mga stakeholders sama sa Philippine National Police, Parent Teachers Association kung PTA o lokal nga kagamanan alang sa duga mga pamaagi aron masiguro nga luwas ang mga tulungan. Gipahayag ni Hubag ang yang dakong kabalaka sa natabo nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City di nadakpa na ang duha ka mga suspect nga parihong minor de edad o estudyante usab.
4: Alarming good po ako'y patutilon kay nag-involve naman ang pinabuhis ng mga bata.
3: Gikan sa DepEd Bohol, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: 30 minutos pasado alas 7 diri sa atong adiwang Breakfast News sa Tuganis May Tinguha sa Island City Mall.

0: Moa kunhod ang biyahe sa Bohol Panglao International Airport sugod karong buwan sa Oktubre tungod kini sa pag-suspenso sa biyahe sa Air Asia. Atong paminaw si Zara RKN.
1: Tungod sa nakatakda nga pagsuspenso sa biyahe sa Air Asia, maminusan na ang biyahe sa eroplano paingon o gikan sa Bohol sugod karong Oktubre. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 22, kang Bohol Panglao International Airport Manager Angelo Ibanez, giingon niini nga temporaryong magsuspenso sa ilang biyahe ang Philippine Air Asia sugod karong Oktubre 1, 2026 tungod sa kanunay ug paspas nga pag-usab-usab sa dugang bayranan sa gasolina.
2: Sa pagkakaroon, Sir Prince, natay usa ka flight daily ang atong Air Asia. One flight daily. Pano yung ilang kuan? Schedule o buwan na one flight daily sila.
3: Okay. Subot ipasabot kung effective na ning ilahang rerouting sa Pilipinas. Subot ipasabot nga dyan mo na Air Asia nga mo lupad sa Panglao?
2: Oo. Sigun sa ilang kung paibaw na to, karong Oktubre magsugod. Temporary suspension ng ilang kuan flight.
1: Sa advisory nga gipagawa sa Air Asia Philippines, gipahibalo nga suspindihon ang mga biyahe tali sa Manila ug Tagbilaran ingon man sa Rojas ug Puerto Princesa isip kabahin sa gitawag nilang network realignment. Dugang pa muhunong usab ang airline sa ilang mga biyahe paingon sa Hong Kong, Tokyo ug ang ruta Cebu-Davao. Samtang ang mga rutang Cebu-Iloilo, Cebu-Katiklan, Cebu-Hanoi, Cebu-Bangkok, Don Muang ug Manila-Hanoi ipaagi na pinaagi sa Manila ug o Kuala Lumpur. Hinoon lima ka mga nag-unang airline companies ang magpadayon sa ilang biyahe padulong o gikan sa Bohol Panglao International Airport apil na niini ang international flights. Kini mao ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, nga parehong dunay kadaadlaw nga biyahe nga Bohol Manila. Kadaadlaw usab ang biyahe sa PAL o Cebu Pacific sa Bohol Davao. Ang Cebu Pacific adlaw Martes o Huwebes ang biyahe paingon sa Clark, samtang adlaw Lunes, Miyerkules o Biyernes usab ang biyahe paingon sa Iloilo. Samtang ang AirSwift mo biyahe sa matag adlaw Lunes, Martes, Huwebes o Sabado paingon sa El Nido. Ang Jin Air matag Lunes, Huwebes, Biyernes o Domingo paingon sa Incheon, South Korea. Samtang ang Jeju Air usab kada adlaw Huwebes, Biyernes, Sabado ug Domingo ang biyahe paingon sa Busan samtang ang paingon sa Incheon kada adlaw Lunes, Huwebes, Biyernes ug Domingo. Ang maong desisyon sa Air Asia nakapakurat sa daghang sektor sa turismo ug publiko. Ilabi na kay kaniadto gipadayag sa Air Asia nga ilang gitan-aw ang Bohol isip usa sa mga potensyal nga hub sa kumpanya sa Pilipinas. Ang bagong direksyon sa pagdumala sa airline bisan supak sa ilang naunang plano alang sa lalawigan. Gikan diri sa DYRD Newsroom kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Bibi Tero, naminaw karon sa DYRD Suchi Tero, Nestor Carter, Claudia Carter. Si Dinges Buslon, naminaw pag ganito karon diha sa John Dave Agrivit Supply sa Empire Street, Tagbilaran City. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. June Jess, nagtanaw pud ganito karon og si Marvic Marinias. Mitaliwan na kagahapon si Ubay Mayor Violi Reyes tungod sa sakit nga liver cancer. Atong paminaw ng dugang detalye ni alagad Winnie Reyes.
5: Naa sa kasubo og nagbangutan karon ang lungsod subay gumikan sa hinanaling kamatayon ni Mayor Violeta Violi Dianco Reyes. Si Mayor Violi namatay gabi sa Domingo sa panginaron nga 50 anyos tungod sa heart kidney liver failure sumala sa nagbangutan kapikas Vice Mayor Costan Reyes. Ang haya na sa iyang panimalay sa sitwasyon o poblasyon ubay ug ang lubong ipaygayon sa pizza dos sa bulan sa Hulyo adlang Huwebes. Si Mayor Violi Reyes naa pa sa unang tuig sa unang termino sa pagkamayor, nakaalagad siya isip municipal councilor o punong barangay sa barangay poblasyon. Nagbilin siya ang kapikas Vice Mayor Kustan o anak ko rin. Nunot nini gawag ang tanang nakapaminaw sa paglitok o pipila kapulong sa pag-ampo alang sa pahulang dayon ni Mayor Viole Gianco Reyes. Gikan sa lungsod Subay, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasarigan sa balita. DYRD.
0: Mayong buntag, ito kang Sadrak Valiente. Daghang salamat sa kanunay pagpaminaw dari sa DYRD Breakfast News. Pakusgan sa kagamhanang nasyonal ang paggamit o modernong teknolohiya o sistema sa pag-uma aron sa mulahutay batok sa mga kalamidad. At ang paminaw ng kumpleto ni Talia, siya lang ang Alan Doidora.
6: Gipadayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga padayon ang paningkamot sa gobyerno sa paggamit sa science-based agriculture o climate resilience sa farming technologies aron mapaligon ang seguridad sa pagkaon samtang nag-andam ang nasod sa posibleng epekto sa El Nino sa uwahing bahin ng tuiga. Kini gibutyag sa presidente atol sa inaugurasyon sa 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca Lungsod sa Mabini kagahapong adlaw. Mato ni Marcos Jr. nga ginahanglan nga andamon ang sektor sa agrikultura batok sa taas nga panahon sa huaw pinagi sa paggamit sa bagong teknolohiya o modernong pamaagi sa pagpanguma.
7: Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong, imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makapagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyod.
6: Kapin 700 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Mabini o Galicia ang nakabenepisyo na sa proyekto pinaagi sa mas kasaligang supply sa tubig alang sa irrigasyon. Ang proyekto gibatuman sa National Irrigation Administration ubos sa pagpangulo ni Administrator Engineer Eddie Guillen o naghatag og tibok tuig nga supply sa tubig alang sa 530 ka hektaryang yutang umahan. Naglangkob ang sakop sa serbisyo sa mga barangay Abaca, San Roque, Agipo o Cabidian sa Mabini ingon man sa Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Ang Mabini Kayakay SRIP kabahin sa mas halapad nga programa sa Administrasyong Marcos sa pag-modernize agrikultura sa Pilipinas, pagpalapad sa serbisyo sa irrigasyon o pagkabot sa dugay ng seguridad sa pagkaon ubos sa bisyon nga bagong Pilipinas.
7: Hindi maisasakuntuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga panadim. Ikit pa yan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama natin itatag ang isang mas masagana, mayabong at maulad na bagong Pilipinas para sa lahat.
6: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Rene Tumabang. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Doris Kaloyong, nagtanaw po. BT Humawi, nagtanaw. Marivic Marinas, nagtanaw po ka nato karon. Si Abreo Galio Barbaruna o si Juanitz Narisma Ugatis Prima, nagtanaw po. Sa atong police report, naangol ang driver sa motorsiklo humay nakabangga og bola dito sa lungsod sa Balilihan. Atong paminaw na dugang detalye ni Alaga June Gutierrez.
8: Dali og gaganda sa Galeris Medical Center usa ka empleyado sa IBEX kumakinay nakaligis og bula ang gidang motorsiklo dito sa lungsod sa Balilian. Ang driver nga gipailang si Jan Genre Carsula 25 anos lumadto sa barangay Aluha sa lungsod sa Batuan. Tatuwa na sa ila gahapon sa malas 5:40 sayo nga kapunon nga kini si Genre padong na unta kini mumujuti dari sa tuwang nga request bulanan sa IBEX panwa la siya makabantay pag-abot sa may barangay Kabad Balilian na ibata diya sa Dufferin nga bahay sa kalsada. Dubas yourself sa asoy sa driver.
9: Pagawas ako sa kalsada doon bata.
10: Okay.
9: Yan, kedua. Mabuyan siguro bola.
8: bata nga naluwag bula o nalipat kini wanan ni makabantay nga malagpot ang bula o dito kinamit tadlas sa may National Highway sa barangay Kabad, Balilian. May nundang nadasmagan kini ni Jan Jendrik. May taon baka balintong intaon kini si Jan Jendrik. O gidali siya o griskyo sa tuwa nga MDRRMO. O gidagan deris ng Galiaris Medical Center na karong buntag at tuwa nga gisusi. Nakaangkong kini mga angol, bunok siya nga kaluwasan. O padayasip kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikalang din ang tangan sa Galiaris Medical Center. Kansilito, Jumbo Ceres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
4: May buntag ni Linda Pasco, Langla Lasia, Tony Lasia. Usab, good morning ni Ma'am Delia Chua, Gemma de las Heras, o ni Ma'am Zin Uy. Sa balitang regional, formal nga gikasuhan o graft sa ombudsman dito sa Regional Trial Court sa Dakbayan, Sanaga, ang gisuspenso mga opisyal sa lungsod sa Minglanilla, Sugbo, nga gipangunahan ni Mayor Rajiv Inad, ang Vice Mayor Ilanito Peña, uban sa napu ka mga kunsihal ug municipal administrator ni ini. Nakakaplag og igong basihan ang ombudsman aron kasuhan sila tungod sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act numero 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, subay na usab sa karudahang pagbaliban sa rehabilitation plan alang sa usa ka dapit dito sa sitio na po, Barangay Gindaruhan, Minglanilla. Apil usab sa mong sumbong si Minglanilla Municipal Administrator John Ray Casquejo Bragat. Ang kaso nagsugod sa balik-balik na pagdumili sa kagamahanang lokal sa pag-aprobar usab sa rehabilitation plan nga gisumiter sa mga complainants nga si Zumara Construct Corporation o Zumara Agri-Foods and Supply Corporation.
0: Kahimtang sa panahon, humaninit.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminas Leonard Samar, gikan sa lokal nga buwatan sa pag-asa.
2: Ani akining pinakauleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Doon natay padayon nga gibantayan nga duha ka dawtang panahon or duha ka bagyo. Ang una is kining maong naa sa sulod sa PAR, kining maong bagyo nga nahimo nang usa ka super typhoon category nga si super typhoon nga si Francisco nga naa sa east of Pare kagayan ug samtang ikaduha kining tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Filipino responsibility nga naa sa east of southeastern Luzon. Una, ang bagyo nga naa sa sulod sa PAR kining maong super typhoon nga si Francisco nga doon na introduction name nga si Makayla. Sa may alas 5 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo o ang super typhoon nga si Francisco gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini maimutang sa 410 km east of Apare Cagayan o ana kini sa coordinate nga 18.5 degrees north 125.5 degrees east samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 185 km matagtak na do sa sentro o gadon na kini gas dinis o mga paghuro sa angin mukabat ngadto na sa 230 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon kasagpan aminang kasagpan nga dunay gikuskon sa pag-irog 10 km matagtak na. Base usab sa extent of tropical cyclone wind strong to type pulse wind force wind extend outward up to 360 kilometers from the center. Base usab sa track forecast sa maong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaakin ay mahimutang sa 370 kilometers east of Calayan, Cagayan. Unya, ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anaakin ay mahimutang sa 285 kilometers east of Basco, Batanes. Samtang, ugma sa alas 2 sa hapon, ana kini may mutang sa 295 km east northeast of Basco, Batanes. Ug tungod ni maong super typhoon nga si Francisco, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini dito dapita sa may Batanes ug lakip na sa the northeastern portion of Cagayan, lakip na sa ang including na sa eastern portion of Baboyan Islands. Kini mga lugra, makasinatig hangin nga naga-range 39 to 61 km per hour. Potential landfall of the wind, minimal to minor threat of life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mong bagyo, kini mong tropical cyclone, kini mong super typhoon nga si Francisco, remain nagpadayon kini nga halayo pa sa Philippine landmass o layo kini sa Philippine landmass. Then kining si Francisco sub, you forecasting gradually decelerate kini while moving generally northwestward until tomorrow, June 24. Before recording kini towards the Ryukyu Island of Southern Japan. Then on the track forecast, kining maong super typhoon nga si Francisco will exit Philippine Area of Responsibility by Friday. Mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes. Samtang sa ubang bahin, gibantayan usab nato kining maong tropical depression nga naa sa gawas sa PAR, gawas sa nasod. Kaganina ng alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang location ini anaa kini sa 2680 km east of southeastern Luzon. O anakin sa coordinate 14.9 degrees north, 146.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon na gikuskon nga mukabat nga to na sa 55 km taktak na doon sa sentro. O nga doon na kini gastinis o mga paguro sa hangin nga mukabat nga to na sa 70 km taktak na. O kini nag-airog sa direction, kasagpan, amin ang kasagpan, nga doon na gikuskon sa pag-irog 20 km matagtak na. Hinoon kini mo ang bagyo, halayo kini pa sa ato as Philippine Area of Responsibility. Then wala pagyapon na tuwad ang posibleng kini nga makasulod sa PAR, although bisag makasulod sa PAR, layo pagyapon ang iyang chance nga makahimo siya kadaot dinhi sa atong nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon habagat nga mao'y gi-enhance sa mga bagyo nga si Francisco. Mao kini nakapikto sa Southern Luzon, lakip na usab sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug Tagmian sa Tagnilaran. Og ingon man usab ditong dapita sa may Calabar Zone, may Maropa, Bicol Region ug lakip na usab ang Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragomon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpropakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasatang hangin nga may mopuslabi dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 6:06 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagikan sa Divisi Paghasa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News ito ginis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din is DYRD ang radyo sa katawahan. Salamat ng mayang buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
1: Duga ng ganong balita sa mga bahin sa itong nasod. Gipadali sa House Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa kasong impeachment batok kang Vice President Sara. Aron kini makumpleto dayon sa di pagikatakda ang pagsulay karong Hulyo 6. Kinindugan balita ang inyong mabati humaniin.
10: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
11: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning. Maayong pagpaminaw ni Sir Sammy Milo. Angga Milo de sa lungsod sa Albor. Si Sandra Brian Paredes. Christian James Milo Paredes. Si Anson Rojimi Sarno Milo. Jason Emmanuel Milo. Si Gian Elizabeth. Si Romualda Garsuta di sa Maribohok. Good morning. Si Kakay Alminye, Kiking Alminye. Usab si Tinyo Milon. Naminaw po nato karon. Maayong pagpaminausab ni Lor Sansan, Atiging Raffles Ging Hukoy, Nelson Aton. Sis Gamayon, good morning. Manang Mary, Edeline Gamayon, Nisa Aton. Si Manong Siano, Hazel Raffles. Usab si Sitas Abukay o Ninya Abukay. Gika ni Lor Sansan. Good morning usab ni Nang Mary Descalyar. Si Moloy Discalyar o Am Am Discalyar, si Tata o si Ondong Discalyar.

0: Ambaha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: B-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
3: Kining Balita Pilipinas, itong nato sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop and first class at tire service. Di kalidad nga servisyo tungod kay gipluyuhan kini sa Goodyear. Duawang karon ang Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Gipadali sa House Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa kasong impeachment batok ang Vice President Sara. Mato ni Lead Prosecutor Attorney Luestro, ang pre-trials pagkakaroon, nagahisgot kanis mga documentary evidence para sa unang duha ka articles of impeachment kung may kalabutan kanis sa confidential funds o giingong unexplained wealth. Gipaabot usab sa prosecution nga ang Senate Impeachment Court mo isyo kani pre-trial order human makumpleto ang pagmarka sa mga ebidensya sa duha kahabing. Kining mando magasilbi kaning giya alang sa pag sulay nga maglangkob ug maglangkob kini sa mga gikasabutan nga mga kamatuoran, lista sa mga saksi, ebidensya o gas schedules pagdungog. Dugang pa niya nga gusto usab sa prosecution nga madugang ang ilang nga grupo aron sa mapaspasan pagmarka sa dakong kantidad ang mga sa mga ebidensya. Apan ang depensa wa kini musugot tungod sa gingong kakuwang sa mga abogado.
4: Nagpasidaan si Kongresista Laila De Lima sa publiko matok sa mga nagpakalat o fake news o dili tinuod nga impormasyon sa nagkaduol nga impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mengon si De Lima nga pagalauman na ang pagpakata o fake news o sayop nga interpretasyon sa mga panghitabo sa padayon nga kaso, ilabi na sa impeachment trial. Giawhag ni De Lima ang publiko o media nga mag-amping sa pagdawat o mga report. Ilabi na diha sa social media nga daghan o peking balita.
3: Balita sa gawas na nasod o gampaw ng sukusog, humani ini.

0: Mga tumunang duawon alag sa First Class Tire Service. Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
1: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas sa gawas sa nasod at nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Ang mga bayronon sa visa alang kanis mga langyaw nga gustong mo biyahe ngadto sa Japan, mo saka kining 5 kapilo sugod kanong Hulyo 1. Matud kini sa gobyerno sa Japan, nga bayad sa single entry visa mo saka gikan sa 3,000 yen. 1,170 peso kini sa Philippine peso ngadto na sa 15,000 yen 5,850 pesos. Unya ang multiple entry visa mosaka gikan sa 6,000 yen ngadto na sa 11,000 yen gipahibaw sa Japanese foreign minister nga si Motegi Tsumitsu nga ang pagbag-o. Paghuman kini giaprobahan ang pagbag-o sa ordinansa bayad sa visa. Ang mga bag-ong bayad magamit kini sa mga application.